0: pag kinala sa ila ka lang ito, o aran ng Mumbai, aran ng Turco, manyukot na.
1: Hmm.
0: Kaya mo na dito lang, tingin sa may mga na Pilipino na mo manabalaan lahat, yung mga sila na ito, damo-damo chininas, pero wala kamo.
1: Maka, makabayad kami tsakto sila, be? Oo. Ah, nalaan ka nila, Labadoria? Ay, oo, muna, libre mo na, iyo.
0: Ano yung player ka, be?
1: Oo, ligregalo okay. Namon si mo.
0: Malikano na nila, yung ato siya, ilan na isang daw mga bintang nila, o.
1: Hmm.
0: Siling ko, no, pindot ko doorbell, napatay TV.
1: Oo, brown out. Grounded ang...
0: ano? Tapos, ang nagatag na kuno pala ang hulam.
1: Oo.
0: Yung ido nakahigot.
1: Mm-hmm.
0: Sa tingaw na kuno sa sukot, ang higot. Ang ido, wala na higot.
1: Lagyong ido.
0: Wala na ginig ka ng ido. Ah, may na ginig ka ng ido. Ang managulong.
1: Nangindula, arik ido to. Ay.
0: Kale man.
1: Pero
0: ako ni... Sa Perwin.
1: Oo.
0: Gap. Tingwapan sa karoon ng atong kapulisan kahit siyempre.
1: Mm-hmm.
0: Bad, ano siya, bad image ni sa atong?
1: Of course, oh.
0: Yeah.
1: Ang ato ng pabalo, kung sino man ay perpetrator, either sa kolo nila, or either diri sa Pilipinas, masulbar kay ang pagpataya, krimen ginaya mo. Wala sang ibanda nga rason nga maka-justify sa insidente o kung krimen nga pagpatay.
0: Abo gani ka trotang Irwin, eh. Kung ipatubig ako man dito sa lugar, mukha mo na pala.
1: Mm.
0: Tapos, amo man itubig matabo, no? So, mm. Eh, masakit man para sa ato bilang mga Pilipino pala. Kita mm. mismo, medyo pangabuhi man to, medyo mm. trabaho pa to.
1: Mm.
0: Kung amo na yung naling intention sa ibang sa inyo.
1: Mm.
0: So, the same man ang situation ni Mr. Singh Katropa Irwin.
1: Oo.
0: Na nakatubig sa Pilipinas, agad mm. magpangabuhi, agad magnegosyo.
1: Mm-mm.
0: But in the long run, galing ha, ang kabuhi, eh, driya man yung dulong sa Pilipinas, kibang ko sa kining na bagay, no?
1: Oo. Oo.
0: Hindi ko negosyo ni Katropa Irwin, pe, may iya-iya ako ni siya na pang-mintaro niya.
1: Oo. Oo. Oo. Pinakalapit ni sa Katropang France, no? Ang negosyo, ang yes. Isa sa mga rason.
0: Kaya sila sa pinakamabakot.
1: Oh. Oh, kay why man kita eh.
0: Sa sining ng negosyante, mm. sa sining ano, international Katropa Irwin, ang negosyo gitu.
1: Oh, why man threat kina ba to nining biktima?
0: Yes.
1: 6 months pa man lang di siya. Siya.
0: Kapag may threat ni siya.
1: Mm.
0: Eh, negatibo man ko doon sa pagkamao Katropa Irwin.
1: Why man daw?
0: Siguro ano lang, kung kabaton threat guro, siyempre mga man ni eh.
1: Oo, oh. Oh, siyempre.
0: Siguro, ginisudyohan na lang ginigurang niya, kabalang nga ruta, iabing daily routine. So, posible nga, ti, abo na katropa, win, din, bantayan mag-guro sa mga manugpatay, para si mga sigayon, ginihina katropa, win, yung mapatay yung biktima.
1: Taka. Wait, ako ko ng standing niya, damo gin man ng kapital, negosyante gin man ni. Galakat lang sa Katropang France, no? Motor.
0: Na motor ni sa Katropang Irwin, na motor ni siya.
1: Ginaot sa?
0: Yung motor din sundan siya,
1: no.
0: Sa mga suspect,
1: oh.
0: At di, amo to, hindi ako sa mga pinakabese.
1: May intention gina, may plan, no? Ginbantayan sa?
0: Oo. Yes, ginputoka, gini siya guro, Katropang Irwin, ginbantayan, gini siya.
1: Oo. Anong may investigasyon ng Bacolod City Police Office Katropang France, may ara man ang special task group nga gin mahimo sa investigasyon, paano na man para real nga investigasyon?
0: So, correct.
1: Oh.
0: So, amore ka pa may di importante ano man imo? Dapat tagaan gin sa importansya kay ginaano man gin tagaan man idaan yung pagkilala amo ang international diri sa aton mo.
1: Oo.
0: Kaya itinangod ba lang sa bulig nila sa ekonomiya sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Muna ganit lang Katropa Irwin, galing ta. Sila di ang may pinakadamo sa karoon ng mga negosyo sa Bacolod.
1: Ay, good ka.
0: Sa Chinese community.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kita yung mga Pilipino ya, para ka negosyo, kita, siyempre, muna, mangutay sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Para makatukod. Kaya sila yung may basanting ng mga kwarta para ipautang, wala.
1: Mm-hmm.
0: Na, which is the, muna, mag-resulta man sa negosyo nila eh.
1: Mm-hmm.
0: So, muna, yap lang ang buyan, eh. O galing naman ni Katropa Irwin, siguro, kaya bago sa kapitensya or nainasuya.
1: Oo.
0: Sibling nga, muli gurong natabo man sa sininga international.
1: Oo. Ato lang ginasigahom nga masulbar sa aton nga Bacolod City Police Office. Ining nga kaso, kalaway sa kalain sa bahin sa sang PNP, kalain sa bahin sang Bacolod, nga mapat.

0: naman sa iyang negosyo. Okay. Kasi sa aton pagkabalo, lima pala na da sa kabulan dari sa Bacolod. Tapos ang iyan nga obra mo natin nga everyday. Ang ilang mga usual nga negosyo, panukot, kapahulam.
1: Yes, sir.
0: So, isama na sa ginalan to naman nga ang gulo, no? Wala na takabal check pa naman kung may kontra niya siya or parte din sa iyang negosyo or may kontra lang siya na personal man.
1: Okay. Pero sir, nang na istorya niyong family ni sir, may mga ano ko na sir, may mga kabatong pagpamahog man or wala man.
2: Oo. Oh.
0: According sa ito, yung investigator daw, wala sir. Ano din na istorya nga may nakasod sa stress abis sa iyang kabuhi.
1: Oo. Pero sir, ano nito, may mga POIs na?
0: Amo na subangan yun na lang sa ng ato ng investigator, no? Kahit continue pa man under investigation pa man subong na wakpan pa man sila sa ginatawag sa amon sila tracking, no?
1: Okay, sir.
0: Yung nanong medyos posibles being link sa ininga kaso, sir. Kasi ang Indian National ning si Mr. Peng 42 ni sa Anyos kay single.
1: Oo, sir.
0: Sir.
1: Okay. Pero sir, nang ang mga suspect, ano ni sir, may mga CCTV footage kamuha na recover sa crime scene, sir, sa area.
0: So, par sir, wala pa sir, wala pa. Gina, amo lagi na pangitaan ka pa sir, link di ko may ara. Okay. Di nga posible nga may makapjod di kasi suno sa may nakasakti di nga nakapanugi. Di nga sa lugar nga daw ginatundan sa kang tapos kandeman ko no ang aton nga mga suspect, no?
1: Sir, ano na yung mga suspect? Siya possible daw gun for hire ni or hindi?
0: Hindi po maka-conclude nga gun for hire, no? Kahit
2: would like to make gun for hire.
0: Ginaano sa pasabong, continue pa man ang distribution.
1: Yes, sir. Ano to, sir, mga sa suspect ni sir? Naka-helmet sila ka duwagin, no?
0: O, duwa sila, balik, ang kasana. Ito ko nung ang pahalin sa market si Mr. Singh, no? Ang mga pangumpra, tapos ako na yung ginsundan sa kagin tiro.
1: Okay, sir.
2: Oo.
1: So, katrapang rin, no? Si Police Lieutenant Rafael Palacios.
2: Oo.
1: Ang Deputy Station Commander ng Bacolod City Police Station 4.
3: Unfortunate, kung may aras ang gun for hire.
2: Kay Budlay na sa isa ka lugar may ara sang bayaran nga manugpatay Budlay ni sa imahin sa pulista
1: para ka so tiyan mo na kumuna na ito mga Irwin ang ano no ang dapat ipupas ang kapulisan hindi sigaran gini kung ano gini ang posibleng
2: ano
1: sa record sa sining incident
2: Nakatropa Harry. Oh, grabe. Ulat-ulat ang nakatropa ang France. Basi may araman sa mga ginahibo ka atong polis. Huwag tambalaan. Para mag-launch.
1: Follow up naman
2: ito
1: from time to time. Posible, no? Every investigation, sa pagkalakas ng tiyon, hindi lang katangin mo sa Sir Corwin, posible nga may mag-gather sa mga detalya.
2: Oo.
1: I-update na ni Katropa Harry ng ginahibo ka kaso sila, no? Kahit di makakulugmat niya sa community sa international which is thematic to alman ni ang pangalan sa Bacolod no? Kaya bangod nga ting sadri sa ila ang itatay
2: hindi safe ang mga why nag-reflect man lang sa'yo mga international katropang France mo sa tanan ng mga foreign nationals nga aris Bacolod mahimo sang perception la nga hindi safe ang Bacolod sa mga foreign nationals nga ari di karon.
1: Oo. Ayan. So, mali ka tropawin na nga sa Dari Subong na ano, no? Pinakalitin sa Dari Subong na update sa what sa sining incident, eh. Sa pag, sa sining international katropang Irwin. So, tugang mga lang yun, hindi nga balita dito sa siyudad

0: Sagay, kay Marita pa para sa
1: Oo.
0: Hindi ka ako sinapang ako pa early. Baka pulo, wala sa buri.
1: Oo.
0: Do pump, free na niya mo.
1: Oo.
0: Naabali, na ini. Kaya nagtupa sa isa kabalay, kay Trofar Wayne, dara sa may 4 of 5-3.
1: Oo.
0: Barangay Bulan, Bulanon, dara sa siyudad sa Sagay.
1: Oo. Oh. Mm-hmm.
0: Kahapon sa hapon eh. No, ang biktima ni Katapar Win, isa ni kalalaki, isa ka grade 2 student siya mo.
1: Oho.
0: No, grade 2 student eh. So, sa mga information, talagang nga nakuha Katapar Win, ang hining na bata, kasi sa sunod balay, tulti lang kung doblado na bali, natumba lang niya yung kahoy.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sa buri.
1: Mm-hmm.
0: Nagtupa sila balay.
1: Oho.
0: Say, dalay siya, duwara ko na sa kwarto.
1: Oo.
0: At sige na ligar nga doon nagagamit kung sa cellphone.
1: Mm.
0: Kahit yung magulang nga buta ng kilaan mo.
1: Ah, sa sulod sa ano? Sulod sa balay?
0: So, warang bata, sulod balay. Iti na tumba na yung puno sa buri.
1: Oo.
0: Tumpa ng balay. Inagub na ano na yung balay na gubagid.
1: Oo.
0: Ang bata to sa sulod, doon na dalag itong kapapawin. So, na pilpilan isang kahoy isang buri, no?
1: Oo.
0: Sa information, sa laning nakuha sa amay sa Bisima, Katropa Erwin, do, pasensya sa mga nagkakaon, ti ang baka, natamaan, git bala, kahit ang ulo na lugit, na pilpilan.
1: Oo. Oh. Dako din niya buri? O dako tuod mo? Dako
0: Katropa Erwin, kiting ila bala, iubak nito.
1: Dako tuod.
0: Nag-uba na eh. So, tiga to Parwin, ari, no? Pamate, tada ang tatay ng bata, si alias Grimar, o kung si Grimar Adilada, ang abay sa sininga grade 2 student na lalaki na napatay.
1: Oo.
0: Sa sininga incidente, katropa nga rin. Pamate natin.
2: Oo. Sir, ano ko sa, ano sir, sa akong motor?
3: Oo.
2: Nakabot pa sila natin, nagigandagan, ha?
3: Oo.
2: Nagulpi naman lang na barkadak, sir? Eh, pag-abi na kung may nakutukot-tote, nagtindog ko, musma. Ano ko na, Victor, malamo ng bulong. Hambal ko sa kusawa na, boy, kabing-boy mo nga naman niya. Ano nga bata? Lagi pagkuhan na, gibundot na, sabi kapit na kabayo mo. Gibundot niya, hindi ka ng isang lalaki kay Juan, kay nagsimpon, kuhan mo dito na ito. Dari yung isang concept, tiin na lang naglabaw. Hindi ko nabundot mo. Hindi, nag-abi doon niya, yung taktura. Dura? Tanya mo lang, sir. Tayo. Sa school sa patron, school na pala.
1: Oh, kasubo sa tatay ba?
0: Oh, medyo may samo lang sa gamay ng Bisaya kay...
1: Oh, sagay mo?
0: Sagay.
1: Oh, may Bisaya na rin na.
0: Pero teka, parang naman yung natabo, yung aksidente.
1: Oo.
0: Kasi masubuman yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa pamilya ni.
1: Oo.
0: Sa sining grade 2 student, katropawin niya, tiyan mo rin no, na patay bangun siyang... natumbang nga kao isang buri.
1: Kasubo lang katropang Franz, kahit ti, ara ka sa sulod baray mo, pinsan mo, safe ka, hindi ka man, no?
0: Correct na.
1: Ang aksidente ko kasi hindi umuwi mapulong ah.
0: Gani. Siguro natawag sa gani ka sa Farwin ang ugat sa buri. Why na, luway pala na lukab lang alin sa dusa.
1: Gani? Tumba lang?
0: Ang base ang puno lang yung doon na bali mo.
1: Oo, ano man, nang patay na isa ka buri or?
0: So, amo na nguro ka sa Farwin.
1: Oo, kina doon na tumba. So, ano daw? Nalukat siya. Pero, ang iya mga gamot siya na ano? Gani? Ay, nag-upod lang sa kasubo sa pamilya. Kita ito yung tsura sa amay, nag-talangison.
0: Oo, ay, hindi, nakibot sa mo. Nangiya pata saan. Ang iban, ang lima ni patay mo.
1: Oo.
0: At ang napatay.
1: Mm-hmm.
0: Eh, may kapid ni siya, na babae, yaka to Farwin.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang apat niya, natigayan itong makagwa.
1: Mm-hmm.
0: Si ang information nga nakuha naton, araya ko na yung sporto, diba siguro na cellphone o kung na base tulukan.
1: Mm-hmm.
0: Diba na nga, daw na yung kuha. Si, mm-hmm. Na tita na sininikan, na nga daw na natublang buri.
1: Mm-hmm.
0: Na matumba, tutupa sila balay. Oo.
1: Oh.
0: Kaya yung mga hakot ang iba, pag naling ang isa niyo, ang sinahakot, mm-hmm. Kaya mo yung wala.
1: Mm-hmm. Ay, kalain no? Why may expectaran ini pamilya guro naga why may nagilaom sa gabi na sadya-sadya pa naga istorya-istorya pa pero gulpi lang naglunta ng insidente. Grabe, why mabalaan dula ang iya bata
0: amo gani ka to pa Erwin no? So tayo mo ni Sibong at ordering nakuha ang mga detalye ang sa pila ka mga insidente pero sa patrol no?
1: Oho.
0: Pero pa Erwin sa liwat inisi ka tropang France at Burgos na mga bukol-bukol sa lawat kung kumara sa Santo Clasun para sa nagawin ng Pilipinas Pilipinas XFM News
3: XFM Live Reports.
1: Salamat ka tropang France sa mga latest update dira sa area sang Sagay. Una, ang talakayo natong diri mga katropa ang pagkapatay sa isa ka na Indian National diri sa Bacolod City, no? Ang impresyon ba nga mambalta nga hindi safe para sa mga national foreign nationals nga ari sa Bacolod nga nagatinerde para magpakabuhi or magnegosyo. Kambal man tadaan nga ang Bacolod, di ba? It's a friendly city para sa mga negosyante, para sa mga investors nga nagakadtudi, and all we have to offer to them is the security, the peace and security sa mga negosyante. And that's a police matter nga pwede ma-istoryahan sa aton lokal na panguluhan. Kag sa aton nga ba, PNP katropa, istoryahan ni para mahimo ang mga measures para malaot ang mga suspect para mag-angkon sang hustisya ang mga biktima, para mag-angkon sang kasulbaran ang mga kaso ngani kag makahambal kita nga wala sang espasyo ang mga kriminal diri sa aton nga syudad. Buhay. Nga makahambal kita nga ang aton syudad it's nga friendly para sa mga negosyante kag hilway ang mga negosyo kag magnegosyo legal diri sa Bacolod, mga katropa, no? Daw kasubo lang kay Tirmi lang may ara sa mga shooting incident pero medyo malugoy dugay nga aton nga mga pagsulbar sa mga kaso kani, no? Kabalo kita medyo ang ano eh ang ginakabit na challenges paano magkuha sa mga ebidensya, paano magkuha sa mga testimonya, sino mga tao mahambal para sa pagtudlo sa mga suspect ngini mga katropa. Ano bala gun for hire nisla, no? Nga naglapta sa aton nga palibot di nga naghulat lang sa oportunidad para magpatay sa tao. Kalaw ay man magpaminsan kita nga may ara sa mga gun for hire there is Bacolod mga katropa pero duda na tayo with a series of killing mga katropa base tuod nga sister nisla last time doon lang dito sa isa karugan mga katropa. I think do manago to no gun for hire man tong istorya. So dapat maubos nisla, madakpan nisla because nga nagabotang ni sa malain nga sitwasyon, malain nga plastada ang itsura sang Bacolod kung nag-exister ang mga inakabig na gun for hire or grupo nga nag-exister mga katropa para mamatay gid lamang ya. Ay nako. Anyway, oras naton 8:21 morning. Sa mga katropa natin ginagupod Ma'am Jody Cabrera sa Kabankalan, thank you. Salamat gid Shirley Arevlo, may aga belated happy birthday sa inyo anak ma'am ha. Oo. Sa kay Jody Cabrera from Kabankalan City kami sir. Okay, sige, thank you. Salamat gid Nena Arevalo Katoliko, nagapamati kami Bull's Eye, thank you. Salamat gid, thank you. And also Rebel Mamilya, ara sila sa Makagahay sa sityo si King Kong na kuro alias Igit. Oh, may aga sa inyo na. Thank you sa kay Paring Vincent naka naghatag man sa sinyete ulit, no? Good morning Dan, sharing na nabasa ko kagina sang aga ulan sang ulan sang nagdulong ko sa eskwelahan malain nga tiyempo importante get nga ang communication sa nga makatawag tanan naman ta dayon bala in case of emergency. Oo, kay may mga lugar nga nagtaas tubig mga katropa dayon mo buong ulan medyo taas-taas din tubig. Ma'am Lental Day, good morning. Oh, salamat gid. Ari kami din sa Mabato chapter sa Tuoy. Salamat gid. Oh, nakatutok kami. Mary Jane Baliualyo, salamat gid ha. Monitor lang kami di sa barangay Handuman na ni show. Thank you ah, salamat. Nagapagapi-kapi di. Why you tada kapi ma'am? Bawa. uso na kapisubong kay ti bisan ginahambal nila nga i-postpone nila ang barangay NESCA elections. Wala hindi ma-postpone kay way ni oras. Pero kabalo naman ta, ginaman ni Obrana. Alberto Norbing Loreno, morning sa Talisay naman, Zone 15, Negros Occidental. Thank you. Salamat kin sa pagtutok sa aton nga para tuntunan diri sa Bullseye. Salamat sa pag upod sa mga talakayan. Komento ka mo ba sa mga kauturan ta kung ano hibuon ta sa barangay and SK elections? O kung bala maano ta, ma-postpone ta, okay man sa inyo, ma-postpone ta sa barangay and SK elections? Ma'am Len? Ma'am Mary Jane? Okay daw ka na mo, managapangapid na? Siguro, sabong na dutay-dutay kapi. Ngayon kayo galang alang ni. Hindi tanay magsugbo. Sugbo ta karon ba si per day ta da? Malakalang ta, gastuhan ta karon. Per day ta ya karon. Mapadlagan ta ha? Tapos daw wala pa sigurong eleksyon. Retreat anay ha. Panigurado man ng mga kandidato. Kaya nga magasto kay mo iya sa wala. Ay, sus, sino man imo iya man? Gasto ka nga daw na paklarong eleksyon. Pero mag-go signal to ganing Comelec. Mga eleksyon, sus, ulihin naman ka mo. Subong totoo, gininupad ang tasa sa kape mo sa mga kapihan. Sus, kanto ka sa mga barangay, huwag ka pa kapungko, may kape ka na iya. May matanib lang gamito na kape ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ara iya, way na kontrasimpo. Kuhaan mo kape pagkatapos, diabetic sa iya, kundi naglain pa. Ma'am Len, hindi pagposponon. Katuro pa, exciting. Sige, hindi pagposponon ang eleksyon. Pabor ka man sa mga daan nga mga sa mga official tas barangay nga magtinerde sila until 2028. Di may kilala ko kapitan niya. Napospone na natakaan ako yung ganit magpangalagad hatag ko naman sa iban padlagan na sila. Di mo mayo lang tari ko na muna ng pananawan sa tanan. Damo abi sa mga priority nga tagaan tani atensyon sa aton nga panguluhan, sa aton nga kongreso. Kita mo naman kunano ya ka kanano ka nano ang ila paminsaran sa ining nagakaratabo sa aton palibot katropa, bisan may impeachment, bisan may makara sa mga importante nga mga bills girapat talakayon to para idoso ang transparency sa aton government service. Kay amuning nagkalabunggo kita, amuning naghatag sa aton kabudlayan, dirita na booking ang mga ginahimo sa mga public officials naton, ang porsentuhan hanay sa aton yung mga proyektos gobyerno. Amuning tahanin kinabusi sa aton yung mga kongresista ho. Ay, business na para magpa-postpone sa mga eleksyon ta. Talentidong talent. Amo rin guro ginambal sa mga mga congressman ta. Diri guro expert mga congressman ta subong. Abi butang taman sakto nga oras gay pabangkot mga katropa sang naton. Why is it just now? Nga nag-propose kami for extension. Oo, may mga rason na ta. Dira na ta. Pero is it reasonable enough? It's less than 4 months, ha? 3 months maybe ang preparation para sa eleksyon, August, September, October, pagka November, less than 3 months, no? Nga preparasyon naton. Pagkatapos, here we come. We propose for another postponement, mga katropa. Na-postpone na to last time, i-postpone pa naton. Amo ni Permi, nga ito nabalaan. Bala mo naman katropa kung kisa ang mga politiko na engaged man lagans po nga kukuti nila mo. Na-engaged man niya maminsans la. Yes, katilaw naman kami kapi karon katropang win. Meet up. Yes, see you ma'am. May mga Pwede ni upad ka Facebook mo. Ti muli amo mo lang ning sadya kung kisa. Kay may kun tapos eleksyon mga katoropas, mga kapihan, do ka subo na. Wa isang argumento, wa isang debate mo. Pero subong niya, damo. Okay, lapit na eleksyon. Nakataran niya mga issues, barangay ito, makit ano na. Tanan to nga mga kapaltahan, tanan nga mga issues ang korupsyon, kag issues ang personalidad sa mga lideresta sa mga barangay, makit ano sa kapikapihan mo. Diba? Kaya at least, dira, may ginestoryan ta, no? Ready na niya ang mga kagawad ta, nga magtubang sa eleksyon. Karoon istoryan ta ng mga katropa sa ato niya pamparaga because masadya-sadya man eh, ang proposal. There were 7 of them nga mga kongresista ang nagsumitir sa ilang proposal, bill para katropa para sa postponement sa barangay na Ineske elections. Kita for one mga katropa, we support sa barangay Ineske elections. Why? Because napreparahan na for the entire year na alokahan na sa budget. Ang aton nga COMELEC mga katropa has already spent more or less 8 million for the preparation while labot sa mga logistics nga ginbakal nila para sa preparasyon sa barangay election. So, meaning to say, we are up and ready para sa pagbuto para sa barangay NSK elections. Look at ang aton nga mga SK chairmans, no? Ang SK chairman naton hindi na naiya SK na sa guli ang kabataan. Another 2 years mga katropa, sa guli ang may kabataan na nisla. Na? I-postpone mo na? Oh. Ti ang mga SK elections ta postpone man, no? Ato tani nga mga kabataan, mabdagan man to kagawad. Tapos i-postpone ta. Di tawagan para iskay na sila. Dabaw naman sa mga kuturan to sinya. Bagang naging kami ya sir sa mga kamukhaan sa amon officials gobyerno. Sa amon officials sa barangay. Kahit kung hindi kami magpuli, pamati ka magkwa, soldo. Tagahan taman chance ha? Ang aton nga mga aspiring politicians para magpanirbisyo man. Kinudaanad na lang tayo. Puro postpone lang tayo. Puro lang tayo gusto nga i-extend ang eleksyon. Ang politika nyo, lamita ang tao. Sige, tahambal nga. Vote, right of suffrage. Buto ka mo, pili ka mo sa mga kandidato nyo. Don't you know nga ang korupsyon sa gobyerno mga katropa ining flood control project nga kulimbato sa mga official ta. Hindi ko mapatig nga mga regional director lang niya nga may aras ang mga kinabtanan sa aton flood control project mga katropa. Nakaon sila lapit isa ka trillion sa isa ka sa korupsyon na rutan sa ining mga flood control project mga katropa. And yet dire lang kita ga problema ho sa aton nga mga director, pila na ka official sa aton gobyerno ang ulamit sa nadi kabaluman kita nga aton nga mga barangay kun mga kongresista ta may ara man kay daptanan sa nada. It's a public knowledge. Kabaro kita sa nada, no? But ang tao ga why naman ga pagamos nada? Until naglapot ni sa punto kag sabagay nga na rebukaho ang flood control project mga katorpa, let the people exercise their right to vote. No, if they find na may ara sa korupsyon sa ilang mga barangay, this is the way to do it. No? Amo ni pamaagi para makabalos man ang atong mga botante because for the longest time mga katropa, ang issue sa korupsyon way ni misturihan mo. So, therein ang aton nga mga residentes, mga barangay nagapreparar naman. Sige, mapili kami sa mga barangay kapitan namon. Mapili kami sa ngamon nga mga opisyal naman. Kay natilawan na namon to. Palpak ang ilang nga mga obra. Di mabuto kami? Punggan nyo ya? Munabla? Alas 8.32 mga katropa. Balik kayo ta.
3: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Sunzone Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Sunzone Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
9: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: The Secrets of Health.
11: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
12: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa mga kaayuhan.
10: The Secrets of Health.
6: Sunzone Plus Gold.
12: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa mga heart, sa aton sa mga brain, kag sa aton sa mga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin din niya sa mga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa natin ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin na E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa natin, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
6: Sunzone Plus Gold.
10: The Secrets of Health.
12: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinanglanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga sardyo stealing. Isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungod siya sa ringa omega-3.
6: Sunzone Plus Gold.
10: The Secrets of Health.
11: Paano natin ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
12: Hugasan lang natin kag pwede ka uno na.
11: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
12: Yes, Sir Josil.
11: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
12: Kung diba, kauno natin na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
10: The Secrets of Health.
12: Ang bintahan si Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
10: The Secrets of Health.
11: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
12: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
11: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
12: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ninga heart, kag para sa aton sa ninga kaugatan, lakip na sa aton sa ninga brain.
10: The Secrets of Health.
11: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
13: Kung si Amelie

0: Secrets of Hell.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpangalagad natin, Aryo, ang pinakamakomento sa mga katuran ta, sa mga ano ta, sa mga viewers na ito mga katropa. Ang bali nila, sige grabe, nagiging niya sumungi, ma-postpone pa ta, tuwa na mag-postpone, i-postpone, baliwat, naanad lang tayo, pero may pa-postpone, postpone sa election ta. Kabarok ang mga kinamataro mo na isang tao para magpili sa mga lideres nila sa mga barangay. Ha? Nga, though, okay lang sa ito, nga muna, perme. Maanad tabla permiyo. Ako naman makatura pa paglantaw ko daw ginabali wala sa mga opisyal ta sa babaw ang ining kinabatarong sa tagsa-tagsa ka mga kuturan ta magbutos ang ilang mga lideres sa mga barangay nila. No? Aliya, kung kisa, ma-propose lang nila, maduso lang nila sa ining kamahagna. Kahit may mga pabor man sila eh, sa politika nila, sa mga lugar. Kapin pa sa isang kalugar, mga katropa, ang kongresista, ano niya, control niya, ang mga barangay, mga lideres, ay sus. Oh, diri nag-lain ang dalagan sa mga politiko ta, diri nag-lain ang dalagan sa mga opisyal, tas gobyerno, kapin pa kung ang mga barangay kapitan, tipon niya man, ay sus. Kag may interest man sa mga padlagan sa 2028, i-retain niya mga barangay, Ari, klaro mga katropa, pinolitika sa mga kongresista ta, at hag kayo. Aryo, ipabati tabla ang pagpahayag ni Commissioner Garcia nga naghambal sa sige, nakaprepare na kami, nakaprepare na kami sa amon nga sa paghimuon taning eleksyon sa barangay, pero wala pa ni matapos, ara pa kami Japan kay preparar, pero we already spent like 8 million pesos para sa preparasyon para sa mga kongresista ta. Ang buhat ko na gina importante pa ang kwartas tao sa inyo, kailaw na anad na kamo iya para mando kung ano ang gusto nyo nga matabo para sa eleksyon. Aray pagpahayag ni Comedy Commissioner George Garcia, mga katropa.
1: Atunan, sino yung mag-file?
2: Sa?
1: Yung sa postponement.
2: Ano ba yung statement?
1: Oo.
2: Matabo ko yung sumunin yun. Maraming kahapon.
1: Kahapon.
2: Kahapon lang yung hapon. Si Deborah Albert, may gustahan ka ng mga Pinay na mga views para sa postponement.
0: Wala mo tayo na video sa GMA.
1: Just in case na mapopostpone na naman siya, kumusta po yung, diba, we have
2: a gastos na kami.
1: And yung gastos na kami.
2: Yung billion that the community was provided with for purposes of the kind of the barangay ng SK
0: Nation. Kato bang maidong-idong taliwat na? Kung pila tong maidong-idong pwede, maidong-idong tagamay. Para mapapatik na sa mga public officials ta, ng inyong style. Ang inyong mga style pag-postpone sa barangay eleksyon, gagasto ng COMELEC, ang gobyerno, kag ato na yung kwarta. No? Aryo, liwaton bla, naton bla mga katropa, para batian sa naton yung mga idog-idog tagamay, kung pila to ang gingasto na sa COMELEC para sa preparasyon sa barangay NSK elections.
2: Mag-postpone sa mga para hindi masanya yung
1: okay. So, just to set the record straight for
2: chairman,
1: the
2: postponement
1: as a
2: domino. Ano, the committee will still prepare for the November 2. Maybe if may mga kanakayang batas, we will participate during that deliberation.
0: Ah, okay. Okay, nung isa.
2: We will definitely offer our own peace of mind, our experiences, and at the same time, our position in the matter. But sasabihin nyo naman na we are prepared to conduct the election by November 2. We already wrote a letter sponsored in the resolution to the Congress of the Common Council. We already requested the President of the Philippines to declare November 3 as an annual
0: candidate. Sugod-sugod yung katropang katropang Jude. Liwaton ta para at hagpagin sa mga politiko ta. Kung sira na nagasto sa COMELEC, preparasyon pa lang sa sa barangay ni SK Elections. Kabanuta, mga katropa, ma-postpone na postpone eh, tungod kadamo sa mga proponents, abi. Pero para sa madlang people, para sa aton mga katropa, dapat informant ta kung pila nang gingastos ang COMELEC para sa preparasyon sa barangay and SK election.
1: At yun, sino yung mag-file?
2: Sa?
1: Yung sa postponement.
2: Yung SK
1: election?
2: Oo. Sabi ko yung mas malin. Magandang kahapon.
1: Kahapon.
2: Kahapon lang yung hapon. Ngayon na. Hindi na ito. Si Dr. Albert, may listahan ka ng mga Pinay na mga links para sa postponement kahapon.
1: Just in case na mapupostpone na naman siya, kumusta po yung, diba, we have
2: a gastos na kami.
1: And yung gastos na kami.
2: Yung billion that the Commonwealth was provided with, for purposes of the count of the barangay ng SK election, nakagastos na kami ng 8 billion.
0: What the bank is 8 billion?
1: Supplies, just in case
0: pila, na pila, 8 billion, tama.
1: Siya, kumusta po yung, we have
2: nakagastos na kami.
1: And yung gastos na kami.
2: 8 billion that the Commonwealth was provided.
0: Billion, gali, billion, gali, billion.
2: Billion. Para ganyan is kung medyo nakagastos na kami ng 8 billion.
0: Okay na tala. 8 billion, no? Sa mga kongresista ta. Okay lang ni sa inyo? Okay lang kamo? Ti amo na yung gastos ang COMELEC ta, mga katorpa. If sa mga politiko ta, if sa mga kongresista ta, why ni bali sa inyo ang kwarta? Kagwara ni pulos ang kwarta ng gastos ang COMELEC. Then we will proceed for the postponement sa barangay ng SK elections. For the following reason. One is crisis. Second is that energy crisis nga gin nag-apekto sa mga sektor naton sa transport. Kag ang barm nga ginahambal ta, may problema. I hope na nakita ni sa mga politiko at mga katropa. Base paldo man niya mo, minalita man niya kung kwarta nila yung uruya mo. Oo. Oh. Nakita ito man niya, mga katropa. If 8 billion, ha? 8 billion? Mariones. Ha? Ano gasto na sa COMELEC? Preparasyon sa barangay ni SK elections, mga katropa. If why ni pulos, why ni aton mga katropa, if ang intention nyo to postpone really sang election diri sa Pilipinas, you could have done that before pa nga wala pa sang insakto na gasto ang aton nga gobyerno sinada, no? But since may ara na gasto, nakaprepara na, kaya tong hambal din ako ng linog to. Oh, there is Negros Occidental, si 3rd District Representative Javier Menetes nagpropose man to para sa ano, para klaro, ha, for the record, mga katropa, ha, there is Negros Occidental, ha. We have 3rd District Representative Javier Menetes nga nagdusok man sa mga katropa for the postponement sa barangay na SK elections. Nagprepara na ta. Why bali sa mga preparasyon sa politiko, mga katropa, sa mga barangay kapitanis, tani nga mapanagan man. Okay. Pabayaan ta na. Magasto gyud man na sila mo. Whether may election kunwai, magasto na sila mo. Kung may election, bulk dugang gasto. Pero sa punto nga ni mga katropa, ang atong gobyerno yan ang pagwa na kwarta, no? If ang 8 billion pesos, why niya balor para sa mga politiko ta, sa mga kongresista ta, then go ahead. Ha? Push it further. Just bear in mind, nga kwarta, nga gigasto nyo, ginpreparar sa atong COMELEC, mga katropa, is that's also a people's money. Kwarta na. Natun. Sa panahon gani, we have learned our lessons, mga katropa, bilang mga botante, bilang pumuno yung Pilipinhon. Nakita ta, paano ginlustay sa mga kongresista ta, sa mga ahensya sa gobyerno, pinagi sa mga palpak ng mga proyekto, ang kwarta nga kuntani nagbalik sa serbisyo sa tao. Kuryente, dapat na nubo-nubo man tani, ha? Dress makulod, sumaka yung presyo tungkol sa privatization. Oh. Sumaka yung presyo sang ano, sumaka ang presyo sang kuryente. Sumaka presyo sang ano ta? Tubig. Ha? Ang cost of living sa tao, sumaka na. So amo na aton rason. No? We have learned our lessons already. Nga may ara corruption nga nagluntad. And this is the right of the people to vote, to choose the right leader they believe para sa ila mga barangay. And then here we come, ang proposal, postponement sa election. Balikon ta to. That could have been proposed before pa. Nga wala pa ta sa dako nga nagasto tani nga preparasyon. Na-allocate ng budget mo. Oh, nakatilaw naman kami sa kape. Ah, okay. Ma'am Mary Jane, morning. Genuine, padayon ang barangay na SK election kung wala pa sang campaign period. Pulo pakilala lang anay hindi lang magasto dako. Sir Vincent, morning. Mary Jane, baliw alyo, ha, baliw ha. Dayononta na na. Kay nagasto na ang iban nga mga politiko. Aside from that, nakaprepara na yung kumilik mo. Nakahatag na sila sa ilang budgetarya nga nga proposal kag ginaprobahan na sa nalukaran na sa aton budget ya sa 2026 mga katropa. And there's no proposal yet, no? Pagsugod pa lang tani. Nabalaan ta na nga nag-propose na kabo tani. Anong tabo sa inyo? Ang politika sa Pilipinas mo ni. Kung hindi mo control ang isa ka lugar, mga katropa, you need change. Gusto mo baguhon. Pero kung control mo ganing isa ka lugar, no? Pabayaan mo. Maybe mga politiko ta, complacent sila because they have control over these voters and leaders sa atong mga barangay, mga katropa. If kung may eleksyon pagyan matabo, base matakilid ang ilang kandidatura man, na? Eh base may magbag-o ng mga barangay, kag ang allegiance, hindi na sila. Kay politika nyo ni. Inyo niya. Hindi ni amon. Ang sitwasyon sa pumuluyo karon nag-sakripisyo. Ang isyo sa korupsyon, mga katropa, ang pinaka-ginapaminsar sa atong tao, subong, ang kamuklatan sa tao sa korupsyon sa gobyerno is pagbag-o. Ha? Let them do that. Burigan taman sila. Ah, para mag preparar para mag pili sang ilang gusto nga iluklok ya mga official barangay nila. Karon i-curtail ta ang right nila para magpili mga katropa for the sake sang inyo politika. My gosh. Oh. Para sa mga politiko, para ni sa inyo, para sa mga gusto magpabag-o sang barangay election, nga magduso sang postponement sa barangay election. Wala na yung problema. Inyo mara pa ng awan. Pero ang rason, kanabaw. Ha? Aris, Negros Occidental, we propose for the postponement because may nagkalaguba ng classrooms, no? May mga naguba ng mga establishments, no? Sang gobyerno, mga katropa. Pero natamaan dito sa Mindanao, hindi man niya Negros Occidental. And we show concern dito sa ano sa General Santos, dito sa ano nga mismo ang mga kongresista ta sa iban nga mga lugar, mga katropas Mindanao ay nagpo-propose to para sa extension ng barangay elections. Kita pa ya muna ay do kasi kwa wait magpo-pisa bla mati. Anyway, oras naton 8:57 hours pagpangalagad ta. Ganun sa aton palatuntunan. Mga katropa, kulo kapi-kapi, come on ay. Sa mga nagapangapi sa coffee shop da ba? Dira sa Barangay Lumanan. Mga katropa, testingin nyo man ang aton coffee, ang kapita, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Kung ano ang ara sa Santon Gold capsule. Ara manda sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Para maparelax, relax ta, no? Kung kisa, it pays mga katropa, medyo pungko to pagkatapos ang inyong mga problema, limtan tanay. Kaya para medyo ma-cool down ta, para ma-relax tanay. Kaya kung kisa, kung ng taon mo, mga actions kayo giho sa mga politiko, kung kisa, daw mataas presyon mo. So, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, anong arada sa Santon Gold capsule? May harap ba na sa Santon Gold Coffee Mix? Daw gainom ka lang. At least benepisyo, yeah. At least vitamins ang kung supplemento ang ginainom mo. Plus, para sa mga estudyante, sa mga young professionals naton, dako ni kabulig because may glutathione kag collagen. Na anti-aging kag nagabata. Kas na diyan. Nagaputi ka pa. Amo na ganing tagline. Sige, kung mag-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, nagagwapo kag nagagwapa ka pa. Oh, bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Mga katropa, no? Sa aton nga mga kauturan nga medyo may ara na ginabatsak, may ara na sa mga pre-existing conditions, nagambal ng doktor nga hindi na mag-inom sa mga kape nga nga may highly may ara sang chemical nga o kon preservatives kag kape nga ginabakalta over the counter mga katropa gra sa ano sa ang mga synthetic nga mga kape bla mga katropa ambal nila hindi na naiya nami sbong so, so balik ganta lawas naton balik ta sa mga ginainom ta nga kape nga naghatag sang maayo nga epekto sa aton kayong lawas. Amo rin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, okay? With glutathione and collagen. Ara na sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide. Hambal ni... shout out lang, ma'am, kahilig, Espanyola, kay Jessamy de la Rosa. Salamat man sa kay kahilig, Espanyola. Jeneline, hatag mo sa kay Popoy de sa Overflow. Nami isang Paris kape kag native. Oh, sige morning. Thank you. Salamat gid sa pag upod. Aryo, may isa pa di ka komento. Dali lang gid ha. Kay hindi ko makita. Oh. Ah, okay, sige. Dayon nun tara ko ng eleksyon ah, bisan na no pa. Oras na ito mga katropa, may alas 9 punto, mga commercial ko na ihaboy itong mga obligasyon ta pagkatapos balik kayo ta pagkatapos sa mga commercials. Standby.
3: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at klabu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
10: Ako ba Lisa? And I'm proud Sister Pain. But one time, nagka-sore throat ko. wala gid sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit nga gimbatyan.
11: Sistapain, tanggalang pain, fast and safe. Sistapain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

Balik today mga katropa sa pagpaglaki naton sa aton tratuntunan sa Bullseye mga abyan. No, damo so sa mga reaksyon, damo sa gusto nga mapadayon gyud po ng eleksyon mga katropa sa mga eleksyon sta. Pero ambot lang, I hope tani mag labot na sa dulungog sa aton mga public officials. Mga proponer sa pag pa-extend sa eleksyon mga katropa. I hope tani tutuod no. I hope nga insakto lang ang ining mga desisyon sa mga lideresta sa Kongreso nga i-postpone. Pito ko nun eh, ang nag-propose mga katropa for the extension o kung sa postponement sa barangay elections mga katropa. No? Ang last termer to, nga marugtapos tani ang ilang mga terms, medyo ga humi-human eh, no? Nangyati at least eh, makatiner-tiner pa man ka, pila katuig, antes nga mag-eleksyon naman. Paramduman ito mga katropa, ang terms sa mga eleksyon sa mga barangay kapitan, tanuwi dugay mo? I don't know, 2000, mga katropa, I think, 2001, 2002, gina-extend na, nag-lapot sa 9 years, termino sa mga barangay eleksyon, mga barangay officials ta. Pagkatapos, ang mga SK tasos, hindi na SK, no? Hindi na sa guri kabataan, kundi may pinamataan. Sangunian may kabataan na. Ha? Te pagrepresentar nila youth ni sila. Yeah, ti kay bal ano gin-extend mo. Ti way man ta mihimo mandato na is babaw. Mandato na is babaw ti ano tara karon. Dito sa Kabankalan ha, Ma'am Elvira Glogo, Ma'am Lia, naghambal ti is mayor. Ambal ya nga ako ya pabor ko ya nga may ara sang barangay elections. Ha? Kay kinamatarong na isang tao para magpili iya sang ilang nga mga leaders para magpili sila sang ila naman nga official sa barangay. Kaya mugin man mo naka-mindset na nabi sa aton nga mga public officials barangay nga after 3 years mga katropa mabuto sila, papili sila.

uli pahalin sa mga dagyo nga mga lugar on November 2 mabuto sila insakto man na, no, nga ti All Souls Day. Pagkatapos mabalik sila November 2 gili ano na special non-working holiday na because ang eleksyon. So aton nga mga kultura nakaprepara naman siguro na ano na nakakondisyon na paminsaran nila nga mabuto sila ya para sila makalideres sa ano sa mga barangay. Sa jabari kung kisa mga katropa dream lang kung kisa makita ang partisipasyon, mabuhi mo ang opinion sa aton ng mga kulturan sa mga barangay kung may ara sang isyo sa mga public officials nila. May isa ko gali kilala ang balayas nga may isyo naman ko. Abay da mapospon man ang eleksyon, di ba tada mga kasta. Doon mo na be. Anyway, we'll see, no, kung ano ang pila ka dugang pa nga mga development sa mga katorpa. Pero ti daw laban-laban gid ta aton pa utwas naman ni. Why naman ta may da? Kay ara naman sila tananda ang desisyon dira sa Kamara de Representantes kag sa Senado. Pero mga katorpa pa minsoron ta lang, ta? Dinto ang dinto ang interesan tao para sa postponement sa election. Maybe may mga sufferings kita. Nagkalaguba ang eskulahan kay iban pa because ang linog, mga katropa, we share the same sentiment para sa mga kulturan ta sa Mindanao because nga napiktuan sa sang ining kalamidad and naigo sila sang ining mga kalamidad, mga katropa. We have the crisis nga ginatubang kasubong. But hindi pa naman epekto because nga ti nag-preparar man natong gobyerno. May allocated budget naman tas nada para sa barangay desk elections. Para hambal to ganit sang ano to sang COMELEC, whether ma-postpone ako hindi, may ara ma-approve ang inyong mga proposal, mga katropa ako hindi, we will proceed for the preparation. We have already spent 8 billion para sa inyong barangay ni SK elections. And kunway da bugat inyong mga budget nga ukol kwarta sa tao nga nalos tayo lang tungkol sa preparasyon, then go ahead, why may na yung problema. Pero tao naman ang gusto mag-desider. Anyway, balikan ta mga katorpa. 9-11 na. Testingan ta ba na ang ang ato human rights groups, mga katorpa. Angot sining nag-dagdag sa nag-ginpaboran sa Supreme Court ang ining petisyon sa issuance ng writ of amparo and habeas data pabor sa mga petitioner. Sa ino ka petitioner? Si Attorney Ray Gorgonio and Lieutenant General Antonio Navarrete. Okay? Ang Supreme Court, mga katropa, nagpabor kag nag-issue sa writ of amparo base sa mga petisyon ni Attorney Ray Gorgonio, Joselito B. Macapobre, Annalyn Mirano, and Maria Annabel Illustrisimo. Ginhatagan sang mando, no, ang gin-issue ang temporary protection kag ginmanduan si Lieutenant General Antonio G. Navarrete nga hindi magpalapit, no, within 1 kilometer sa mga petitioners, no, kag sa mga immediate members ni. Okay. So, diri, may impact ni mga katropa, isyo sang red tagging, isyo sang labeling sa mga tao, dira mga katropa, nga nagkaigo sa isang mga isyo sa mga red tags, sa mga pumuruyo ta, no? Nga, ginahambalan, membro sang NPA, membro sa mga rebelde. Now we're checked, no? Check on ta ang aton nga mga human rights groups, mga katropa. Angot sining mga balita, angot sining mga issue, angot sa ining mga pagpabor, no, sang Supreme Court sa petition. Grupo ng Attorney Ray Gorgonio, Joselito Macapobre, kag Annalyn Mirano. We'll see, no, kung anong epekto sa mga katropa. Sa ato naman, abid, responsod, mahilig ta mag, ano eh, mahilig ta mag
himoy ni Bobla kung kisa istorya, no? Label, istorya, pati mga media kung kisa ka

0: ano pa, kadala, no? Mm. Pero well siya. Kung ano pa, ang pwede bihin mo. Mm. Galagaw siguro. Sige lang, may da. Out of coverage mo. Wesa sa planet Earth, siguro. Mm. Pero huwag lang, no? Kung anong pwede naman mo, mga katropa, sa ining mga bulublita, kaya mga informasyon, wesa ang aton nga contact person, wagid. As usual. Sige lang, no? Wesa may mo, da. testingan tabi na lang kung pwede kung makalabot kita sa ano sa aton nga sa aton nga telemanan no makwa tabi testingan ta lang ara pagin forward na ko da para ma tingnan ko ba kontak kung ayo lang ta kung makapwede ta base ba may mga ano base may mga likuton ba mga katropa but anyway be as it may mga katropa so isa ni sa mga development para sa human rights groups no ang protection kag ang pagpamati sa Supreme Court ang mo sining ginahambal tanga red tagging we're asked kahapon mga katropa na pagwa man to ang pira ka mga grupo about naman sa spy tagging no nga mo rin nag ano ko no nagaka-apektuhan ang pinakamakuturan ta tungod gina ahambalan sila gapang spy sa kuno kag amo rin ginapamatay kuno sila sa NPA tungod gakasalan sila ka mga intelligence officer sa military mga katropa no so we're checking ha out of coverage mo sila ay why is it sa earth girl sige lang tanawon talang na mga katropa ang pila ka mga developments ini dason-dason sa aton nga pagpangalagad. Alright. Oras na to 9:16 na mga katropa. Sir Kenneth yung ko ariso. Sir Kenneth, morning. Good morning. Makaliso kag monitor gali imo pasensya lang kung lawigan. Morning sir, welcome. Sir Kenneth yung ko. Hope you all have a good day. Tahaw na dang imo ba? Bulo ba ba? Okay lang. Pero we're doing well. Para sa mga kuturan ta, medyo nag-ubra sa ilang tagsak mga opisina, make it well mga katropa. Because sa saling panahon, di ta mapaktan ang dalagan sa panahon. Tamalad ulan, mabaha-baha, kaga kung alang-alang, kung pang imong mga lugar to mga katropa, para sa mga flat ground areas, mga katropa, mabatsag ka, no? Mabahaan ka. Ang aton lang depensahan ta atong kongkuringon mga katropa, hindi lang tayo magmasakit budlay. Kung magligid na ta, may aral doon sa mga intervention, abi, sa hospital, ma-hospital, kaga kung ano pa nga mga sitwasyon, ati, bulubal na, bulubal na, no? Ang ginasigahom lang naton, nga, ang aton nga mga kautura, mga kabataan ta, likaw man sa mga ginakabig ta mga masakit. Nga, hindi pwede sbong, tungod mga katropa, budlay man, ma-absent bata mo, ikaw mismo, ginikanan, ma-absent ka man, kay tatapon mong bata mo. Ikaw ginikanan, ma-apektuhan ka man, kay ti kinanglan mo atipanon, ang pagkinanglan sa bata mo, apektuhan pa kabuhi ta. Hindi gid mag tusmaw, dengue, leptospirosis, ang epekto. Yes sir, Kenneth, morning. Thank you. Dapat kompleto sa boots kag kapote. Payong. Mm. Thank you ah, salamat. Balik-balikan ta ang barangay ni SK elections. Namo ta tuod nag preparar mo para sa barangay ni SK elections ta. Pagkatapos hindi pa dayon, do mga huy-huy bagas ang ibanaw. Do mga lain buot sa ibanaw nga nakapreparar na sila. Kamakon mo with all the tarpaulins mo. With all the preparations kay giban pa aran na sa mga barangay with all the kape and everything mga byan postpone pa pero ti gasigahom kita mga katropa nga tagaan man sang pagtamod no sa pinaka mga miyembro ang ining eleksyon kay para ma ano ta para maka ma ah mahimo ta ang aton nga mga bulaton adlaw. O Sir Kenneth, sige, anong epekto kung ma-postpone ang eleksyon? Recently, nakahatag na to sang iya panuaron ang COMELEC. They spent already 8 billion for the preparation. If it matters from our legislators, mga katropa, nga gusto nila i-postpone din, go ahead. But kung tagaan naman value ang preparasyon sa COMELEC because they just requested the budget and allocated already the budget para sa barangay desk elections, then ang 8 billion pesos, pabayaan talang ito nga mawala parang bula. Di ba? Damo eh, sa mga makabig ta mga priority bills nga gina-propose man, ginahambal sa aton presidente. And all of those ginagwa sa ano State of the Nation Address nga ginahambal sa presidente. Ta mga katropa, dapat mangin matutuod man, matagaan sa katensyon. Damo sang dapat tutukan nga mga bills, mga katropa. One of those nga mga importante nga mga bills, atong anti-dynasty law nga ginalantaw diri. Ang system laws nga mga pagna nga repeal no sang ining sang ipera law tani matagaan man tsansa. May mga gahumga, may galaw-galaw man sila nga ilay, may ara man sila sing ilay nga giyugiho mo no teno da karon. Kaya mura ka mga alam sang aton nga aton nga mga official sa aton nga kamara para sa akon system reform renew barangay desk election para integrity na kag maka-uphold sang anti-corrupt practices and accountability. Yeah, well, bisanan no ka sistema, may mga sistema kung kis ang pwede malutsan mo, may mga sistema nga pwede lang maiskapuhan. Pero ang nagkakatalo ang pag-implementar sa mga ahensya sa gobyerno natin, no? We cannot discount mga katropa nga may ara sa mga ahensya sa gobyerno nga nadalaman sa politika sa mga politiko. No? Especially sa mga sa impeachment, no? Damo sa mga napiktuhan sa di. Damo sa nakagkaigo sa di. So now, ang ginahambal is, yes, we are for reform sa barangay NSK elections, no? Insakto rin hambal ni Sir Kenneth sinya gakadula ang integridad sang barangay NSK election because nga tido ginabali wala lang pirmula sa aton nga mga opisyal nga ang aton pumuluyo man tani mabuto man sa nila nga gusto nga napilsilan nga napilian nga mga kandidato tani nga mga lideres kibutang nila tani sa ilang sa pwesto. Pero ti permi lang oftentimes kina-extend amo na ning manner naton the responsible Pilipinas permi i-extend kay extend ang barangay election. Oh, kay may ara sa mga concern, may ara sa mga problema, no? Ti ang tao imbis mabuto, may imbis ma preparar man para sa pagbag-o, no? Ginapunggan ta? Ha? Ginapawalaan ta? Oh. So, ang ato mga barangay kapitan subong, ga-preparar naman tani, pero kalabanan sa mga incumbent naton, daw ginsuportahan nyo ang ining bill para i-postpone na lang ang SK in barangay elections. Tisan o pa ni, no? Dito naman ta 2028, upuntas presidente, presidential election, para isang budget, isang lang ka-preparasyon. Kinasiparar tagani mga barangay elections, hindi siya nakadungan kalabanan sa aton niya na national election because may ara sang sistema yas barangay, may ara sistema ang barangay elections, kag mas gamay-gamay niyang budget tani nung gasto sa aton barangay election nga plano i-incorporate sa national election naton. Gi-expectarta yas sa mga mayors kag sa mga barangay o kun sa mga public officials naton sa LGU, mga katorpa mo pwedeng barangay ang national election. So separate sa ang barangay NSK election usual nga practice natong responsible. Pero ti anong tara karon kiti amo na lang ginap propose nila. Pito ni ka mga kongresista ang nag-propose, no? Dito I hope mga pamatian man isang sang senado kag pagkatapos kag postpone nati ululupod lang sila. Morning, 9:23. Dapat system laws kag VAT kag unused charges by consumers makakas na. Yes, oh. Alright. So amo na mga katropa ang aton nga ginalantaw para sa ining isyu sang barangay ni sa election. So kadto anto magkaroon mga katropa sa aton Tarakayan. Kundi may gintalakay ito nga dira sa Senda Micaela. Matapos nga gin sapol may aras ang public hearing sa tunga sang DNR sa Taala Farm kag sa mga residente nga apektado sang baho sang ite sang ginahaboyda sang mga residente sang Taala Farm malapit sa mga residente dira sa Senda Micaela sa barangay Talutog katropa sa Morsha. May ito naman to, may video naman mga katropa nga may truck no, hindi gid man sa klaro kung mga ano siya kung tawag siya na di kung ano siya ng manure no, ang ginaula to pero nagaula sila amo man siya nga mga sahi sang truck mga katropa ang nakitaan to nga nagula sa sulod sa lugar sa mga manure mga katropa o kung sang mga higo isang poultry. Di maghambal ka, may ara na sa mga environmental concerns na, no? Ang baho nga nagigo sa residente, masakit nga posible magluntad na kung sige Japon ang baho dira mga katropa, ang pagdamo sa mga langaw. That's why nagapasulod na dayon, nagapatunga dayon ang aton nga DNR, aton EMB, no? Para mahibaruan ano klase operation sa isang establishment to. Now, ginapakayo na dira ang business permit. Pero matagan ka na sa business permit mga katropa, you should have the Environmental Compliance Certificate, ECC. And para makuha mo na siyang ECC mga katropa, mahapatigayon ka mo sa mga consultation. Whether may ara sa opposition or may ara sa mga concern na mga residente, papirmahon sa mga katropa. May certain numbers nga kinahanglan makwa sa mga lugar para maprobahan kag matagan sang clearance mga katropa ang ining mga operation sa mga poultry. Alright, we understand mga katropa, dako na ni Taala Farm, dako na ni sila, may ari na sila sa mga proseso dito sa aton diri sa Morsha. May ara application sang ano, may application supposedly sang business permit. Okay, pero makakuha ka sa business permit, may ara ka sa barangay clearance tani, certification na siya nga makuha sa barangay pagkatapos naka-apid man na siya ang resulta sa inyong na consultation sa mga residente, no? And then you apply for business to operate dira sa lugar, tagaan ka permiso sa local government and then you can operate. Ang problema naman is sa baho dira dapat may mga equipments nga ginapakal na ang ining Taala Farm. Ang problema, kahit may ara na sa operation, nag-operar na ang Taala Farm, pero wala pa Japon sa insaktong processing nga mga facilities nga ibutang dira. No? Kabalo naman tanga, kabalo man ni ang Taala Farm kung ang investment nila sa ilang mga lugar. Kinsindi mantas na. Pero at this point of time, sige ka mo ula da, ang budlay sa aton ng mga residente, ang baho nga arad da. Gina-expecta rin ta ang barangay kapitan. Nga mabato, matindog mga katropa. No? Klaro to sa aton nga, pag-interview kay kapitan, nga si kapitan dapat hindi iya magpanig sa, sa Taala Farm. Klaro nga naghambal mo sa kapitan to sige hindi ko gusto nga may haboy da nga mga manure. Git confirm man ni kapitan sige oo may ara din ula sila kag nagabaho gid man. So from that premise mga katropa, mag-expectar kita sa mga barangay natong officials nga magaparindugans ni protection para sa aton pumuruyo dira mga katropa. Protection para sa mga residente nga apektado sang baho dira. Notwithstanding sang istorya sang land dispute mga abyan, kaya ti ang lugar di na carp na nimo, no? Ang problema lang puro lang kloa ginuyatan to sa mga residente, wala sang duta, no? Certificate of land ownership mga katropa, pero why sang duta? Di, amo na eh, isa na sa mga concern man to. Anyway, may ara sang legal nga proseso. Sinada, no? I don't know kung anong lantaw sa aton nga Department of Agrarian Reform nga napatigayo na nada ang ano ang paghatag sa duta tapos na bakal kag nabalikya, no? May mga legal kag technical nga mga aspeto dira sa sitwasyon sang duta nga ginbakal sa Taala Farm. Pero diri kita sa baho nga natuga kay bisan sino nga mga tao basta baho gani galalain sa ya. Bisan sino nga mga tao kung may baho mareklamo ginaya. And the most nga makantuan mo ang barangay, no? Ang istorya sa mga residente na wad-an naman sila sang salig sa mga opisyal sa barangay. Kay daw wala man sang mihura kuno, no? Nagligad magitimo ka public hearing para i-stop anay mga katropa ang dumping sang poultry manure, no? Dira sa nasambit nga lugar, no? I think tananda nagupod man nga untatan even ang barangay mga katropa nga nagpanindugan man nga hindi anay maghaboy dira mga katropa sang mga higko sa nasambit nga lugar. Ang ato naman is ginapukaw nato nato mga public officials because may mga may nabaton kita mga video nga nagaula sa Gyapon, no, sa nasambit nga lugar. Ipresentar naton pagpanubalik naton ang video nga ni mga katropa nga allegedly may ara sang pag-ula naman sa nasambit nga lugar, oh, para at least mabalaan ta, para at least mapakita ta sa mga public officials nga ang inyong promesa nga dependihan nyo ang interes ng pumuluyo, ma-perform ninyo, mahimo ninyo. Okay, oras na to, 9:30, haboy ta ng mga obligasyon ta. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Super Plus Gold.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako at ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Chronic pain.
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sistapain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala! Ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa papakaragadta. Tari yung balik na lang ang ining video mga katropa nga ginpadala sa isang residente dira sa Basad na Miquela. Pakita lang namo sa inyo, way matahat nagatag sang assumption da yun nga nagawala sila. Pero be it as it may, nga ginhambal to, nga may ara sang gintampukan. Aryo, ang video mga katropa. Katropa. Gakot-kot mayara sang gakot-kot tapos may aryo
6: may tabunan gina ano pa gina hauas pa sa buho may ihaboy di na para mag-ilig di sa amun
5: lugar ni sa dito sa Senda Miquela mga katropa. Reklamo sa mga residente nga ginaulaan Japon, nagaula sa mga higko pagkatapos ginatabunan.
6: Napailig.
5: Ariya video ng mga katropa, may mga higko, may mga ano ginatampukan.
6: May ara naman na akong truck nga maula. Ara ng truck nga maula. Kaya may nga, ready sa nagsanag, di kitaon, gide o?
5: Kahapon, aligan lang itong adlaw nga nakaisurihan ay nga bawal gid maghaboy mag-ula sang higo na ang Tala Farm. I hope, may explicar ni sang Tala Farm because ang commitment, mga katropa, is during the public hearing i-stop anay ang paghaboy sang higo sang taala sa mga lugar. Be it as it may, nga ginahambal, nga nagatampok kami. Pero ang term to is dapat i-stop anay. No? Ginaparawagan naman ang atensyon sang EMB naton. Ano ni? Okay lang ni sa inyo. Why kita sa monitoring team? Ngayon mo da. No? Kaya ang Baldo Kapit, ngayon kapitan last time, may ara man sa monitoring, ngayon mo sa barangay, tikap, ano ni? Sige lang Japon, ang ulaay da, ari insulto ni kay kapitan, nga, despite sa mga istoryahan na dito sa public hearing, hindi na maghaboy sang poultry manure ang Taala Farm sa area. Okay? Kay kabalo kita mga katropa, may proseso ni mo, may ari ni sang processing facilities nga dapat tani ginaplastan sang Taala Farm dira sa lugar. Kabalo man isla. Damo na sa mga poultry ano nila nga hindi magbaho. Kay hindi man isla. Galing inabla ka otis bla kong isa. Nga despite sang parawagan sang barangay nga hindi anay pag ano, huwag pa makamu ECC. Ang ining faktorya or ining mga facilities mga katropa kinahanglan ni sa environmental compliance. Ha? Pero tanawabla, nagula, nagtampok naman. Gintampokan tuod. Pero bisanano ta istorya. Ang istorya is hindi anay maghaboy. Kaya hindi dapat magbaho. Di sumong ganun ulan pa. Ang tubig sa da, ang leak, ang ano, umawas na, may arang ano dyan po ba? Ang nakasalangalang di, ang ikaayong lawas sa mga residente sa nasambit ka lugar. Nga, until now, why parang ginapati, no, padayon sa Gapon ng Talab Farm. Sa atong, sa atong local government sa Murcia, ano ni, mayor, ha? Okay rin ni sinyo? Ganun kayo po sa atong syudad sa Nadaya? Ginaway isang tingog ang atong syudad sa ginihimo sa Talab Farm dira sa Hacienda Micaela? Ha? Dope, okay na lang eh? Sa EMB, nga nag-inspection man to last time, dira sa lugar, anong mahambal nyo? Oh. May ara na sa mga gamay ng mga settlement ni sa sining mga lugar, mga katropa, pero wala mapati. Kapitan, Kapitan Teresita Vinyas, no, sa barangay Talutog. Ma'am, ari naman, ma'am. Ari naman ta. Nagbalik naman ta sa problema. Oh. Ti anong say mo sildi? No? Ang aton LGU, why man ka pamati? Ha? Why man naghimo action sa nadi? Ha? Ang aton barangay kapitan, Ma'am Balsa, may monitoring na kami. Ngagin, ano da? Ngagin, ginhimo. Kay para, mag, ano? Mag, himo sang ining, mga monitoring para wala sang baho. Ha? Kamatabo. Ti di na to, ang monitoring nyo. May nahimo to, why? Oh. So, are you? Tarabla. Para bago naman nga sitwasyon nga tumangon sa pumuluyo na tundre. Kapitan, ang imo nga residente, bisan kontra partido na, residente mo na Japon man. Ha? Dapat mo panindugan, dapat mo proteksyonan sa kunano man nga mga baho, kagbasura, nga nag-apekto sa ila ikayong lawas. Ha? I hope tani hindi na maglabot sa kinasuhay. Hindi tani maglabot ni sa mga grabe pa nga mga pamahugay sa lugar. Kagabay pa ka nga mabuligan mo man ng mga residente mas na da. Hindi na question kung butante mo kung hindi, ah. No? As long nag-stand sa imo, nag-stand sa lugar mo, jurisdiction mo man mo, imo mo ni siya mo, no? Tita na wala, nagbalik naman tas punto nga, issue naman tas baho, kira? Sa nabal na itong mga katropa, iniyasahi sa negosyo, kinahanglan sa environmental compliance, nga gina-issue sa EMB, ang EMB kung kisado, hindi taman maintindihan kung anong posisyon nila, kag anong disposisyon nila sa mga isyo katulad sini. Nga kinahanglan pa maradyo, kinahanglan pa mamedia, antes nila aktuhan. Ha? Ti ano pa, himuon sa mga residente da. Halin sa barangay, hindi na sila nanuwad-an sa sang, ano, sang pagsalig. Makadto sila sa syudad, hindi man sila masapakan. Makanto sa EMB, damo sa mga requisitos na ginahimo, no? May mga requisitos na ginagrequire DNR na ton, no? Ti abi amon lang niho. Ang monitoring team, i-activate na abi, kamihimo report sa inyo. Idalaon nyo ang mga residente nga kabahin sa monitoring team para fair man abi. Para may ma-report dito sa EMB, kung anong aktibidad sang Taala Farm dyan sa lugar. Kaya kung mag-amuni, delikado ni para sa mga residente ta, ang baho, kag ang epekto sa ilaman api. Din pa ni makadto mga residente nyo. Kaya halos katuan, ang kalatuan niya, hindi man mag-akumura sa ila. Even ang ating mga officials barangay ta. Di anong natabo sa barangay. Doon ka na yung tunon nyo. Kung kisa mamarisahan man, man ang inyong posisyons na da. Ha? Doon may kinapaboran ka mo. Ha? The last time istoryana ita, kaklaros to kayo. Nga bantayan ang operasyon sa Taala Farm nga hindi maghimo sa kurano pang mga baho na. Oh, pero look at diri ho, nantawa ba na? Kap, basi man. Basi may mo ano mani, makatuan nyo. Amon nang niho, kung tani ang atong local government maghimo sa monitoring team, dako ni siya, no? Dako ni siya nga facility ang ibutang sang Taala Farm dira sa lugar. Kag kabalo man to, kabalo man ta, nga kabalo sila kung paano ini. Pero ti nga nag-amos ni, ha? Hungod ni o hindi? No? Hungod ni o kung hindi? Di na itong ginistoryahan nyo sa public hearing. Kung kinaklan, wala sang baho, wala sang kunano pa. Di na, tanawab na. Araw? Muna so? Anyway, sige lang. No? Ginanap, otoman si Mayor Rojas, pero no, hindi ko na mag-hambal si Mayor Rojas, hindi. Hmm? Sa istorya sa mga residente. Oh, ti Mayor, din pa ni makadto mga tao, kaya ti tao halos nakadtoan na Manila, daw, why man kuno action, ah, dalang imo talatapan, dalang office of the mayor, nga wala man sang action sinada, anong rason? Oh, pumuluyo man edi, residente mo manada, ah, tungod sa politika, tungod sa kunano nga mga rason da, pero tiyo, nakasalalay sang, nakasalalay yung kayong lawas ng tao, ah? Yorme? Oh, basi bla? Oh, maidehan nyo ni? Oh, si kapitan niyo kung kisa, daw makita ito na, makita ito kung kisa, nga daw ka, daw ginatakaan na siya sa isyo nga mo ni? Ah? Matakaan ka gid Japon, kapitan? Kay sige-sige ho ni namon? Ah? Sige-sige ho ni namon? Hasta matakaan ka man? Oh. Ti panawiglaway kang taginawas na di. Oh, kami ya, mga monitors na di. Ang problema mo sa mga katropa, sa mga pariyos ni, may complain, may ara sa monitoring team ginihimo ang EMB mo, no? Ginatapuan sa barangay, sa residente, kay sa siyudad, no? Sa city health naton, nga mag-inspection sa nada, maglantaw permi. If may reklamo, ginakadtuan dayon, ginacheck dayon, tuod ba lang reklamo, kung hindi, no? Hindi po yung diskapitan, control ni kapitan, ang gigo sa Taala Farm, no? Kay kamaroon naman ta, nga po yung man na maistoryahan bagay-bagay mo. No? Kinahanglan ta, action halin mismo sa local government sang ano, local government sang Mursa. Ha? Nga matutukan ini, matagaan sa attention, himuan ta monitoring team, ang iban ginihimo da. Ano mo, may ara gina sang nakatutok. Kung may reklamo, may ara naman sang makadto da. Kag dagdagan sang cease and desist order ang nasambit nga rugata ni. No? To stop operation na nai, no? Para hindi mabutang sa nakalang ikayong lawas ang mga residentes na da. Oh, tani man lang. Oh, there is a Dika Home South, may mga langaw man na da sa likod. Oh, yes sir, nakakadto makadada da. Oh, arad da, wala ba naman permit ng ibang da sa likod nyo? Oh. Hmm. I-escalate lang ang ina, maluoy man kamo sa mga na perwisyos lang ako kagbaho. Ha? Amo rin kung kisa mga katropado, kalaw ay bla, nga kung kisa nga ton pumuruyo, makaangko naman sa notion, nga kung pigado ka, huwag ka access sa sining bulig sa aton mga lokal na pakuruhan. Especially kung kontrapolitika ka, kung especially kung lain kang butante, hindi ka pagsapakon. No? Kamay patani matagal man tension Mayor Jerry Rojas ni. Ang ining ano galing dugay na ni eh, no? Gipalabot ng ginis talat tapan niya. Huwag magganit gito. Oh. Huwag magganit sang lawa man ni Hoy ni Hay. Nga magihuan ining issue dira sa ano, Mikaela ho. Tiwa ita kabalo. nagbungol ka bulag ng guraman sa gobyerno ta. Anyway, wait a oras mga katorap ha. Buwas naman ha. Sa aton dala kayan dari sa aton palatuntunan sa Bullseye. Oh, kabay pa nga maglabot mo na si Dulungog sa kapitan ta para mahimuan niya pamaagi. Para mahimuan niya sang sang aksyon ang problema sang ano galing do ginatakan sa kapitan. Sige lang kapitan. Oh, matakan ganin tao sa imo hawas ka man da. Oh. Oras na to 9:50 mga katropas pagpagragad ta. Thank you, salamat sa mga upod naton sa mga class members. And also we have Melanie Matisano, morning. Galantaw kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Greet ko lang, Martisano family. Thank you. Salamat, Gid. Para sa akon, okay. Thank you, dapat system slows. Kagina, nabasa ko na ni. Permila, daw permilang ina nga poultry how? O, permi gina sa? Paldong-paldo na na sa sir. Kulit-kulit na si poultry. Oh, galing sir Kenneth, hindi ka maglawglahog, mawad ang itlogs na di. Ang itlog ginawakal mo blat, alam na. Kulit-kulit kuno. Sige, morning. Do not normalize, okay lang. Miss Bisan Baho. Oh, hamal ni sir Kenneth. Oh, sa tanan nga mapumuluyo, nga magpetisyon ka mo kay damo mahilitan sa nada. Dugay na lang isyo sila sa Gyapon. Oo. Ay, naku ho. Wala na katarungan niya. Nano man na nga wala na ginaksyonan. Base may lagay. Ambot lang. Kung anong lagay ko. Anong plastadas ang lagay. May palagay naman ta. Grabe nga perwisyo. Thank you so much. Salamat kid ha. Thank you Sir Kenneth sa pag-upod daw na hidlaw man ta sa mga komento mo, sa mga mensahe mo. Sa bantayan kami ga-order lagko. Nami ang itlog nga organic ya. Gani man. Mas hindi sa damo chemical no sir. Oh di ba? Oh. Sige. Ah. Junior Alegria, thank you. Okay, why na kumikita din nga mga comments pang iban. Thank you. Salamat kid Bam Dentaldi. Ambot lang hindi lang ko kasi lang budlay. Sige. Ah. Thank you. Junior Alegria, Michael Anubong, thank you so much. Salamat kid. Basi may malimtan ko blao. Nga wala ko mag-greet la. Neni Arevalo, Nena Arevalo Katoliko, thank you. Salamat kids sa pagpunta sa atin. Buwas naman ah, mga katropa, no? Sa aton nga talakayan. Uy, may mga radyo ka mo da? Na XFM radyo bla? Pwede nyo na ma-convert into products. May mga radyo ka mo, pwede nyo i-download this station. Ibalik nyo. Kay... ibailuhan na muna sang mga produkto sang Yes to Health, no? Dua ka box ni sang sang Santon mga katropa kag premium D3 matag sa inyo talaga. Alright? Santon coffee mix gali ang aton nga ihatag sa inyo. Dua ka boxes ah, no, sang Santon gold coffee mix ihatag naton sa inyo mga katropa kon magkatok mo din. Dalaan yung radyo namon, no? Kadto ka mo sa station. Ibalik nyo ang radyo. Kay para bayuhan namon sa produkto, mga katropa. Now, oras na ton, it's 9:52 na. Wait a oras pagpangagad na to, mga katropa, no? Ngayo ko tani radyo, Sir Win ba? Oo. May atoto, sir? Nami, pag ito ka radyo, ibulos namon sinyo. Wala, tatla lang, bla. Oo. Sige, ah. Sakalan sa atong technical partner mga katropa, katropang Judy Ray Villegaño, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President, Dr. Rimilito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, sa ito paalam. Tumtubuas mga katropa, have a nice day.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: Maayong adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag. Balati anon, lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kag paghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagaan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0915-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Exciting!
5: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit. O pangsabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sa diin!
7: Endless Love.
8: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless Love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Umaari na kami sa Villa. Dari kami nagdiretso matapos ang kasal. Ay, sobra pa sa impyerno ang kahimtangan ko dari sa Villa. Nag-aupod man tuod kami ni Ivan sa isa kabubong. Nagkilala nga mag-asawa. Apang wala man niya ako ginasapap. Dumurto ako kontratuho niya. Hindi magkita. Apang hindi ako magpasatom. Naginasakitan ako sa ginampuhat niya. Kagmas nga hindi ako tanga. Nga kung una nga masapak sa iya no. Kung hindi siya, hindi eh. Kagsapiyak sa nagapatunga sa amon, wala ko ginakalimtan ang akong katungdanan sa iya bilang asawa. Ginlaban ko mga bayo niya. Ginalutuan. Kaginaserbihan. Mga buluhaton. Nasubong ko lang natunan. Apa nag-enjoy ako sa paghimo. At least, bisan sa dira na lang, mapabatyag ko sa iya nga mahal ko siya.

0: Kamusta naman kamo, iha?
1: Ay, okay man, ma. Kag, ustuan gid ang pag-abot mo. May ginluto ako nga pasta. Ali, dito kita sa komidor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Samta nagakaon, ma.
0: Ah, sige. Dali.

0: grabe itong giluto mo nga iniiha.
1: Salamat. Kinagustuhan mong sabor, ma.
0: Kag sigurado nga mangin masako ang pagbisita ko diri.
1: Wala sang problema, ma.
0: Ba, si Iva na sigurong nag-abot. Ay, hustuhan, kid. Makasalo naton siya sa merienda.

0: Hindi ka nalang magsungkod, ma. O, oh, sige na. Dugangi pa pagkaon mo.
1: Abaho, o. Oh. Kagoy, saan mo pagali ako hatagan sang apo? Sakuha na. Kay nalangkag na ako nga makaangkon sang apo.
0: Apa ba ilang, ma? Kay ma-double time kami sang asawa ko.

mas makapaayo para sa akon. Ang masaming ang pagkadodorisang iloy ni Ivan. Sa sina, makatinar siya dori sa Villa. Kaya kung kami nang duwa dori, kung wala siya sa talamnan, nagalagaw siya. Pareho subong. Manoglas jes na sang gabi. Wala pa siya gihapon ang kapauli. Tingin na mong pakadupakari ko sa salas. Kagtuman ang kabalaka. Kigrabe ng adaan ng krimen kinagkatabo sa mong dali sa Pilipinas. Ay, makulat-hulat pagidako ah. Pasi kung ari naman siya dugay-dugay.

alas 12 na sang kapi. Apang misan landong ni Ivan. Wala ginang pakita. Ginatuyo na ako. Ang mahi pa. Mapiyong-piyong anay ako.

0: nagapi yung akong mga mata. Apang nabatsyagyan ko, nawala ko nag-isahanon dari sa kama. Si Ivan, Shakit, nahapan niya ako. Ari ka na galit.
1: Mamuhok ang tulog mo. Gani, wala man ako nabatsyagyan niya nagsulod.
0: Hubog ka?
1: Nga nagidog ka. Balik na rin.
0: Kinapan niya ako liwat.
1: Hindi ako hubog. Nakainom lang.
0: Pwede ba na maghalin ka na sa lawas ko?
1: Paano kung hindi ako?
0: Ivan, pwede ba na? Idog anay. Ivan, idog anay.
1: Paano gani kung hindi ako?
0: Ivan, ano ka bala?
1: Please, don't try to stop me now.
0: Ivan,
1: I love you. Greta.
0: Sa kama apang si Greta ang unod sa kaisipan niya. Ngala ni Greta ang ginasambit niya. Kasakit. Kasakit.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa
2: mga butika. Mga katupa. Exciting.

pamuok ng tulog ni Ivan. Pero makita ko pa sa iya bibig ang matamis na yung dapat kong tani. Malipayan ako sa pagpanumdong. Nanatagan ko siya sang kalipay. Apang hindi ko mahimo. Tugod kay balo ako. Sa alibuton sa iya kasing-kasing. Hindi ako ginapakamahal niya. Ano pang pulos sa pag-upod namon? Kung wala man lang sa paghigugma. Ganun nakadesisyon na ako. Bayaan ko na si Ivan. Mailis ako. Total, madali na lang magkaagahon. Sigurado na may bus na nagbiyahe pa siyudad.

0: kong narealisar. Nga sa pagbiya ko sa Villa, hindi si Ivan ang ginbilin ko, kundi kasing-kasing ko. Sa tagsa kapagligad sa inadlaw, wala ko sang ginalauman, kundi nga sugatan ako ni Ivan. Ako nga sobra isa kasimana ng nakaligad. Sugod sa nagbiya ako dito, wala gihapon sa natapo. Kalintanan niya ako. Tagsiguro, nalipay pa siya nga nagkarin ako. Ginpangita man bala niya ako. Ginpamensar. O kung na-miss. Ay, hell. Amo ganing nabatsyag ko sa bong. Impyerno. Pamatsyag ko. Ginasunlog ako. Tugod kay ibalo ako. Nga hindi isa kadako nga hindi ang sabat sa mga pamangkot sa kaisipan ko. Ari naman. Pagtulo naman ang akon mga luha. Nga wala nga hindi na mag-untat sa pagtulo. Isubsob kong akon nawong sa ulunan. Para nga pag akong kasakit na kinapatsyag ko.
1: Pinky, iha.
0: Si Daddy? Dad?
1: Nabatian ko nga nag-ahibi ka. Hindi ko kunta ni ikaw pag-istubuan. Pero ang kaso, napinsaran ko nga basi kung kinahanglan mo ako.
0: Dad!
1: Iha!
0: Dad!
1: Ano ba lang ang problema mo? Sugiri ako.

0: Ay, kung makugin siya doon.
1: Gusto mo ba lang magpauli sa Villa?
0: Hindi ako nagkakabagay dito.
1: Kasubong, ngayon di ka naman bagay dire sa mansyon.
0: Don, hindi na ba ako welcome dire?
1: Villa, nakaibalo ka gid nga hindi ina ang buot ko sa lingon. Wala ka nagkakabagay dire. Dito ka nagkakabagay kay Ivan.
0: Papang hindi man siya nagkakabagay sa akon, Dan.
1: Sinong nagsiling sila?
0: Si Greta ang ginahigugman niya. Kag hindi kay ako, Dan.
1: Greta?
0: Oo. Ang ex niya.
1: Ikaw ang ginpakasla niya. Buot siling ho.
0: Hindi paghigugmang rason, Dan. Kung nga nagtanyag siya sang kasal sa akon.
1: Be, anong buot mo sa lingon? Mahimo mo bala ako ka masugira? Iha? Sige na, sugiri ako.

0: turun na amo. Nga, hindi mo pag-ibalik ang daan nga, Pinky.
1: Pa?
0: Mag-shopping ka para malimtan mo ang problema mo. Hatagan ko ikaw sang cheque.
1: Salamat na lang, Dad. Apang iniinang kinahangdan ko subong. Mas manginbisi ako kung magtrabaho ako.
0: Oh, gusto ba lang nabatian ko?
1: Pwede mo ba lang ako nga mapasulod sa aton kompanya, Dad?
0: By all means, iha.

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Seven Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
4: Seven Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ton nina. Tungod siya sa ringa omega-3.
4: Seven Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
2: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
3: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ringa omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secrets of Health.
3: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa ringa oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secrets of Health.
2: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus coffee mix, Sunthorn Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The Secrets of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Jose Amelia.

0: secrets of hell.
1: Exciting!
2: Nakahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
14: Girl,
13: di mo kailangang magtiis.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
14: No more!
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya't basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: XFM 103.9.
19: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka makasangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari

0: News Central.
1: XFM tayo malas, 10:40 na mga katropa. May nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagong sining kamahan sa bungabain sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. Sentro. Mga katropa, kita naman din mag-inup na nai-humali na last 10:30, tumtob alas 12, isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton diri tutukan, talakayon kag-diskusyonan sa siningadlaw sang Webes, mga katropa.

0: Kag subungagangin nyo dire ka upod si Katropang Franz Andrew Burgos. Centro. Mga katropa, kita dire mag-in of the night, no? Halin na last 10 medya tubto pa last 12 sa ngudto. Sa mga nag-monitor dira sa aton sa radyo, mga katropa, tamyawon, tas labla na isang good morning. Bla, good morning dira sa inyo, tanan na may agada. May mga importante ta nga mga issues nga dapat na ton istoryahan. Pag-ambalan ta man diri mga katropa sa Sining Adlaw. Salamat gid sa mga naga-monitor sa aton, no, maling kaina pa nagaupo na diri sa aton. Pero mga katropa, update nyo kami sa Radyo XFM Bacolod, mabatian ninyo kami ha sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman mga katropa sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Kabankalan City naman sa radio frequency mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7. May araman kita mga katropa sa Facebook kag sa YouTube, ha? Aton nga Facebook fanpage mga katropa, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. May araman kita mga katropa sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mas gin pahapos pagid sa inyo ang pagdulong sa mga balitaan sang XFM Bacolod. Bangod mga katropa, dras inyo nga mga Android phones, mahimo na ninyo ma-download nga libre ang ito nga official streaming app sang XFM Philippines sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network mga katropa. Ma-access na rin ninyong tanan ng istasyon sang XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may ara kita sang text line sang XFM Bacolod, namuning 0915-628-7926 mga katropa. Ha? Hindi ka mo magkalipat mo ng aton nga text line, no? Subunga, gano'n ba lang aton dapat tutukan? Talakayin aton kagdiskusyonan, Sining Adlaw sang Webes, dari lang sa Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, talakayon tani karon, no? Kay isa ni sa mga ginapamangkot sa publiko because mga katropa, may mga nagapamangkot. Matapos sini mga katropa gin pahayag sa presidente nga may ayuda nga ipalabot para sa publiko. Ang iban mga katropa nga mga miyembro sang tagsa ka mga semi-private nga mga opisina just like SSS, they are expecting, no, kay ang payag diri mga katropa below 20,000 pesos bing imo sweldo taga bulan. May imo nga madala ka kuno sa uplift gani, no, mga katropa. Ang uplift amo ning unified package for livelihoods industry, food and transport o kon uplift program, no. Kahit yung iba rin sa itong mga tropa, nagapamangkot kung sinugin man ibing qualified. Kahit yung mga tropa, basta 20,000 below, kaya mga tropa, ma-avail mo ning 2,000 pesos cash sa sulod sang lakabulan. Kahit starting July o kung August, mga tropa, makabaton sang tig 2,000 pesos hasta nanikuno sa bulan sa Disyembre. Eh? Sa mga katropa na nato niya nga below 20,000 pesos ang sweldo. Diba? Tenon ni sa karo mga katropa. No, ti maayo man inita ni pamatian. Pero galing ting ibaan doon nagkakabala ka kay ti maano kami ni madala. Amunin siling nato, no? Ginaklarify tanis tanan kay mayra iban nga hindi madala diri, mayra iban nga ti maswerte nga na lakip mga katropa, naka-avail sila. No? So karon mangonsulta ta sa Social Security System o kon SSS with their communications officer kay Ma'am Joseph Pineda. Pare mga katropa, para mabatian ta, mahibaluan ta, ano ginibi ang pagsulundan sa ginatawag ni nila nga uplift program mga katropa. No? Kay may upod ko de nga pila na kadlaw ang iya nga bukad sa SSS ya. Dogalaong git siya nga base ma-notify siya ni SSS. Oh? Tigaling mga katropa, hasta sa karon nagputi ng mataya. Ahay, wala pa. Pero ari, Base may good news para sa inyo. Ah, ano ni ang ipahangop ta sa publiko? Ano ginibi mga katropa ang uplift and also sino ni pwedeng makabaton sini? O, ti mga katropa. Ah. Sino pa sang iba anti ano pa na? Dako pa nang abulig ang 2,000. Siyempre, eh. Sino man nabi, hindi malipay nang hindi ka makabaton 2,000 sa sulod ng pilakabulan. Ba, pro galing bala sa punto, blamang ko tonta karon kung nang ining ang inatag sa gobyerno nga bulig, basi sukton man sa SSS. I think hindi man guruhan. Para gini si Mo, Chris Librando. So, ibalo, tani karon mga katropa, bantay ka mo kay ti para sa ihibalo sang tanan and also sa publiko. Mga katropa, no? Kung galing ka na, kung madala ko mo. Pero galing mga katropa, may bracket-bracket sa sweldo. Ba? Swerte ni sila eh, no? Pero, saan pa paano mga katropa, ako, nanamian gig ko eh. Kaya, iti, syempre, may iban nga, makaano pabla, makapiyan-piyan pabla, no? 2,000? Ba? Makapiyan-piyan pa. Dati ang sweldo mo na karumbi, naunahan mo na, nakas-advance mo na yung sweldo mo. No, tangan mo na to. Ito pala na lang bilhin si mo. Ay, may pala butong kapag galing nga 2,000. May 2,000 ka mga pala butong. Bati ko kung sumahaw mo na tanan doon mga 12,000 for 6 months. Each month, may 2,000 ka. Mga katropa, for the SSS, ano niya ha? Members ha? Kaya nag-asweldo below 20,000 pesos mga katropa. So, dugay-dugay. Sino excited ha? Kay dugay-dugay, baloon ta niya, no? Sentro! Ah, kundi nga upol ganito, madalaga, no? Tupad ko dito ka! Kakasa, no? Sige lang, karoon, makutunta na si Ma'am Josie Pinida. Mga katropa, karoon pagiging ka mga balita. Basi ko makatiyon man kita, makasyempo kita, makaligwa si Attorney Jeffy Hinlo. Para ma-discuss na ni mga katropa kung ano ito ang gitalakay kapon sa impeachment trial, ika-dosing adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, no? So, may gintalakay ito regarding sa Article 1, sa Articles of Impeachment, ang ito mga katropa sa graft and corrupt practices and also sa mga confidential funds. Sentro! No? Nga pila to, 612 million pesos all in all, mga katropa. Or 621, no? So ito yung mga katropa, sa Lunes naman na sa Marisho, pero discuss na nakaroon with Attorney J.V. Hinlo. Ano na ito mga katropa, ang plastada sa sining trial nga ginatalakay ito ang Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kagi ba pagkikaroon mga katropa ka mga balita, bantayan taman sa karon. No, do, lawig-lawig kita nga way naka ano sa inyo sa sentro kaya nga Monday to Wednesday mga katropa may schedule for impeachment, no? Ang ato niya nga pag-upta na esta buwas Biyernes. Pwede mga katropa kung mauntat na niya ang impeachment eh, balik kita sa regular na itong programming, ha? Standby lang kamo always mga katropa, no? Sige, alas 10:50 na mga katropa. Ipakilala ko blano yung sinyo mga produkto sa Yes to Health before kita mag-update sa lakad sa panahon today. Kaya ba ako kainas ang aga, ho? Gabundak ang ulan. Tingin iban nga mga estudyante, why nakapadulong sa eskwela? Tingin iban, aran na sa eskwelahan. Tingin iban, why nakaingagaw, kaya naulanan, no? So mga katropa, ulaligmat kita kay si Bagyong Maymay. Totoya sa ibabaw sang Pilipinas. Oh. Pero mga katropa, habagat ning aton. Oh, kay ga impluwensya si Maymay sang habagat sa aton. No, nga habagat dire nga nagadala sang magalumon nga panahon kag pag tupa sang babasko gaulay. Oh, mga katropa. So karon ng PDMPD check tana, ha? Pero dire ko anay sa aton nga importante nga mga panumdom. Ang pagtumar everyday mga katropa sang ultimate trio sang Yes to Health. Aring ultimate trio sang Yes to Health, ipakilala ko bala na sa inyo. Mga katropa, aring ultimate trio sang Yes to Health, tamo ning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropang Santon Gold Herbal Capsule mo ini sa mangustina marguso malunggay ahos kag spirulina. Gitingo mi ni mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabuligin ni makadula sa tong mga bukol-bukol sa lawas binahin man kon maligno. Mataas mo sugar level, mo blood pressure mga katropa. And also kon na pagid nga mga balatian nga inyo nga ginabatsyag dira kadto nga permission sa inyo dadlaw. Tumari lang pala everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. For boosting our immune system naman, bangon sa tiyempo, taba, uso, ulan, isa kasi buro kita. Mga tropa, magtumar kita everyday sa Santon Vitamin C. Ha? And also, meron kita mga tropa sa premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulingin ni mga tropa pa healthy sa aton nga cells, sa aton nga mga katulanan, pabaskugon niya inikag, makalikaw pa sa aton sa mga infections, nga cause ang bacteria, kag viruses. Mga katropa, ini nga mga produkto sa Yes to Health. Mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makolo. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Centro! Alas 10:52 na. Kag mga katropa, reminders lang gali before ko, ano ba lang maglakat sa tone update sa panahon. Mga katropa, sa may mga nakabaton, drabala sang radyo namon, sang XFM 96.7, nakabaton kamo sang radyo, pwede nyo nakamundi kakadto sa stasyon, kaya pwede nyo na mapabayluhan sa amon, sang kape. Mga katropa, bayluhan ta sang Santon Gold Coffee Mix. Ang inyo nga mga radyo nga nabaton from katropa ninyo. Huwag nataganda namon radyo, pwede kamundi ka pabaylo. Kaya nga, mga katropa, ang 96.7, masaylo na kami, balay. Frequency naman. No? Sa 103.9 nyo na kami mabatian. Hindi nyo na kami mga tropa mabatian sa 96.7 ha? Starting next week. Ha? Kaysa 103.9 na kita mga katropa, magwaragwag. Ha? Tanan nga programa sang XFM Makulod. Ha? Dalaan nyo na kami mabatian sa 103.9. Oh, gapangay kami sa pasaylo for the inconvenience ng aton mga katropa. Pero mga katropa, idulong namon sa inyong dekalidad. Mas manami nga signal sa 103.9. Pero 96.7 mga katropa, sorry to say, hindi tanan na ma-access. No, tutok lang kita sa 103.9, ha? Pwede ka mo di ka baylo sa radyo nyo sa amon, sa stasyon, dalaan nyo di, bayloan takapi, ha? XFM Bacolod, ha? Ang inyong radyo nga may 96.7 dalaan nyo di kay Bailuan Takapi. And mga katropa, check na to ng lakad sa panahon. Makaupo na to ng PDMPD. Respect sa piyak linya, Sir Melvin Fierro sa update mga katropa today. XFM Weather Update Central. Sir Melvin, good morning. Kaupo mo subo sir si Katropang Andrew sir. Good morning.
2: Good morning Katropang Andrew.
0: Yes sir.
2: Mag-update na to sa pinakuling na kasating na panahon na gusto sa Hospital 2026. Ang sugar bulletin number at ating kita nga ginisyo mo alas 10 ni nga aga si Maymay gamat ang nakahila aga naging mo nalang sa tropical depression sa mga alas 10 na yan si nga aga ang sentro sa tropical depression nga Maymay binabalaba na base sa available data aras sa subong sa alin sa Binget sa Daperadar na aras sa subong sa disinisisang tanungdan kalina aga sa West Monsoon o kuno bagat ang padan sa gapong nga nag-apikto man sa pinamagabayan niya sa Southern Luzon, kagustan niya bayan niya sa Visayas. Maka-experience siya, gapon siya nga halos magalugong na kalangitan kag may mga maka-experience siya na sa mabagyo niya panahon. Nga dugo ang dunot niya sa bagyo na si Maymay ang mag-apikto naman niya sa pinamagabayan niya sa Luzon, sa subong man ang pinamagabayan niya sa ang pilamang kabahay niya sa Luzon, subukong pilamang kabahay niya sa Visayas, nga dulot niya sa bagyo nga si Maymay. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan, tuktumangin maglugalong muna itong kalangitan. Kaya may mga lakta-lakta, kita may makaulan, kapakulat, magkakuparaguog, nga mag-apikto naman niya sa pilamang kabahay niya sa ating probinsya, nga dulot naman niya sa mga localized thunderstorms, kagabaga. Kasarangan, tuktumay paglumadlos ng uyob sang hangin, gikan sa nabagat na nakatundan, ang nagayang probinsya sa kapusan niya banya sa ato niya nga probinsya, ang karagatan sa ato niya probinsya, may kasarangan tugtog mga bulubalot. Ang adlaw na nakalasiko ng Diyos ka mga sunod, nakalasiko tron pa'y alas 6-10 karon naman niya sa hapon. Ang ating temperatura na sungguh kita 25 maglalabot kita 32 degrees Celsius. Inisimil din Piera sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ginoos Occidental, madamo sa naman kagmayong aga sa liyan.
0: Sir Melvin, bali ang ining panahon nga gina-experience na ito, posibleng tup-tup sa ano ni sir?
2: So far sa subong nga katapang Andrew, hindi pa natin ma-determine. Kaya sa subong unang taon na ito ng Bagyo Maymay, ara pa sa subong sa landmass sa area ya sa Luzon, sa Ilocos nga area. Kung ang taon na ito, makatiner pa 3 days ini nga Bagyo, samtang nga gamatamat man sa Yaku sa landmass ya sa Luzon, gamatamat man sa sofa, nagahina man sa katapang Andrew.
0: Okay, okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning.
2: Salamat yung mga.
0: Yes, sir.
1: Central XXFM weather update.
0: Mga katropa mo to nga ton nga pinakalatest no nga update sa lakas ng panahon subong ning adlaw sang Webes. Makopo nakaupo to naton Sir Melvin Fierro mga katropa. Dulong sa ato no ang pinakauli nilang observation sa lakas sang panahon sining adlaw sang Webes mga katropa. Areho, nalipat ko mag-anunsyo before ko anay ba na magpadulong sa aton nga unang talakayan, mga katropa. Ang aton nga papromo sa XFM Philippines, ang libo-libong papremyo. Santo na XFM, libo-libong papremyo, ha? Nagapadayon, mga katropa, no? Padayon lang ka mo sa paghulog sa inyong mga entries diri sa aton sa XFM Bacolod and also mga katropa dito sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center dira sa may Dalan Lizares, Barangay 39, mga katropa. Aryo, ano ang pwede tadi mahimo? Kaya nga, mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, kagang Premium D3, nabo ng aton nga himuon bilang entry, mga katropa. So paano tani anong ubrahon tani mga katropa ting entries tani for example bi may ara kada sang isa ka banig sang Santon Gold herbal capsule o kon turbo o kon premium D3 soft gel capsule isulod ta na mga katropa sa puting envelope ha legal white size envelope and also kung may lima kamo dabi ka sa shay sang Santon Gold coffee mix isulod yo man mga katropa sa puting man nga sobre. Tay ko may isa ka na da ka banig be tapos may lima ka sa shay sang Santon Gold coffee mix bow. Sigurado na kayo may duha ka naka-entry, mga katropa. Anong imuon ta? Aryo, tinasulod nyo ng mga entries dira. Sulatan ang puting envelope sang pangalan, address, contact number. Kag hindi magkalipat, kapermahan. Wala na siya kasimple, mga katropa. So, patapos na, pwede na kamo kadto sa pinakamalapit ng mga stations sang XFM. Kung dari ka dis Bacolod, pwede ka din kadto sa Tos Barangay Takuling, mga katropa. And also, sa Guest to Health Wellness Center, dara sa May Barangay 39 sa Dalan Lizares. Ha? Dalan Lizares, mga katropa. Amo ng aton, dara nga clinic. Okay? So, subong ni mga katropa, ang aton rin nga himuon, kay kada Friday, may weekly draw kita. O, weekly draw na aton. Di, ang weekly draw, ano na siya? Di, mga katropa, anong mahimo, dara, no? Ang inyong ipanghulog na entry sining ismana sigurado makatropa pwede na kamo makadaog man for the weekly draw sa Friday. Ang makadaog dira makatropa isa lang kang makabaton sang 3,000 pesos cash.
3: Wow, ka perfect.
0: Eh, din ka pa na man, mano ka pa na. No. 3,000 pesos cash mga katropa, teka swerte, ba? So, why na din nagatapos ang inyong swerte, mga katropa? Kaya nga, may ara kita sang maabot nga grand draw. San o ang grand draw? Secret. Basta padayon lang, mga katropa, sa paghulog sa inyong mga entries. Kaysa maabot nga grand draw, paldo sigurado.
4: Sir, yes sir.
0: Mga katropa, ang aton nga third prize, makadaos sang 20,000 pesos cash. Second prize, makadaog sang 30,000 pesos cash, mga katropa, no? First prize, makadaog sang 50,000 pesos cash. And for the consolation prizes, makadaog ang pulo ka mga winners ng consolations So I think 5,000 pesos cash each. Eh, mano ka pa naman? Eh, swerte ay. So, dipadayalan sa pagulo sa entry, mga katropa, para siguradong inyong kadalagaan sa Santo na NXFM libo-libong papremyo.
3: Wow, ka-perfect!
0: Eh, di ka pa naman, nagulo ka lang entry mo, hulat ka lang dati, gidugay, taugang ka nini katropang James King. Oh, ma'am, congratulations! You are the winner of our weekly draw last Friday. You can claim your prize now. Your 3,000 pesos cash. Grand draw, surprise. Balaan ta na kung saan doon grand draw. Excited naman. Mas ma-excite ka mo kung gahulog ka mo perme, mga katropa. Hulog lang bala. Kaya kata si Mana, may 3,000 ka na. Eh, di ka pa naman, no? Dara lang sa Santo na NXFM, libo-libong papremyo. Centro. XFM time, alas 11:02 na, mga katropa. Aton padulungan ang tanong nga unang bisita. Talakayon tani. Arigid mga katropa, siling takaina. One of the concerns sa karon sa aton nga mga katropa sa publiko to share this idea kag to enlighten everyone. Nga kinanglan tay enlighten ang tanan. Kay ting ang iban amo man ang akon sweldo na nabilong mako dagan isa bracket siling nila pero nga duay pagikugyapon na dala. Centro. Wala pa ko gyapon na ang balance ang ano ni sang SSS nga tika ko mismo maka-avail sa tig 2,000 pesos. So temo ni sa mga katropa subong aton diri nga ano no nga dapat ibaloon. Centro. Ano ning himuon ta? So sino ning maka-avail? Sino ang dapat mahatagan sang sini nga bulig from the government? So mga katropa, tingwan ta from SSS. Discuss ta ni with Ma'am Josie Pineda, mga katropa, o sang ang communications officer sang social security system diri sa Bacolod branch para maklaruhan ang publiko. Centro. Mga katropa, pwede ka mo diri ka pamangkot sa aton nga Facebook Live, comment ka mo diri for your questions, for your queries, no, para ma isa-isa ta mabasa ta, comment ka mo sa program ta diri lang sa XFM Bacolod, ha. XFM Bacolod News and Public Service Authority ang muna ng Facebook, mga katropa. Pwede ka mo na ka-comment kung may pamangkot ka mo for your queries also. Centro. No? Para mabalaan ta ni. Kahit ting iba nagpamangkot, basi bala do ano na blao, do nag-cause na bala sang concern and also tidamo na lang sang pamangkot kito do nagagamo. Kaya ibang do mga information dante puro lang to pasapasang information mga huring-huring lang mga information which is tabi nato na muna gali but hindi gali muna mga katropa kinanglanta sang ari legitimate nga information from SSS. Makaupo na ton mga katropa subong aga si Ma'am Josie Pineda ang aton nga communication officer man sa social security system diri sa aton sa Bacolod branch mga katropa. Ma'am Josie, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kaupod mo subong si katropa ng Andrew, ma'am.
4: Yes, mayong aga. Is this katropang Andrew?
0: Yes, ma'am. Si katropang Andrew ni mama. Good morning. Ma'am Josie, yes. Thank you.
4: Good morning sa imo followers and listeners.
0: Yes. Thank you, ma'am Josie, sa imo nga tiyempo for giving us additional information. Kay ti, ang nabatian man namon daan, ma'am, puro lang daan nga ano man mo, huring-huring lang balat, which is ti, the hearsay lang ba yung ano na yung dapat. Pero ma'am Josie, mas mayo ni nga Rika, for our listeners and also sa tanan, sa public, to share the exact information and the guidelines of this so-called, ano ma'am Josie, this uplift nga ni, no? Kung naman ni ang Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program sa government, ma'am.
4: Yes, katropang Andrew, no? We are thankful for this opportunity.
0: Yes, ma'am.
4: At least, hindi na mag-haka-haka ang aton nga members, no? Considering, of course, na bilis na ang first batch for July,
0: okay,
4: na financial assistance.
0: Yes, ma'am.
4: So, okay. Mga taglang po tayo na background, no?
0: Okay,
4: sa
0: ma'am.
4: Participation sa SSS.
0: Yes,
4: now, ang SSS na belong or ang SS members na belong sa Group 3 of this program, no? So there was this data cross-matching conducted by SSS, PSWD, and PSA, and came out the criteria to for our members to meet para ma-qualify for this upgrade program, no? So, these are the following criteria. The member must have a SSS enrolled disbursement account as of April 30, 2026.
0: Yes, ma'am.
4: He must have the monthly salary credit of 20,000 or below. Has paid at least one posted or one monthly contribution in 2025 or 2026.
0: Yes.
4: And is actively contributing employed member with no final claim or benefit. It is also noted, no, must be noted, that the member na to must be included in the 2024 community-based monitoring system sang PSA or the CDMS.
0: Okay, ma'am.
4: So far, muna siya ang criteria na to.
0: Pero ma'am Josie, bali ma'am, tuod gin man ma'am nga below 20,000 ang maka-avail. Ma'am, may kinanglan na siya. Balikan ko to nga bal mo kainan. Do may kinanglan pa ni nga do i ano man ang beneficiary, ma'am. Kinanglan pa man ni sila i lantawon kun they are avail for this program, ma'am.
4: Actually, Dr. Pang Andrew, there's no need to apply, no?
0: Okay,
4: hindi
0: ma'am.
4: Sila nag-application kaya na-identify na. As I've said before, may data cross-matching ang mga agencies nga involved.
0: Okay, ma'am.
4: So, in-determine nga yan, before sang pag-atag sang program,
0: okay,
4: na-determine na ang beneficiaries na 1.5 million SS members, no? Siling ko, may arak ka nga CBMS or ang monitoring tools ang PSA in match or in data match, no? Sa record sa SSS.
0: Uh-oh.
4: That way, ang mga beneficiaries na 1.5 ma-determine or will be identified as low-income earners.
0: Okay, ma'am.
4: Employed.
0: Okay. So, bali, ma'am, Josie, basta below 20,000 below ka, maka-avail ka ganyan, ma'am, no?
4: Yes, isa lang na sa mga criteria sa katropang Andrew,
0: okay,
4: no?
0: Okay, ma'am.
4: Yes. They have to complete the form para maka-avail good sila or maka-benefit sila.
0: So, may mga nag-question ba, ma'am, nga na belongs lang ko na sa bracket but why is it nga do ay pas lang ko nung yapon na notify or why pas lang yapon Ma'am Josie na inform nga they are already part sang or one of the beneficiaries na ma'am ano na siya ihan ma'am
4: di
0: delays gin
4: na 20,000 below ang monthly salary credit sang isa ka SS employed members or member, no? Pero di ang question ka, ang dami

0: around. Wala sila. Nakapasok. Kasi ko wala sila disbursement account. Mm-hmm. But then again, mas mayo, kasi at least may instructions na mag-open ng enroll for the succeeding ages.
1: Okay. Sige, no. So, Ma'am Josie, pi ang ining nga mga wala ko no bala, ma'am, nakabato notification ti ano ni siya ba man kay as na mention na release na sang July, ting iba naga expect by this coming August or September. Why pa bala, ma'am, naka, na notify bala, ma'am, nga para sila qualified sila, ma'am? Banta yon na lang, wala to na lang gitu, ma'am.
0: Wala gidya ka. Oo. Wala gidya ka button notification, it means hindi sila qualified for the program. Oo.
1: So, amo na gali. May apat sila, ma'am, nga kategory da nga dapat i-comply, no? Amo gid na.
0: Yes, oo. Oo.
1: Okay.
0: And very important git dapat ko pang Andrew.
1: Yes, ma'am.
0: Ngati syempre ara kita sa community monitoring or community-based monitoring.
1: Yes, ma'am.
0: System sa PSA.
1: I see. Oo. Okay, sige. Ma'am Josie, pero dapat, ma'am, ang iniya, ma'am, nga bagay to notify them through SMS or through their SSS portal online, di ba?
0: Yes, we have to update.
1: Pero mostly, ma'am, dapat sa portal?
0: What do you mean sa portal?
1: Kung hindi, may SMS man, ma'am, nga notification now. Mayara, no?
0: Yes, oo. Actually, may .sss inbox. Makita. Actually, makita. Mumanak. Nagapula.
1: Yes, ma'am.
0: Kung sa portal. Notification. Yes, oo.
1: Okay, kapula. Sa may upper right na, di ba?
0: Hmm.
1: Upper right nga doon may bell sign, di ba?
0: Actually, katropang ang nadumduman po natin ara sa tunga.
1: Ah, okay. Kate, so far, ma'am, ang pinaka-latest na rin nga na mo na nakita is upper right mo. Upper right ka may bell sign?
0: Yes. Siguro, yes. Dumidot.
1: Upper right, yes. May bell, yes. May bell nga sign, no? Nga, which is, di kung may notify ka, may
0: yes,
1: red.
0: Yes, notification.
1: Oo, ma'am. Yes, ma'am. Oo. Pero, ma'am Josie, if someone, YB, any portal, or kung ano dira, di kayo proceed also sa branch sa Bacolod?
0: Yes, okay. Pwede mo lang siya yung ka-create katropang Andrew, no? We have the e-center sa mga branches. In fact, may mga off-site e-centers kami. Hindi lang diri sa SSS na building. May iba na mga barangays na may mga e-center. Bina-assist ang atong members, ang trained na mga e-expert na ginatawag. And then amo na ang mga centers we always emphasize the Data Privacy Act. So we could guarantee na ang information na naga-flow dira would be kept safe nang hindi exposed.
1: Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, basta, ma'am Josie, for example, be new SSS ano ka be member tapos amo ginibing imo nga ano, amo ginibing doon na bilong kabi sa bracket. Pero Ma'am Josie, be ang imo pa lang binahulugan 1 month pa lang maka-avail na ni siya.
0: Okay. Employed or member?
1: For example,
0: ang iya nga contribution.
1: 1 month pa lang sabi ma'am, for example,
0: in 2025 or 2026.
1: Ah, okay.
0: 20,000 MSC or below. Mm-hmm. May ara man siya disbursement account, ara man siya sa CBMS. Possibly, sir.
1: Ay, tuod, ma'am. So, kung 1 month pa lang siya, be, ma'am, naghulog bala, no?
0: Hello,
1: patapang. Oh, ma'am. For example, be, ma'am, 1 month pa lang sa be, ma'am, nahulugan, ma'am. I mean, ano, ma'am? Gabahit sa SSS bala, for example.
0: May man qualifying condition na tinanan, at least may kain-kain sa isa kabulan or 12 months.
1: Mm-hmm. Okay. So, dapat naka 1 year git siya, ma'am, no?
0: Sana, oo. Pero, katropang Andrew, no? Mm-hmm. Ang this program is to give financial financial assistance sa aton ng mga low income earners.
1: Yes ma'am, yes ma'am.
0: So, inisya, ginasigurado sa CSWD na maskin employed or na Pilipino kung SS member siya.
1: Okay ma'am.
0: Mahatagan sila or low-income earner siya ng member,
1: yes, ma'am.
0: Mahatagan sila assistance.
1: Okay.
0: So, ako lang man ang objectives ang DSWD.
1: Mm-mm.
0: That's why, bin-data cost or bin, may matching cross-matching sa amon record to make sure na low-income earner din siya.
1: Mm-mm. Okay, ma'am. Sige. Ma'am Josie, basi may, before kita mag-end, ma'am, may, basi may gusto ka, ma'am, nga ipalabot di or mensahe mo da, panumdo mo da, ma'am, for the members, ma'am?
0: Yes, okay. Thank you, Git, Katropang Andrew, for this opportunity, ma'am, no? Aside from the uplift, of course, nagpanumdo kami yapon sa among miyembro, especially ang among mga pensioners, to be careful sa atong mga transactions, especially now na may dako na, na or amount na naga ina-release no para sa atong members. So we have to be careful sa atong transactions online or in face to face kung pwede pa man lang na to avoid transacting with individuals na hindi niya kilala.
1: Yes.
0: And to avoid sang mga messages sa mobile phones and emails na not identified na para sa imo. Okay? So, para nga wala sa scam na matabo and intact ang atong benefit pag ang atong niya financial assistance from public.
1: Okay, sige. With this, Ma'am Josie, thank you again for your time, yes. Ma'am. God bless, Ma'am. Thank you.
0: Katropang Andrew, yes, salamat. Ma'am. And more power sa XFM Bacolod.
1: Yes, Ma'am. God bless you, Ma'am. Thank you again.
0: Thank you.
2: Sentro sa mga balik. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na ba si Ma'am Josie Pineda, Communications Officer sa Social Security System, ako na SSS, mga katropa. At ito na ba tiyan kung ano, kung sino ang pwede maka-avail, mga katropa. So, ulat-ulatan nyo na ka, basi kung ma-notify ka mo kay may cross-matching pa man ha. Diba, si kung madugidugay, malagting na ng inyong notification bell nga na maka-avail ka na. Ha?
2: Sentro!
1: Katro, bang kreskin ang lang, magiguro, ano yung mag-tumbling para mapaburan ka ni SSS nga ikaw mismo ang mangin beneficiary sang uplift. Basi lang ito yung imong uplift, ya! Basi facelift tong imo ya. Alas 11:23 na mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Supunatan eh, magabalik pang sentro.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 The Secrets of Health.
3: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
4: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
2: The Secrets of Health. Plus Gold.
4: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Dugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
2: Seven Plus Gold. The Secrets of Health.
4: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton. Kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death. sa mga Pilipino cardiovascular disease. Alusiman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina tungod sa siring omega 3.
5: Sample Plus Gold, the secrets of health.
3: Paano naton i-preparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pag-preparar sang alusiman, Doc Leo?
4: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
4: Yes, Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
4: Kung diba, kauno na to na rin in raw form or salad, abi, maximum mga to sa rin nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag-ida ni in raw form. Hindi na siya pag-lutoon.
5: The secrets of health.
4: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
5: The secrets of health.
3: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagin ang benepisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
4: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
4: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
5: The secrets of health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
6: Ako si Amelia.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
9: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si

0: FM News Central.
1: XFM tayo balas 11.34 ng mga katropa, nagabalik na ito nga pala tuntunan ang Sentro. No? Sentro. Sa Ote Kaina, balikan talang ito mga katropa, nagatagitan sa pala kamayimportante yung mga commercials regarding ito pala sa uplift. No? So, the sad thing here is mga katropa, kapati kita nga most of this members ma-belong or will be part of this program or let's say sa Malipad Kapulong will be beneficiaries kay Sandigman sa bracket or the mga amount sa sweldo nga makareceive for this program mga katropa starting from 20,000 pesos and below. Pero ganito mga katropa, the question here, kung most of the employees or SS members nga may amo na kasweldo makareceive sila. Ti amo nang pamangkot mga katropa, no? Quote and quote pamangkot pa na. No. Question mark. So mo ning aton subong tinga dapat hibaloon kay ti kalabanan nga expect mo nagalaom nga basic kami mangin part sina mangin makabaton kay ti dako pa nang abulig sa amon monthly eh 2,000 pesos eh. No makabut makadugang-dugang pa na bayad sa kuryente. Ba. Galing ti mga tropang iban hindi makabaton. Wala tonta for how many months kay ti tutup sa karon wala ti masubot niya. Wala na baton. No or wala mo may mabaton nga from help sa gobyerno. Even though nga ti qualified na kamutani sa muna mga tropa, no. Ti mo tong payag sa SSS sa aton. Gin-clarify sa aton sa SSS. Pero mga katropa, sa amon yung sa aton nga paglantaw, tani 20,000 pesos, which is dako na siya nga, ano mga katropa mo, no? Dako na siya nga, lapad na siya nga span para masilibala nilang will be part or mangin na beneficiaries sa muna nga mga size ng sweldo or amount sa sweldo man. Damo Pilipino, but SSS man ba? Sa aton SSS, 1.5 million members. Pero ti mga tropa, pila lang nakaporsyento makabaton sina. Pero sino lang lang pwede maka-enjoy sina. Kaya ti, dapat tani ang iban nga may amo nga sweldo makabaton. Basi pala ang bracket lang amo na ipasaka lang para hindi mag-line votes ang iban ng mga Pilipino. Sentro! Nga galiyan, balasya lang isang bracket siya, 15,000 below. Diba? Eh, we're not really sure about that. No? Wait na nakabalo kung paano na nila mga tropa i-manage. So, millions of Filipinos sa makabaton. Each, for example, mga tropa, sa 1.5 million pesos, I believe, tunga o kung 3/4 kita ang mga tropa ang nagasweldo 15,000 below or 20,000 pesos below. Nagapati ko na iya. Tingaling mga tropa ko dreya sa aton sa probinsya eh. Pila na aton daily? Five pila ding daily tas bong? May 550? 550? O, ito yung sumaka 550, pila? O, sa kinsinas mo? Pila? 555? Do dilata ba? Tiyan mo na yung swildo ta eh, pang dilata lang? Diba? Chakto? 555? Ti, imo nga, ang imo nga bulan, dagali, for example, pila lang, may 11 lang? Tiyan mo na sweldo, tapang dilata, eh, kay 555 itong band, ang kinsinas mo. Sentro! So, nagsulod ding uplift, mga katropa, mga kabuling ni sa ato, bisan isa isa kalibo, or isa kalibo sa kinsinas, isa pag kalibo, another kinsinas, mga katropa. Pero galing ti, ang 6,000 pesos for 15 days, each 15 days, mga katropa, di na yan makasustainer, gyapo. Kakita ka ni 20 mil kada bulan, agunto ka pa. Ano pag idayaan nga nag-swildo, 12 mil, 15 mil kada bulan? Tito, mga katropa, after sin eh, ano matabo? Sentro! No? Di, amo niya ang solusyon sa gobyerno bangod sa kalain sa buhos ng Pilipino. Tabuna nila sa ayuda nga mo niya. Sentro! No? So I'm not against sa siniman nga sa isang programa sa gobyerno. Pero galing tayo mga katropa, siguro doon tanin nila kung sino nga mga Pilipino ang nagkakadapat makabaton sila. Sentro. Kaya nga pasaligo nyo bing tawo, bing amo na bing balor sang sweldo nga makabaton, makamalakip bilang beneficiary sila. Sentro. O amo man sila sang pag-ibig, o? Dumduman nyo itong safe loan? Damo to Pilipino kung nung nangintuan? Kanami maning ang pag-ibig sa pitiko, no? Tapos ang ila pa da nga pamaagi dras ang sistema da sa panagtagani sa numero da do ano man do sinang una blaw do chimpo pa ni barok do ay gid bala pagbago lin sa una do mo gyapon sentro di ba te mo ni subong makatropa ang sitwasyon sa ato no nga kwarta ta do kita pa ya ang ipiton dira kwarta ta do risto pa ta kay nga sentro interesante na? Mano tabi? Kay compliance na? Kinanglan ta maghatag kada bulan? For our benefit kung nasoli eh? Mga katropa? Tingaling wonder kung pag-ibig hindi mo na yung maghatag sa atin yung for our pension. CSSS mo yung maghatag sa atin for our pension. Maglabot kita, senior citizen. Ba? Tingaling nga mo ni subong ang katilingala. Nga hampangan ng mga Pilipino. Total matag na ginlang tayo da, nga hampangan pa ang mga Pilipino. Sentro! O? Oh? Nga i-blind pa nila yung publiko. Sentro! So, hoping, sala ko, correct sila, kay kita ng mga Pilipino, mga munabing mga nag-sweldo, nag-alao man sa sinigang programa sa gobyerno. Tanani nag-alisilisin eh, ayaw. Galaban na di ako gusto ko na mabalaan kung ako mismo makabaton sini sentro iti kasakit man abala kung pasaligon ka diba pasaligon ka lang eh malayo mo na boto eh gabantay na ako bila naka ano adlaw ga magigyan so tiyan mo rin dapat nga ano sa gobyerno tuntunan tutukan. Kaya ang iningayuda to, makabulig sa Pilipino, pero galing mga katropa, ti astasan o kagkonsin o ang makabaton sila. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro! Alas 11:41 na mga katropa, padulungan ta ni mga balita sa siyudad sa Bacolod. Kaya ang pangalan sa prime motero, Hiraya na. Dumdumam mo itong palagwaon sa una, katropang Christ. Do chimpo mo gini mo? No? Hiraya Manawari, blasaw na. Hiraya. Ti mag-insindi ko na si Hiraya, do ka, ano blaw, do ka magical, do ka mystic. Oh, may ano da galeo? May ginapatamyaw lang da sa atong from taga-Kaban Kalan, sila Pastor Winston. Sila kuno ni Randy Adad, ni Jezer Gomez, ni Elpidio Alarcio, kag ni Jonathan Gatok. Good morning dra sa inyo ah. Sentro. Salamat sa pag-monitor diri sa amon sa XFM Bacolod. Good morning dra sa inyo mga katropa. Sa courtesy ni katropang Pastor Winston Villanueva. Sa Kabankalan, no? Dra sa okay, no? Yes, sa Kabankalan I believe, no? Good morning dra sa inyo mga sir, no? Sila ni Randy Adad, ni Jezer Gomez, ni Elpidio Alarcio, kag ni Jonathan Gatok mga katropa. Sige ah. Arespya ka ninyo, ibalota ng istorya sa likod sine sa pagliwat sa pangalan sang promoter nga Hiraya na. Katropang Wendell, please come in. XFM Live Reports. Katropang Wendell, kay Dogo ba ang pangalan sang promoter ti Island Tabago?
0: Katropang Brad, sa Facebook, ang promoter ba sa page. Katropang Brad, wala na yung nagawa tungod ang Hiraya Water Corporation sa ang bago nga pangalan. Sini, pag kasi katapang Frank, sabi nga kama sa ba sa karon bag Togo, sini nga sa page no, sa Hiraya nga corporation. Kaya katapang Frank, Hiraya, ang rin niya, Hiraya, pangalan, katapang Frank, kasi kung Hiraya, kaya hindi na to, sa hindi kasi, na ato, Filipino word, kanining, pag-asa, ko, tradition, to ka dream, to ka aspiration, amo na ba at si amo niyang bago, pang water district sa karoon sa diba? At pang Francis, sinasermar patong ito, kahit ako sa kung na tumanggit din no ang ang night at water sa France kay Tiki amo na gani mas ito page tag tut na pangalan amo aron ni Raya for ito na ang France din ko ni councilor nag ano angot ini sa staff sa private ang gin confirm kung bala amo naman gin pagpapangalan sa PTA position kasi ang France at karon nga iba nga paini sila eh naka nakakadulong sa tapos nakakadulong balabi wala kilala wala pa kasi ang fans no kasi ang ano kung sabi ang malungkod through Celor Papis at ang pagpapitian sa init sa ito ang kagod yan nga pahibalo bala nga ano nga magsulat sa may ano ba sa may SPO kung kay Vice Mayor Salao Santibella ang utya sa pagpahibalo sa bago nilang pangalan kagwa si butang man nila katapang Francis na submit na letter kung saan o sila nag change sa pangalan saan o yung nagsugod saan o wala nag take effect kahit wala nag try the idea ganino sa ang siyudad gali sa ining pag change nila sa pangalan una katapang Francis no? Si kagwa sa karon wala ko man siyang response katapang France na si kung magkatuba na dali sila sa may council o city council agad na makapresentar man sa ilang plano ya sa suda di ining tiraya o water corporation Bacolod. Kasi sa karoon katapang France sa dugang pa ni Councilor Rojas niya wala man siyang idea pa sa karoon asan doon ang panunsod kumbala at nagbago mo ng management ang nasambit nga water corporation kiti nagbago ang pangalan no sa so, ng corporation di wala na balaan kung nagbago man ang management sa karon na ti Blanco pa man ang council director pang France may angot diri kasi wala pa man nakapakita no wala man ibaluan kung sino pa ni ang general manager gid sang Ryan eh kag wala pa nakapakita pa diri sa syudad kasi nag-request man ang nasabi kay councilor sang request sa inyo kung pwede silang pakita sa expectation no sa tagon ng panunsod ang nga ti proper bala na mahibaluan sa syudad ano ang bag-o nila yung set up sa pag-manage sining water district at sa France sa mga plano nila ya sa syudad na mag-coordinate eh, no kag magpakita sila dito kung sino ang ilang bagong general manager mga board members na dito kung sino ang pabala para kasi may contact kita ka sa France you know, in case bala nga ma ano kira sa ilan no mag pangayo abisang informasyon interview o kung na ano man yung report ka sa France pero sa karoon na mo lang ano wala pa siyang dugang detalye si Councilor Bobby Rojas kag amo pa lang sinaka sa karon eh tubin na dili pa lang dugi sa dugyan niya pa lang nga mag pakita diri ka sa France sa City Hall para sa dugang detalye bala may ra kita dira sa interview no mayangot si niya nga pag ili sa pangalan sa Prime Water ito Hiraya Water Corporation
2: change na sila sa ilang name into Hiraya.
3: Yes, as of yesterday, nag-contact kita sa atong contact person dira sa Prime Water. And then I asked them kung tuod di nga nag-ilis na kamungalan sang from Prime Water, nag-Hiraya Water Corporation, Bacolod City na sila. No, and nag-suggest na ko to sa ila, kasi din ko, wala din kami idea sa Sangguniang Panglungsod. Dapat duro masulat ika mo sa Sangguniang through our Vice Mayor Galao Fedebella to inform the Sangguniang Panglungsod that sa Sanlo ko muna subot para we will be properly guided na ang Prime Water is may bago na nangalan. Nag-take effect kung saan o ginman nagsulod ang Hiraya Water Corporation diri sa syudad sa Bacolod. Well, I hope amo man ang hambal di last time but apparently asa subong wala pagit sila ka padala notice. Nag-suggest naman ko to sa ilang tali ko maka-sit down man sa City Council. Wala pa man sila ka-response so I hope na maybe in a matter of time maka-cut sila sa City Council and to inform sa sang ilaman nga plano diri sa atong susunod sa Bacolod. I think hindi ko idea sang talang setups. But for example, kay Ma'am Farah, I think to ara man siya gyapon sa Visayas, na under siya sa Visayas mo. So ang bakulod ko no is iya man under man gyapon siya. But miyari man siya gin, ano, gin refer sa akong si ang in charge diri sa aton nga Bacolod no nga si engineer John Arlan. John Arlan.
4: Mm-hmm. Ang bago nga GM wala pa man copy ni sa SP no.
3: Wala pa gid, wala pa. That's why nga request ko man sila kung pwede nila tari mga fast track man lang sa sanggunian para at least we will properly guided sa ilang new setup diri sa aton sa tubig sa aton na third district diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Mm, Katropang Wendell? Mm.
0: Yes, sa katropang pasok, kita ang pakadiyan yan. Yes, sa katropang pasok, sa katropang pasok, sa katropang pasok, sa katropang pasok, hindi ka sa media na sapa ko ng mga yung niya ko sa ano no, sa project or corporation na magpakita at siya katropang pasok at putan kasi katropang pasok at halos sa pilang water district na sa lintas na ito sa kasuganta. Nalakas ko dito pa sila pangat. Ito pang plans sa Abby, sa Pasko, pang iba pa sa mga kadiri pa kasi ang prime water sa ito pa sa tubig. Nag-check dito naman ito pang plans ito, Hiraya Water Corporation na ang ilang katag sa kamapakalan. So, okay, saan dito pang plans na nahulat-ulat sa pangapalunsod ining response upon reply sa Water Corporation sa Bacolod.
1: Okay, sige. So, tayo ba ng dunot ng pangalan ka, Prime Water? Tayo, Raya, dunot. O naman liwat nila, eh? Diba, sakto man? Tayo dunot itong Prime Water. Tayo dunot. O naman ni Raya, eh? Pero sige lang, ah. Hoping, tanan may pagbago man, diba, Katropang Wendell? Bisan tawo gani, bago man, diba?
0: Oh? Yes, Katropang
1: Wendell. Duhay ka kasugotaw? Duhay ka kasugotaw? Duhay ka kasugotaw?
0: Pag-provide
1: na tubig. Yes. Katropang Wendell, hindi ka magsugot yung tao. Kapag guaw. Kilala mo diyo. Ito, gitingwa. Kaya ako magbago. Pero ito, gitingwa lang eh. Pero sige lang ah. Wala tonta niya. Pero ito, Hiraya. Basi mamang ko ito tao. Hiraya, Prime Water. Isa lang na sila. Bag-o na subong ang pangalan sa Prime Water. Diba?
0: Yes.
1: Oh, para sa mga tagpalamati, ang inyo nga pinalangga nga Prime Water, Hiraya na nasubong. Hiraya Water Corporation, Bacolod City. Ah? Pero yes, ang ilaya nga operation, Katropang Wendell, pangalan na nagbago, pero ang operation na mugyapon.
0: Oo, kung sa Gyapon na pero ginagawa na lang, kung wala pa na ibaluan, ang manager.
1: Okay. Well, okay. Wala may baluan ko na mugyapon ng serbisyo.
0: Amo na kadto bang ang mga na ipaduan kay ko kapresenta sa kay kaptano no kag dapat wala sa malapad sa kuno ang
1: sobrang. Oh. Okay, sige ti pangalan lang naman ng maliwata. Pero hoping ha. Ti tanan galao man nga ti sa kanamig sang pangalan. Ang meaning daan Katropang Wendell sang Hiraya diri sa research ko. Ho. Ano ang definition sina? O kung sa English, this is an ancient Tagalog ni siya. The fruit o kung bunga sang isa bunga sang pag-asa, paglaom, kagandom and aspiration sang isa ka tawo. Oh, Hiraya.
0: Yeah.
1: Oh, di ba? Representing imagination and the power of the mind, Katropang Wendell. Basi bala baliskad sa meaning ang resulta. Oh, sige lang. Bayik tagantanos lang eh, kay bago pa malang ang pangalan. Okay? Bago pa malang ang pangalan. Prong operation for almost 7 years na sila dugay-dugay. Sige, Katropang Wendell, thank you, Geda.
0: Yes, Katropang Fran, no, but it's like sa balisagi at sa palag sigaw at sa siya at sa palag sigaw at sa palag sigaw at sa naman mag santong vitamin kapatektahan sa palag sa balisagi para sa nagaugan niya. Nasa, ini si Katropang Wendell Balina. FM News.
1: Ah, madamo nga salamat sa katropang Wendell Balinario sa balita. Yabo ka namin isang balita ba, no? Bago na ang pangalan sa Prime Water. Ha? Hiraya Water Corporation na to, no? Tsakto Water Corporation, Bacolod City. Tani mga katropa, amuna bla. Nag-rebranding sila. Rebranding na kay nga ah. Pangsot na tong pangalan sa Prime Water bangod sa kapalpakan nila Dris Bacolod. Inisla nila sang Hiraya nga tipahamot sa tao. Mabata o Hiraya naman ang pangalan. Baka namin siyang pangalan ba? Doka Magis, doka Mystical, doka Positive katama mga tropa. Ba't igumoronggali, Ario? Tani lang, no? Bisan ano nyo na kaliwat sa pangalan, dira. Pero ang sistema, ang operasyon, palpak sa Gyapon, why na Gyapon pulo sa pagliwat sa pangalan da? Dunot ginaya Gyapon, garok ginaya Gyapon. Ba? Nag-effort pa ka mo palibog da para maliwat ng pangalan sa inyo da nga kumbuyahan nga na. Bantay eh, mga katropa, bantay. Kamu nga mga Bacolod nun, isa ay na sa mga diversionary tactics. Ngati, para sa aton do, ari naman no, ilintuo naman tao. Balda naman tani magamon eh. Magpati-pati tada. Portiga-pati, kita kayo muna itong malila. Isla na itong pangalan. Pero mga tropa, let's see. Only time will tell, mga tropa. Kung ano gid mga resulta sina. No? Maka-disappoint. O konti, at least may pagbago ah. Tanan, may pagliwat gid man na. Diba katropang klas, gapati ka man na. Oo, pagbago, why get? Oh, pagbago, why get? Pangalan lang yung nagbago, pero pagbago, why get? Ay, nako. Dugang naman nila, nagaan nyo naman katululo sa Bacolod nun, ha?
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Ah, alas sa 8:56 na mga katropa. Oras ko doon ginakolabos, no? Basta matarat-sada, supunanta ng Hiraya. Supunanta ng Hiraya, kagang uplip na. Mga tropa, mga produkto sa Yes 12, babakal nyo na sa Yes 12 Wellness Center ng Tandres Dala Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Ha? Sa mga katropa natin dira, nga nag-monitor, good morning. Salamat gid sa inyo. Salamat gid. Mga tropa, nga nag-upod rin sa aton. Thank you. Kay Araceli Lorais, kay Oniel Florogo, kay Nina Katoliko, Melanie Martisano Jelwin, kay Ma'am Nita Plaza, kay Rihanna Destro. Good morning. Dira sa inyo tanan. Congratulations kay Alex Iala para sa iya ni nga first game dira sa may National Bank Open sa Toronto, Canada. Sa WTA 1000 niyo. Wow. Ginaglabot sila sa decider set. Third set. Ginlutos ni Alex Iala si Alicia Parks. Ha? First set, dog si ano? Si Alex sa score nga 6-1. Sa second set, dog diri si Alicia Parks sa score nga 4-6. Mga tropa, sa third set, decider set, dog si Alex Iala sa score nga 6-2, mga katropa. Perdea si Alicia Parks.
5: Balita. Oh.
1: Grabe na. Round of 64 na. Oh, round of 64. WTA 1000.
5: Sentro.
1: Dito sa Toronto, Canada. Mga katropa, oras ko doon ginakolabos na magabulos ang XFM Network News. Saliwatin niyo ang kormansi si katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapasalamat, Gabe Mengunto, and God bless us all, mga katropa.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis, nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang order yung ang kape, gato kang pagit pagka nerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
15: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Tumara ko sa iyo, matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
16: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia, di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: XFM 103.9.

0: GMX FM 103.9.
1: Sa Sarangani, Davao Occidental, lokal na turismo, muling nalugbo.
2: Balita international, Mexican influencer, napatay naman habang nagla-livestream.
1: Sa balitang showbiz, Dagul, nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
2: At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayal at EJ Obiena, muling nagdingning sa international stage.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo today, katropa, ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaul.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita,
0: Bagyo update.
2: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa ng residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
0: XFM News Nationwide.
1: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paghuhunan lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inasang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
0: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD habang hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Bagyo Update. FM News Nationwide.
2: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tinerk ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Paulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Dede Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinag

0: 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Farmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executive.
1: XFM News Nationwide.
3: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinalagan ng abogado ni dating Congressman Jing Paras ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Paras ang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Igreet naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at tumarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
1: XFM News Nationwide.
3: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa

0: Pinoy. 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista. XFM News
1: Nationwide. Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
2: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at para nagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nilayan ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo rin mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang regional.
1: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa umano'y pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
4: Kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal, na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFL News!
0: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Report. Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Liloan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Liloan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayama, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na-recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman, katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
6: Natuntun sa Barangay Binangan na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagan, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa natura biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa natura biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin ng mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
0: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo.
7: Ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Calibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Camansisur, Numansha. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang nirespondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa AXAPAM 96.5 Calibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, AXAPAM News.
1: At katropa, magkasunod na lindol, muli po yumalig dyan sa Salangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
8: Live report! Muli, Naig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
1: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarilin na may hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-live stream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umunoy direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
3: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata, dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siyang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News, Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal Matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabog Sprung Meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Iyala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayin din kampinato niya sa Mubadala DC Open.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Nga, XFM, kid, how?
11: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, nami ang music, ah.
10: Nga, XFM, kid.
11: Ay, kung nakalang music, magkatapos bukta ko, blamayara ko yung mga balita. Blamayara ko yung mga balita. Blamayara ko yung mga DJs. Nalakad, blamayara
12: ko. Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
10: May how kita pa?
12: Oo, enjoy lang.
10: Nga, XFM, gid how?
13: Tingin mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Sample Plus Gold.
14: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
15: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
14: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
16: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sakit ng katawan?
16: Mag Santone Plus
3: Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
18: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang resakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
16: Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA-CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
3: Ay,
4: wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita, blabas yung amin, bigit sa mga DJs nila, kagkakas.
5: Wala sang konkreto nga sa
6: kag, wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, ah,
6: pag... enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
7: Di mo!
0: XFM 103.9.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ika episode sa ato sa nga pagpanagad, ululupod naman kita parang mag-discover sa mga sekreto sa tanom, mga pwede makaon. Kay siyempre sekreto sa ato sa nga lawas. Naintindihan na ninyo kag na saliksik bala ko na research na ninyo kung ano ang sekreto sa ato sa nga lawas. Nga anaga masakit kita, ngang iban nagmasakit, ang iban wala. Ngang iban sini kun magmasakit dasig lang mag-ayo, ang iban sini nagakadayunan. So ina mga byan nagadepende una sa tanan sa ato sini nga lifestyle, and that includes ang aton sini nga pagkaon bala. Kun ano mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas, dako sina ang iya sini nga porsyento kun nga nagamasakit kita, or if not ang kabaliskad sina ang kabaliskaran nga mayo ang ato sini kayong lawas. Gamuno lang iban siya daw ay timo nagamasakit no. Nga siling yang tupad balay ko to siling niya daw ay bulan nga hindi kasulod sa ospital. Kon kay sa depende ina sa ginakaon ta or ginapasulod ta sa aton lawas, including ang ato sini overall lifestyle. Nang pag may time ulo exercise man, pag may time kaon man utan, hindi nga puro na lang da oh, matambok kag puro na lang pinirito. Ara man lang da ang ulo tanon nga nagatungangon si imo, gahulat na malang nito gabang i-harvest nimo. Gahulat na malang da ganit talong ng sugbahon mo. Gahulat na malang na ukra ganit da nga lisuhan mo kininit. Amo man dahon ka kamuti. Okay? So amo ining punto ko nga we have this program The Secrets of Health. Parang magiyahan kita tanan, ano nagakadapat nato sa nga himuon sa mga tiyempo nga ginahangkata nato sa nga kayong lawas. Ano mga pagkaon nato dapat kaunon? Ano mga pagkaon nga dapat nato likawan kung may ginabatsyag na kita? Kag anong mga pagkaon nga dapat nato kaunon para hindi kita tapikan sa malala nga mga balatian? Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ato sa ring pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad kag ginawelcome man aton upod sa aton sini nga programa ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati kag te kumusta no sa aton sini mga suki dira kumusta niyo sini nga bugtaw kumusta niyo sini nga adlaw siguro may iban Sir Josil sini nga nagbugtaw nga healthy may iban sini nga nagbugtaw nga may mabatsyag nga daw kulang-kulang sa lawas isa sini kulang sa tulog. Iban sini siguro sa paglipas sa mga inadlaw na nagdalipas, kulang sa inom sa tubig, kulang sa kaon, kulang sa exercise. O kung ano man niya kakulangan sa lawas nga ginagmay man lang ina Sir Josil pero hindi ta makumpiyansahan kaya ang ginagmay niya kakulangan magsululupot magresulta sa malala sini nga balatian.
0: May mga utod kita ha. Ang iban sini nagaulo pisina, bisan ano kasako, lagi na kalitan gid nila magulo exercise sa Doc Leo. Inakalitan gid nila magupod sa mga grupo nga nagazumba. Inaya sa mga nagaopisina nang way bala tiempo nga mag-exercise opisina kay ti pungko lang ubra nila pareho sabi assign ka sa mga local government units, ara kada cashier, ara kada assessor, assessor's office, ara kada sa research sa area, so pungko lang gid kagatubang sa computer kagamit nimo dang obra nimo. So iban sini pagkahapon or hindi gani very early morning naga zumba sila Doc Leo. So makabulig ina sa ato sini makuturan. Amo ni nga kalabanan sini sa mga naga upod sa zumba. Hindi lang man gid babayi ha, may lalaki man. Pero kalabanan mga babayi, amo nang hambal nato sa mga babayi. Congratulations sa mga nag-zumba. Bongga kaday.
1: Laban-laban gide. Hindi lang pagbira-birahan naman kaon pagkatapos ni Zumba, ha?
0: Kaya masin, hambal sila nga. Sila niya daw naubos, sila niyang balhas ko, sila niyang sa Zumba, sila niya kay pasundan, tasang isa kaya kong kaldo, Doc Leo.
1: Aba, tesakam-sakam, Sir Josil, kung daribuha ang kaldo mo, mag-inapares mo sana, may ara sang ginabalahas nga butilya, Sir Josil, nga mabulubog na nga kanami, labukon bla.
0: Ay, apaw, amo nang hambal nila nga lugar kaklabot sa balay nyo. Gakalabaw ko kumo, kapila kakasandad ko na.
1: ang gingamit mo nga fuel pag sumba mo, ginkargahan mo nung lahat. Basi, kag posible, sobra pa sa nagamit mo.
0: Oo. Oh, inang di ka pa kumpurmi ko nung ka-12 lang kay gusto mo, 5 gin kag-1 mo. 500 di gani, 1 liter mo.
1: Ang point lang siya niya, ni Sir Josel, punto lang naman siya ni, dapat balance lang gid no, may ginatawag kulang kag may sobraman nga hindi maayo sa aton sa ringa lawas, lakip na dira pagabot sa aton sa ringa mga ginakaon.
0: And sa aton sa ringa edisyon subong actually ti mga ano lang namo na lingaw-lingaw lang namo ni Doc Leo sa inyo, but seriously speaking, may istorya kita karon sang isa ni ka mineral, and so far kung tanawon ninyo ang tanan ba lang sa inyo sining periodic ano tawag periodic table, nabutang na table of elements, amoning pinakakatapusan gid yako ni alphabetical order mo, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang inatawag nga zinc.
1: Correct. Amo na ginagin may mabatiyag kita Sir Jocelyn sa nutritional therapy nga dapat kagang kinanglanon naton nagaumpisa sa A kag hasta sa Z.
0: Now, pero it doesn't mean nga kung punta na siya, paama na lang.
1: Correct.
0: Kay may kaugalingon sa iyang importansya sa ato sa na ikayong lawas. Gamay-gamay mo lang ng kinanglan na Tondok Leo. Pero mo nang hambal nila nga, tikon kaysa gani, grasa, gamay mo lang kinanglan mo. Kay kinanglan mo permi krudo or diesel sa salakyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may nagani grasa sa salakyan mo, laban na bandis grasyahon kagin sa salakyan mo.
1: Husto gid, kag di pag-abot Sir Josil sa Kiluhay bala, dumduman ko. Sa Kiluhay bala, Bulawan, Sir Josil. Kinudlit mo lang ang diprensyanay sina mo.
0: Pero ginatos kalibo ang diferensya.
1: Yes, dako sa ning value, Sir Jocelyn.
0: Oo. Oh. So, amo man na ang zinc, actually. Anong function sang zinc sa ato sa ning alawas? Ano ining zinc para maintindihan naton? Di naton ini pwede makuha, diskusyonan tana. Pero una sa tanan, mangkoton tabi si Doc Leo, ano ining zinc nga ini, Doc Leo, how?
1: Isa ni ka kinahanglanon nga mineral, Sir Jocelyn, or essential mineral. But hambalon, hindi sininagahimo ang aton sa ning alawas. Pero kinahanglanon sang aton sa ninga lawas kag tuman kay importante ang iya sa ninga trabaho. Sulitun ko hindi makaproduce kag or makastore sang zinc ang aton sa ninga lawas. That's why kinahanglanon naton nga magkaon sa mga pagkaon nga may ara sang zinc adlaw-adlaw. Kasubong bala sang helper mineral. Manugbulig sa ninga mineral ang zinc tungod nga nagabulig gini sa ginatos ka mga body processes para nga mag-function sila sang maayo.
0: Okay. Sa kumpara nato sa vitamin C, vitamin C isa siguro sa pinaka una kag may pinakadako nga konsumo ato sa ninga lawas, Doc Leo. Sila ni sang protein. Dako na nga demand ang ato sa ninga lawas labi na gid sa mga athletes, sa mga nagapamlamog aton, grabing trabaho. So kinanglan nila sina number one dira is protein. Secondly, siguro, and all of us, vitamin C.
1: Yeah, iupod mo na ito, Sir Josel, dira, no? Sa mga aktibo wala, ang carbohydrates.
0: Oh. So, kinanglan mo na ito ng carbohydrates to, not only protein, but carbo also, eh.
1: Correct.
0: Okay. So, ang zinc, actually, kung sa mga, ano pa, pagkaon pa, ay, kung kaysa daw, ano lang ni, daw palaman, kung sa mga tinapay pa,
1: mm-hmm.
0: Sang kapalit, kung kaysa, okay na.
1: Ay, hindi ka magkumpiyansa, Sir Josel. May iban nga magbutang sa palaman, galalawas man.
0: Amal nila, grabe ka man sila nga magbutang ka palaman, panumduman, magpalapan, tinapay.
1: Bawion lang ka na sa palaman mo.
0: Oo. Oh. So, ang zinc, gamay malaning kinanglano natin sa lawas ta. Pero, anong mga functions sa sinidok, Leo? Unabi kita. Ang overall naton sa ninyo lawas, we are being protected by our immune system. Una kita sa immune system, Doc Leo. Anong mabulig, kag anong ginahimo sang zinc para sa pagpapagon sa aton sa ninyo immune system, Doc Leo?
1: Nagabulig yun sa aton sa ninyo immune system, Sir Josel. Kinagabulig sa batok sa ni pakigaway, batok sa mga bakterya and viruses. Kag kung may ginabatsyag kita sa lawas, nagabulig yun padasig sa aton sa ninyo recovery.
0: Mm. Ang isa pag ito rin, Doc Leo, ano yun? Nasamis yun yung marketing strategy sa mga nagabaligya iban sa mga vitamins for kids bala.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga with this and zinc. May chlorella plus zinc. Sa growth and development sang bata, Doc Leo, nga ginabutangan nila nga with chlorella. Why labot ang chlorella, yabi, no? Sa zinc. Nga may mahambal ikaw nga with zinc. Anong role sang zinc sa natawag naton growth and development sang bata, Dok Leo.
1: Dali man maglayo, Sir Josel, bala sa xanthones. Mm. Nga may plus man, xanthone plus. Kagdamo ng mga pagpakamaayo pagin Sir Josel ang makuha na tondira.
0: Uh-huh.
1: Hindi lang siling Sir Josel ng ideya lang na, no, para nga mabaligya.
0: Mm.
1: Kundi kinanglanon man gin sa nga ton sa nga lawas.
0: So it's not only a strategy, it's a fact.
1: Correct, Sir Josel.
0: Like, kamatura na yan kinanglanon sa lawas tang zinc.
1: Correct, Sir Josel. Amo man bala ang xanthone di antioxidantali na sa panit sa mangustin.
0: No.
1: Pero ang plus sina balunggay, ang plus sina ang palaya, sino Sir Josel ang makabais ang makalubag sang pagpakamayo kung nutrients sa lindira.
0: Amoni nga, Ari, explain lang namon nga mayin, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang nag-sunthone plus gold, kaya ang sunthone primarily, ara na makuha ang dako sina sa mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Di kaya may ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. Kung tingbon mo inisla sa mangustin, you have a gold labeled health.
1: Correct.
0: Bangod kiti, halos kumplito dirang vitamins and minerals nga kinanglanon sa aton sini nga lawas, Dok Leo, sa xanthone plus gold capsule, because amo na gani nga may gold, because may mangustin na, may ampalaya pa, may malunggay na, may garlic pagid kag spirulina.
1: Correct, Sir Josel, kag kinanglanon man sa pagpabakod sa aton sini nga lawas pag-abot iya sa nutrients. Kag specifically, balik kita dari sa growth and development sa ni nga zinc ang aton sa kinanglanon, especially sa kabataan, sa mga bata, kag sa mga pamatanon. Bisan pa sa mga hamtong, Sir Josel, ano, kinahanglan ang zinc for growth and development, especially sa mga kabataan.
0: No.
1: Kung kulang sa zinc, Sir Josel, arikotoy, hindi magdako basta sa ni ang bata. Part lang niya sa kakulangan nga dapat na ito ni-considerar, especially sa mga kabataan, matingala ka, anong bata ko, daw, kano, daw kahina siya sa nga pagdako.
0: Ang Manila, arikotoy?
1: Hmm, arikotoy.
0: Oh.
1: Or undernourished, tabi, or severe ang pagka, ginatawag, malnourished, ang isa sa nga bata.
0: Mm.
1: Magluha sa iban sa nga mga sustansya, ayan, zinc ang isa man sa ginatawag kinahanglanon na, dira, kay kinahanglanon siya for growth and development.
0: Okay. So, muna ka importante galing zinc. Ang zinc is also present dira sa may ingrediente sa xanthone plus gold capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, may sources kita dira sa zinc. So, muna pinaka-importante man, gamay-gamay lang din eh. And just like vitamin C, hindi ma-manufacture sa ato sining lawas. Kinanglan tagid pasudlon, kaunon or upod sa ato sa limnon, whatever. Pero importante, makasulod sa ato sa nga body system para ma-process.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. Sa, ano, Bidok Leo, sa ato nga normal nga pagsinalayo, ang sinkod also help makabulig man niya sa pagpapali, galikag pagpaayo, kung mapilasan ikaw, Dok Leo?
1: Mapilasan ka, Sir Josel. May gamay ka sininga paso abi o kung nakasagaid ka sa mainit sininga butang, may kaldero o kung sakalan abi, hindi uman siyempre ginhungod. Iban pagin sininga injuries, mabuligan, Sir Josel, sa zinc nga madali sila magpali.
0: No.
1: O kung madali sila maghilom. That's why sa iban dira nga mahimo kadugay mag-ayo sa inyo sa ning samad, magluwas sa aton sa ni naandan nga mentalidad nga basi taas ang blood sugar.
0: Diabetic ka.
1: I-considerar nyo man, basi kung kulang man ka mo sa zinc.
0: No. Miara, mambal nga, hindi nakapacheck ako, hindi makuya diabetic nga, mm-hmm, kadugay dan normal ang mm-hmm pag-ayo sa akon sa ning pilas. Ipacheck up nila, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's correct. Our advice. Basi kulang ka mo tood sa zinc.
1: Ang isa sa mahimo nila, Sir Josel, kung masuggest na gimana lang kita, mabalaan nila kung ano ang kakulangan dira pag-abot sa mga vitamina, minerals, antioxidant. Pwede sila makakadto sa Yes to Health, actually.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health Wellness Center.
0: Oo. May clinic abing Yes to Health. Ari pa lang dari sa Iloilo ang clinic sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa Yulo Street sa A Young Building. Libre ng konsultasyon. May mga equipment dira nga makadetermine kung anong kulang ang mga nutrients sa inyong sining lawas. Agudto nga may baluan ninyo kung ano nga size sa supplementation ang inyo dapat sining sundon, no, kung mga pagkaon nga dapat ninyo bla i-prioritize. So amo na ka importante ha sa wound healing o kung pagpaayo sa ato sining pilas. Sa pagsagod naman sa ato sining ano, Dok Leo, sa ato sining outer layer and the largest organ of the body, amo nang tawag naton sini skin o kon ang panit. Kiti ang ang nagsulod sa pinsargin nato niya, Dok Leo, nga ang kinanglanon niya sang panit, really, parang mag-firm siya, collagen. Tapos kinanglan, detox mong lawas mo, limpyuhan mo, pagwaon mo matoxin sa sulod sa lawas mo, through glutathione, agod to nga mag-tingkad, magnami man mo sining skin condition.
1: Correct.
0: Ara na sa Santhon na gold coffee mix, mm-hmm, collagen ka glutathione. Pero ang zinc iya, Dok Leo, anong iya ginahimo sa ato sa nga panit, Dok Leo?
1: Isa sang ginasuggest to sa ni Sir Josil, ano? Ginasuggest na ton sa ni sa mga tao, balang kadamo sang punggod, balang kabudlay, Sir Josil, paayuhon. Muna yung silimla sang kilala ko sa unang daw araw-araw ka pa mo, ang punggod, maging tubuan pagin punggod. May aragin, Sir Josil, nga muna.
0: Abi ko, mahambal nga niya, grabe man niya punggod mo siya, ginbutangan paguyaba.
1: Mga expression actually na naman ni Sir Josil, kag sa iba na, no? Kapag itong balon, kadamo sang punggod. Kag ti ambal ganda sang kilala ko, kadamo sang tulubuan sang punggod, pero dirigid dok sa guyano, nga makita agad. Nga pwede man ko tani siya sa latrasan. Basin ko, nugay ka, kabasin ikaka pungko, mayo, kung dira nakaroon magtubo. Ang pinakapunto sini, ang zinc gali, nagabulig para ma-maintain mo na to ng healthy skin, ma-prevent ang acne from becoming worse. That's why, may mga kondisyon sa ni Sir Josil nga kabudlay bala i-treat o kon kabudlay bala i-manage ang iya sari nga acne bala.
0: No.
1: Doon ka sensitive sa panit. Isa sinisang gagawin na recommend na kon ang suplementong may zinc.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa madasig nga pagpali sinisang punggod kag nagarelax ang panit sini dituman mag sensitive. Kag of course, nagabulig ang ginatawag zinc kun nga ang madasig mag pali ang mga punggod sini kag iban pagid sini nga mga rashes san hambal natong tagina sa wound healing man gani kay nagabulig sa repair sang skin tissue.
0: Pero dapat naton na i-observe man ang katinlo sa ato sini nga lawas, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sini nga pagpaligo, depende sa inyo dra kon aga ka mo da maligo kon gabi. Pero kinahanglan sa ginagamit naton pala nga habon. Makabulig man sa pagtinlo sa ato sini nga panit. Kaya hindi man lang na pwedeng isaligla naton sa sink, ma'am bala. Eh, sink, ikaw na bala na magtinlo sa panit ko, ha? Hindi pwede. Kinanglan man naton nga maninlo on our own, on a daily basis, pareho sabi sa pagpaligo, gamit ka mo sang Santhon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
1: Pati sampat ka na, Sir Josil, kag timely na nga suggestion naton, ano?
0: Oo.
1: May mga kilala akong foreigner sa una, Sir Josil, katingala sila sa Pilipino. Sige nga mga Pilipino, kung magkanto sa opisina o kung nantis magwa, nagpaligo.
0: Mm.
1: Pero pagpuli sa hapon, waay na.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa ila, baliskad. Paligo sila kung na rin sila sagwa para matinloan ang mga higo, pollutant sa lin sa sagwa.
0: Mm-hmm.
1: Antes sila magtulog, matinlo sila.
0: Oh.
1: Pagkaga, waay na sila nagpaligo. Daritso na sila himos. O kung panibin ang dirapunas-punas, kanto sa ila sa rin mga itarinari abe.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipino, kung nabaliskad, kung agay ka paligo, antes magadto sa opisina, antes magadto sa obra, tapos pag abot sa balay, sa hapon, why na ko na nagpaligo? Tilaglahog man sa isa ka Pinoy, alam mo na, dokpas mo. Pero pinaka-point na ton, or may punto man, haling kita sa sagwa, damo, dalata ng mga kagaw mo.
0: Mm.
1: Madumduman ta sang COVID, sang una, tamo, antes kita magsulod sa balay, uba sa patos,
0: paligo ka.
1: Uba bayo, paligo ka.
0: Mm.
1: As much as possible, antes ka magsulod sa balay, mas manami kung nakapaligo ka.
0: Pero dapat amugin man at tanong pag sinalayo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero butang tano, bisa nakapaligo ka pa, Sir Josil, sa hapon. Kung sa gabi, pagpuli mo. Hindi ka sigurado sa habol mo.
0: Mm.
1: Hindi ka sigurado sa punda mo. Kapin pa kung hambal ba sa kilala kung ataguan man, contract bla. Ang habol mo kagay mo sa nga punda, antes mo islan, mga bed sheets mo.
0: Hindi, tatlo pa lang ganin aksimana.
1: Pagka pa nga disngaw na. Ari niya, masulod ng papel sa atong sanin nga Santhon Plus Herbal Soap. Ah. Kami ara, masasar Josil, sinisang bayabas.
0: Mm.
1: May ara sang balunggay. Actually, may zinc man.
0: Oh.
1: Nga makabulig, tamo makatapna sa sang mga kagaw-kagaw, kag makabulig para sa may mga body odor. Ano na rason, Sir Josil?
0: Kung may external opening galing mo, may pilas bala.
1: Mm.
0: Panit mo, gamay-gamay, mabakiras. Paris bi inagyan man sang acne more punggod. Mm. Madasig man magayo kay ti with Santhon Plus Herbal Soap. May sink man siya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya nagpahamis pa sang aton sininga kutis. That's why, no? Ang pagpaninlo sa nisa panit, hindi man sobra-sobra, ha? Kahit kung sobra-sobra, hindi naman maayo.
0: Mm.
1: Ang gusto lang sininga pag paninlo sa panit. Mabalaan ko ng Pilipino sa iba niya pungsod, Sir Josiel. Especially ko, no, sa mga mainit pa lang ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: Malaan ko ng Pilipino. Bisan hindi ka magambal ng Pilipino, malaan ko, no, kay kapila ko na magpaligo si Sakadlaw.
0: Aha.
1: Ang mga Pilipino kumpara sa iban ko nung lahi.
0: Pati kita mo man ang hambal permi, ginadayaw kita nga. Basta gani ko, no, Pinay kag Pinoy, hamot.
1: Mm-hmm. Kag tinlo ko, no, Sir Josiel, eh.
0: Oo.
1: Kati tinapay, gani ko, no, ginahugasan pas kape.
0: Oo. Oh. Kita niyo lang. Pero kape pang ginahugas.
1: Kape pang ginahugas.
0: Hmm. So, ti amo na ka-importante, ano, ha? Role sang na zinc sa ato sining skin. Pati sa ano gali internally, Doc Leo, no? DNA and cell production. Ay, why ka mo kay balog ka produce alawas na ito sa cells? Nagatunga-tunga man na sila mo. May cell, cell division ina ang kinabo. And that is how reproduction happens. Hindi ya pareho sa tao, mambal nga niya, palipod-lipod ta na ito, managot, tapos niya sa mga kabataan niya, may hingagaw ta kaagot.
1: Mm, padamo-damo ah.
0: Ang ato niya mga body cells ya, nag-amat-amat lang na sila ya, divide.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, saguron taman sila sa nutrients, Doc Leo, zinc ang kinanglan manggali, dira?
1: Correct, Sir Josiel. Parang kilala ko yan, Sir Josiel, niya gusto naman niya mag-multiply. Turbo na kabulig, Sir Josiel. Gamit sa turbo dietary food supplement.
0: Mahambal ma-multiply. Siling niya ti kunduhan na bata nila, mahimo nga apat. Kung maghulid sa sakay partner niya, tatlo lang na. Sa kinanglan, duha hulidan niya, Dok Leo, para ma-multiply ang two. Mahimo four.
1: Kapid, Sir Josiel. Siyempre, ting igo sa turbo mo, nakabulig. Isa siya katiro, duha resulta. Sa DNA and cell production, Sir Josiel, makabulig man ang zinc. Kaya nagabulig siya himo sa new body cells. Kaya importante for tissue repair. Diri sini, Sir Josiel, nag-ugat ang healthy skin na ton, kag ang ginatawag wound healing na ton. Actually, isa ni sang ginatawag manami nga resulta, Sir Josiel, sa ton, sorry nga panit, kung may nagkaigo kita sa nga zinc, of course, upon healthy lifestyle.
0: Mm.
1: Kay ma-maintain, Sir Josiel, ang pagkahuben o kung pagkabataon sa isa sa nikatao.
0: Okay. So, importante man gali ini, ha? Parios man bala sa pag-pa-firm sa ato sa skin. Basta gani, hugot ang panit mo. Younger looking ka na. Saan nag-colorin note bala? Kita niyo ang mga may kulukwarta, labi na gina mga artista. Ay, ginapabotox nila ng ila sa ning, ano mo, guya.
1: Correct.
0: Tanawa bala diri sa ila sining nga tangkugo kag sa ila gising-gisingan bala kay may piniluan nang panit. So importante ang zinc para mapabilin ta nga younger looking aton sining skin. And then ay sa mga daw kung kaysa bala hambal nati ano patais na lang ato ni. Sorry ha sa tinaga ha. Pero nang hambal bala nga nya dugay na kamo nang gubdan na sining nga daw ay gitinyo gana sining nga magreproduce.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina may problema, either babae or lalaki. Pero sa lalaki, ang masaming problema sini ang sperm, ang tawag nato sini, ang pagka-healthy sang sperm.
1: Mm-hmm.
0: So ang zinc also could help gali para magpagsik ang sperm kag magdamo ang sperm production sang lalaki, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kasi may ginatawag mong problema bala sa lalakihan kung nga hindi makapabusong. Kay mahimo, Sir Josiel, manubo ang sperm count.
0: Mm.
1: Pagkatapos, ang sperm motility, pagid, afektado, manubo na, maluya pa.
0: Mm-hmm.
1: So, problem mo kita. Kasubon, Sir Josiel, bala sa isa katanom. Paano mo mabalaan karon? Ukon nga, ang isa katanom sa ni matambok. Diri ni Sir Josiel nag-augat sa duta. Kung fertile ang duta, matambok sini ang tanom. Manami imo sini nga yield, masustansya siya. May iban, Sir Josiel, nga mag-asawa kadugay na sa ila sini nga nag-upod. Pero, why man sang offense, Sir Josiel, ano?
0: Mm.
1: Kay kadamo sa mga rason eh. Pero isa siguro, no, nga i-considerarin nyo, mas manubo ang zinc sa lalaki sini. Actually, nag-a-affecto man eh, pati man sa babae o kung sa asawa man.
0: Pa-check up ka mo mga amo na plastada. Pero, dapat nga hibaluon nyo kung ang supply blasa nutrients sa lawas ninyo, vitamins and minerals, kung anong kulang, pwede ka mag-ikakanto sa clinic, for example, sa Yes to Health Wellness Center. dala sa iyang building para mapakonsulta, para mahibaluan nyo. Sa mga katulad sila nga nag-after pa nga makabata nga daw, hindi kita sila yung makabuo. Mm-hmm. Basi kulang tuod sa zinc, maluya ang sperm production sa bana. Pagkatapos, magluwas nga mahina or maluya, gamay pa.
1: Correct.
0: Oo. You know, it's a race mo towards the egg. Ano nang hambal nilang survival of the fittest. Kung sinong mabakod, siya na dito ang mag-fertilize sang egg.
1: Correct, Sir Josel. Kung depende sa egg, Sir Josel, kung nadiin siya nang yasin nga batunon, kagpasudlon.
0: Oo. That's why nga we are emitting pila na, million siguro of sperm cells. Pero isa lang inabaton sang egg eh. Sa partya sang babae. Sa taste and smell, there's a purpose gali, Doc Leo, nga sang nagligad nga pandemic. It is highly recommended nga may zinc intake kita. Bangod man kay apektado nga to sininga sense of smell and sense of taste sang chimpong inigo kita dari sang pandemic. So highly required at the time for us to take some zinc, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel. That's why, kung madumduman natin balik no, sa pandemic, nagkuhan gini, Sir Josel, nagdamo, gina ang nag-consume sang vitamin C with zinc.
0: Mm-hmm.
1: C with zinc. Upod gini sila, no? Ang zinc ay nagabulig, balaan, Sir Josel, para nga ma-maintain o kung ma-enjoy na to ng pagkaon. Sino abi ang manamitan magkaon nga wa isa sang panabor, wa ising panghumot o kung panimaho?
0: Mm-hmm.
1: Kay ti nag-gohan din handang duha mo, masaburan mo, kag masimhutan mo.
0: No.
1: Kay hambal sa kilala ko, budlay mo na nga simhot lang, wa sabor.
0: Ano nang pinaka-budlay ko no, kung wa ka, ano bala, hindi ka kapanimaho na tawag nila. Mm-hmm. Wa nang imo sininga sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Paano mo na karon matistingan nga ang itigali baho?
1: Bisan, ano pa naka-confirm?
0: So, importante ha, para sa ato sininga taste and smell, ang zinc. Ang zinc, again, pwede nyo na makuha sa Santon Plus Gold Capsule. Kung diin dira, ha, particularly, basi kung may utan ka mo dira, ito doon ka, kita karon ni Doc Leo, sina. Brain function, Doc Leo, dako gali mabulig sa zinc.
1: For learning and memory, Sir Josel, nag-suporta ining zinc.
0: Oh. So, importante, gamay lang ni ang requirements ang lawas sa zinc, ha. Pero amo ni kadamo, gali, ang mga mahimo niya sa ato sining lawas. Now, dari sa ato naman sa Pilipinas, Doc Leo, ang report sini madamo sa mga Pinoy nga zinc deficit.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo sini kulang ang zinc sa sulod sa sining lawas. Nga man, Doc Leo?
1: Ang pila sini, Sir Josel, ka mga kausa o kung kabangdanan, ang kapida naton sa pagkaon sini sang mga pagkaon nga may ara sang zinc.
0: Mm.
1: Hindi ka pala kaunutan. Hindi ka pala kaon karon sang balunggay, hindi ka pala kaon sang ampalaya, green leafy vegetable. Instead, ang imo sini ginakaon sini is mostly processed food. Posible magluwas sa pagkaon, Sir Josel, basi kung may problema ka man sa imo sini nga digestive system, like kung may ulcer ka dira o kung may chronic diarrhea or pila man, Sir Josel, sini sang kausa kung pala inom ka man sa makahulubog sini nga ilimnon. O kung basi, may problema ka man sa nisa kidneys. Kagti sa mga nag-edad-edad, Sir Josel, ang nag-less man ang ilas sa nga absorption sa zinc.
0: Mm-hmm. So, according to records, latest records sini, zinc deficiency in the Philippines, that accounts mga around 30% of Filipinos deficit or may deficiency sa zinc.
1: Bako dako-dako, Sir Josel.
0: Mga 35 million ina to 40 million, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang may deficiency sa zinc, ha? Sad to say, ang kabataan, taas ang porsyento, ya, Doc Leo. Palakaon yan yung mga kabataan ni actually mo.
1: Mm-hmm.
0: Iti kung kaysa, why na gani pili, eh. 21 to 22% ang may deficiency. Sa preschoolers, pala na magamal kita preschoolers, nang below 6 years old bala, ti pag-abot siya sa school age na gidya, 6 to 7 years old, baho kataas, may nga 30 to 31%, Doc Leo.
1: That's why, Sir Josel, no? Manotice, may mga mabatian akong opinion, Sir Josel, kung comment.
0: Hmm.
1: Sa kabataan, sang una, mga dagko, subong niya mga elementary daw, kinder, kindergarten. May mga opinion kung mabatihan siya na Sir Jose la.
0: Pero it is a given fact, Gidman. Gina-lecture man sa mga parisaton dari sa Pilipinas sa Department of Health, nga mo mani ang sing deficiency ang nag-contribute kung nga ang nag-putot ang mga Pinoy.
1: Isa Sir Jose, no? Kasubong sang na-mention na ton sa growth and development bala. Nga kinanglanon siya ang zinc. That's why gaputot ang bata kung hindi sa magdako kung nag-recotoy siya.
0: Kung kaysa tanga-tanga ka lang maghambal sila mag-lecture, ano ang English ang putot? Mahambal ka lang stunt or stunting.

0: Okay, diri kita sa plant sources ang zinc. Amo ning hambalta sa content or sa ato sini nga Santon Plus Gold Capsule. May plant dira nga source number one nga source sang zinc. And ibaloon ta na karon sa premium details of gel capsule kon may makuha man kita dira nga zinc. Kag iban pa sini mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa plant sources ang zinc. Di naton ini commonly makuha nga mga pagkaon, no.
1: Ang isa sini sa mataas Sir Josil, no, amo ang pumpkin seeds. Liso
0: lasang kit ikaw sang liso sa kalabasa.
1: Correct Sir Josil, pwede naton nakuhaon kag bularon naton.
0: Mm.
1: Or hindi gani lunga sesame seeds.
0: Ang iban sini hindi ka intindi na sang lunga. Sesame seeds. Mm-hmm. Kaon ka mo dabla sang tawag naton butchi bla.
1: Mm-hmm.
0: Pinutos na sang sesame seeds. Ano mo na?
1: Pwede kita Sir Josil maka kuan sini no maka lubak bala sang may mortar ka mon pestle dira.
0: Imo ka na lang palitaw kon mo acid, okay?
1: Pwede man Sir Josil ano para basi matamaan kita karon kay ang iban sini hindi sila magkaon mo acid Sir Josil kon na lang alang katamis mo. Kundi so good mas kalamay pula bla. Hindi gani wash sugar. Mm. Kaya may nagagamit Sir Josil sa refined sugar man ha. Mm. Refined white sugar sa ila sining muasi. Which is kung lunga man lang aton sining ginalagas, mm, pwede kita kagamit niya Sir Josil sang puro man nga lunga. Pero ariya Sir Josil, oh, ay halos sa may magreklamo sa ni kasoy.
0: Kasoy.
1: Makakuha man kita sang zinc dira sa pagkaon sang liso sa ni sang kasoy.
0: So bastante sa zinc ang kasoy, Dok Leo. Ah.
1: Correct, Sir Josil.
0: Isa lang na hindi bastante, inog bakal kay kamahal.
1: Sa may mga puno sang kasoy, madumduman ka Sir Josil, somewhere sa mga lugar dira sa na-mention no, Badyangan,
0: mm,
1: may mga lugar pa dira nga daw damo sang kasoy mo. Nalipat lang ko sa kung ano nga barangay, no?
0: Mm.
1: Pero personally, doon nakaagay ko dira sa una na nakapamupo kami sa kadamo sang kasoy dira.
0: Oo.
1: Hindi ko lang madumduman, sorry, ha?
0: Amo na yung kunong klase ka kahoy nga sagwa, iya liso mo?
1: Mm, sa sagwa, liso, ya?
0: Mm.
1: Oo. Ang prinsesa, kunong nagpungko, stasa. brown rice, Sir Josil. Isa, kakaon, magkita sa kanon, why not nga brown rice aton sa ringa kaunon?
0: Basi yung maghambal sila nga, di akong gani, black.
1: At talikon nga, ang brown rice ang aton, sini nga ginarecommend kag ang source sa ginatawag zinc. Since nga ang brown rice, ginkuha lang ang pasi, Sir Josil.
0: Unpolished.
1: Unpolished.
0: Hmm.
1: Kaya kung ipolish mo na siya, well milled siya, may mo na siya nga white rice.
0: Oh.
1: O kung naginakonsumo na ton sa kalabanan. So kung hindi mapagkuhaon niya sini nga brown, ti brown. Pero kung kuhaon, kakiskisan na siya, may mo sa nga white. I-prefer na ton ang brown rice. Ang pagkaon sa green leafy vegetable, Sir Josil, spinach. Ang pagkaon sa isang malunggay. Ang pagkaon sa isang palaya, makuhaan man na ton sa zinc nga kinanglanon.
0: So, amo niya sa pag-inom mo sa Santon Plus Gold Capsule, somehow may makuha ikaw dara nga supply sang zinc. Nga makabulig, good to sa mga benepisyon na discuss nato nito, fast healing sang wound,
1: mm-hmm,
0: pagkatapos ma-prevent ang stunting, maka-function mayo ang ato siling brain, and so on and so forth. Dira sa Santon Plus Gold Capsule. Di, kung may ara sa balungkay, ang premium D3 soft gel capsule may balungkay pag-idok layo in oil form.
1: Correct.
0: So, makabulig pag-idi na para sa ato siling lawas. And source and sources nato sang zinc. Now, speaking about deficiency, Doc Leo, sang zinc, ano mga common nga mga signs and symptoms sa sining mga batyaga naton?
1: Kung madugay ni Sir Josil, ano nga kulang kita sini sa zinc, magambal kita nga madugay, nito chronic bala Sir Josil?
0: Mm.
1: Nga sa mga early signs, daway mo lang ginasapak bala, o kunway kaya nagasuspet sa nga basi zinc ang kakulangan, nagresulta Sir Josil sa diseases and conditions. Ginaangot sini sa chronic zinc deficiency. Isa sini ang pagluya sang aton sining immune system. Kung kulang kita sini sa zinc nga nagresulta sini posible sa pneumonia, pabalik-balik sa ninyo infection. Kag kung maduktan kita Sir Josil sa infection, malatunan kita, madugay kita sini maumpawan o kung madugay kita sini mag-ayo.
0: Dugay recovery period. No?
1: Correct Sir Josil. Dasig ka malatnan, dugay ka maumpawan.
0: Mm. Si Hambal nila gina-generalize na siya mahina ang imo immune system, ah.
1: Correct, Sir Josil. That's why there is ni magsulod man ng aton sa nga premium D3 capsule.
0: Oh.
1: Soft gel capsule nga aman. Ang premium D3 capsule nagabulig, Sir Josil, control sa aton sa nga immune system. Hindi man siya maghina, pero hindi man siya mag-overreact.

0: problema ang duha sir Josil. Mahina kag naga-overreact man naton nga immune system, balatian gyapon kag discomfort ang posible naton sini nga ma-experiencehan, which is ginabalanse na iya sir Josil kag gina-control sang vitamin D3 nga dira sa aton sini premium D3 softgel capsule.
1: Oh. So tiidugang niya lang ng Santon vitamin C to make it complete. At least ang vitamin C mo na nagpapagsik sa akin naton sining lawas. Kung pagsik lawas ta equals butang balon sina pagsik man naton immune system.
0: Correct sir Josil. Kung pagsik aton sining lawas butang balon mayo ang sitwasyon na kondisyon dito sa sulod.
1: Now, so ti speaking about mambal nga ti sigi-sigi abinangin chronic ang deficiency sa zinc. Anong mga balatian madalaya? Immune disorders sa ti arada mo nang hambal ndok layo may pneumonia kada pagkatapos masamilang dali katapikan mga infections bla skin disorders at ti arada kon hambalon ta nagid man social dermatitis kon pigado gani arikis may ara man eczema sa pigado arikis gyapon may kulo kwarta no damo kuno terminoloya mo may dermatitis may eczema may severe acne mambali may klo kwarta ka gamay ko no acne pero kung pigado ganit niya po grabe man punggod mo ba
0: no kwan ba nagpaindisanay ba
1: no
0: di pa rambal siyang kilala sir Josie na nakabulig yung punggod niya iya Santhon Plus herbal soap
1: no
0: pero may ara man sir Josie ngaway man niya punggod gusto lang mapahamis pagkat ang kutis clear skin herbal soap ang naging gamit
1: no kay mas nagapahamis pagkat na sa ato siya nga kutis kay nga may glutathione content man ina.
0: Correct.
1: Nga panami nagapahamis pag sa ato nga kutis. Tamo ito, kagina na hambal na ito, Dok Leo, no? Sa growth disorders, bala, nagaputot nga, nagaputot ang lahi. Tama ka mo sina, abin na ito, hambal na sa lahi. Tagin na yan nga putot, siling niya, si lulo mo putot, si lula mo putot. Ti alang-alaman siya magtaas ang bata. Ya, kundi putot man.
0: Oo, kung hambal lang nga nanay ko putot, tatay ko putot, tanan-tanan kami putot. Kaya putot ang ginalinan.
1: Hambal nila ko, no, tapik lang hindi putot mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya gali ang pilihido na putot. So, ti, para malikawan tang natawag nga, nabing, stunting o kung ang pagkaputot. So, kinalano nato ni na, mga, ang sa lawas ang tao pagid no sa reproductive problems naton low testosterone, you know nga ang abnormalities na sa secretion ng testosterone which is a hormone para sa makalalakinan could also result to hormonal imbalances, could also affect sa mudo babae man o kung lalaki. Sa ang lalaki testosterone, babae is estrogen ha. So kung apektado na gali ang production sa hormones na dukleyo pati mudo tagali gasunod no gaswing no
0: correct sir Josil kag sa kalalakihan once gani karon yung may mga imbalances kag conversion sa ning hormone posible sir Josil ang mag-influensya sa prostate gland enlargement. Isa manisang dapat naton sir nga talupang don nga dapat ang zinc areglado sa aton sining lawas samtang kita sini ang nagaedad specifically sa makalalakihan way palabot sini makababayenhan sir Josil ha.
1: Ang isa pag-idari, Dok Leo, may picto gali ang pabalik-balik, chronic, no? Deficiency sa zinc. Pati gali aton eyesight siniya, piktado, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Nag-efekto ni sa termino, blas, iba nga nag-harapon, blas, pasali kung serum, Sir Josil, blas.
1: No.
0: Budlayan sila sini makakita. Though, kadamo ni Sir Josil sa nabuligan sinisang Visionex Plus soft gel capsule mo nga may mga amo sa nga kondisyon ba Sir Josil nga daw hindi makamurot mayo ti araya kung nagkakulangan mo ya is lutein, zeaxanthin, beta carotene dugangan pagid sang vitamin E pero kung may ara pagid sang zinc iya nga kakulangan Sir Josil ti kuha ka man iya sa mga sources sini sang zinc nga nag-affecto man sa aton sa nga panulukan kati ara man ang eye inflammation sini poor night vision kung kulang makita sini sa zinc.
1: Kagang isa pagid ining masaming ginareklamo kag nga natingala kita do nagdamo ang nagakalat hindi man nagakalat na no pero nagasuffer sa inatawag nato sa ning nervous nervous system problem ining depression worse than ining depression niya pero kalabanan gid anxiety.
0: Mm-hmm.
1: May ara kung kaysa medyo tao-tao pa panic attack.
0: Mm-hmm.
1: Kibot ka lang kung kisa do hindi ka kibalo ka na ni mo ginapamalhas ikaw at Miami pagkatapos siya kung anxiety na gani ara na dang kulba nga nagasala ka na do hindi ka nakibalo ka na ng himuon ni mo kunsa aton man sini magresulta pag digestive problem, ina mga ano gali kakulangan sang zinc may dako nga contribution dira do client. So sini if you're suffering for example sa anxiety, kinanglan mo gali ang daily supplements ang zinc for a faster recovery.
0: Correct, Sir Josel. Kag specifically sa aton sa nga brain and nervous system. That's why iban sa nga damo, sa nga paminsar kung ano ang bulong para sa ila sa nga anxiety or depression or tuman sa nga stress or even memory problem, kulang sa focus, poor attention na sini. Without thinking nga basically ang gamay nga kakulangan sini sa zinc kay kulang ka sa pagkaon sini, kulang ka sa pagkuha sa mga sources sini. Amo ang may labot kag may contribution sa ginapaligban mo nga no, sobra gid ako ka termino bla kay sa Sir Josel nga sobra ka overthinker bla. Sobra na overthinker pagin
1: warrior
0: mabinalak on daw, ni mapahamtang, depressed, stressed, may problema sa memory, malipaton, kulang sini sa focus o kon attention. Ayan ang isa sang inyo sini dapat kon angay nga paminsaron basi kulang ka mo sa zinc.
1: Ama nga hindi ka focus sa ila sining paris ni trabaho kung kaysa always daw disturbo bla hindi ka panumdumayo. So there's a big possibility pa check up ka mo basi kon you're suffering from deficiency sa zinc.
0: Correct, Sir Josel. Amo ni blang hambalan noon nga kulang sa focus bla damo nang pisahan way sa may nahuman. Kay pag way pa maano anong ginumpisahan niya
1: sa ilan ang spihak,
0: sa ilan naman sa piyak.
1: Oh, way pa mahuman ko ng portahan sa bintana naman ang gubro. Dama ng kalimbawa ya. Pero ti diri kita sa prevention na medokloyo. We can prevent sining mga tawag na to sini problems sa health problems through intake na ton sang zinc. Sa Santon Plus Gold Capsule ta kag sa Premium Detox of Del Capsule sa mga ingrediente ya sini Dokloyo, diin kita makakuha dari sang supply sang zinc.
0: Antes na Sir Josel, may tip lang ko bla sa mga daw hindi mapahamtang bla. Daw ka-anxious bala sa ila, masamiga ka-stress or even nag-experience na sang symptoms of depression. Abi nyo, makabulig ang peppermint oil, Sir Josel, pamparelax. Para sa tuma na ton sa nga kabalaka o kung pag-worry, bisan pa anong pinsar na ton matawayan bala, try nyo bala pamanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Para nga mag-relax.
0: Correct, Sir Josel. Kaya isa kasangkap, sinada is peppermint oil. Pagkatapos nga nami, pasan na kung mahaplas mo sa imo sa nga panit, mabanyos mo, ginabuligan pang makondisyon ng aton sa nga panit, kay may ara sa sang VCO and moringa oil. Basi sa pagtuon, Sir Josel, may benepisyo internal kung i-consume, pasudlon ang moringa oil. Kag may ara mo sa benepisyo, Sir Josel, external kung gamito na ton pang banyos. Kagabintaha pagid, hindi kita mapalapitan sang lamok, kag specifically ang lamok, Sir Josel, nga nagadala iya sang dengue nga kagaw. So makalikaw kita sa isang dengue infection.
1: No.
0: Makalikaw kita sa isang kagat sang sapat-sapat. Tidra pa lang nga daan, Sir Josel, dako na nga bintaha, labot pa kung magbalatian kita, Sir Josel, tungod sa kagat sang lamok. Siguro, hindi lang gamay nga stress, siguro ang aton experiencehan, siguro, Sir Josel.
1: Munang hambal nila nga, hindi lang guro anxiety ang batyagon mo, basi depression agad.
0: Posible agad, Sir Josel, tungod sa kadako sang hisol nga mangin resulta sa ni, nga ang kuan gali, Sir Josel, ang makahatag sa isang remedyo kung solusyon, gamay nga butilya malagli, Sir Josel, sa Santhon Plus Herbal Oil, nga makabulig sa aton. Pero kadto kita sa ginatuwag prevention. Ato ya prevention sang cancer yo sila sang kagat sang lamok, hindi kita mapalapitan makalikaw sa dengue infection kag hindi maglala bala sir do sila stress nga nagumpisa pa lang. Pag magpamanyos kita kay nagabulig patawhay pa relax sa aton. Pila sa isang prevention na to namang pagkaon sa ni sa mga pagkaon nga may makuha kita nga zinc. Muni blang hambal nga kun ang kabangdanan sa baratian pagkaon na resolusyon. Ang isang nga recommend na to, Sir Josel, sa ni amo ang moringa o kon ang balunggay.
1: Tikon balunggay are. Sa mga produkto sa Yes Health Incorporated, kung hindi ka mo dara makautan masamis ang balunggay, ara da Santhon Plus Gold Capsule may malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule may malunggay oil. Ang Santhon Plus Coffee Mix may malunggay. Ang Santhon Gold Coffee Mix may balunggay. Ang Premium D3 Coffee Mix may balunggay. Nga mambal nga ginpamutangan nyo ya kabalunggay na kaysa masami amo ning ginahimo naton nga partner pagbugtaw ta pagkaga mangin sapo kita mga pimo most of us nagapangapi. Di sa pagpangapi pa lang kundi butangan naton dar sang nutrients para nga sa inyo sini nakagawian bisan pa paano on a daily basis may intake ka mo sang zinc do kleyo.
0: Correct Sir Josil, kagang problem sang kalabanan bala kun may mga ginalikawan untata nila Sir Josil kani makapayos lawas. Ay nako nga problema kun wa sila sang ginatawag healthier version nga ibulos dira. Matentar sila nga magbalik lang gyapon to sa ginbiyaan nila Sir Josil. Like for example sa coffee. Ginuntatan mo kun untatan mong imo sining nga coffee kay masiling ka basi amo ning kabangdanan sa kun sining nga hyperacidity, sa kun sining nga sugar, triglyceride, etc. Why ka man sa ginbulos Sir Josil? Ang ending, mabalik ka lang gyapon to sa ginbiyaan mo.
1: Oh, okay. Sa sobra bing pag-inom naton sang caffeine bala, alabi na gid ko na acidic na kamo bala, may acid reflux. Kung kaysa sinin sa mga bago pa lang ganin nag-upo, Dokleo, gamuno ng asawa mo.
0: Mm-hmm.
1: Yan ano man, na daun na ka pa sila niya nagbusong sako na. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Daun na ka pa digwa-digway.
0: Gali kayo nag-react na to kung galain niya sa ringa tiyan.
1: Oo, oh, gali kayo ang kape, grabe ang acid.
0: Mm-hmm.
1: Ang intake. So, make it a habit. Santon plus coffee mix. Pili lang mo. Wala ni caffeine. Why coffee beans? Santon gold coffee mix. May collagen na, may glutathione pa. Plus ang lima ingredient. Tingnan mo ang gusto ng palaya malunggay, garlic, spirulina. Premium D3 coffee mix. Arada virgin coconut oil. May arada. Damo pagid. May malunggay man ina siyang ingrediente. Kag marami pa sila, may vitamin D3 pa. Amo ni nagapabalik Dok Leon sa insulin sensitivity.
0: Correct Sir Josil. Kag ang manami pagid kay ti like for example ang aton premium D3 coffee mix, ang aton nga Sunthone Gold coffee mix. Kag gidugang ko pagid Sir Josil ha, ang aton sa nga Sunthone Gold herbal tea nga nagabulig man panami sa aton sa nga condition sa digestive system. Ang mga pampatami sa gin gamit sini sa ila isa amo ang stevia.
1: Tao.
0: Zero calorie. Di total hindi nyo gid man ma untatan ng pagpangafe para hindi ka mo matem sini kun maglikaw ka mo sa kafe nga naandan nyo nga doon di mayong inyo sang ipamatyag. Try nyo bi ang premium D3 coffee mix, ang Sunthone plus coffee mix, or Sunthone gold coffee mix, pangbulos kay ti may health benefit ka mga makwa sini, or sa mga hindi mahiligon maginom yung sang may caffeine Sir Josil, kung di gusto magpangafe iya kag mahiligon sa tea, pwede man kumong makatry sini sang Sunthone gold herbal tea.
1: Kag isa pagigili Dok Leo, yung zinc also nagapanami sa aton man sa sining eyesight.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga kinanglan naton nga mag kun mga pikita ha. Amo nang tatlo ka variants ang kapeta kay may zinc ina. Pero kon bala ninyo nga deficient or deficit or may deficiency ka mo sa zinc. Pwede ka mo gid ka inom para ma-maintain ang good eyesight ha? Specifically for good eyesight gid ya. Visionix Plus, Dok Leo.
0: Correct sa Sir Josil, no? Especially, iya ko ng deficiency mo magluwas sa zinc abe, hindi ka man pala kaon sa mga pagkaon sa nga manggranon sa mga antioxidant, kasubong sa isang lutein, zeaxanthin, kasubong sa isang beta-carotene, hindi ka man pala kaon na isang utanon or carrot or kalabasa abe, kaga vitamin E, nga mo ning kinanglanon sa mata, Sir Josil, para nga mapabilin kung taning kabakod sa mata or protection sa mata, malikawan ng paglabo sa mata, kagiban pa nga problema sa aton sa ning panulukan. Kung nagainom kita sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Isa lang hay, dugang taman galing ang soybean nga amo ning isa sa mga ingredients sa Sunthone Plus Coffee Mix na aton, Dok Leo. Ang soybean is also one of our sources of zinc supply sa lawas ta, Dok Leo.
0: Actually, Sir Josil, hindi lang one, but one of the best plant source of zinc.
1: Ang soybean?
0: Yes, Sir Josil.
1: Okay. So, kulang ako sa, no, tawag na to sini, sa description pa.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang pinakamaayong source or sources.
0: Sa plant source.
1: Plant source.
0: Kasi may animal source man eh.
1: Mm-hmm.
0: So, dire kita sini sa plant source aton sa suggestion.
1: So, Sunthone Plus Coffee Mix. Abin nyo mapungga na ton sina ang pagkalabo dayon sa aton sini nga mata. Ano bala, ma-prevent na ton ang malala sini nga mga komplikasyon sa ikayong lawas ta madamo ang posible discomfort kag basi maglala ang ato sini nga balatian kon padayon nga deficit kita sa singkang supply sa lawas tadok layo.
0: Correct Sir Josil, actually may expression pag ini sang isa ka ginikanan nga sinuling bata ko man, harapon na. Mm. Pero nga konsonson plus coffee mix sanag man mataya.
1: Tultulan niya ko din ginatagon.
0: Tultulan niya bisan din ko natagoon makakuha gyapon.
1: Oo. Oh. So actually ini tanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Kag just to let you know, kung nagkapangita ka mo sa Santhon Gold Coffee Mix bala, kaya mo nang in-demand subong eh. Ang Santhon Gold Coffee Mix, available na sa tanan niya mga branches sa Mercury Drugstore. Pero kung may suki ka mo ng butika or pharmacy, malapit sa inyong lugar, nga lalakton nyo lang, kadto ka mo daraan ay kagdira mamangkot. Basta hambalon nyo lang, Santhon Gold Coffee Mix, produkto sang Yes to Health. Kag kung magbakal ka mo, make sure nga may tatak Yes to Health. Para sigurado ka mong authentic ina urig, ha? Mabakal nyo ini actually mga produkto in pang-mentionar ta sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy or TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy available na. Pwede ka mo ka-order, agi lang ka mo sa official store sang Yes to Health sa TikTok kag sa Shopee. Ang official store sang Yes to Health is Yes to Health 2011 Inc. or INC. Amo na ang official store sang Yes to Health. Sa Bacolod City, basi kon makakari ka mo da or makakadto ka mo da, nakaagi ka mo dara, kumpletong produkto sang Yes to Health kag Program of Supplementation Guide ara da sa Yes to Health store. Diin located Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, landmark atubang sang Marayo Bank. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan, Yes to Health Store. Sa Iloilo City, may Yes to Health Clinic, ang Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May consultant kita dira. Adlaw-adlaw, agud to mag-attend sa inyo sila nga mga concerns, labi na gid sa ikayong lawas, including ang Program of Supplementation. Now, so ti, amo ni, sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, sa taga Guimaras, kag sa Malabutan, sa Aton Pagwaragwag, kadto lang kamo sa suki nyo sa ninyo butika kag pharmacy if you're looking for san Yes to Health products nga sa inyo sa ninyo lugar kay almost covered ang entire Philippines sa ato sa ninyo produkto. Anang isa na lang diri siguro Doc Leyote, ang zinc ko don't know kung may effect ini sa ginatawag nato sa ninyo gana sa sexual activities Doc Leo.
0: May ara gid Sir Josil eh. Sana mention ganin aton taga ina no. Nga kinanglan sa mga kalalakihan, kinanglan sa kababaihan pag-abot sa reproductive health. Tuman gid ni ka importante sa hormones para nga bisan pag sa sperm cells sang lalaki Sir Josil makabulig gid ini. So that's why isa man sa konsiderasyon naton nga kung nagahina na ang performance ni medyo nagaluya na ang dapat sa ni Sir Josil nga aktibo gihapon kontani isa sa i-considerar man naton sa ni ang zinc na ginatawag.
1: So ti kon luya na gin man na pamatsyagan yung daway kamugan ang tali pwede pa inay. Ha? Pwede na mapabalik. In short, sini pwede mabuligan by way of taking one capsule 30 minutes before ang loving-loving mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Manang ambal, basta ang kilala ko, Sir Josil, basta buhi pa na, basta mainit pa na, may pag-asa pa.
1: Mm-hmm.
0: May pag-asa pa na kung mabuligan.
1: Oh. Basta, importante buhi, Doc Leo, ha?
0: Importante buhi.
1: Oh. Kay tikon allows na, ati, why na gid na? That's why nga, 30 minutes, ang advice naton, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Sa mga panahon bala subong Doc Leo, uso yang palanakit gid permis ang lawas. May ara da kon kaysa nga di na gid ya kabangon mo.
0: Mm-hmm.
1: May kilala ko gani nga why na gid ya ka why kabangon duha na kadlaw. Bangod man sa palanakit sa lawas. Damo lang kung kaysa ikaw na silan, bala damo lang ikaw na siguro sa kwan ko na siguro sa kwan ko inihay. Pero panumdumon ta ano ang himuon ninyo? Pero kung magwantahanin nyo, blue banyo sila nga na isang ano, be? Santhon plus herbal oil. Pero kung daw hindi, naging magwantahan, bakal kamo sang cease the pain, Doc Leo?
0: Kayang cease the pain, Sir Josel, makabulig mo sa palanakit sang aton sininga lawas. In fact, kadamo sang mga nakapresyar, Sir Josel, pabalik-balik ang sakit sang ulo, bisan sakit sang ipon, gani, Sir Josel, mga nabuligan sini, may mga dysmenorrhea, ginatawag menstrual cramps, nga nabuligan, Sir Josel, ang iban sini gani, nag-absent mo. Kung ara ila sa nga pamulanon or before, bala tungod nga nag-alubid ang iban sa kasakit sini, nga nabuligan sini sa pagtumar sa cease the pain.
1: Pati gali sa ano, no? Muna, Doc Leo, sa mga kababainhan, may dismay, tawag nila, mabuligan. Ang sakit sa ngipon, Doc Leo, amo paginabaw, Diyos ko, kung magsakit lang ngipon, no, pamatsyagan mo, blado, maguba ang kalibutan.
0: Hindi ka makabati, Sir Josel, gamay sa nga lagpok. Gamay sa nga gahod, kay ang termino, sa kilala ko sa Sir Josel, siya dumalupok ulo ko.
1: Amo lang natuod ka, gamay ngipon, pero batsyag kabilo galawa, so pwede ka makainom sa cease the pain. Pareho sabi ka ron, ga, sakit ng tuhod ninyo, bangod malamig ang klima, hindi na mo kagwanta, mahambal na kinanglang ko ni Imnan, kay may laktan pa ako, pwede ka mo kainom sa cease the pain. It's a quality product actually sang Yes to Health Incorporated. Galing kiti daw lang ala na kami ni Doc Leo Bischimpo. Wow, salamat gid sa inyo pag-upod ha. Sa isa naman kedisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Yeah. So, kabay pa nga nataga namon kamo sang ideya. Nataga namon kamo sa mapuslanon nga mga health tips and information. Luyag talang i-acknowledge sa mga nagapamati sa aton, si Kagawad Rodrigo Montaño, si Ma'am Hermite, si sa Hong Kong pa inigapamati si Ma'am Hermite, gabalon manisang santon plus gold capsule, si Ma'am Melanie Martisano, dara sa La Castellana, sa Martisano family, nagapamati diri sa aton sa programa The Secrets of Health. And lastly siguro, kay daw alang-alan na kami ni Doc Leo sang tiyempo, hatagan ta lang sa iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, Doc.
0: Sa ginagmay nga kakulangan sa lawas nga kung naton mapabayan, posible magresulta sini sa mga kondisyon kag balatian, diri sini nagasulod ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Kung ginaugali naton na ginainom mini sila, adlaw-adlaw naton na ginainom, mabuligan niya masuportahan, kag mabuligan niya malikawan ang kakulangan sini sa pila ka mga vitamina, mineral, mga phytochemicals, bioactive compounds, including zinc, na kinanglanon sa aton sininga lawas sa nagmay lang pero kinahanglanon adlaw-adlaw mapasudla ng atan sa ni kalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Kita sa sakit na mong kalitra o tukar.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines,
7: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa.
2: Sa Bacolod 103.9 XFM.
8: Go!

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pwede din sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Happy, happy Thursday, everyone!
1: And good afternoon, mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Nagbabalik ang inyong Uncle Bobby and Sexy D sa aton nga X-rated na program. And syempre, no, nakatutok makamugyapon diri sa inyong paborito nga istasyon XFM 90.3 Bacolod! Ano pa ba yan ko na subong ang tanan? Pag sinagra ka man na, bahala ka na.
1: Yeah, syempre, kung gusto niyo naman kami makita sa YouTube na XFM 90.3 Bacolod Livestream, pwedeng-pwede ka mo tayo kakadto kag-review niyo ang amon nga live.
0: Kuri-kuri-kuri-kong! And syempre, ang oras subong, alas 2:18 na sa ngapon, kagang petsa subong, Agosto 6, 2026. Kamu siya palang, Sexy D nga, kung masyado ka nagpaminsar sa mga tanan niya bagay, dumavoang ka. Subong yan, nagluwa mong breath ko na, mahala ka mo na.
1: Ako man, kahit wala akong suklay ngayon.
0: Oh, di ba? Uy!
1: Tapos ginlakat ko pa. Eh, wala ako service. Kalayo-layo sa amon, Balabanga. 15 minutes lakton mo.
0: So, naulba mo?
1: Sig na lang alakat.
0: Wala pa nakapangusay. Tiyak, oh, kuya, oh. Alin sa gamay ko, never give ko ng usay. Kay kung usayin, kuya, sa ano, sakitan, kuya, mo kamot lang na i-always siya. And syempre, no ba, grabe kita. Nag-enjoy kita ko bala, mga katropa, no, sa aton nga lagaway. Pero karoon tala suryahan, ha?
1: Oo.
0: Kag syempre, no, kung gusto nyo man magtawag diri, mga katropa, pwedeng-pwedeng ka mo di katawag. Ag, kagugot sa brak, wow. Ay, ginanda ko na giguro.
1: Oh, baby, bravo.
0: Ginanda ko na mag-gym or mag-jogging, di what? Pwede na mag-jogging ka pa, hindi ka nakika-edit. Alright, miyara kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926.
1: Kag-live na live kita subong sa Facebook page namon nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung mayara ka mo ang mga dedication, birthday celebrant, or ipatamyo, pwede nyo gina makomment. And please do like, share, and follow gina-permis sa aton nga page para at least updated kabala sa amon mga chismes.
0: Gawara na to ato ng mga insumo. Nao kami, Bla.
1: Doka nami to, wow.
0: Dawara na ito nga mga konsumo. And syempre, no, pwede man ka mukatawag diri, ay pinta lang diri ang ito nga number, ha. 09-50-522-2818. Amo ina ang inyong nga number nga, tawga, no, mga katropa, kaga para at least, matawagan ka mo namon, I mean, or makatawag ka mo sa amo, no? Depende man, no? Kung may ara man sa mga katropa tanga gusto sila ya kay ang gusto tawagan, ti, pwedeng-pwedeng ito. All you need to do is ibutangin yung number diri sa ato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman malantaw takaron kag matawagan ng ato ng mga katropa. And congratulations, ha? 143,000 na follower ang atong XFM Bacolod News and Public Service Authority page.
1: Dumadami na.
0: Dumadami na sila, no? Madami na, Ged. Alright, and kamusta naman ang how's your weekend, no? You still have 2 days to go before you take a rest.
1: 1 day na lang, kay Friday na tabuas.
0: Ay, okay, no, 1 day na lang, no? 1 day's in my life.
1: 1 day, isang araw. Tewa, pag ginaginlakat ko lang. Okay. Maglabot ko sa bangga na mga tagaktakang balas ko. Sa kasi tricycle, do'y vlog ko na lang kani. Papunta na ako ngayon sa takoyaki.
0: Hindi, di ba ang tingog? Di ba ang tingog sa mga vlog?
1: Oo.
0: Eh doon, naglalakad na naman ako. Papunta na naman ako sa ano na. Ano naman.
1: Nandito naman ako ngayon, Daniel. Papunta na ako sa sakaya ko ng LRT.
0: Di ba? May amugin yung tingog pag-vlog. Amo na ganing testingan.
1: LRT, amo na nga magsaka ka. Wala ka dapat RT. Kay standing ko kagina.
0: Huwag mo natin silang kasalubungin dahil hindi nyo po sila kamag-anak. Maraming salamat. Kaya na sugata, pero di.
1: Amo na kayo, may laki nakapanso ginapag-standing ko. Kaya kung nakapalda ko, about the Barbie, kuya Stonga, seriously, kulang na lang. Please, wear your seat belt. Turn off your phone.
0: Ay, nakakadlaw naman ta. Anyways, no, mga tropa, isa naman kahapon ato na talakayon ang mga istorya nga ginpadala sa ato nire sa ato ng mga katropa, no? Siyempre, pinagi naman sa drama. Kag, siyempre, hindi gina madula sa ato ng pag-advise, no, mga katropa. Kami ni Katropang Sexy Dia mag-advise sa mga letter sender. Kag, may chance saman ka mo nga maka-advise sa mga katropa. All you need to do is call us. May ara kita dira sa number nga ginpin sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. That's 0950-522-2818. Pwede nyo natawagan para mapatayan mo ng inyong mga sentimento. And syempre mga katropa, do bati ko bagyo na naman kita dira sa Pilipinas. Noti, do may parte sa nga Pilipinas nga gainit dito naman niya sa Manila gainulan. In fact dito sa Dumaguete ha pagpakadto ko to. Ano man niya nga dumidyo to. Kamalas-malas man kay ngom. Ina lang sa kabangkalan mga kadto ko tani temprano no mga around August 2. Ay, katri lang ko ah. Pagkatri amo pupubusok-busok. May lang ganin no maayo kay kabuot sa taga do leader ang nagapamat nga may batsuyan nga sige isulod to ang imo motor sa may parkingan gid nila dito ko nagulat asa magulaw wala isa ka oras so ni sa isa ka oras sa sexy dino daw ko hindi na gid magulaw ya
1: no at sa isa ka oras kadamo na nang isa na panumdo mo to
0: ayo nag flashback gid jam from naging bata ko pa kadto subo na realize ko gid nga ining mga tao nito wala gid pa pala
1: Nanggugot.
0: Well, pinagugot.
1: Yummy lang ito na tilawan mo. Paligo ka na na.
0: Uy, speaking of yummy, ha? Kay yummy, ginman tuwad mo sa mga pagkaon dito sa
1: Sir
0: Yummy. Grabe, hindi oh.
1: Hindi alam ka, ha?
0: Ang burger nila, sobra kanamit. Gidya as in, kay favorite ko ba yung ang ila, pagid nga crispy chicken at crispy, cheesy crispy chicken nila. Puno mo nami, gidya nga filet. Pagkagat mong palagi sa unang kagat, ang cheese agad. O, kagkanami, sige lang, strawberry, nga, milk, ano, gijaya nga, as in gatas, gijata na nang ginabutang. Amo to, nag-grave gig ko yan. So, kung pwede. Sa no, kati magka-brunch, Miss Looney, man, sa Bacolod.
1: Baka
0: very affordable. Napaka-affordable, no? Sa, imagine nun mo, ang ilang ang mga price sa 6D is just, pang student kidya. Amo na nga ginakadto to sila sa mga student, no? At the same time, syempre, sa mga katropa, tadira, no? Nga ginagambal, lagi ko sa inyo nga kadto. Anyo ko dito, pero syempre, kay tungod malayo man ang iban dito. So, ang natagaan talang pabor, eh, ang mga followers, takag mga katropa, nga, malapit to yaya, eh, kag, no, naka, tokim din, oh, doon ka pag-atagaw. Dasi, kita mo na mga, dumi ko pag-atag to. Instant follower na yun. Palo. Pero again, once again, Miss Krista, the manager, Sir Sam, and to Miss Looney, thank you so much for having me today. Thank you! At the same time, syempre, no, mga katropa, hindi kit pag kalipatan no mga katropa nga maghalong kita subong nga panahon medyo golpi lang ga init ga ulan tikin an lantas ang ginatawag nga resistensya para sa pang-adlaw-adlaw tanga pagpangabuhi syempre walang iba kundi ang aton nga ultimate trio our life saver amo malang niya nga aton nga dapat imno no every day no para at least kumpleto Ricardos ang kinanlanta nga mga bitamina, mga protina, mga good food or vegetables nga kinanlanta sa aton lawas no labi na gid ining Santon Plus Gold mga katropa ining Santon Plus Gold is isa ini ka kapsula nga puno sang mga kinanlanon sa aton kalawasan labi na gid ang mangustin ining mangustin mga katropa isa ini ka antioxidant pangkaka sa mga toxic sa aton kalawasan. So kinanlantagid no nga ma-remove ang tanan yung mga toxic sa aton kalawasan nga dala sa mga pagkaon, ilimnon, kagsang environment, syempre. May harap makita sa ampalaya nga mapait lang pero manami ang epekto sa aton kalawasan. Nagapa-lower down sa cholesterol, nagapa-regulate sa aton mga blood sugar, kag dugangan ta sa malunggay nga rich in vitamins and minerals. May garlic pa imo nga anti-inflammatory, amo na nga, kakastanan yung mga bukol-bukol, mga pagubag sa aton kalawasan. Ining garlic, mga katropa, sa wala nakabalo, anti-cancer ini. At the same time, may spirulina kita na sorsang protein. Diba? Paano nila gintasok sa ining nga kapsul? Ilan na naiya problema. Hindi ta lang problema hon, okay? Importante, ginainom ta kag nag-healthy kita. Dugang ang tapag-ibisang premium D3. Ining premium D3 ta na naman mga katropa, no? Isa ini ka premium food supplement against virus and bacteria. Ini naman siya ang responsable sa pagkaka sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. Plus, this is the sunshine vitamins, mga katropa. Nagahatag ini sang vitamin D3 sa aton lawas nga makuha ta sa sunlight, labi na gidsubong nga do wala kita sang direct sunlight, no, nga makuha because of rainy season. So may araman ini sang virgin coconut oil, may araman sang malunggay oil nga nagapadugang sa aton healthy. Sexy D dugangi.
1: Yeah, syempre hindi niya makumpletong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Syempre, ang iya obligasyon man sa aton kalawasan is gapadugang palig-on man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya nagabuli gini protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balati, especially nga na mention ni Uncle Bob nga daw ang chimpo subong daw hindi gidyanamik kag duo na gulpi lang kambyo klema kung kisa gabi init-init kung amon oras then pagkagabi ulanan ti do ka prone ginaiya magamon niya sa sipon kag mga ubo-ubo, no. Speaking of ubo-ubo nga ba ang bata ko tong nilanat patukag ang gamay ko na ubo man kag na sipon ti mas mayo ya nga temprano patap na un mo na ya nga daan niya paimnumasang Santon Vitamin C.
0: Kurik-kurik-kurikong! Managani nga, sexy D, chakto na ginobra mo, no? As early as now, kumbaga, prevention is better than cure. Siyempre, tanantang mga produkto, himo inisang Yes to Health Incorporated, nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! Thank you! And syempre, kung mamangkot ka mo din, mabakala nga ito ng mga produkto, no? Pwedeng-pwede nyo gigatuan ang hanging malapit nga butika sa inyo. And syempre, may ara kita sa ginatawag nga Yes to Health Wellness Center. Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City!
1: Kung tamaran ka naman magkato sa butika or kung gusto mo yung mag-order through online, pwedeng-pwede gid kag available na sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadtulo ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: And speaking of galo, mara naman nagaitom na naman ang kalangitan. Nagabagusbos na naman ang hangin. Basa na naman ang sulod balay.
1: Pero kagapo nabi mo sa live ko hampang ko da every mention ko sang X-rated ginano ko ginapindot ko da ang imo da nga kuan na o piano kaya syempre din lang sa inyo paborito nga X-rated.
0: Agad na sagad na gito kuhay ta eterna ko. And syempre, no, gusto ko lang pasalamatan, no, si Sir Junjun Abueva of Domaguete. Thank you! And to Miss Emily, sa iyang asawa. And to all the Abueva family, no, kay Lola, grabe. They are so well accommodating, no? Grabe. Inabalang, ipakadto ka na, ginlibre ka na pagkaon, ginlibre ka pa lagaw, tapos may cash ka pa.
1: All
0: assistance, di ba? Ngamo ka mo naman.
1: So, na all ba?
0: Di ba? And then, no, mga ka-friendly to sa mga tao sa Dumaguete, sexy din, no? Kaya ang imumotor, let's say, may mga ginatawag sila yung mga parking attendant. Oo, nga, may mga uniform gidya nga, kabalo ka gidya, hindi madula ay mga motor. Kag, kung nagaharang sa tungaya, bala ka, dapay God na inamon nyo, kag naka-line up. Because, motor capital city ang Dumaguete sa Philippines. Mas damo ito yung motor kasi sa mga salakyan. Amo na, bilkan diin, gagalay na ulo mo kay ka. Tag 2 layers ang motor yung hangga parking. Sa ato niya, tag isa-isa lang na iya. Dito, tag 2 layers, 3. puro mukway gid. Mapabata, mapababae, lalaki, tanan niya, tigulo, motor yan, tanan gina. Grabe kang balik ko. Grabe no, parang nang... biskan sa downtown niya, normally, ang makita mo, sa Lakyan ka park, o sa ano, dito yung pagsawad, puro motor. Ngayon, da ka namin sa gila, da nga, ano kaya nang, People's Park, no? And so, syempre, gusto ko naman pasalamatan.
1: Diba, kamera silang Boulevard, da?
0: Yes. Boulevard of Broken Dreams.
1: Boulevard.
0: And special shout-out, gali, no? Sa kay Misuhan or sa tag-iasang nga Regs. Chicken and a Sal, no? Oh, grabe. Nabalang, ginlibre ka na nila pagkaon. Gusto ko yung magbayad, ha? So, siyempre, nag-vlog ta na lang yung ikaw mga, amo ka na mo, basta gingaan mo sa kamayon. Nga,
1: oh, grabe, ka mga generals oh, sa mga tao.
0: So, bragging sila, no? At the same time, para pagkakanta ko to sa ilang park, may kadulong pagkidya pagkaon, ba sinagot? Alo, kumbwato.
1: Ay, marami.
0: And, siyempre, no? Makambalkab lang, ha? Place to be, maniman. Kaya ang ilag, ilay ang Valencia, na, ang sa babaw, sa Dumaguete. Ano nagaliya sexy di no retirement place damo da foreigner nga nagaretire no ara man dira ang nakakanto ko sa Mango Ranch ila nag ano naginya natigulaw naginya ng akong panit nagarikiso na gid ako ah masanton herbal soap ko bala ito nagarikiso na gid ng akong na ga dry na gid siya it's a sign of a you have to gulang ka na tingnan mo na gid kaya puti-puti na siya
1: hindi
0: nga.
1: Hindi ko makita. Kaya kung kisa ko magpanit-panit yan kamot, kuya, it means yan. Yeah, sa panglaba kung kisa.
0: Sige lang. Aman, bato nun ta. Magkarigid doon ka lang, gidman, titigulang ka naman. Sabo na yung mambal pa mo, mapakyot pa ta. Hindi na, gulang na ta. Bato nun. Bato nun. Natag sa iba na. Atag sa iba. Antropeo. No, kapang nakatol ko, balpeo. No, nagulang, nagiko. Okay ta. Alright, sis. It's about time now para i-shoutout nato ng ato mga katropa din, no? Nga nagpamati sa ato yung official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Let's go, Sexy D!
1: Yes, sir. Ari din nagpanguna ang atong katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob, kag Sexy D. Kamusta? Nagalantaw lang kami di sa Sitsulapak, Duldul Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, gid! You. Anyway, sa Mamelanie, pasensya, gigagapon, wait na nakanatawagan tungod kay wala na oras. Pero basi karon ikaw naman ang una-una namun nga tawagan, ah.
0: Penpal ka mo, penpal. Penpal ka mo.
1: Kagari mo din rin atun nga katropang Jaloen. Good PM, Sexy D, kagang Kolbab. Pwede makarequest ang kanta nga team song sang XFM Campus, ang kanta ni Dingdong Avanzado. Ang title, 3:25. Sa 25, oh, eh.
0: 3:25. Kuno ba'y Dingdong Avanzado? May request ni si Jelwin. O, si Sir Chris na bala.
1: Sa 25.
0: Chiko niya nanay kung may copyright. Kung wala, okay.
1: 3:25
0: na lang ang nabilin sa kurta ko.
1: 3 billion. Ano mo na sa... Ay, hindi na yan.
0: Hindi na mo.
1: Ay, hindi na yan.
0: Saan na na yahood? Ay, pamuro na tao ko.
1: May 3 billion. Ay, hindi ba na mo?
0: May 3:25 kandala. Pero ginutang niya na bilin zero ka na. Alright, siyempre mga katropa karon mga gabasa kita sang sulat ha. Ano naman bala ang sulat niya aton pagabasahon kag dramahan kag tagaan sang advice no diri lang ni gihapon no sa inyo nga programa siyempre. And sa mga katropa ta again ha, nga gusto matawgan ha, please ibutang lang dira ang inyong number kay tawgan ta or kamo ang magtawag sa amon gamit ang aton nga number diri no 0950-522-2818. After sang drama magakuha kami or magatawag kami sa mga katropa naton para maghatag man sang ilaman nga advice or opinion sa nabatian niya ang istorya. Syempre diri lang ha sa X-rated kaupo rin yung Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal Wed.
1: Sex hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipat ha.
0: Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting!
0: We'll be back. Namamayang pa, namamayang.
2: kapayapaan sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
2: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: XFM.

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling. Isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent na ni na tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag ito ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia,

0: Secrets of Hell. Santo Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Mood binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nirelax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist, call your doctor. Pagbibili
7: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: Pagbibili sa mga butika. SFM Exciting!
11: XFM kid how?
12: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
11: Nga XFM kid!
13: Ay, nami ang music ah!
11: Nga XFM kid!
13: Ay... Kula ka lang music, magkatapos bugtaw ka pala, mayarap ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit yung mga DJs nila.
14: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply...
11: May how kid dapat?
14: Oo, enjoy lang.
11: Nga XFM kid how?
15: Tingin mo!
14: XFM 103.9. Go!

0: And we're back! Alas 2:49 sa kapon mga katropa, kagining oras, ginatulong sa inyo. Sang aton nga paborito nga kape, walang iba, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini lang naman ang kape nga nagkape ka na, healthy ka pa! May ara ini sang moringa, may ara ini sang soya powder, kag may ara ini sang mangustin nga nagapa kakas sa mga toxic sa aton kalawasan. Pwede mo ginitimplahon nga mainit kag mabugnaw, depende sa imo. Ang isang epekto nga maayo sa aton lawas, siyempre para sa mga kababaihan, ang iya nga pagbulig sa inyong mga hormonal imbalance. Non-caffeinated ining klase nga kape, amo na gani nga hindi gini magpa-acid or magpalpitate ang imong nga kurason bangod kay non-caffeinated ining nga klase sang kape. So if I were you, gusto mo magkape, kag mag-healthy, mag-Santon Plus Coffee Mix na pre.
1: Duga ka tapagid sang suplemento pagabot sa mga kalalakihan na mo ang turbo. Liwat, liwat, sala, to, sala, sala, stats, liwat. Oh. Duga ka tapagid sa isa pagid ka suplemento para sa mga kalalakihan ang turbo.
0: Lingaw na naman ang kalalakihan. Yeah!
1: Luwat, luwat, luwat. Kung... Wala, maghahanti. Sige, no. Kung nagapalay-palay may ang inyo nga mga patola, pwedeng-pwede ka dyan. Inuman mo inasang turbo.
0: Oh, yeah.
1: Kay sigurado nga mag-aasog dyan ang agi mo.
0: Oh, yeah. Hit me, baby, one more time.
1: Wala, wala pa ako tapos. Pero, hindi mo papatami ang imong asawa. Kay basi mo po na lang sang hibas. Kaya nga sa turbo, wagas ang lakas. Kaya mo pala yahaw.
0: Di ba ilain gaya ko ni Kodan? Ikaw pala gandala sa programa. Ikaw na kuduwa yung mam gilan.
1: Para naman ka.
0: Ay, naku buhay.
1: Hindi, gati ko mo ito kayo nagdala.
0: Gano. Kung ano nagdala kayo, wala ka din mo. Alright, no, and once again, oh, grabe, una sa tanan, gusto ko gin pasalamatan si Sexy D.
1: Oh, wala ka naman, dumurabo na nga, thank you.
0: Oh, grabe nga, thank you, no, kay, grabe, ay, nag-effort kayo sa brabis kang gaulan. Tingnan ko, ito ka, dali, sa kagambali, see you, gin there, ha, makadug. Ay, baw, serado na ko, no, gani, ang save more. Pero, gin, katok ya gin dyan, para mabaklan lang ko cake, no. Thank you! Those are the things na sobrang matouch kag gibla kay ang effort sa tao. Thank you! Pa ko magibi!
1: Ay, God!
0: Yahoo! Oh, na-touch ko yan, pero ginakanda ko, gagagaw ang ibi ko.
1: Pero doon mo, kunin ko tayo eh. Nga, may pinanawag ko lang kay Sir Mitch ng may tao di.
0: Ay, nag-iba ka sa bang?
1: Oo.
0: Ay, hindi ka alam
1: ko. Mga ilang munta sa kilid na tangko-tangkong daw. Dumapungko na lang ko yan. Yahoo!
0: Wala din lang inasapak. Pwede lang kitabla nila i-doorbell ding-dong.
1: Hindi, sabat. Sabat. Di, wala na tao, di.
0: Ah.
1: Friday to buy. Ang tapos alas 7 na to. Mula ko lang sa tsuna.
0: Di, sino na gano'n?
1: Wala, dumapungko na lang ko gano'n sa mga tangkong daw.
0: Ay, kung natulog ko na sa kilid, hindi ka gali, ha?
1: Natulog?
0: Anong bal mo nga Friday, di ba? Kaya di ba nagagabihan pa ko, di?
1: Ara ko na sa may ano, ho? Sa may pot siya nga milktihan.
0: Gwapo, ikaw na tanay. Tari ko di ka gatulog. Hindi ko kagwabay.
1: Uy, di ba? Oo, gabi na to ng gulaw daan.
0: Oo. Oh.
1: nakalimutan ko to ni Papang mo. Alas utso na. Tahimik nga pag-abot. Yes, ako niya. Naginom ko sang milk tea nga matcha. Nabalaway mo ko nang una-una. Tahimik yung man nga, oo. Tahimik yung pag-abot ni Papang mo. Bawang sakit-sakit. Nag-idatsyan ko yan. Aba, amakon mo nga ginabala niya ko nga. Ikbalik to, anay sa station niyo. Kaya ba si Mitawo? Ang bayan na updan. Taka, hindi na. Ako na lang kayo ginabahulay. Nakita ko na yung dugo mga balahibo. Kuya mo oh, na yun.
0: I know the feeling.
1: Cold swap. Sir Mitch.
0: Ano rin cold swap?
1: Sir, sir. Namin ba ba Sir Mitch? Wala dumagwa na ganyan, sir.
0: Very natural, di ba? Sino na kabre?
1: Wala gani ang natabo. Dito na lang kami sa opisina ni Papang muna. Kadto ng CR. Dito na lang ako ng CR. Para ba lang feeling ang kasakay ko sa motor yan. No, hindi na ako magsuksuk raincoat mo. Kati eh.
0: Hindi ka balik.
1: Kasi ko sa kanya no? Dugay pa ne. Layo pa.
0: Ay, ako grabe ba din. Survive, survive.
1: After to, muna ito nga na late ko pangita. Kaya kaya nasaradaan ko sa mga cake. Kaya tungod nga, nayawan po ko yung pangita. Si Aran, miss ko yan na gano'n.
0: Grabe galing story. Movie format, agang cake ba? Ang oh, magaling nga mas grabe, ginapalak pa ko sa effort. Kaya ang effort, tutahan ba ng kifot?
1: Kaya nga ba lang si Papang mo nga gabi na ni Gang kasi wala kag tapos ka inulan pa. Tisiling ko, okay lang na iya. Kati ulan, makapaligo man tayo magbalik. Pero ako niya, ang word of honor bala. Siyempre, yung nagambal. Uy, kuya nagambal si mo nga madala ko. Kaya nga ako niya bala. Siyempre, na-expect ka nga makadto ko to muna.
0: Gabi, no?
1: Oo, oh, word of honor ginatawag bala. Biskan wala ka lang kwarta ko. Hindi kaya gawin ka ka pasalig.
0: Correct, correct. Ah, namin. Pamatihan, di ba, no? So wala ka lang kwarta, basta wala ka pasalig.
1: Oo.
0: Importante na nakadumdum ka, nagad na nadumdum mo ang tawon. So, amo na gani nga, dra mo na ba ma, kumbaga, dra mo na ma-feel good, no, na, when you have everything already, no, sa tabi do, sa gana, na, no, tapos, dra mo gadya lang taon, galiya nga, mas nami pa gadya, ang feeling, may effort halin sa mga tao. Siyempre gusto ko pa salamatan man si Mark, no? Ako nga gitarista.
1: Ganyan.
0: Simple lang mga bagay.
1: Pero bakod, gadya
0: siya. Simple lang ba lang, ginatawag ba lang, palagtik ba lang, pero panglibre na galing. Parang, nakatatos pong tao. Ay, may ano to, may dubi, may mga kalanaan to. Ano nga pa, simple kayo, huya ba lang mga bal? Treat ka, di ba? Mga lalaki ka, mga batasan, hindi mga bala pa, ano pa, obvious. Ano ka naman, ano? Lagi na libre mo ko. Kay, di ba?
1: Mabayron po ko nila in trance. Ay, wala. Wala ka na surprise ako. Hindi ko yung mag-inom niya. Mabay pa ko in trance. Anin ko sa bago? Tasig lang ko, di. Raki ko tango adana yun.
0: Grabe ka ganyan. Grabe ka ganyan. Alright, at the same time, no, mga katropa, syempre, pareho ba kay Mark, no? We've been friends, we've been bandmate more than 4 years already. Kung bagaway ko ginisip ang bulig ko sa iya, no? Pero, nami kaya, arabla, in return, he never failed to, you know, give back to me sa kung anong mga bagay. Kung baga, wala kami kaisip pa yung adawa. And for you as well, no, nga, I did not expect, no, na you will do that, kayo ni Papang, no, ang effort. It will forever ma-register sa utok ko, no, na there are people gidya nga kabalog li magginatoga magbalik sa ilang utang na loob or just being good or being kind no grabe so inspired no at the same time being ang kind no especially no shout out kay Sir Junjun Abreva thank you for being kind no and syempre no sa mga kay Utol from Australia, thank you so much for the sponsor as well. And syempre sa aking pinakamamang asawa, thank you so much. Thank
1: you! And, ano to, pero dapat, direkin ko dapat madala eh. Galing kasi siling ko, lainon to naman big. Kasi timing to car mo, para may twist bala ho.
0: Exactly.
1: Mato no? Dito na lang ko, nagdalaki.
0: Nag-twist gig ko, ngutok ko yan, pati korason ko.
1: Tabuhay ka kita, ganatabunan ito. Ganatindihan ito.
0: Wala kayo idea, big. Kay, tapos naman ang birthday ko mo. It's July 31 already. And thank you ganin no Infinity Bar for having us. Nag-enjoy gina bitin sila ko no. All right. Anyways, syempre no alas 12:59 bitin sa hapon mga katropa, kaga shout out naman gali kay Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Thank you so much, Inodwa. Araman din ang ako nga Tita Terry Birondo, no? Shoutout din tita, no? Mamashare ako na sa inyo sunod. Video busy, panginom mga inablos. Shoutout kay cousin.
1: Nagaparin katika si papang mo. Kaga nga akong kumpare nga si Ninong ni Shalo, pre.
0: Wait, kita da?
1: Taong ka mo, di ba la?
0: Lili, ang mga tao di ba, Blaps? Shoutout kay papang gali, ha? May work siya, no? May work, may work.
1: Oh, may bras, may bras.
0: Sarang oil, gali. Dako doon mo maligyan, alam ko kaya sa guha mga ano, mga kautanan. Para malingaw, anong feeling, bala, no? Para malingaw ka na lang.
1: Oh, pero nalingaw ko to, nag-enjoy ko to, ya. Kaga, nang wala, kuya, tayo maglantaw sa mga full band. Pero sa imo yan, appreciate ko ito yung tokar niya.
0: Giya, pagkita mo nga, pagkita ito, mako.
1: Ubus ka si Papang, magamuha mo na yun. Don't
0: worry, say, dito sa kita, ni ma, ba-jump to, nagkakalipatan na lang kita, kamo mag-jump kay nga, kag-isa pa, biarab lang, sunod-sunod ang mga...
1: Hindi, sumbol na to, ya, kay damo request to.
0: Oo, hindi, wala naman ang muna kantang line. Ah!
1: Siyempre, mas i-prioritize
0: mo. And then, Sexy D, ang ano pag ito, ang vokalista, bago lang i-dya, wala ng Arab lang, ginkwa sa gulpitas, anong pundo mo? Bayda!
1: Shout out kay Ella, no? Ano, Ella? Gusto masabay sa samon ko, no?
0: Ano, diba? Yung dungol gali.
1: Dungol gali, ya. Ang buko ganin sa akin, niya, miga. Nami to siya niya, kay 19 pa lang to sa doon. Nirusgan mo, pati ko sakit tawak, kaya.
0: Nag-ibot yung siya. Kung napag-abot na yun. Nakaari mo na si Ella.
1: Hinagod yung pagkot yung sulod yun. Di ba naglakata ka mo to? Bueno, sa utang to mula sulod na. Kung kaya wala ka nakapoy. Ako, ginakapoy si mo ah.
0: Hello, di man din no? Si Ninong, mayong hapon, Sexy D, kagangko Bob. Pre. Di man din si, si Ma'am Sheila Rita Oloroso Ambulo from Manila. Thank you! Kaga, alas 3:01 na sa hapon, magkasugod na kita sa aton nga drama. You know, ining sulat, gimpadala sa aton nga katropa para basahon. Kaga, may kaangot ini sa pati sa mga pag-tuition, pagsalig, nagulpi na dula, no? Inigipadala sa ato nga katropa nga taguon talang sa ngalan nga Mirasol. Kaginiyayang nga storya, nga gintiguluhan, pang-tuition, pagsalig, dungan nga nadula. Uncle Bob, kag-Sexy D, maing hapon. Ako gali si Mirasol. Isa ako ka nanay nga ang pangarap ko lang makatapos ang amon nga bata. Dugay gid namon ginsuptan ang kwarta nga para ipagtuition sa amon nga bata. Grabe man ang agya namon para man matigom or masupot ang ini nga klase sang kantidad nga kwarta. Kaya hindi loglahog ang iya nga ginaiskwilahan. Hindi nga ako nga kwarta nga ginsupot, no? Ginsalig ko ini sa akon nga bana. Kaya bala mo ini nga akong bana, siya ang nagmuno sa akon nga, sige, ang binala na kaya ako bahala. Pero sa pag-abot sang adlaw sang enrollment, nakibot ako nga, wala na ang kwarta. Siyempre, sa akon nga pagkakibot, kagpagkakulba, din pamangkot ko ang akon nga bana, kung di inanagkadto ang kwarta nga pang tuition sa amon nga bata. Bawa naghihipos lang siya, Uncle Bob. Wala siya sang maihatag sa akon nga clear nga explanation. Sakto lang sa magaduluduko-duko kag magaduhando. Hindi man siya akig, no? Sang ginasikto ko siya. Pero hindi man siya ka-explain kung nga wala na ang kwarta. Ang iyan ang ginambal sa akon, sa malipot niya tinaga, pasensya ka na. mas masakit batunon. Ang bagay nga, wala sang eksplanasyon. Ida ba lang sabton ka lang, I'm sorry. Hindi ko kabalo kung ano gid ang kamatuoran nga anadula ang kwarta, ginsugal bala niya, gingasto bala, or nadula ba sa iya? Wala gid ako sang idea. Pero kabalo ka ang nadula sa akon nga masubra pa sa kwarta, Uncle Bob, ang pagsalig. Grabe gid nadula ang akong pagsalig, Uncle Bob. Nawadaan gid ako sang amor nga magsalig paliwat sa akon nga bana. Samtang nga akon nga bata, nagapamangkot kung ma kaiskwela pa siya, kung mapa-enroll pa siya. For sure, medyo sana na mo, no? Kaya pwede man ako kapangulam, pero mabugat na gid, no? Paningwaan ko na gid nga maka-eskwela nga ako nga bata. Pero ang pag-salig sa aon nga bana, dumabudlayan na gid ako siguro nga ibalik pa. Ang kwarta makita lang, pero ang pag-salig, pinaka-importante sa pamilya. Uncle Bob, subong na nagsulat ako sa imo, gusto ko mabatian ang opinion nyo nga duwa ni Sexy D. Sa kung ano ang dapat ko himuon. Especially sa akon nga bata nga nagahanduman maka-eskwela. Once again, tagwala ako sa ngalan nga Mirasol. Madamugid nga salamat. Thank you! Grabe, no? Ba, pag-abot sa kwarta to, although bilang, araw lang ginsuptan mo sa bilog mo nga kabuhi, tapos na-excited ka na, araw lang, di na ang piggy bank ta. Wala man yung unod. Diba? Daw ka, grabe, garo, doon nagbagsak ko rin yung mga kalibutan, no? So, kung sa imo na bimatabo, Sexy D, let's say, nagsupot ikaw kwarta, no? Let's say, pambakal, pambirthday sa mga bata. Let's say, pag-celebrate. Oh. Tapos, binag, si Pap, ginambal ni Papang, sige, ako na lang bala, itaguan ko, butahan ko sa sudabang ko, pag indingli, wala. So, ano yan ang...
1: Ako, depende, bisa bana, bimo, kati ikaw, kilala mo man ang bana mo. Di ba la? Kung kabalo ka nga gabisyo or gainom, baga panahor, kahit ginanoyan man itong kwarta, bi?
0: Amo na ganing pinakasakit ganing aparte ay Sexy D kay wala gid siya yung kabalo kung na ano.
1: Oo, kay wala nag-explain siya ang bana. Mm. Pero ti, kasadlaw-adlaw niyo nga obdanay, mabalaan mo ginaya ko anong giyos ang bana mo. Ti, ikaw mismo makabalo kung dapat bala siya saligan para hindi kumbaga masayang ang effort mo. Tuwali, duwa sila nagsupot eh, di ba? Galing kay Tikis may mga times nga sa words nga bana, di ba? Tungod nga bana mo siya, biskan tuod nga wala kasalig, kinanlan, tungod nga bana mo siya, di ba?
0: Siya yung kati, padre.
1: Oo, duwa ka mo, duwa man ka muna ang nagsupot mo. Pero ti, kalaw ay gidman sang wala bla rason. Wala, ustis siya, kumbaga, nga gulpi lang yan, nadula. Mas may pa yung mahamba ka, naging kawatan ka, or
0: nagasto mo, or napusta mo, or
1: ginulam sa barkada mo, exactly. Diba?
0: Kay, mag-generate siya, no, mga katropa, mag-generate siya sa question, big question mark, sa imo nga, pagkatao, no nga, it's either ba, naging gasto yun ni bisyo, or, dako-dako nga, question mark, eh. And then, pukawon ka na every single day. Sa so, di niya ito gindalaman. And it will cost you inaway. Kay bangod, ging wala mo gin-explain sa tarong, hasta san una lang siya mag-inatawag, mag-hangop, bala mag dawarab lang mag, ang ano na nga term sa Ilonggo na, do, pinilang siya, do,
1: salig.
0: Do nag-speculate bala nga, so, di niya ginamang gindalaman.
1: Ah, okay.
0: No, do, haum-haum, no? Kabudlay. Pero ang sa bata naman niya nga side, siyempre, no? Wala ta, kumbaga dapat, ma-explain gina nila kag matagaan remedyos kay ti nag-expect na ang bata nga maeskwela.
1: Eh, pero kung sako na yung matabo, ay, hindi na yung pwede. Dapat pangitaan niya paagi.
0: Siya, no?
1: Ay,
0: siya, no?
1: Oo, eh, kasi siya naglalasgasto mo. Lakat to. Bahala na yun kung di ka po yung kalagot. Kadto
0: sa Donis.
1: Yaw,
0: oh. Mm, sawa to sa Donis.
1: Andong ganun ka pa. Dahil importante, mabalik mo to yung kahit.
0: Ingalan ka lang yaw. Para sa pag-eskwela. Iskando ka mulutan mo. Tod ka lang lang daw. Kula na lang, bra. Ay, ako ya. Apos nang ikuya ko ni Kasim. Ang tabo ni sawa.
1: Tisyon to yung kabata, tao. Ti, mga muna yung gigasto mo sa wala sang pulos na or unano pa nga wala ka man nag-explanation. Ang pangitaan mo na lang yung paagi para okay tayo.
0: Okay, ma-live stream na ko agas sa gabi. Yes, wala ka na matingog. She's gone, be. Ang init na lang ko. Wala ka na tingog. She's gone.
1: Ay, ti, kung pabayaan mo naman ang nakagupalipasan, may tendency nga liwato niya pa na. Ang itungod nga, mamba siya bala nga, ay do ka okay lang mangali sa akin, misis nga nag-amu ko to, ah do ka muna bala.
0: Exactly, no? Pero ano pagit ang pwede, posible matabo, be, kung amu to nga hindi ma-explain, mabuinan ang...
1: Saling, ipapalangga.
0: Sa, oo, sa relasyon, no? Kaya ti, manay mo ba, sige gasto sa mga, di ba?
1: Siyempre matabo na, if ever, na mga ay, sa luwat sa sawa, hindi lang! Ang gusto mo naman,
0: Agay na pa ako, mga kwakwakwarta! Abarigari nga, dapat i-drama, tara!
1: Oo, ganin, hindi pa ka.
0: Abarigari nga, are, ng taon ta, kundi in, pakadto, ang ininga story ang ipadala ni Mirasol. Kakusog yung burot. Napadayan ako. Nagliwat. Itong tingog na.
1: Yahoo! Palangga?
0: Yes.
1: Nang kay, di ba lalapit naman lang ang enrollment sa ngaton nga anak?
0: Oo. I hope hindi ka magadlaw.
1: Ti, ang korta di nga ginasupot-supot ang kaduwa. Ano si mo?

0: nagadouble na sa interes.
1: Aral na naman. Ano naman ang intrahan mo? Basi mas scam ka naman na. Kag basi magkadto na naman sa wala sang pulos ang kwarta nga ina.
0: Magsalig ka lang sa akon. Hindi man ko pwede tawagon nga daking. Kung hindi ako hari sang mga savings. Ang importante lang. Ito namin ni Pusaw. Magsalig ka. Ay, kagundat kadlaw. Doon ikaw wala salig sa akin.
1: Ari na ganit, iatag ko na ganit sa imo.
0: Pero, Blanga, nagilibong ang ulo ko.
1: Ay, hindi ko balaw ko.
0: Hindi ko kabalaw ko. Si Dracula ko. Si Elvis ko. O si Fernando po. Magsisimba kang may damit. Ninong. Magalagaw kami ni Ninong. Nagambal to siya sa akon nga. Makadto kami sa igpat-igpat. Doon namin ako ng lugar eh. Ka-friendly sa mga babae. Nga daw, hindi ka magpati.
1: Hindi, kay nakibot ko ano na tabo sa tingog mo pag kilala na ito sa ulo nagpangaluyag ka doon, hindi pa naamo na.
0: Tandaan mo, kung idol mo sa maintindihan mo. Abi mo gakadlaw ko pero ha, ako lang ang termini lagi na kastigo nga na kabawi ko yan sa last. Amor kaya ang balila, magpulo pa perdi lang ka, anay. Kaya karon, pabarakan ka. At sige, kaya malagaw na kami ni Ninong. Makadto kami sa balay ni Milani. Sige mo kumari. Dali lang, kid. Sige, sige. Ay, sali. Sala ko. My honey. Kapit level punggan. Wala ka sa radyo. Asi may magwa double pay ha. Tandaan mo, Mirasol, palangga ko ikaw. Pero nga daw at Bruce Lee naman ang akong buhok.
1: Okay ng kwarta oh. Sige na lakata to.
0: Sige na, Cylon.
1: Tandaan mo ha, para nasa tuition sang bata ta ha.
0: Oh, doon si Chuck Norris na ko. Balik pila ni Tanan.
1: It's 14,036 pesos.
0: Hindi ko ginawad. Ala, makiganda ni. Sa mga nakakita na. Hindi ko ginawad. Sige na, maglakat na ako. Kaya, di ba, masumpun pa ni? Mangkoton mo pa ko kung di na katong kwarta. Malagat ako.
2: A few moments later.
3: Wapa!
0: Blanga?
1: Ah?
0: Di ba... enrollment ni Sumata ta?
1: Oo, buwas na. Kag, kuwaon ko tayo isimo ang ano? Ang kwarta para sa tuition naging patago kung sa imo. Dumduman mo?
0: Actually, oo, nadumduman ko. Wagi ko nalipat.
1: Mm-hmm.
0: Pero, explain. Nagkakadla ko dyan po nung balik to bla. Gusto ang gita. Seryoso na tabala.
1: hindi ko malipatan.
0: Green Lantern, ikaw ba yan?
1: Ang kwarta nga ginatag ko sa imo.

0: Pasensya na.
1: Anong pasensya?
0: Amorin nga nagurumambal ko kaya mo man ang nakabutang di.
1: Di inagad to ang kwarta.
0: Hindi ka magpataas ang tingog sa akon. Kaya ako si The King. Kagiging ako pa rin kinapatindog. Nagpalay-palay. Pasensya na gani. Amorin nga mambal ko, hindi ko ma-explain.
1: Ginsupot na to! Tapos ang balon mo lang kung kapasensya? Kang para to sa tuition sa bata ta!
0: Kabalo ko. Pasensya liwat. Pinigisay mo na mo niyo. Kasi susulat. Pasensya lagi ng nambal ko. Teka, pag inamay ng tubig.

0: lakad daw ka.
1: Eh mga wala ko malagi na-expect si Musubong. Nagaginawa.
0: Ay, dapat unexpected.
1: Expect the unexpected.
0: Nag-expect siya tanan.
1: Nag-explode.
0: Nag-explode. O diba, wala mong kapay nag-ano nga magkilyo ko. Subong tinaisip ko din si... Magsisimba ka.
1: Ay, oo ko na ni ano, ni Martisano ko ng imong t-shirt to.
0: Talaga da. Kung pangayuan mong t-shirt ko, ano ang uniform ko? Bailuan mo sa duster mo. Mira ni. Kung pangayuan mo ni. Miara niya, uniform ni namon. Sumasulod ko din nga nag-aublas. Alright, and charot galing ko ay ano, kay katropang Bunga Spotted, no? Alas 3:20 na sa ngapon, kag ma-break time kita na ya, kasi sa paton pagbalik. May mga tao, ganta nga tao, ibutan nyo ng inyong mga number dira kay ato na kontakon si Melanie, no? Melanie, ano number mo liwat? Or sino man dira, no? Sa inyong ato nga ma-istorya para mapamangkot taman ang inyong sideman or opinion sa istorya ang ipadala ni Mirasol, no? Siyempre, dira lang sa X-Rated, kaupo din inyong Uncle Bob and...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo!
1: Exciting!
0: We'll be back.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kayo pagbuktaw ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid!
4: Inami ang music ah!
2: XFM kid.
4: Ay, kulang ka lang music pagkatapos magtalk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung aming pagkatapos mga DJs nila.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
2: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM kid how.
6: Tingin mo!
5: XFM 103.9
7: XFM.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold.

0: we're back! Alas 3:32 na sa hapon, mga katropa kaginig. Oras, ginatulog sa inyo. Sa aton nga paborito. Sa suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini sa mga suplemento na makabuligid sa aton nga mga precious eyes. Magkahatag ini sang clear vision sa aton. Labinigid nga. Subong panahon, affected kita nga ito ng mga mata sa radiation tungkol sa ito ng mga gadgets. Labinigid sa nga ito ng mga cellphone, computer, tablets, laptop, kagung ano pa. Labinigid sa mga UV rays nga makuha sa sunlight. Amor gani nga subong palang tap na unta na nga ito ng mga problema sa mata para hindi na mahulog sa seryoso nga mga problema sa mata like glaucoma, pterygium, katarata. Bangod ini nga aton nga Vision X Plus, mga katropa, may ara inisang vitamin E, lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin. Na you know naman, maayo sa aton nga mga precious eyes.
1: Tapagid sang produkto nga para sa aton nga kalawasan sa mga nginangin ang Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, promoted as a traditional balanios para sa aton nga body pains, rheumatism or stiffness or stiff neck man da bi, mga ugat-ugat mo da nga kumbaga do mga feeling mo do ginahangin-hangin ka or do kabugat sang imulawa, syempre kag ang pinaka nami siya kay nami man siya sa mga insect bites, kung mayara kadabi nga mga katikati dabi nga duga katol-katol dabi, pwede mo man siya butangan para at least bala hindi siya ma magkatol na or ma-prevent ang iya kakatol kati syempre ma ang bentol sang balanyos nga ini makadula sa nga skin irritation taman eh. Syempre kung may mga joint discomfort kada pwedeng-pwede ginaya kag ang pinakanami sa iya, mga katropa, kay pwedeng-pwede mo man ma-apply sa buhok sang aton yung mga bata or kung ikaw eh may ara kabi kuto, lusada or makuyumad, pwede mo gidyan ma-apply sa aton nga ulo sing gamay lang ha. Kay basi kung ipaligo mo naman na iya, kag matamaan na naman, magaluluha ka na.
0: Imbis na kakasyon eh, nakakasyeng eh, nga bisyon. Alright, no? And syempre mga katropa, tala nga produkto tayo mo inisang Yes to Health Incorporated, no? BIFAD approved, kag halal certified. Kagari na! Ang aton nga katropa nga si Melanie Martisano, are you ready? Ready ka na bala? Tawganta na siya, no? Para at least mabalanta ko ang anong iya nga mas-say sa aton nga... Awa, busy ka? Ano man? Daw, hindi ka magamuna. Awa, daw, aki... Hello? Hello?
2: Hello, ako ba? Bansi, may hapon.
0: Paano mo na balan nga ako na eh? Daw ka na, sigsi mo, makabalo ako.
2: Siyempre, katanaw ko sa buong live.
0: Ay, katanaw ka, galiabi ko. Ga-watch ka lang. Alright, kamusta ka, Melanie?
2: Okay na ako, babi joga, baro ko lang ubo ah.
0: Di, kabalo ka na ako na noon mo dapat ah. Ang mga pampakahang, mga luya, mga ano nang kapakasar. Kag-inom kagida mo nga water.
1: Salabat.
2: Nami ako, pag nami ako, babi, kaya ninyo nga mga products low effect man kay hindi agad matamaan.
0: Ara naman. Yes. Sige, maamo gina namin ang kusimot. Sige, tara kayo, wala ka pa nalantak. Melanie, nakatiin ka gani, Melanie? Kaya ako naglabay ako,
2: okay,
0: no?
2: Okay, kami din sa, kasi sa, sa may Sityo Lapak, Doldol.
0: Sa Kabangkala, no? Di na yan yun, man.
2: Ay, hindi, ari lang kami diyan. Dari lang kami sa Lakastiliana. Ay, ako, Bob.
0: Nagsala ko, no? Dahil naman tama lang ako. Sunod, ah. Lakastiliana, no? Pero tultulan ko na guro. Try ko lang. Actually, no, actually, sa matuntuod lang, no, Milani, gusto ko ganyan makita tarang yung mga katropa tayo as much as possible. Actually, si Bunga Spotted, nakita eh, kung ano yung naglabay, ni sigdasi ko no sa akin, no, sa kahay. Ginulat, imagine na pala, ginulat na gita ko sa ilang adala na kay dragi ko maagi mo. So, ara ba lang kanami, bala kay gahulat, gin sila nga makita ka malang galing kinagadalit man ko. Kadali ko kay nga managdulom na, kaya scared na ako magbiyahe, kaya hindi ko kabalo sa lugar. Gabi na ko ganun.
2: Hindi mga kolbab nga makita ka mo sa personal, ilisiksinde?
0: Ay, Diyos ko, kung personal lang yun dyan, makita mo kami, ba, babuang ka sa kanami, sa kamon ng mga isyo. Hindi ah, I hope nga ma... Ay, oo, no? Sige, basta yun ah! Sige, sige, ha. Sunod ko nga bisitahon, kaga try ko dang lakastilyana, no? Sa plaza nyo, try tada nga makabasking, ha. Makatakanta tada.
2: Nalalayo. Makamera dyan, Uncle Bob.
0: At sige, ako makadala ko, no? Kaya actually, ang ginobrasat na muna, naisubong, no? Kaya nga ito nga radio, it's ibang nga frequency ang gina-broadcast. So, we need to...
2: Mayari, mga kami di ang kolba. Mayari, kami di ang kolba. Biyaman niya sa XFM, pero hindi na kami di ka pa ba... Hindi na kami ka bakti. Kaya iyan naman nila. Ay naman yung ano, gani, music. Kung gano'n mo bakian.
0: Exactly. Amo na imuna mo, no? Mag-wait lang ka mo sa nga... announcement from the radio sa ato ng mga bossing kay we are hoping na mag-abot din ng stock nga bag-ugi dya nga ara sa 103.9 nga frequency, okay? Kaya ako ginamadul, o nga! Ha? Don't worry ah. Okay, para ma-meet ko gig ka mo, no? Kaga mapulo pa maho, tadabis ka doon tinapay lang na may barnes-barnes na pero gano'n, ito ka na meetan ko na.
2: Babo, ano si saging?
0: Oh, saging? Okay na ng saging, basta labing. Ano yung ganun si Sexy D, oh? Ikamustahon ka mo ni Sexy D ko, no? Kung ano dang inyong saging, gagmay, dakor.
1: Ano ang saging nyo? Katropang Melanie, Tordan, or Arnibal?
2: May hapon ng Sexy D na ano, ginakanok, Sexy D.
1: Ano ng balangon? Ano na?
0: Mga balangon.
1: Sab-a. Bao inyo na ginasaging, hindi ka pakakilala. Sab-a, gali, sab-a ang gina-barbecue.
0: Oh.
1: Ang ginaganggang-cue.
2: Kaya sa amon, kalisnon ba yung tawag?
1: Amo na. Di kong makabisita si Uncle Bob kung hindi ko kaupod, saging lang ako.
0: Oh. Actually, Sexy Dino, isa sa mga gusto ko na yung muuno, ang makatambay na bla sila, mga balay. Actually, kabalugin ka mo kay Uncle Bob, lagi ko kaartihan sa kalawasan niya. Ambot ano nga agani. Oo, naman makichismis ka to sa mga nanay, no? One time, mamla maging marites ka, karami ko sa feeling, no? Inuaras na ka tiniripo na sila patanan ng mga para jo ano patadjong uy di ba
2: mo na call back
0: at mo marites mo
2: sa live ah galing ko na uya lang sila mag comment
0: ate sige ha. Sige one time no La Castellana sige ha ato ni na kantuan no mga siguro mga Sunday ah pag wala ubra siyang kulbab ha ato ni na bisitaw ng inyong lugar La Castellana pero dapat gaan nyo ko sang mapa kay di kadako sang masideng kalabot ako siya di en blah ako
2: kalbab hindi ka magkaya kalabot sa Manua sang La Castellana.
0: Ay, hindi na so mga diin gali so tapakton-pakton ko lang ah.
2: Dari ka lang pare lang kami diyan sa lakpak doldol katultol kami ng kolban ah.
0: Ay, wow! Assuming ka! Wala pa kayo kakantos! Wala pa kayo!
1: Ano ka, grab driver?
0: Sabi ko na akong grab driver nga. Uy, pagbutang na, lapak, dul-dul, kanto to. Ah, sige, pero tultulon ko na, lapak, dul-dul, sige. Actually, happy.
2: So, nangigat for me. So, nangigat for me, di galabay ang, ano, ang sulakyan sa XFM. Galing kay Garrick, talang slabi-abi, ano, lakak.
0: Ah, okay. Ito, sige, aring imuon, taha. Kito ka, kanami, si Mustoria, ho, no? Kagdo ka, ginahambal mo gid sa amon. Try ko ni sa Sunday, ho. Kuhaon ko imo number. Aga, madala ako dira sa nga, maplastar na ka mo sa mainit yung atubig. Kay madala ko sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Kidungan kita pangapitanan, okay?
2: Okay, yung inakon, baba!
0: Dungan kita pangapitanan.
1: Milan ni saging lang ako.
0: Kag saging nga, hindi mo pakilipatan ng saging. Pabudayan, gig ko niya. Kabalo naman siya nga.
1: kumay puso, kapag itpadali.
0: Ay, okay, ginay na kabig bay ko. Tapos na kaya isa ko di ka ano din ang sanga. Ginabla ka saging. Ano na? Isa ginabla ka.
1: Ang pagi ka layo, di ba layo ng La Castellana?
0: Oo, naintindihan mo man siguro nung alayo.
2: Kaya mo man ako, Bob.
1: Ha?
0: Ha?
2: Ako, Bob, isa ka bulig. Kaya mo man aguro, ah.
0: Hindi, isa ka bulig. Buligan nyo ko. Kinan lang mo sa kabulig sa balay. O, buligan nyo giko, ha? But anyways, no? Ha? Milani, no? Mamangkot ako sa imo. Nabatian mo man siguro ang aton ng istorya. Gipadala ni Katropang Mirasol, no? Okay, so ano man ang mahambal mo kung ikaw bi, no? Just to give a recap, no? Ikaw bi nga asawa nga nagsupot sang kwarta para sa enrollment sa inyong nga bata, tapos ginhatag mo, ginsalig mo sa imong nga bana. However, ang natabuya, pagsalig mo sa imong nga bana, kung ipamangkot mo siya kundi ng kwarta, ang iyagi sa bat, wala na. So, anong mabatsagan mo?
2: Ang una ko, mamba, na may hapon sa tanasan staff SFM ako, Lord. Ang mamba ko lang, abudlay, malabi ang kulbag, sa iya, di ang sitwasyon, kay ginabalang ko, kaya ba na, hindi, wala mang bigas sa bat, kung din, niya ginkanto ang kwarta.
0: Amo na ganang problema.
2: At yung ako, nang iya, balon niya lang iya ba na, ito, niya kung din, niya ginano ang kwarta, kay kanugon man nga, hindi man to be mahambal kung di niya to be ano kay subo nga panahon porte kapigano kag kakapoy mangita kwarta ang kulbag.
0: Correct. No, bisay kami ginakapoy man di mangkot ang kwarta bla. No, tanan nga nag-obra kakapoy gid no kay because we nag-effort kita para magbugtaw, mag-perform everyday, no? Hindi man lang everyday. Muna ganing kinalanta sa mga ultimate trio para mapaskog ta, no? Kay magsulod ta sa obrahan. Dapat hindi pwede nga do palay-palay lang kami. Di kiti, nationwide, kakakita kami sa aton nga, in fact, the entire world, no? Kay labi na gid kung may Facebook, kaya makita gid sa bilog ng kalibutan sa XFM Bacolines and Public Service Authority page. Pero kung let's say be amo nang sitwasyon, no, ang wala gid yan ni agin explain, nagsorry lang siya. Sa imo be Melanie, may salig ka paliwat nga maghatag sa iya sa kwarta.
2: At isa ako sa side ni sang asawa nang tagaan niya liwat siya sa angkol babi tapos ang kwarta to nga nadula nga sa iya ti kung gusto ay gigyan makatapos siya bata sa pag-eskwela, pwede na iya mahulaman. Eh, sa gusto na magpahulam, kahit eh, wala man guro sa may napriso sa utang sa kwarta. Importante, mabayaran at basta buhi ka lang.
0: Oo, oh, mayo man ay gina-inspire mo sila ng mga utang, wala may napriso sa utang. Mas gina-inspire mo, pwede ka mga pang-utang, kaya wala pala may napriso. But anyway, tsakto, no? Tsakto. Tsakto, ginambala ng 6CD, di ba?
1: Yes, correct.
2: Ay, ang kwarta. Akol, babi ang kwarta, makita lang na, pero ang pag-eskwela sa iyo bata, kag hindi mo mapadayunon sa buhi, kag hindi mo ginaya maanhan niya kung hindi sa katapos. Kaya dara mo lang na sa makita nga taulihe, makapundar niya kung nakatapos sa pag-eskwela.
1: Yes.
0: Very well said, no? That was our contestant number ano ganun?
1: Number 3. Ay, damot sila 3. Ging banana 3. Mm, pero, 'di ba? Kung mangutang ka, syempre be responsible man, eh. Utang lang sang masarangan. Hindi mangutang sang kadakoon nga maglibog mo ng ulo mo asta na lang maminsar ka kung ano-ano da.
0: Exactly, no? Kag magpretend ka nga saging ka.
1: Pukuno-puno ka lang nakapaglang.
0: Tapos kung may manukot, saging ko. Ah, mukha na dahil, no? Anyways, no? Madamugig nga salamat, Melanie, no? Kag try ko makabisita gina sa inyo, ha? At makabanding na sa inyo, ha? Kay si Bunga Spotted, gani ba nalipay na siya gani nga naglabay lang ako nung nagamulok ko zoom.
1: Gani. Ba mo, Melanie, alang-alang, gida ko kay may baby. Oh, pa
0: so ako lang, in behalf of Sexy D, ako lang makadto sa inyo. Ako, total, ako mo nang lonely.
1: Kasi ang kulbab niya. So, wala like, niya baby, siya lang niyang gina-baby.
0: Oh, ako lang gina-baby sa akong asawa. Diba? Anyway, sige, kantuan ko ng lapak doldol. No, basta malapit mala, no, La Castellana. Nading ko na yung Maggie, man. Diri, Morsha? Morsha, pakadto bago?
1: Sa bago ko na lang, Maggie.
0: Ay, La Carlota!
1: O, sa bago ka maagi.
2: La Carlota, gayon, La Granja.
0: Mm-hmm. Sige.
1: Di ko magdala ka isa kabulig nga isagi. Nga haral lang ko sa krusing kamatis.
0: Ah, dito kaya padala sa Bombay. Sa krusing kamatis ka, madala ko sa Bombay.
1: Joke lang. Masarangan mo lang pang.
0: Ah, sige, sige. Madala lang akong bag, mga dako-dako, gid, para magpinitensya naman ah. Okay. Alright, and... Alright, may araw, don't worry, kami saddle bag kita. Damo naman, tamadala. Ayan, balon mo, tanan mo nga kaingod nga makadoko, da, kamuti, saging, kapag
1: pwede niyo padala. Oo, kami lang, dali na lang dahil mantika, kagapa, kay para may turon na.
0: Ang manok, pwede man ang bisaya, mapbabaling, liog ang masulod lang dahil sa plastik, kagi ano na, okay lang mo na, baton ta na yan.
1: Bisa na lang alam, pabala piso mo, dabala paputsa. Ayaw,
0: mas nami, goro, Milani, no, himuon ta. Sige ah, ipi-kontak ako bala sa akon nga Facebook, no? Ario Kabukal. Kaysa Domingo,
2: paano?
0: No?
2: Paano? Nako si Makol, Babia.
0: Ati, salamat kita! Salamat kita.
2: Okay, ganyan. Ang nagkaon ka sa Soriami po.
0: About it. Sige po, thank you. Kaya Ario, imuunta, no? Kaya kung okay lang si Imo, ti aga pa kung malakat sa Sunday, ti dra tama niya aga sa inyo balay. Pwede lang.
2: Pwede kita pagbabas.
0: Ah, wala ko pili. Bisa ano pa na yato niya sudano niya. Wala ko kuya bala pili. Ya bala tapo importante makita talang kamutan.
1: Oo, bakli sa baladay ano, baladay ng uga nga binuro nga halin pa bala sang December.
0: Hindi mo nang tanong. Kumbal mo kung wala uga pili. Hindi mo po tanong. Mga di kang... makadaot ba na sa ato na heart? Sobra mo na guro kaparat-parat. Hindi mo na. Bisa ano lang ha. Bisa ano lang yan. Wala pressure ha. Kaya ako madalaman ko sa kung ano madala ko ha.
1: Pero paborito, yung hindi ha. Bisaya ang manok.
0: Ay, oo. Bisaya gina ang manok. Ang paborito ko. Tapos may wala pa sang sabaw. Tapos ang manok. Babalilo, niwang pa sa ano. Hindi mo lang isa. Ang imo ang manok. Pagka muna. Okay man, may unod man sa... Anyways, Melanie, madam, maging salamat sa imo nga sabat, no? And, yan, Melanie, may pamangkot lang kami. Anong pinakatunog, gida, sa nga istasyon nga babatian ninyo sa inyong lugar?
2: SFM, the College News and Public Service Authority, Uncle Bob.
0: Thank you so much. Katropa mo?
2: Exciting.
0: Alright. Alright, madam, nga salamat. Tawas sa... aton nga katropang Melanie, no? Diba? Kanami, bala akong gina-invite ka. The reason why nga galibot ko sexy di, no? Sa mga naga, ano nga, ay, oh, lagaw lang pisyo. No, I'm buying my time, no? Habang may time ka, isa ka na lang gali sa balay mo, hindi ka pa maglagaw, diba?
1: Correct.
0: Muna, the reason why, sa mga vlog ko nga makita yung sunod, the reason why kakadto ko sa muna ang lugar, it's because the sponsorship, no, nag-sponsor sila nga, kakadto di ako bala sa imo. Amo na nga, although gagasto man ko, no, no, kami sa nga misis ko gagasto, no, especially sa wife ko nga nag-book sa akon sa DCCO Hotel, no. Thank you so much, mga.
1: Bali, bungas pati. Do, ginabantayan, takabala ang kolbab.
0: Bantay ko, pin, may pati sa pagtulog ko. Pero makadto ko da sa imo sunod ha, makabalik ko da sa imo ha, bungas pati da. Dra naman ta mabanding. Amo niya ako niya content guys, no. I do content not to brag everything that I have or ano, no.
1: Correct.
0: Makadtoan ko ang mga ano because personally I want to meet all my followers. I want to meet all my katropas, no. Because that's life. Dra ko ka happy when I get to see their faces smiling. No, mo na gani ang bal ni Sir John nga, you are so humble, no? Nga, kag-isa pa, imagine na, imagine na, 1.4 million, pag ito yung followers yung kantuan ko, di ba? Mas dako, pag ito siya gani sa akon, who I am now, I'm just nobody lang iya. Pero galing nga, pero, knowing ba lang nga, they value me as a very, you know, kumbaga, as a person, kanami, isang feeling, mo na nga. Muna nga sunod, baka tugi ko sexy diya. Kaya tugi kami yung machika-chika. Ay, may mga audience kami bala. Dura kami habang susurya kami. Paglingaw mo diyo. Sino sila kabilang ko pamatisi mo? Di ba sexy di?
1: Ambal ni Bungas Patid. Lagaw ka mo di bala kay Damo di Butong.
0: Ah, sakto na. Matala ko man lang mag-isa.
1: Itong Butong niya, Wayda.
0: Butong, sige. Ay mo Butong, no, kay Melania biskan no lang, sige makadto ko da.
1: Ikong ako magkadto da siya Uncle Bob, si mo bungas pat putsa lang ang Butong, di na yo
0: pagdala. Ko na buslot na sabi ay guro no. Ng,
1: Butong sa Tupperware? Pwede. Lini Melanie, gusto kumanta ni Makita si Sexy D.
0: Ay, kung makita nyo si Sexy D sa personal, base...
1: Malagyo ka mo.
0: Malagyo ka mo kaysa sobraya ka pretty. Pretty ko pagwapa. Kung ano siya kagwapa sa radyo din o sa inyong screen, times 5 ang kagwapa yan sa personal.
1: Pati ka mo na siya, Melanie.
0: Kabalo ka nga na gwapa pagin siya times 5 sa personal because sa kaayo yan nga, tagipuso. Thank you!
1: Pero what if, be, kung hindi ko kakadto sa inyo, maset naman ta di date nga kamo naman di malagaw, balatani.
0: Budayan sila.
1: Nga budayan sila, ho.
0: Budayan sila, guro. Kaya iti, may mga obligasyon sila, no? Ako na lang, ah. Ako na lang ang makadto.
1: Ang bali mo, tau, ginyo, kung wala pa kami hiring, so bong!
0: Kung hiring na kami ng manugubrat, eh, taugan ka naman, ha? Tulat-tulat ka lang. Ari naman din yung imong resume. Ari din imong bayudita. Taugan ka na naman bungas patid, ha? Hindi kin mapublima. Ha? Kaya, pag nangita na kami nga masaka sa puste, ito, ikaw na kambal nga nagasaka ka sa butong, ang amon di puste, kasi kakaguba, you know, mga pinaka-fit kita way, dito sa bababo, kagilay-ilay ka to. Taugan ka naman, ha?
1: Ah, tindaw mo, kadagaling butong, mo na galing nga gasalig, ka lang galing nga mga gwa, kay galing babayi, sa kilid-kilid, kaya kadaw mo, kada butong mulong na gani sa...
0: Nga mga kilid-kilid, wala ko nakabaluaw.
1: Hindi, kaya nga po, ang topic, ang story ni Sexy D, kagapon, about sa kifi nga may amoy.
0: Ah, kifi nga may amoy? Mm-hmm. So ano, kimoy.
1: Tawagan ko. Kahit siyempre, ako nga babayi, ano ba lang ko yun, normal, ginaiya nga may bahay yan. Pero hindi yung sila nga baho-baho. Or
0: kanal
1: ano,
0: na na yan, kanal na.
1: Pangkot ko sa kung naka-experience. Kasi yung naka-experience sa kung naka-55 years old, manangiyagin ano.
0: Kawawa. Nagbunga ginang spot mo.
1: Oo, kay damo sa butong. Hindi, may bulong.
0: Hindi, unlimited. Ano, unlimited. Unlimited. But anyways, no, buwas kay taugan nga namon buwas patid, ha? Thank you, good Milani, no? Kaga, kamay lang advice, no, sa kay Mirasol, no? Ang kwarta to, makita lang na, no? Although, hindi na amo kahapos ng mga problema sa kwarta, pero ang pagsaligid, amo ng pinakabudlay nga madula, kay do, hindi na ginayagro mabalik. No? So, sa mga... Bana, siyempre, kung anong kung ginapa-explain sa inyo, explain nyo para at least maano nyo man ang side nyo, ma-depensahan nyo. Kung nadula kay nahuldapan ka da, or nawasi mo, or mas mayo guro nga iambal mo na lagi ng matuod, para hindi to ya maghaum-haum ang imong asawa, kundi nagkadto ang kwarta. Kaya ba si Ibo, tangin to sa paminsaro niya, nga ginggamit mo na sa bisyo.
1: Correct. Thank you!
0: Okay.
1: Very well said.
0: So, madami rin nga salamat. Ang importante, we are what we called open sa mga sitwasyon. Ano?
1: So, hindi ako kag-isa pa sa God pa magsaot si Sexy D. Hindi mo ko nakita ka nagsaot.
0: Kung ako muli, okay na yun.
1: Kabalo ka na?
0: Hindi ko nakabalo-balo mo. Ako nyo na gumawa. Muna na ako exercise na lang mo eh.
1: Diin mo ko nakita bungas pate.
0: Gasaot ka gali, ah. Din ka nga gasaot, Sexy D, ah.
1: Basta sa Golden Field. Basta mo lang siguro.
0: Hoy!
1: Ay, ikaw man to customer ko nga ba? Og siya siya. Amo na, guro nga damo da. Butong kay nga, niyog na ba? Og.
0: Ah, sa TikTok, upod ka mo ni Uncle Bob.
1: Wala man to na nagasao. Ito, nung kakanta mo ko to. Ito ba lang, hinawakan ko ang itlog mo. Wala. Inalmot ko.
0: So sa imo, ang pagkanta, ito nga gamay nga gigol-gigol sa out na to. Gabi ka.
1: Wala ko pa kumakita. Bungas patid.
0: Pag siya magsaot sa tubangan mo, ya, private lang ni siya magsaot. Kasi alang ini
1: abana. Pag ako magsaot.
0: Ah, oo. Kung magsaot sa ma'am kambal kaya dancers.
1: Mga polo, guro ka butong mainom mo pagkabuas.
0: Sorry. Mungkin sila. Tapos mo ginabukha na rektable yung butong. Ay, na ginabi. Ginakit-kit mo lang ano. Alright. And madam, magiging salamat sa inyo. Importante sa jacket every afternoon, no? Nga, biskan, ano, kag-supportahin yung tala niya programa sa XFM, mga katropa, ha? Ito na ni para gini sa inyo, no? Reason why nga rin kami din, no? Nag-broadcast, nag-drama, nag-patawa, nag-hatag sa mga tips and everything, no? Hatag information, news, because palangga nato ng ato mga katropa. Tibuo kalibutan. Thank you! So, ang inyo nga programa, no? Ang inyo nga stasyon 103.9 na halin sa Agas na magabi, ah. Kumplito tadi. So, wala na kita sa oras. Alas 3:56 na sa hapon, no? Gusto ko lang pasalamatan si Mirasol si Imogi Padala nga sulat. Thank you! Nagbuwas, ano naman ay yan, no? Ang ihatag nga istorya naman nga. Gipadala kay Sexy D ato naman na Tukibon Boss, no? Happy, happy Thursday, everyone. And speaking of Thursday, ara ko gali sa NGC karon ha, sa Chateau Alfresco. Balik tugtugan na naman kita, no? Kay titapos na libot. And once again, madamog yung salamat, Miss Looney of Sir Yami, dira sa Kabangkalan. Sir Junjun Abueva, thank you so much. And on Cebu, this coming September, dira naman tayo meet and greet, sponsored by Miss Independent from TikTok and Miss Malot, our organizer from Cebu. Sa mga Bisaya naman tayo, makadto ha. So dira naman ninyo ko abangan, kaga dito naman tayo, ma-happy-happy. So if you wanna see me, meet me at Cebu on September. And of course, KVK Vocal Clash, monthly finals na, no? Abangan nyo, that would be around Sunday, 7 p.m. Ginobra ko pang poster, so abangan nyo na lang.
1: Sadaw mo, wala si mo air runs lately.
0: Tapoy na gito. Yahoo! Balagay nila para hindi ka ko naman mapaka-busy ka. Ikaw naman hindi ka mabisi, may story ka sa mga isda. Diba, gulpis, kundi may pa kamo, hindi may kamo, hindi nyo kami, hindi ako iniwa. Alright, no. Madabagi ka sa naman. This is Uncle Bob, a.k.a. Boy Turboy, a.k.a. Ka-vocal. Diri lang sa X-Rated. Kaupod C.
1: Sexy rin nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga. Hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye.
3: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM.
6: The Secret of Hell.
7: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
8: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
6: The Secret of Hell.
9: Sample Plus Gold.
8: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
9: Sample Plus Gold.
6: The Secret.
8: Okay. Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga Sergio Stiling, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sininga omega-3.
9: Sample Plus Gold.
6: The secrets of health.
7: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
8: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
7: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
8: Yes sir Josil.
7: Indi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
8: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi maximum mga ton sa nga omega 3 benefit. Highest vitamin C pagid dani in raw form. Indi na siya pa lutuon.
6: The secrets of health.
8: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
6: The secrets of health.
7: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
8: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ton, o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount tida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon plus gold capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakot man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
7: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
8: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
6: The secrets of health.
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trial, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
1: Jose Amelia.

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Centers ang 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinkumpirmar ni Councilor Bobby Rojas nga nag-ilis na sang pangalan ang Prime Water kag subong ang ginatawag na nga Hiraya Water Corporation. Suno kay Rojas, ginpanugyan sang sangguni ang panglungsod nga magsumiter sang formal nga sulat ang Hiraya Water Corporation. Agud ipahibalo sa konseho ang pagbag-o sang ilang pangalan lakip na kun sano ini opisyal nga nag-take effect. Sa karon, wala pa sang sabat ang korporasyon kun sano ini magkadto sa sangguni ang panglungsod agud mag-presentar sa

Now 420. Feeling ko may limitasyon gidya ang inyo dira yang energy. O subong pala nga daan para kasabay ka mo sa aton yang extra drive. Why don't you take ang aton yang premium G3 coffee mix. Kabalo ko foggy na ang inyo dira yang mga paminsara ng inyong mind. So dapat hawana naton ina pagi sa paginom sang premium G3 coffee mix. Dapat nga, we will end our day nga pagsik pa kita para pag-abot sa panimalay. Happy ba na mga kabataan? Pati na si Mister. Malangatan nga premium G3 coffee mix, makabuligid, pampa-active, kag makahatag sa energy sa aton. Kag syempre, it's a daily support. Ano? Saan ginatawag naton nga coffee routine. Coffee is life by. And also, makasupport man sa atin nga bone wellness because of the vitamin D3. That is why premium D3 siya. So, mayara maninisang Suntone. So, di kaya kakita kape nga may Suntone benefits pati na sang vitamin D3. Pampabulig man, ah, para nga ang tuhod buta balahaw. Maganagana pa ina. Bow, kapin pagin mister. Kung pag-abot sa balay karon. Maka Turbo Dietary Supplement ka. Para nga si Mrs. Lipay-lipay man ah. Ina nga mga produkto ang imo sa Yes Your Health Incorporated. And you can buy this before pa man kamuya maglapot sa inyo nga panimalay. Pagpanaog na balaanay. Kasi sigurado gi ko may aragi butika malapit sa inyo. Or hindi gani, makalabay ka mo, no? Or dragi ka mo mabantay sa salakyan sa may Vinco Building sa Lizarra Street. Yara lang na bala ang aton nga Yes Your Health Wellness Center. O, mangkuta lang tabla si Miss Angeli. Kay sigurado available get ang aton yung Turbo Dietary Supplement for Men. Kag sa mga butika naman, no? Pwede man makabakal sa premium D3 coffee mix. Maskit pahapos na nato ng inyong life, pamuhin na gani nga. Dapat hindi gid magpa-dala-dala, ano? Saka foggy sa inyong paminsaron or sa kaluya sa inyong kalawasan. Yara na ang sabat. Ginhatag na naton sa inyo. Okay, so let's drive away hasta alas 6 para ma-enjoy kid naton ang aton yung Thursday. Yes, Thursday na. Kagyari na kita sa ika-anong pang adlaw sa bulan sang Agosto. It's 6 or it's 8-6 26. Natayaan nyo na. Ang ibandaraya, duha lang ka numero kinang lana. O, depende. Pili lang ka mo dira, no? O, may ara pa karon na lachete sa kami. Alright, 423. Let's move on. And this time, bao ang buntet nga si Alex Gonzaga. Kung makadaog ko, no? Kag makabusong ka. Chamba-chamba.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nagpalasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
9: Exciting!
10: Exciting!
11: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kakondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imusin ni ginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
12: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas
11: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain. Amo nga natawag nga angina.
12: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
11: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
12: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas.
11: kung nag-block naman ini isang artery nga pagadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahil gray na kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. So, istorya ang mga sintomabe. Sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, inabalang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries. Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo, surgery, masarangan mo para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad, kay mo sa langit, alang-alang.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Paano ma-prevent? Istoryahan natin kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
12: Evergreen Herbal Capsule.
11: Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Unta tanta sigarilyo ta. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka. Kapag sick ka na tayo, aga-agano, nukunbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Tandaan nyo lang, eway ko kapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si blood purifier si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka-heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin ko ang wheatgrass nga marugtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambala ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
11: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
12: Edukasyon para sa igayong lawas.
9: Naa, XFM, kid, how?
10: Kay pagbukta ko, balita da yun mo.
9: Naa, XFM, kid?
13: Ay, nami ang music, ah.
9: XFM kid.
13: Ay, wala ka lang music magkatapos bugtaw ka pala may arating sa mga balita blab sa nabibig sa mga DJs nila kag
14: wala sang konkreto nga sabat wala sang katumbas nga rason kung naka X simply
9: may how kita pa
14: enjoy lang
9: nga XFM kid how
15: Timo
16: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM

0: like, react, comment, and share. Eksakto, viral na to.
1: That's right, eksakto, viral sa karon, katropa, no? Sa social media, ang natabo ni Bala, dito ya sa isa ka football player, no? Nga kung sa diin, ang 24 anyos nga Yala FC football player, ang naiguan sang isa ka kilata. Nag-igo ini samtang ginahiwat ang hampang dito sa Santipop Stadium sa Naratiwat Province sa Thailand sa tung Agosto 4. Sa next report, hinali na lang kung doon yung naigo sang kilat ining football player, ano, samtang mabaskog man ang ulan. Kay nagapadayon bi ang ilay ang hampang. Ang biktima, ang iyang pangalan, amo si Safwan Away. Bao na Safwan, git siya, no, sa pagkaigo sang kilata. Pila ka iban pa gani ng mga humalampang or mga players ang natumba gilayon. Kay tungod nga na siguro pala na do, ano tawag sa nagani kun sa ano grounded no kay may naiguan sang kilati basta pa o ground ang iban na nagkalatumba pero ang iniya nga player ang naiguan gid sang kilat kag napatay. Actually hindi lang ini natabo no sa Thailand, in fact sa iban nga lugar same man football man ang ginahampang naiguan man sang kilat and ugaling swerte ito yung isa no kay tungod yang nakaano pa nas, nakasalbar sa pero ariya wala gid nakasalbar. Gindala pa ini siya away sa ospital kay ginapadapatan sa medical intervention apang gindeklarar gid nga dead on arrival. 12 kay ban pa ang mga individual ang napilasan. Lakip na ang 22 anyos nga Malaysian football player nga nakaangko naman sang paso kag iban pa nga mga pilas. Amo na gani ano sa mga football players naton at sa mga football ano man bala naton enthusiast kag sa mga organizers kung nagaulan-ulan kag may ara na nagsugod na no ang mga kilat-kilat pasi pwede mapaiway lang anay no ang paghampang sa football sa mga players naton para malikawan ang amo nga klase ya sang sitwasyon no nga may ara gid nga napatay bangod sa pagkaigo sa kilat bangod man nagapadayon ang hampang samtang mayara sa pag-ulan-ulan kag pagpangilat. Now, this time, no, kay nag-viral ay ning na video, no, sa nga player nga naiguan gid sang kilat. Let's try to check naman. It's time, you know.
0: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Next time, you know. Next time, you know.
1: Yes, it's time we know, no? Nga all about lightning. Kay ti may ara ya iba na nga do nablang wala pa masyado sang ihibalo, no? When it comes to lightning. Sige, do collection lang ini science, no? Sa ato niya nga eskwelahan. Ang lightning, no? May ara gali sang 44 lightning bolts nga naga-occur every second, no? Not minutes, not hours, but every second. Globally, hindi lang diri sa aton kundi sa bug-os gidya nga kalibutan. Totaling roughly 1.4 billion per year. Per year ha, sa isa ka tuig ang pag-igo sa nga lightning o kun kilata. And only about 25% ugaling sa mga lightning strikes nga ini ang nagakalabot sa kadutaan. Ang iba niya, nag-a-occur lang within the clouds, no? Kung makita ninyo, nuga sanag lang dira iya sa, ano, sa mga panganod, kaya hasta lang dira. Pero may arag iya, just like this one, it reached the ground and may naiguan, unfortunately nga player. Kag, ariyo, it's time you know nga ang lightning gali, maka-carry sang up to 1 billion volts and currents of 30,000 to 400,000 amperes. So, amo nakabaskog ang kilat. Nga hindi naton dapat pag-i-underestimate. Amo na nga kung may aras ang kilat. Medyo palayo na kita, no? Especially sa mga open spaces and may mga tubig. Ginamba nila gani ko, no? Dapat magkatin-katin ikaw, no? Nga nagaduko, holding your tangkugo, I think, or ang imong ulo. Kaya muna ko no ang way no in kaso gid man alang-alang ka ara kag sa tunga sang cider talamnan or isa ka open field. Now, ano ang effects sang gining klase sang phenomena? Ang lightning no nag-generate sang thunder. O di ba? Kapiyarman ka mo. Once ka ni magpangilat, may ara gid sunod nga pagpanaguob. Abi ko kani iya kung magdaguob ya ang mga laon ko no ang sa mga katigulangan sa una nga nagapaligid to kuno sa babaw sang ano sa babaw sang kalangitan. Basta magpanaguob. Pero ario basta may lightning may kasunod nga thunder kun pagpanaguob. Although may pilaya ka mga locations diri sa aton yang sa kalibutan, parehas ang Kifuka sa Democratic Republic of Congo, kag ang Lake Maracaibo sa Venezuela, mas naka-experyensya sila yasang extremely no high lightning activity. Kung nakita ninyo sa social media, kung daw yung nakamuha linalin, may ara din ako kisa nagalabay sa feed ninyo nga may lugar gijaya, especially doon sa lake to, muni siguro ang lake ano, Maracaibo sa Venezuela, nga daw sunod-sunod lang yung lightning mong, daw wala ka pa huway, wala ginakapoy, no? So may ara ginagali lugar sa bugo sa kalibutan, nga mas damo ang lightning dito. And then, ang lightning can even strike sa same man gyapon nga lokasyon multiple times. So, hindi lang once, hindi twice, kundi multiple times. Parehas ang Empire State Building, ginaigo ini sa sangkilat about 23 times per year. Kada tuig, jaya, 23 kaigo sangkilat. Empire State Building. Ayan. And ang lightning nag-travel at a speed of 100,000 km per second. So imagine how fast the lightning is. Amo na ganyan nga ginatudlo sa aton sa science subject, no? Nga, pinakamadasi gidya ang lightning. And lastly, ang lightning sa karon asa subong nagapadayon bilang nature's most fascinating and powerful phenomena. So powerful pati ko da, pero magambal ka nga fascinating. Daw ginakadlukan fear, ano ginakadlukan niya no, no? Ang kilat nga ginatawag. So fascinating maybe sa mga mahilig din sa science sa ginatawag ano kay ti para sa ilaya do ka wow no do ka magical and everything. Amo na yung pagtanaw nila mas sa mga science niya ya no mahilig sa science I mean. And syempre no ang visual spectacle sang lightning ay nag-iimpluwensya both sa environment pati na sa human activity. So that is why sa mga katropa naton basta gani nagapangilat no as in perte gid ka pangilat parehas kay ina sang aga medyo take precaution na kita no kay para nga maiwasan ang mga disgrasya or ang mga ano bala pag-igo sang kilat kay diri sa aton may mga instances na nga nagakaigo angid hindi lang sapat kundi mga persona gidya. Next time you know sa Extra Drive ko po si Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Anton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Anton Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-hagan na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Anton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Anton kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Anton kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Anton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Anton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Tutik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa adlaw ng trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain,
8: if symptoms persist, call your doctor. Bili sa
9: mga
8: butika.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Kadamuon sa mga wala sang trabaho sa pungsod Pilipinas ang nagtaas sa bulan sang Hunyo. Base ina sa Labor Force Survey nga gipagwas ng Philippine Statistics Authority o kon PSA, mayara sa 4.9% nga naga-record sang Hunyo. Mas mataas ini sa 4.8% nga na-record sa bulan sang Mayo. Nagapabilin ini nga mas mataas sa 3.7% nga na-record sa dung Hunyo tuig 2025. Samtang ang employment rate sa pungsod ang nagdubo naman sa 95.1% sa Hunyo tuig 2026 sunod sa report sa Philippine Statistics Authority. Mas manubo ini sa 96.3% kana record sa Hunyo tuig 2025 kag 95.2% kana record sa Mayo tuig 2026. Sunod sa PSA, padayon nga ginamonitor ang mga factors nga nagaapekto sa trabaho kag palangabuhian sa mga Pinoy. Kaginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa Kwasem Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mabayagpar sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM
7: Cebu,
1: XFM
7: Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's now 5:16. Kadasig isang oras na ito, ano? Arin na naman kita sa katapusan na yung oras para sa ato niyang programa. Pero still, we have more ng mga information like sa ato niyang weather. Let's try to check, ano? Kay ara pa sa gihapon sa Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression Maymay. As of 5 PM na, ga-anonsyo sa Pag-asa. And ini siya, no? Ang sentro sini, ara sa Balera Ausus nakausus mo ko ba? Sa east northeast ang Echague Isabela. Amo na kasubong no ang iyang location. Hindi ang nagapadulong sa east southwest ward sa kadasigon nga 35 kilometers per hour. May kabaskugon sang hangin nga nagilambot sa 45 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagilambot naman sa 60 kilometers per hour. Ini siya ang nagapadulong bawas nga adlaw alas 2 sang kaagahon ara na ini sa east sang kasiguran Aurora. So there are some areas in Luzon, kainas ang aga, may signal number 2, pero right now, signal number 1 na lang. Ano? Sa Luzon, dito sa Cagayan, sa Isabela Quirino, sa Nueva Vizcaya, sa din pa ni, sa Aurora, no? Eastern portion, sang Kalinga, sa Ifugao, kaga amuna ang pinaka ano ang pinaang mga lugar I mean nga yara karon sa tropical cyclone wind signal number 1 tungod sa kay bagyong Maymay. Okay, so amoy na ang lakat sa ato nga panahon. Kamusta naman ang trapiko kaina? Nakaiwas bala kamo dere sa may Libertad area, no? Ang padulong sa UNOR kay tungod ga pretty ka traffic, although kaina sa aga pagpakadto ko dere or padulong dere sa station, ano? Nagainulan-ulan pagani, medyo matrapik-trapik kid man. So, may ara, big sanggin pati gayon, ano? Ang DPWH. So, that is why nga, medyo matrafik tira. Pero hasta na sila at 6 o'clock or iba si subong gani, medyo hawan-hawan. Pero kay TV, mga estudyante naman kita nga nagpagwa na sa eskwelahan, I'm sure balik din naman sa traffic kada mo sa mga estudyante nato na nga nag-commute man. Kag pati na gani, ang ato niya nga mga mamumugon, charat, mamumugon ganyan. Madalubdal.

nga term. Mga working dads and working moms naton, ano, nagapagwa naman sa ilaya nga mga trabaho. 5 o'clock na! Oy, settle down na ginyo dira iyang mga computers, ano? Kay para nga maka-time out na kamo and makabalik man kamo san temprano sa inyo nga panimalay. Because sa mga kabataan, it's either, no, gahulat sa inyo nga putos nga ginabit-bit ang mga gagmay kabataan or gahulat para sa tutorial ang inyo naman yang mga teens dira. Okay? Hindi gid magkalipat, ha? Nga dapat hatagan gid sang tiempo ang aton yang mga kabataan once we get home. Okay. Sige. So, 5:19 on the clock. May araw pa ko sa mga ipag-inog-share sa inyo. Gani tutok lang sa gihapon. Hindi na pag-ibalhin na. Ang imuya yung dial sa radyo. Dapat nakatutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. By the way, sa tanan-tanan nga na tagaan, dinabla sa radyo nga 96.7, no? Kaya may logo pagit sa XFM. Pwede nyo na mabailuhan din sa stasyon. Nakabaton ka mo bala sa radyo, no, nga 96.7 idulong di sa sasyon bailuhan namon sang manamit kag syempre Pampa Beauty nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Gani sa liwat, ha, sa tanan-tanan nga gitagaan namon radyo nga may 96.7 inang may logo sang XFM ang sang una pa man to o kon ang bag-o subong pwede gid idalon diri sa stasyon para mabailuhan naton sang Santon Gold Coffee Mix. Saliwat, ako si Mommy G. Let's listen to more music. This time, sa mga pa, ano naton dira, ha? Ang mga katropa naton dira. Yan. May oras ka bala karon nga manligaw? Dalalang gitara mo to sa ila. Ibalik ta ang sanguna. Basta nami katingog, ha?

0: Extra Drive.
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: XFM.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamik it kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: XFM.

The sun is about to set at 5:41. Sa mga katropa natin, dira, who wants to party? Absent ka, boss? Viernes mong kuno, ah. Pero how can you party? And how can you dance the disco if medyo may problema ka sa imo dira iyang mga katulanan, sa imong tuhod, no? Sa imo yung mga siko. Oy, ang imong mga bones dira, need na ina, no? Sang aton yung premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3, no? Ang may formula, ang vitamin D3, virgin coconut oil, and manunggay oil, nga perfect gid para sa mga adults, kaya sa mga gusto mag-disco-disco, hyper, galaw-galaw. Nga, gusto nila ya, may aras ang added daily nutritional support man. Kay man, ang premium D3 soft gel capsule, makapabakod ini, no? Sa imuyang bones. And makapa-improve sa calcium absorption, nga mong need para sa bones natons or para sa bones naton. And can support even our gut health and overall wellness. So take premium D3 soft gel capsule. You can encourage ang imo dira iyang mga ginikanan or ang imo dira ang mga grandpas and grandmas. Parang still, they can do what they wanna do. Tandai, premium D3 soft gel capsule. It's available already sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Sincere Drugstore. Kag-minig pa mga kutili sa aton, diin ko nung atan nga Yes to Health Wellness Center. It's located at door number 46, Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. Sa atubahan sa inga Marayo Bank at sa kilid sa isa ka gasoline station. Ara na ha, naatag ko na sa inyo, so wala na problema. And also, don't forget, ang inyong premium D3 soft gel capsule na isa ka banig, ang himo na nga isa ka entry para sa aton nga, Santo na Next FM, libo-libo pa premyo. By tomorrow, another 3,000 pesos ang sarang ninyo nga madag-an. So hulog na sa inyo nga mga entries. Oh, speaking of bakod-bakod, mabaskog-baskog yung tuhod, kinahanglan gidi na sa sports. Amoy na gani nga gina-congratulate kid nato na no? Kay man, madasig-dasig, may lap-ilap. Kaga mabakod-bakod ining si Alex Iala after winning the championship sa Washington, D.C. Mubadala Open, nari naman siya no? Sa National Bank Open sa Toronto, Canada, para sa Canada Open. Na kung sa diin, sa una niyang hampang, na pierde niya si Alicia Parks sa score nga 6-1, 4-6, 6-2 sa ilang round off of 64 women's single match sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. Sigiha lang Alex, no? Damo pa sa imong sarang nga madag-an. Gani, magpabakod-bakod kagid. And also, isa pa gid sa naghatag man sa dugang pasidungog. Ay, sorry, kadungganan, no? Sa pungsod Pilipinas. Ining si EJ Obiena. Nakuha niya abi ang gold, no? Sa pole vault. Ining si Ernest John or EJ Obiena. Ikapitoyan na niya gold medal ha para sa season. Matapos nga ini siya ang nakadaog dito sa Stabhok Sprung meeting sa Jock Grimm, Germany. Iniyan na sa pole vault naman ni siya. So ang mga sports subong, no? Kanami, noong mabatian naton, makita naton nga ang sports sa liwat nagausuwag na naman diri sa pungsod Pilipinas. Ang suporta, no? Si Alex ganyan nagpasalamat gid sa mga fans, no? Especially sa Filipino fans because ara gid sila ya. So halos adlaw-adlaw gani kuno. Grabe gid ang suporta niya nga makuha sa ila. Oh, support, be in sports, not in drugs. Muna gyapon balik naman na naton liwat. Alright, so 5:46 na ang aton ng oras. Si Jelwin galing nag-message mo sa aton. Thank you so much, Jelwin. And your request will be played, no? Dari sa aton yung programa. Hulat-hulat lang. And then, syempre, mapaalam na ko. Madami giging salamat sa pag-upod sa aton. Sining Thursday edition. It's the 6th of August 2026.
tomorrow is another day. Halong lang sa tanan, especially na nagpapuli sa ilay at tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang mga kabataan, it's secure. Kung ara na sila, ha? I-check it always. Tawgi sila, message sila para may baluan ninyo kung diin na sila nayon or need nila yung magpasugat. Okay? Ang mga kabataan, secure gates na siling na. Pagpatak alas 6 na at sa una ya, mga kabataan, ara na sa sulod sa panimalay. Kaya base ko na may aswang. Sa kadlaw pala doon. Pati ka na. Anyway, yun lang na ang mga pala, ano na yung mga reminders sa atin nga mga katigwalangan. So, sa sili nga mga chepo, I guess, need na natin ina nga ibalik. Hi, hon. Oh, sige, up next, it's gonna be James King para sa Extra Service. And you are still listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabansyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Exciting!
0: Exciting!

0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News! FM News!
4: At sa pabdaan pala sa E5 sa gabi mga katropa, gikan sa News Center sa 103.9, XFM Bacolod, yari na nagpangunang balita. Inatuso sa kamera ang hagna nga bagatag sang 1,000 ka peso so kun 1,000 pesos nga monthly subsidy o kun 12,000 pesos sa isa ka tuig para sa mga pamilya nga mga pigado hindi miyembro sang Pantawid Pamilya Pilipino Program o kun 4Ps. Sa dalam sang House Bill 10648 o kun ang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo kun Pamana Act, makabato ng mga eligible ng mga pamilya sang 1,000 pesos kada bulan pinagi sa digital wallet nga na-link sa Philippine Identification System o kung PhilSys. Mahimo nga mag-apply ang mga self-employed kag informal sector nga nagasweldo sang mas manubo sa regional minimum wage pinagi sa ilang local social welfare and development offices. Ang Pamana Act ang may kinalain sa conventional cash assistance bangod ang 1,000 pesos na monthly subsidy ang mahimo lamang nga magamit sa pagbakal sa mga goods gikan sa accredited nga micro, small, ka medium-sized enterprises. Laki pa ang mga sari-sari stores, public market stalls, food eateries, sukun karinderias. Dugang pa diri, mahimo lamang nga makagasto ang makagasto ang mga benepisyaryo sang 200 pesos kada adlaw. Sa diin, ang nabilin nga kwarta ang magpabilin sa ilang mga digital wallets kagsarang nga magamit sa masunod nga mga adlaw kag subject man sa kaangay nga limit. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement. Para sa Dagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
5: Extra Service.
0: Extra Service with James King.

0: Mira que tú estás rica.
1: Y furta tranja, furta, ring on. Música, música, historia, historia.
2: No, parini.
1: At iba pa. Extra service, extra service, extra service with James King. With James King. XFM.
3: XFM time a las 6:15 sang gabi bagaka tropa. Bye bye ang gabi sa inyo tanan. Si katropa ang James King. Kau po nyo sa programa nga Extra Service. Padayon na itong pagservisyo sa inyo diri sa inyong Katropa Station 103.9 XFM Bacolod. Musika, istorya, of course, balita kag impormasyon nga dapat nyo tutukan gid sa itong nga Extra Service. Grabe ang mga katropa naton sa subong mga katropa nagbigin dito sa area sa probinsya ako sa din ko na tao dira sa Ilocos Sur no Banggid Abra kun sa din dira nag landfall mga katropa ining si Kuhira ang iyang international name amo nang ginatawag naton karon nga bagyong si Maymay no aras sa may Banggid Abra ginasang aga mga katropa and sa karon sa naibaluan base sa mga detalye, base sa mga report nga naglabot sa 80,633 ka mga individual ang apektado sang bagyong si Maymay kag sa pila ka mga rehiyon no sa pungsod kangay sang Ilocos region na bagat no ang Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, may mga pariente ka mo da, kumusta na sila? Kag Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao kun Bar MM no mga katropa no kag Cordillera Administrative Region no Northern Luzon and Central Luzon ang apektado mga katropa no? Sa muna nga numero no 80,633 may aras ang 9,144 ka mga individual nga na displaced no nagkadtugor nagkadto sa mga ano sa mga evacuation centers tungod sang malain nga panahon. 6,000 naman diri ang temporaryo nga nagatinir amo na sa evacuation center samtang ang nabili naman ang yara sa temporary nga mga shelters sa ilang mga lokasyon sa mga paryentes mga pamilya balay nga safe naman sila no so ang pagbaha sa Gyapon ang nagpabilin sa mga major concerns sa din 83 ka mga flooded areas ang na-record sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, mga katropa, no? Kagbari, ma'am. Sa Piyak, sini, well, ginpahig mga sa NDMR, NDRRMC nga wala pa sa na-record nga mga napata. Pero kita dirig, experience kita, may pagulan-ulan, galing ko kisa, makibot ka, dugin kay una man na da, ha? Magulan lang gamay, baha, Gyapon. Ayong gabi sa inyo tanan. Updan si katropa ang James King. Dagay-dagay, mabalita special kita. Mabalitang pinasahi. At iba pa kita mga katropa. Mag-greet kita. No? Pwede ka mo katamaya. Message ka mo sa ato ano? Sa ato sa Facebook page natin sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ah. Of course mga katropa. And ang iningabahin sa aton nga programa nakagat kundi lang. Ang iningabahin sa aton nga programa extra service ang ginadulog sa inyo sa aton nga mga kape, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang aton nga Premium D3 Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, well, siksik na sa nutrients. May glutathione kag collagen ka pa. Magwapa ka. Nagayo ka na. Nagwapa ka ba? Tama? Tama. Aton Premium D3 Coffee Mix naman, mga katropa. No? Well, iniya mga kape naton nga may stevia ni. Di no kinanglan sa madamo nga kalamay. And then, of course, mayar ni D3 Vitamins. Oh, may kape ka na. Nag D3 Vitamins ka pa. Kag, of course, ang aton nga... Oh, isa sa mga pinakanauna nga kape nato ng Santon Plus Coffee Mix. Nga may aras ang moringa, soy powder, mangosteena. Makabulik para, you know, maprotektahan ka. Kag hindi na mag-develop ang mga ano, balati, ano kung masakit. No? And matunaw mga bukol-bukol. Nagtubo mga bukol-bukol sa lawas. Pagdaan si katropa ang James King o kung Manong James. Ini ang inyong katropa station 103.9.

0: XFM ba karat
1: extra service extra service with James King.
2: Mga katrupa, exciting!
0: Nagabot ng bill nyo? Pila? Dua ka bills na? Hawak mo da ang bill?

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Masarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako si Sarah, sa akin si Pepe Nililo.
3: Sa akin call center agent.
2: Pero bigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
3: Iba gid yung epekto sa akong sang Sister Pain.
2: Pero si Das, hindi na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
5: Isa naman kaabya natin ang nagpamatuon sa kanamit kag binipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
6: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta Tadology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: XFM.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
3: At iba pa! 6:39 sa gabi, mga katropa, maayong gabi. Ang ining abayan sa aton nga programa ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule. Kag ginaman nagpabaylo sa iyang radyo dire, no, baylo sa kape, Santon Plus Coffee, katropa. And then sang gid pamangkot naton siya simbol niya dugay na manggid kuya nagainom sang coffee labi na gid no Santon Plus Coffee labi na gid sang kun gabutod kuno ng iyang chan sa iyang edad medyo nabudlay na siya magtunaw sa mga ginakaon niya sa ilalin kano or sugod kuno siya sang nagainom siya sa Santon Plus Coffee ya nakabulig gid sa iya do nagnami iya pamatsyag nagbagyan niya pamatsyag nagnami ang tulong nagnami ang iyang pamuhin iyan report ko pangalan ni nanay ko ni nanay no. Anyway, mga katropa, no, ang natin nga mga Santon coffees naton or Santon products naton ang available gid sa aton Yes 12 store. Pwede man ka maka-order online. Na. Pero nami ikaw makabisita sa aton Yes 12 store dire sa Melizar Street, sakop sa Barangay 39. Ma-available man, of course, online kag sa mga butika sa inyong mga lugar. Again, available ini sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore. Available man siya sa mga ibang pabutika. Watson sa Negros Grace, available na. Sa Sincere Drugstore, mga katropa, Rose Pharmacy. Well, kaupod sa gyapon sa katropang James King, kumusta ang inyong pagpuli sa inyong mga panimalaya? Basa ka mo, hindi maguro kay wala naman na ulan, no? Basi ang inyong mga salakyan, kinanglan na siya sang tinloan ni washing, mga katropa. Hindi mo may times ba lang ma-washing ka be, no? Subong, dugay-dugay, gulpi na lang nagulan. Ito siyempre sa biyahe mo yan, ang lutak niya magayon mo. Ano, go? Sige lang, amugid na yan mga katropa, hindi mo malikawan. Kung kisa lang abi, kinanglan mo, siyempre, ang iyong mga salakyan, amo nang ginasakyan mo, ginahalungan ka man sina. So kinanglan man sang reward sa iyong mga salakyan. Dapat istoryahan mo muna yun. Pasalamat. Salamat ha, kay tungod sa iyo mo, safe perme ang akon nga pag na, sa akon nga biyahe. Nama mo na, dapat ginastory mo, lantaw balay sa kadlo masabat na katropa. Sabi niyo ano, doon man, story lang. Story lang mo ng story. Ito, isa kadlo, masabat, ganyan po. Pati mga halaman, try nyo, di ba? May mga tao nga do, ang mga halaman, ginastorya nila, mga katropa. Kay kanong mga halaman, may ano man na sila, namian na sila itong daw, may ginabatsyag man sila. Kung ginastorya mo sila, ginalagaan mo sila perme, para nami ang ilang atubo, mga katropa, no? Ganami pag ginakuno sila, nag-green pag ginakuno sila, mga katropa. Pati ngayon nag-green. Ikaw, latnan ka man. Alantaw bala, sige ka storya sa mga green plants, tugay-tugay, green-minded ka naman. 6:43 ang gabi. Para sa ato nga tiba pa mga katropa. Nadumduman niya pa si Alicia Mima. Oh, si Alicia Mima, vlogger bala. Alicia Mima. Oh, dumduman niya pa or lipat na ka mo mga katropa. Actually, ito yung pangalan niya is Alicia Lipata. Mima Alicia Lipata. May nagalapta abi mga katropa sa social media sa buong ilubong ni siya, di ba? Ano ni siya? Ginpatay ni siya mga katropa, no? Tapos may nagalapta abi sa social media nga ilubong siya kuno sa libingan ng mga bayani. Tapos may arpa isa ka congressman ang nagadusudan eh. Sang gincheck mga katropa, no? Ang ini nga daw nagalapta sa social media. Damo na be naglapta, nagpost, nagshare damo. Tikaron niya sang check kung matodo kun hindi. Aparte sa sininga vlogger nga ilubong sa libingan ng mga bayani, nakitan nga it's false. FALSE. False. False. Fake news, katropa. Sunod sa mga, you know, kabalan naman ka mo. May aras sa mga pagsunodan. May mga patakaran, palisiya, mga katropa, no? Sa kung paano ma-qualify, no? Sa libingan ng mga bayani. Para sa akin, hindi ko na pwede kay layo, mga katropa. Ikaw, layo ka man, no? Mga langanari ka na sa Bacolod, di lang mga mapadulong ka pa to. Dito ka nila ilubong, di ba lang? Kidding aside mga katropa, no? may aras ang mga patakaran sa libingan ng mga bayani. Para maintindihan nato, no, hindi na siya hindi na sila basta-basta nagabaton lang. Pwede ko dailubong ang tito ko, nanay ko. Hindi siya muna, mga katropa. Wala na ano diri, nadala diri ang mga example, hindi si Mima Alicia, mga katropa, nga nagalap ta karon sa social media nga isa ka congressman, no, Cagayan de Oro First District Representative Lordan Suan, siya kano ang nagaduso, mga katropa, nga ilubong sa libingan ng mga bayani ini silipata. Oh, isaylo sa libingan ng mga bayani. Well, ang representative naman na mismo, mga tropa, ang nagambal nga wala ini sa kamatuoran. Kabaligtaran, kumbaga, hindi matuod ang mga nagalapta sa karon sa online nga isaylo o ginaduso sang isa ka representative, no, ang nga isaylo sa libingan ng mga bayani ining si Mima Alicia, mga katropa, nga isa ka vlogger nga napatay sa nagligad nga July 17, kung nadumduman nyo na, o ba sinalipat na kamo. So, may arabi, pila ka mga, ano, mga katropa, nga isang gincheck sa pila ka mga, you know, experts, ang parte sa sininga nagalapta, dito nakitaan nga wala sa kamaturan nini, nga ilubong gani si Mima Alicia. Si Mima Alicia, isa ka screen name sa isa ka vlogger nga si Alicia Lipata, nga napatay or ginpatay sa July 17, 2026. Hindi nga tuwig. Nagligad lang ang bulan, mga katropa. Well, naposin yung parte sa Amunaganig. Ginaduso ka nun sa congressman. Pero sunod sa congressman, wala ini sa kamaturan. Well, para kwalipikado ang isa katangang malubong sa libingan ng mga bayani, kalabanan actually, base sa Armed Forces of the Philippines, mga katropa, regulations, G161375, ari ay, ha? Para may balaw nyo kung sino lang ang qualified dra. So, kita ya, ako hindi ko na qualified. Anyway, mga nakabaton ko noong sa ginatawag Medal of Valor, katropa. Kung ang medal mo, well, pag summa cum laude or magna cum laude ka mga medal or honor or ano ganito ang tawag sa mga ano? Oh, with high honor, so with honor, katropa. Lain na siya sa Medal of Valor, katropa. Nga medal, no? But then anyway, okay, again, Medal of Valor, dapat mayara kasi na ang mga presidente sa Pilipinas, no? Qualified man dira, mga katropa, no? And of course, mga chief of staff, mga generals, no, mga flag officers, mga active retired military personnel sa Armed Forces of the Philippines, nalaman diri ang mga anay mga miyembro sa Armed Forces nga nakasulod sa Philippine Coast Guard or sulod man nalaman ang Philippine Coast Guard kag Philippine National Police, mga katropa. Depende sa record nila, ha? So mga Department of National Defense na mga secretary ba na mga muna, ha? Mga war veterans, mga nag-entra ko nagpot sa Philippine Revolution sang 1890, World War 1 kag 2, kag mga naging kilala nga mga guerrillas, mga katropa. Oh, base mga lolo nyo, no? May wala ko bigin lang to kung may araw siguro, no? May araw ang taga Negros ka. Well, may mga parientes dara sa may libingan ng mga bayani. Nalaman din, mga katropa, mga dignitaries, may araw sa mga opisyal, no? Mga tagas ng opisyal sa gobyerno, ang kagabisan na simbahan. Statesmen, mga tao nga may araw sa, mga experience sa government affairs. Mga even mga naging sa kongreso, mga national artists, no? Kag ang iban pa, mga katropa, kalaban, no? Presidente, no, kongreso, kag mga kalihim balao, mga secretary of national defense. No, apang ang ining nga si ano, mga katropa, medyo layo kay vlogger na siya, mo, mga katropa. And of course, it's a fake news. Wala ka nung sa kamatuoran ni na. And sunog sa congressman daw pangguba ko noon eh. So may arasang nga daw tuyo nga gubo ng iyang pangalan. Nga ako naman i-diso niya ining ang isa ka vlogger nga. No? Sa nadunduman man, mga katropa, ining si Mima Alicia. Kilala man siya bilang isa ka anti-Duterte vlogger na online, katropa. No? Again, balikan ta sa datos ng Philippine Veterans Affairs Office, mga katropa, no? Sa libingan ng mga bayani, may ara na das ang nakalubong draft, 53,674 as of May 31, 2024, no? So, 2024 pa galing pinaka last to, 53,674. Dala na din ang mga 22 ka mga armed forces of or AFP chiefs of staff, 53 ka mga national artists, no? Mga nangang national artists, 52,068 ka mga miyembro kuno sa armed forces of the Philippines, 1,526 ka mga statesmen, dignitaries kagiban pa nga mga VIPs. Oh, te. So, sa mga na-mention ko, may anak ka da, may aras ang pila ka ano ka da para ma-qualify ka, katropa. Good luck. Congratulations. Sige, anyway. So, amo na to. Basta't wala ko nun sa kamotori. Kung may makita ka mo, nga ginadusukan no, nga malubong sa libingan ng mga bayani ni si Alicia Mima, ang vlogger, nga napatay o ginpatay sa July 17. Wala ko nun inasang kamatuoran. Ang matuod, mga katropa, kabalo ka mo, ang Santon Plus Gold. Matuod, gid na, kamakabulig para sa imong ikayang lawas. Madamo na nagpamatuod kay man, very beneficial. Ang may arasang mangustin, may ampalaya, may marunggay, garlic, spirulina. No, nga ingredients ini nga ginapangita na to, di ba? Kita mangita kita sa ano, labi na gid ko nang edad na, wow, gusto ka unon na puro utan na lang kalabanan. Kay kung mag-meet ka, yawa na sa latunaw. Siyempre, kung gaedad ta, gaedad man ang aton nga mga internal organs, labi na gid ang aton nga mga atay. So, kahalungan sa gyapon, labi na gid ang edad. Kita bisan, wala, bisan hindi sa mga naga-edad or may edad na mga katropa, tanong bisan na at a young age, dapat talungan nato na ang itong aton nga ikailawas or ang aton nga panglawason. Ano? Mag, you know, magdisiplina sa itong mga kagulingon, ba kung nagambal mga disiplina sa kagulingon. Nagambal ang disiplinado mga katropa. Hindi, honestly, kinanglan sa disiplina sa kagulingon na proper exercise, diet, and of course, upod. Kung namayara ka mo sa mga ginatawag nga daw maintenance, kinanglan din na maintenance. So, updan nyo sa ating mga food supplement sa Yes 12 Store. Magbisita sa ating Yes 12 Store dari sa May Lizar Street, sakop ng barangay 39 Bacolod City. 6:52 in the evening. So, po si katropang James King, ireng extra service.
1: Extra service.
0: Mga katropa!

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tuwing sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili
11: sa mga butika. Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas gin babaskog, mas gin panamit, pampagwak papa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
13: Mga katupa.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
3: XFM News.
4: FM News.
5: XFM Time, alas 7:04 sa gabi, mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod, diary ng nagpangunang balita. And that's si Health Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. na magsumiter sa dokumento sa Office of the Ombudsman na agud depensahan ang reviews ng Department of Health sa 3 billion pesos procurement para sa bulong sa tuberculosis kagiban pang mga commodities. Ugot man sini nga ginpanginwala nga iyang ginsuspend nagpagbakal sa din ginpayag sini nga ang review nga nagatuyo lang nga masiguro nga transparent ang proseso. Nagsugod sa layi, nagsunod sa layi kag responsive sa kinanglanon sa mga pasyente nga may aras sa tuberculosis. Sunod sa kay Pujalte, hindi lango-lango ang 3 billion pesos kag nakaibaloy ni nga nagkatabo sa formally kabaloy ni sa nagkatabo sa formally sa diin nabutang sa risko ang kabuhi sa mga pasyente. Dugang pa sa Department of Health Chief nga iya ginrespeto ang mandato sa kagproseso sa Office of the Ombudsman nga nihanda ini nga magkooperar sa investigasyon. Sa inyabaluan, unang ginahinyo sa health advocate kag healthcare workers ang ombudsman nga i-dismiss si Pujalte bangod sa alegasyon nga ang desisyon sining pag-suspend sa procurement ang nag-constitute sa mga grave misconduct, grave abuse of authority, kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM 103.9.
6: Nga, XFM kid how?
7: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
6: Nga, XFM kid.
8: Ay, nami ang music ah.
6: Nga, XFM kid.
8: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap ka sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila. Kanta, blah,
9: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
6: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
6: Nga, XFM, gid how.
10: Timo!
2: XFM 103.9.
11: Extra service.
12: Extra service with James King.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodelyn Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. At pabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Okay. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili
4: sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients niya gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Hala!

Marco Tropa alla 7:53 senza in capire. What is that? It's time for me to say goodbye. Salamat ka madamo. Basta man tayo mag-op na tayo mga katropa no, sa hapon. And salamat kids sa inyo pagtutok. Salamat sa pagpumati. Santang maybe ang ibang sa inyo nagabiyahe. Maybe ang ibang sa inyo nagapungko, nagabantay sa ilang mga tiyangge. Maybe ang ibang sa inyo aralan sa balayo kung sa kwarto. Pamati o samtang naglantaw TV, samtang nag-ano sa ano, sa anong tawag si namin, naglantaw sa ilang mga cellphones, pero ganda ng radyo, magasto man kamo sa kuryente, ano? Thank you again. Ang ining programa, Extra Service, on a Thursday, ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga sarang nyo ginmabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. And of course, ato Yes to Health Store. Mga produkto makabulig para sa inyong ay kayong lawas katropa. Pas naman ah. Kailang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. Mamayang pa, mamayang pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: XFM Cebu.
4: XFM Bacolod.
5: Sa XFM.
2: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: The Secrets of Health.
7: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
8: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
6: The Secrets of Health.
9: Southern Plus Gold.
8: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang Lusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
9: Southern Plus Gold.
6: The Secret of Health.
8: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
9: Southern Plus Gold.
6: The Secret of Health.
7: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa Lusiman, Doc Leo?
8: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
7: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
8: Yes, Sir Josil.
7: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
8: Kung diba, kauno naton na in raw of form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
6: The Secret of Health.
8: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
6: The Secret of Health.
7: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
8: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
7: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang Lusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
8: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
6: The Secret of Health.
7: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street. in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
9: Sample Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang silingan nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
0: Jose Amelia,

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Top of the morning coffee.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work. Mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold. Coffee

0: XFM, kid, how?
1: Eh, pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, so, amin, bigit sa mga DJs nila, kanya,
3: wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, simply,
0: may how, kita, pa?
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalos 1 dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na pagbiyahe ang sa Stepin. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang sa Stepin.
1: Stepin, tanggal ang pain. Fast and safe. Stepin.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
1: Samphone Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Rodel, damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Ibilis sa mga buki ka.
4: XFM.

0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika.
4: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Concentrate sa tani. Ari, madawag na ito. Nabulilya. So, paano ganyang hambal na? Yang? Ano ganyang hambal kay isang stinger?
2: Oh!
0: Good evening, people of the Philippines and Bilog nga Universe.
1: Wow, ti ano nabilin sa ako niya, barangay na lang.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kung sang una bugaw, subong nagloy-loy na. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Uy! Mabatian kita sa Bacolod, XFM Bacolod 103.9 upunta si katropang
1: Jen Ray
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatian kita sa 101.7 XFM Canlaon with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos. Opunta si katropang
1: Supremo
0: Romel Pasilan.
1: Oh! Tuod bala?
0: Oh, bago lang hire.
1: Oh, okay.
0: Oh, nagpagay.
1: Taga sa Gaiman na siya.
0: Taga San Carlos.
1: Si Romel?
0: Oo.
1: Ah, okay.
0: Nagpagay sa akin kay Ina muna nabalan kung may technician na sila gali.
1: Okay.
0: Sa Sagay, okay. Mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, upunta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 Rojas Capiz with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, upunta si katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Tilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
0: Kay nagpaurok-urok kamo sa sonata, diretsyon na lang yung mukha tala yung color, ah. No?
1: Amugit eh.
0: Kaya para hindi na sila iyawan kahulat, kaya ang iba na dahan, basta maganaan sa sonata, dako namin nalang hindi piyong-piyong. Okay lang na magpiyong-piyong, hindi lang kamo magpahuway sing tayo yun.
1: Ay magtangla sa kristal.
0: Kailain naman na yung istorya kung magpahuway kamo sing tayo yun, ha?
1: Eh.
0: O sige, i-mention taman ang aton ng mga tumalanaw sa FB Live 32.0. Mga taga Himamaylan from Kunalom Chapter, Himamaylan area. Rihanna Diestro, Regindo Raymond Mabuyaw. Dahil lang yun, ha? Mayong gabi man sa kay Istraw Harleen Cuevas, Rolando Kraus, Reza Kalida, Sangkadi City, Axel Mitch, Sangkalibo Aklan, and Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay Aklan.
1: Wow, grabe!
0: Ay, salamat. Bisan hindi kami datood kakadto sa Boracay, pero ang amon tingog, mabatian nyo. Maraming salamat po. Dapat magtatagalog talaga tayo sa program natin eh.
1: Kasi?
0: Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga nakikinig.
1: Kaya nga eh.
0: Alam lang natin yung mga radio station na andon nagbo-broadcast sa mga ganyang area, pero hindi natin alam kung sino-sino talaga yung mga nakikinig.
1: At alam ko ay yung mga nakikinig ngayon ay talagang tutok na tutok.
0: Si Obama nga nakikinig sa aton, sa atin eh.
1: Saka si Obama ma?
0: Si Obama. Hindi, si Michelle Obama Michelle.
1: Ay, oo nga eh.
0: Sa mga gusto sumali, tawag kayo XFM call and text line.
1: 0912 0976-7933
0: and 0915-8311-431. And meron tayong caller sa line number 1. Good evening!
3: Good evening, bro.
0: Hi!
1: Hello!
0: How's life?
3: Single.
0: After death? Are you normal or AB normal?
3: Abnormal, Andre.
0: Abnormal.
1: Mayroon ka ginako mo.
0: Oh, really? In what level? Yeah. In what level? Level?
3: Level sa mga abnormal.
0: Oh, gani. In what level? From 1 to 10, level?
3: 1.
0: Level 1 na
1: gali. Tinubo pa lang.
0: May aral lang pag ano, may saltik-saltik lang gamay.
1: May kilang, may kilang.
0: Oo.
3: Dolpe? Dol?
0: Yes?
3: Sa Juan Dolpe na anong pinaka-unang counter, di ba, number 1? Kung di, mo ginamagulang number 1.
1: Ati, pinaka-baskog ka nag-jai, ah.
0: Oo. Ang ngalan niya gani, Dolpe, sino? Wala pa taka pamangkot?
1: Wala pa.
0: Oo, ngalan mo gani, amigo?
3: Jason.
0: From where are you from, Jason?
3: From Bacolod City, Barangay Alejes.
0: Wow! Taga Alejes at our first caller.
1: Yes. Oh, di inda na yun sa may Alejes, sa may Pakato Memorial Park.
3: Going to Panahad sa may Woodshed 1.
0: Dira ka lang gali, ha? Anong work mo, Jason?
3: Construction worker.
0: Wow. Pila na katuig nagatrabaho sa construction?
3: 4 months.
0: Four months
1: pa lang?
0: Tika mo sa lawas mo, naka-adjust na?
3: Ay,
1: amo nang mayo.
0: Amo gina dapat imo i-maintenance.
1: Ti, saan mo ko turbuhon?
3: Di ba nakatutok sa radio? Exhibit, muli nakatutok man sa ilang mga product.
0: Oh, hindi. Ano man ko ti Dolpe kung saan mo siya kuno turbuhon?
3: Makalabaw yun na siya. Gano'y turbuhon ko na siya.
1: Bisita, di akay baklan naman ka turbo, Japon.
0: Saan ka makapasagayaw?
3: Dipindi pa na, bro. Dipindi pa na sa moon schedule ko. May harama kami na... May harama kami sa buong bagong project sa Don Salvador. Kasi makaapit man ko na sa Sagaya.
0: Sa Sabado, okay. Sa Sabado bakanti ka?
3: Mapuli ko sa Kadis, Troy, bro. Tingnan ko makalagaw na, Troy.
0: Sa Sabado?
1: Di, lapit na lang na.
3: Tingin ko na lang, Troy. Kasi, mahalin ko din, last 3 na hapon sa Sabado, di.
0: Ay, kanugun, Sabado. Oo. Patani, may ara kami sing, ano, sing, team building. Oo, gina-invite ka tani namon para bisan pa paano pwede ka mo kapalipod-lipod sa kuweba.
1: Pwede magali sa dalumtubi na lang.
0: Mapasugot ka man ayan kung sa dalumtubig, ubraho niya sing oxygen.
3: Anong gusto niya? Mapadula kami kanuha kung palutang lutang.
1: Nang palutang-lutang anay kay ti pagkatapos na padula-dula. O te sige
0: galing kay wala pa man kami kakita sa imo, basi pa lang ya.
1: Mm-hmm.
0: O may Facebook.
3: Yeah.
0: Ara taw lang Dolpe. Ngalan
1: be.
0: Ngalan sa Facebook.
3: Si Mark Aguado.
0: Mark Aguado.
1: Ano naka-intra na ni Sabado?
0: Wala ka bati ko siya pangalan. Ano tiga niya yung mga profile picture Mark Aguado? Ang Mark Jason na muna eh?
3: Hindi ang Mark Aguado. Itry.
0: Andin ka di?
3: Naka-AI.
0: Be?
3: Naka-profile mobile agent.
0: Oo, tapos may ara ka cover photo ngayon mo itsura?
3: Try.
0: Kalaw ay maniman.
1: Di mobile man na makita ko di.
0: Gani, hindi makita ang cover photo.
3: Naka, ano na, nakalak na, try.
0: Pero doon, hindi maglayo-layo ang imo. Agtang sa akong agtang daw, pareho-pareho. Galing kay puti-puti lang ko sa imo. Eh, siyempre, wala ko kapainit yan mo.
1: Pero, kwan kaya?
0: Pero ang kurtis ang aton nga agtang, bala daw parehos-parehos, itom ka lang galing niya.
1: Italian ka man imo niya.
3: Amo niya man nila ko talaga sa try.
0: Oo.
3: Kung lagbat ko noon, tang nag ko na kuno kargana, pero yung pati kami kinatry.
0: Lang taon ko, anay, lang kita, lang taon ko, anay. Bebe.
1: Sige, bebe lang tawa man.
0: Ay, hindi man tuod. Sa babae na iya, lagpat kayo mo. Sa babae na iya. Ang lagpad kuno, okay. Ang lagpad kuno agtang, amo na iya mga lagpad man kuno niya.
1: Mm-hmm.
0: Nantawa bala si Dolpe, kay gintabunan niya lang gold subo. Hindi gani tuod. Sa babae na iya applicable, sa lalaki, hindi.
1: Ang iya kuno yung lalaki, iya kwan. Takson mong imo ka malagko.
0: Ay, taguon ko ako. Taguon ko ako. Tingala ko galing ka gagatabi sa sakon, Jason. Iyan ko ginatabisan, kaya galing iyan ginalantaw nga ako niya ako lumagko alin sa dalom.
1: Naamunay ako na yung talaksan niya.
0: Di paano nabigar ko na sumpo ang kulumag ko?
1: Ha?
0: Na sumpo.
1: Di pwes ang imo, sumpo.
3: Right?
0: Yes?
3: Right?
0: Oo. Oh.
3: Amo ni ka itong motor ka kilapad ang tanga. Try nga, kung nabot mo sa puso truyaw.
0: Ha? Hindi kami mapati.
1: Di, kung may picture ka isend sa amon. Kay mapati ko?
0: Ha?
1: Mabayaran? I-send lang sa messenger.
0: Oh, i-send lang ko na sa messenger.
3: Hindi
0: lang.
3: Hindi ko yan.
0: Hindi lang.
1: Pala ka.
0: Kay basi ko makita namon, luuron lang kami blao.
1: Amo ka dya eh.
0: Ako lang guro, President P. Why na iyaluhod-luhod dyan?
1: Ako pa iya.
0: Yo, hindi na luod, iyaluhod-luhod. Correct. Niya.
1: Basta, ano?
0: Luhod-luhod gani.
1: Luhod-luhod gani.
0: Pila na edad mo gani, Jason?
3: 31.
0: Tinga nga, Jason, ipagin pa pangalan mo sa amon. Nga pangalan mo gali si Mark?
3: Siya, yan ang ginatawag nila sa akon, Troy. Do, baling hayo ko naman nila, Troy.
0: Dali, daw lagi kami pilihan sa Mark kay Jason ba? Puro si tanan law ay ba? Ay, well, ano naman ang kargada kung wala man may mauyunan sa imo itsura? Amo gani. Pero what I mean bala, biskan may itsura-itsura ka, gamay man na, madala na lang na, masidos mo na malana ang babae, di ba, Dol?
1: Kay may itsura ka mo,
0: di ba lang? Kung hindi ka man madala sa kargada, may kamot pa man, di ba?
1: Mm-hmm. Pero kung sila nga, dako kargada, kaglaway ka, tabunan, tamal na kaya sa ulunan,
0: Hindi, butakan mo poster nga ni Gerald Anderson.
1: Oh, correct. Di ba? Ni Juan,
0: si
1: ni Piolo Pascual.
0: Yay! Naplanuan, di ba? Yung plano, yes?
3: Huwag naman na yung ginabasihan sa itong rara. Ano mas matasan kung mabukot labi?
1: Amo na gani!
0: Hindi ah. Ang ara nga hambalan nun, sa istorya na lang na kay nga, para hindi kita maka-offend sing kaparehos naton. Pero sa realidad, nag-matter gito dya po ng itsura.
1: Oo eh.
0: Di ba, Dol?
1: Oo ah.
0: Oo. Mag-apply ka sang obra. Anong ginabutang da sa unang requirements with?
1: Pleasing personality.
0: Nah.
1: Wala man daging butang ha. Pleasing bitsok ko.
0: Ayaw, correct. Diba, wala man daging butang with maximum height of 12 inches of pen. Kaya nakabutang da 20 to 35 years old with
1: pleasing personality.
0: Oh, see? Amo na yun sa realidad.
3: Buhay mo na ginabasihan na. Araw naman sa skill katawan nun. Mung gwapo kami. Try kong di kabalo mag-ubra.
1: Amo na gani.
0: Hindi ah. Hindi man tanan-tanan.
1: Mm-hmm.
0: May mga gwapo yan nga kabalo. Kabalo man niya mag-ubra. Pamangkuton na kasubong nga gabi. May upod ka da nga construction worker nga mas gwapo sa imo. May ara wala.
3: May ara pero tulog na.
0: Ate, agi man sa gali.
1: Okay, putipos ka lang gali, ha? Napangamang ka man.
0: Oo, oh, kaya din siyempre ito malagsahon lang sa lalaki. Nga maka-appreciate sa kapwa lalaki nga nagwapuhan sa mo, di ba? So, pag umanggot ko kay Jason, nga kung may upos na gwapo sa construction, may ara, gijagali, ha?
1: Kapamukha, kamanggali halubi na.
0: Jason?
3: Ako yung Troy, admire ko siya, puti ako yung itong.
0: Hira mo na gani. Ang admiration ba lang? Nagapakita ina nga
1: may luyag ka.
0: May luyag ka kag nanamian ka sa isa ka tawo. Oo, oh, okay lang tani kung babae ang gipamangkot. Kung tikay lalaki to ya.
3: Anong mga bitro ni lalaki? May ano kami na doon? Maispadahay?
1: Tibok, anay ka mo, halo blocks. Lantawa. Lantawa na mo. Kung may sino, may pinakabakot.
0: Pero si Imo, pero si Imo palang ikaw, Jason, nakabati nga. May nagwapuhan ka ganit sa upon mo. Nga, ano mo dahil yun? Ginambal mo ganit may nagwapuhan kay puti. So, meaning uyon mo manggali ang mga maputi?
3: Nako, maputi, bro. Baka isa ko man nito yung upon yun dito.
0: Hindi na, balibad. Na na yan, baka isa yan.
1: Balibad.
0: Hindi na.
1: Bukawa to sabi kayo, ipamangkot ko na mo.
0: Oo, so ba, yun na mo ng inyong mga ano, himata.
3: Himata? Ano ba yung mga ano? Father na kong pati, kung dito.
0: Ang gusto? Pero ang gusto mo maputi? Ay, nauto, daya. Patawagon to sa liwat. Dayal.
1: O, Jason, tawag liwat.
0: Mayang gabigali kay Raymark Vlog. Request ang kanta nga Truly by
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie. Happy watching live from Panitan Capiz. May arat na, Dol?
1: Because I'm truly... May arat
0: ah,
1: na.
0: Ah, sige.
1: Truly
0: i-play ta.
1: Truly in love with you, girl.
0: Truly, no? Oh. Truly. Oh, sige. Oh, te ano na?
3: Jason,
0: Roy, hubog
3: naman
0: to, Dan,
1: Roy. Ah, hubog na. Amo gani, hubog mo sa kay may toyo ang kamangon mo sa.
0: Pero Jason, ang imong gusto mga maputi gid man.
3: Won may haram na mabayad din nga maputi, pero maito importante na makaupo.
0: Dali lang. Lipot mo lang akong pamangkot.
1: Oo, oh, kag hindi lang.
0: Gusto mo gid man Jason ang maputi.
3: Medyo
0: nga lalaki.
1: Tood lang puti, good man.
3: Medyo maputi. Ang mga tago lang, medyo maputi. Siyempre, mga lagba, buhok.
1: O sige, puti, walo titi.
0: Baboy gali. sige na, plug na number mo. Mahibi ka pa karon sa amon sunlog-sunlog si mo. Sige, ikaw na describe sa babaeng napangita mo, ka gusto mo. Sige, go ahead.
3: Ang napangita ko sa babae, ang responsibilidad sa tawag ng pangabuhi. Iskan, item lang na laway, pare sa akong laway. Ang resididog lang tawag sa mga pangabuyo, single mom or dalaga na.
0: Number?
3: 29033, ang edad.
0: Oh, sige.
1: Hey, number mo?
0: 0?
3: 0966 05 36 890.
1: Only what?
3: 0966 05 36 890.
0: Okay na, salamat kay Jason. Mark Aguado. Ha?
3: Matamiya po ko na sa akong mga may greetings po ko, Troy.
0: Oh, sige, go.
3: Pinag-greet ko dahil ang pamilya Aguado, Dilos Reyes, Labelada, Soriano, kag Pamilya Argao, kag sa mga may gabinot sa inyo solid supporters, kay CG Brewers, kag may gabinot na sinyo, kag Dr. Ramirez Oil, kag God bless you, our program, Troy.
0: Salamat.
1: Okay, salamat.
0: God bless you, our program. Nadala ka na, ha? Salamat.
1: Our gitcha.
0: Thank you, Gida. Mayong gabi man sa mga taga Hill and Mar Hardware sa Talisay City.
1: Wow!
0: Salamat sa pagpamati. We've got 45 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Ah.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Centen Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
4: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.

0: Hablemos seriosa na po, ha. Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang programa nga.
1: Nga kinabidahan sa duwa ka porn star.
0: Duba ako, di mo tulakbong subong, ha, no?
1: Oo, ah.
0: Daw ano ka ba? Daw ano man? Dali lang gi, the ostrich.
1: The pabo na lang.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi, nice ato ng mga katropa nga nagapamati sa siyudad sang Cadiz, si Charito Richard, Tingal Panaga, Kagawa Joel Gregorio, Pamilya Batoto, Dion Canlas, Kagawa Imberga, Pamilya Nobleza, Montrose, Batigas Family sa siyudad sang Cadiz, ang mga bag-o nga suki ni katropang Moody Andalena.
1: Wow! May na-recruit ka na dagali, ha?
0: Ubuso na ito na iya ang Cadiz, ya. Dahil lang kita, aripagid. Sir Troy, we are watching from Marañon Hospital from Loida Herman.
1: Wow!
0: O, yung ato na mga katropang mga gwardiya, mayang gabi sinilatanan, sir, sa Marañon District Hospital sa siyudad sa Sagay, sa mga nurses and doctors on duty sa buong evening.
1: Yes.
0: Salamat, Gid. Kag si Rene de los Santos, nahidlaw ko bala sa imo, Troy. Wala na ako pamati kay wala ko radyo. Oo, kabalo ko nung sabat ko. Mangayo kag dia radyo.
1: Amo naman lang tuyo mo.
0: Because wala ka radyo. Gaan ka ni Dolpo.
1: Yes.
0: Kadto ka lang sa istasyon kag ipakita ang imo tarogo.
1: Dapat yan, no, ha? May sarait.
0: Hindi, tandaan yung pangalan, Gio. Basta magsaka, balawa si Rene.
1: Rene.
0: Basta Rene de los Santos.
1: Basta ipakita mo lang ID mo, ah.
0: Okay, ho. Rene de los Santos, pwede ka naka-claim sang radyo from XFM Philippines. Gaanta, ha? Ikaw, ha, taga.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pa ngayon yung number, ha?
1: Ha?
0: Hindi mo pa ngayon yung number.
1: Kundi siya na lang pa ngayon ko.
0: Basi, makas-advance ka naman sa akon.
1: Ipusa lang
0: pala. Kabalokin niya nga daan kung ginakulang ka.
1: Ipusa lang gani.
0: Pero subong hindi pa man, guro?
1: Hindi pa.
0: May maabot nga blessing, di ba? Sa imo.
1: Yes.
0: Oh, pila kabilo. I know. Pila kabilo o pila kabulan?
1: I just don't know.
0: Pero anyway, congratulations kay bisan papano. May ara ikaw sing mga amigo nga nagasalig diya sa imo.
1: Of course, eh.
0: No, basta hindi lang lalaki. Kaya kung maglalaki isuryan, ano gani?
1: Huh?
0: Ano gani kung lalaki isuryan?
1: Siyempre, dalun sa ano eh.
0: Talo-talo gidya dayo niya. Correct, basta lalaki, yeah. Ano. Maaway gidya ang amiguhay, basta lalaki.
1: Ay, ganit. Correct, iya! Yeah. Imatsyan, tagad kayo.
0: Basta hindi mo lang ako pag-umiron kung ma-short ka sa lalaki mo, ha?
1: Hindi, ah.
0: Mayaman ganyan. Lipay, gigo bala, dol.
1: Nga.
0: Nga wala ka Gcash. Ang imo ID, di mo bato sa Gcal? Ang pa-register?
1: Sa ano, kung sa Ilonggo pa. Ay, dumalam naman isa.
0: Dali lang yun bala, dapat i-correct na ang Gcash. Dapat ya mga senior citizen ID, matuno na nila yun.
1: Yeah.
0: Pati government issued ID man na Japon, di ba?
1: Oo, hindi ba lang sa inyo, government issued.
0: Oo, di ba? So dapat mga Gcash na kung mag-sign up, batuno nyo. Pero sa part ko naman, hindi nyo lang pagbatuna, ang senior citizen paliho.
1: Naman.
0: Eh, dugay-dugay naman na sa Sir Troy, hindi ko makapuli sa mga alang-alang ko sa PT. Siyempre, ako naman humok ilong. Ah, dala di mo Gcash, padala kay Ruplitin, hindi ka lang mag-absent.
1: Gambal, biangan, no, sang Gcash nga. Ah, sigurado ka mga senior ni sa... Hindi ni sa senyora.
0: Ang maliloyda, sir. Dami hindi mo tingog daw matulugan ako, sir.
1: Wow!
0: Hindi ka ganiya matulugan.
1: Amugin.
0: Kung mahambal kami, kaya mahinrakakit kami diya loyda. Mm-hmm. Unless kung tupad tatulog, matulugan ka gid.
1: Mapangalan ka mo kayo isang bata nyo kay Loy. Dahil di nyo pagdubleho ni ang Loy, ha?
0: Nga man.
1: Loy-loy-da.
0: Mga taga-ahoy, Iloilo, may gabiling kay I Abian Mike 2.0. Good evening, Abian Mike. Salamat gud sa paglantaw sa amon FB Live. Kaga sa mga taga-Payaw, Binalbagan, Regan, Bartolome, Pactor, good evening. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Hindi tadi gali mag ano? Hindi tadi gali magpabati-bati kag magpansyang aton nga mga joke.
1: Nga aman.
0: Kay maabot si Abigail ang aton OJT mag-aga.
1: Nga? Oo, no?
0: Ang napamati sa gali sa aton FB Live, guru. Kaya balaan niya kung anong aton ng mga binuang sa radyo ba?
1: Dasa ma-pronounce ka sang Abigail, eh. Hindi mo sa pag-e... Ano, Abigail, gin?
0: Ano? Abigi? Ha? Abigi? ano dapat?
1: Eh, celebrate mo siya gali.
0: Paano?
1: Abigail.
0: hindi naman pagmurdira ang ginbaydan niya sa simbahan pagpabunyag. Abigail na na eh. Abigail.
1: Abigail.
0: Tate ko masawa.
1: Kung babae siya, ti Abigail eh.
0: Di paano nabi kung mag-asaway ka mo? Ano na tawag kung arang manguhit kami? Ano man? Gail? Ano?
1: Gail.
0: Gail, pwede na na matuhi lang imo.
1: Gail, amo ganit.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Ay, hi.
1: Daka subo, saan tingog mo, ha?
0: Namatsyan ka mo?
1: Mm-mm.
2: Wala man, Troy.
0: Ah, wala man, wala man.
1: Abi, kung ano kong gabilasyon ka mo da.
0: Bago lang ka mo ka-syam-syam, kung naka 40 days na ka mo.
1: Ngalan?
2: Si Rex, Troy.
0: Taga din si Rex.
2: Troy, lo?
0: Sa kadugayon mo pag-intra, Rex, makakakita ka na?
2: Wala man nga po, Troy. Eh,
0: ay, naano mo niya man.
2: May ara, Troy, kitik sa akong piroti. May mga edad doy, 45.
0: Tipilagali na pangita mo, Rex, ah, oh?
2: 26 to 30, Troy. Tiki, 30 pa lang ko.
0: 26 to 30. Hindi. Ako sa imo, mas maayo nga mas magulang ang babae.
1: Oo, bala.
0: Nakita mo ang ano, ang interview kay Cara David kag sa iya nga bana nga si Mandol. Magulang si Cara kaysa sa iya nga bana.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magulang daw pilagid ka ano, pilagid ka years. So muna nga i-apply ko man sa kay Migo Rex nga hindi ka Migo Rex magpili sang babae kung pilang edad. Ang imo da ihabulon nga ra balang ugyunan niya ikaw sa ginatawag nga hirap at
1: ginhawa.
0: Sarap.
1: Sabi, ako yung kapati, kuya nga mga amo lang ang pangidaro niya. Nagkipot na aliwat siya.
0: Ati, abi ko ganit kung wala kakatilaw, paano mo nasabi?
1: Ha? Nga nagkipot. Is it chay bukaya?
0: Di ang pal mo ubogan, no?
1: Ubogan eh.
0: Pero nabatsagan mo nga nag-ragitnet?
1: Dokasapnot.
0: Tiyan mo ginawa may edad na, sapnot na gidman.
1: Di, gabalik na sa kung sa pagkabirhin.
0: Bago mo ipenetrate na, kinanglan mo ginalawayan, gitsaan.
1: Ang ini nga programa.
0: Migo Rex? Ay, si! Si! Bigat Rex, Bigat Rex, di ka nakakita.

0: Dugaan sa nga danya wala man mabunyagan.
1: De. Taga din atong babae nga nag-text sa imo nga may edad na.
2: Ang isa taga Aklan, ang isa taga Antikit.
1: Tika damo, gali.
2: Pero ginawa niya ito, yun pang nilag ko ng number, wala naman siya tagtawag.
1: Ano?
2: Yun pang nilag ko naman number, nakituwa lang naman siya tagtawag.
1: Ay na ano, daw duda na ko sa imo, Migurex na. Ang imo niya ginatawag-tawag sa amo niya, hindi niya para sa mga babae nga matext sa imo. Kay nagaan ikaw sing chance sa may tatlo na kababae nga nagtawag sa imo, pero ginpili mo nga ipang-delete ang mga babae.
0: Mm-hmm.
1: Daw feeling ko, daw gusto mo gijaya araduhon si Dulpo.
0: Te, basko pa lang karbaw mo?
2: Tipindi, Dulpe, kiti 30 pa lang ko mo.
0: Pwes, mapaarado ako sa imo.
2: Okay.
0: Te, okay lang.
1: May lulo ka na, may manog sup-sup ka pa.
0: May lulo ka na,
1: may manog lulo.
3: Iubulo! Iubulo!
0: Ang barok, pwede mong kusayin ka
1: pa. Te, ano, Migurex? Nakapag-desisyon ka na?
2: Hindi lang, Troy. Hindi lang, Troy.
1: Hindi lang, Aman?
2: Pasta lang.
1: Gagi, itry man bala. Basikon matilawan mo kag... amon na ning time makakita ka.
2: Why po nakatisting, Troy?
1: Amon na gani.
0: Atisingan mo gani.
1: Kaya diba, kung manamitan ka gani, gasulirap na imo nga mga
0: ano
1: mata.
0: Ano gani? Ang lalaki nga wala katilaw, agi.
1: Buki.
0: Yeah.
1: Kaya basi pag sulirap sa mata, amon na oh, na-straight ang ugat.
0: Pak!
1: Pag muklat mo na, oh... What a wonderful world. Mapapaul.
2: Oh, lala.
1: Hindi ang pautog ya.
0: Reset.
1: Buhi ka pa.
0: Buhi.
1: Ay, ang basi mo, Dulpo. Alam, may guwapa nag-comment ay ari ay si Anelia Hardileza Nagalio. Mga guwapa, gadya. Bao, Troy, daw suman ba? Ang ano? Ha, daw suman ka kuno, Dulp.
0: Sino na sila?
1: Kuluhiluhi mo, pandong. Migurex?
2: Ano, Troy?
1: Di ano, hindi ka pa mag-change mind? Mas stick kita to sang edad sang babae nga imo na pangita?
2: Pwede man, Troy, kung pita lang edad siya, Troy. Basta wala lang sabit, Troy. Kaya yung iba to, may mga sabit man to, mga bana.
1: Mm-hmm. Sige.
2: Kasi delikado mo na, Troy, nga entertainment ba, Troy, may mga bana. Pero, Troy, delikado na yung mga nakikita mo sa mga tao.
0: Hindi mo na sa manugid sa iya, bana, ha?
1: Hindi mo na sa manugid, ha? Hindi lang akong panapupya,
2: Lying na po eh, basta yung good life ko pa wita na ito ba? Ang tiki sa tanto.
0: Ay, gapati-pati. Gapati ka pa na.
2: Oo, Troy, tiki ni...
1: Ginabak-infort lang ka. Ginabak-infort lang ka. Ni Dulpo ang si Kihor. Wala man ka dulot ang dago mo. Nakasakay-sakay pa. Nakasakay-sakay pa yung sakay sa silhig to.
0: Correct.
1: Eh? Pati ka na sa mga hiwit-hiwit na
0: Hindi, ano eh? Na kontrahon tang ila hiwit, gusto mo?
1: I-counter naton?
2: Kaya may nung hiwit ka na, Dolpaw?
0: Kabalo man ko!
1: I-counter naton, pero ikaw ang amon ubrahon mo niye ka?
3: Ayaw mo naman!
0: Dahil lang ito!
1: Naglantaw ka mo sa live, walk out sa Rex, nag-walk out. Nag-walk out ang animal.
2: Te,
1: mapasugot ka, i-counter na ito na manugiwit kayo manugbarang, ikaw ang manubrown munyeka.
2: Hindi lang, Troy, kaya may adlo kung isa lang dagom, kung mga walang tigyo dagom, agwi.
1: Sige. Okay lang. I-check tabi ko no ang line number one, basi babae. Hello, line number one, good evening. Hello?
4: Hello?
1: Alalaki. Dahil lang yung sira, unahon na nai-namon si Rex sa

0: Hello, sige na Rex. Pwede ka naka-plug sa imong number, ikaw na bahala na utod. Awa, ara gali. Sige Rex, go ahead Rex.
1: 0930-1607-202. Liwat 0930-1607-202. Salamat kay Troy.
0: Salamat Rex, babay halong. Okay, line number 1, good evening. Hello. Okay, wala may kasabat. Ma-commercial na tagla, Adolf.
2: Okay.
0: Kaya nagbalik ka pa.
2: Oo, oh, eh.
0: Naano ka naman ni Muya, man. Ano na, overdose ka, oh?
2: Ha?
0: Overdose?
2: Lying good.
0: Ang oras is 22 minutes after 10. Mabalik kami, ah. Mayari kami din naka-prepare ng mga kanta para sa inyo. Nga makakanta gid ka mo. Padayon lang sa pagpamati. Sa phone pala programa, upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
2: Excited!

0: Sanford, Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanford, Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
2: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Sanford Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanford Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanford Plus Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanford Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Kadlaw.
1: Okay, naman na siya ginabaro ko. Nakakiwala kayo pa man nyo sa Santon Plus Herbal Oil mo. Kwa to, abis, Santon Plus Herbal Oil. Kay pabanyo, santa ka sa buktot. Te, ano na ang isunod mo kay nag-endorse ako sa Santon Plus Herbal Oil?
2: Kag, ara man ang Fair Skin Herbal Soap. Kutis po sila na kutis artista pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Sige po, upod nyo si Katropang Troy Tiso.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto mag-intra kag nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Kag gina-invite namon ang tanan nga mga katropa nga nagapamati isubong sa tanan nga XFM radio station nga buwas Friday, right? So, Friday, it's Money Day!
2: Yes!
1: Ang aton Santon and XFM libo-libong pa-premyo, sino naman bala ang makaangkon sang 3,000 pesos nga cash? Paano bala mag-intra kag hingagaw kamuhulog buwas na kay Madro na kita para sa ika week 23. Paano mag-intra? Bakal kamo sang Yes 12 products sang para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kag isulatan nyo ang white envelope sa inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes.
2: Ote, ano pa ginahulat nyo?
1: Kag wala labot sina, may ara pa gid kita ang maumpisa na nga radio promo man nga gin-sponsoran sang Gold Eagle Beer, ang ginatawag nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ari sa tanan man nga XFM radio station ha, kag kabalo bala ka mo nga ang inyong madaugan was worth 5,000 pesos. 5,000 pesos inyong madaugan. So hulog na ka mo sa mga entries nyo. Para sa Tansan, sa Gold Eagle Beer, ihulog nyo sa XFM stations man sa bilog nga NIR kag Panay Island. May caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Ralph.
1: Taga din si Ralph?
3: Taga Iloilo.
1: Uy, kadamo. Din si Iloilo, da man?
3: Sa Alimod dyan.
1: Ah, taga Alimod dyan. Pila na edad ni Migo Ralph?
3: 25
1: years old. Nag-aubra?
3: Gawang service.
1: Ano na no? Ga?
3: Gahome service. Kung may makanta din sa balay.
1: Gahome service.
2: Sa inyo balay o kung ikaw ga pa malay-malay?
3: Kilala ka pong balay-balay.
1: Ikaw ya wala kaya ga pang balay-balay?
3: Kung may tawag eh.
1: Ah, galakat ka? Gasakay?
3: Gasugat lang. Gasakay eh. Alam mo.
1: Pamati wala sa ngako na pamangkot para hindi ka magsala-sala. I-mute bla na yung radyo bla. Pila na to edad mo gani? Pila na edad mo gani Migo Ralph?
2: 25.
1: Pila ka nakatuig na gapang masahe?
3: Dua katuig.
1: So sa imo nga pagpang masahe, ano na ang imo nga experience?
3: Ah,
1: nakaika. Pinungkosang
3: malungklong
1: po. Nabahin
3: sang
1: nawas. Ba? Ti, ano na batsagan mo sa nahikapan mo? Gingaan mo malisya?
3: Normal lang ah.
1: Gingaan mo malisya o kung wala lang sing malis?
3: Wala lang ah.
1: Aba. Pero gabugdo.
2: Gani.
1: Gabugdo gidya.
2: Eh, wala pa na malisya?
3: Wala bang
1: gamit? Ba?
2: Pati lang ko.
1: Ano na? Guwapo, guwapa?
3: May guwapo, may guwapa. Ano na?
1: Tisa din ka da sa guwapo ka sa guwapa?
3: Sa guwapa lang ko.
1: Uwe.
2: Pati lang ko.
1: Paano mo bimahambal, paano mo bimahambal kung guwapa ang isa ka babae, be?
3: Paano ko mabal, anti, siyempre sa'yo, ang itsura, tama ka kinis. Pero kung ay, mag-isirang na.
1: Oh. Nakatry ka na masahe nga puti ang babae?
3: Nakatry. Wala may nagsugin sa akong puti siya eh.
1: Ngayon hindi mo makita man ha?
3: Hindi mo?
1: Ay na, ano man niya man. Kaswerte sa inyo ba? Hindi ka mo makasala sa inyo nga ano?
2: Oo,
1: sa inyo nga pananawan. Pero sa inyo sungad makasala, gid ka muna. Pero okay na kay mas lesser ang inyo sin.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kay hindi sila makakita, di ba, Dol?
2: Mm, correct.
1: Pero kung makapkapan mo doon, nakita mo man lang, Ral?
3: Gusto. Gusto.
1: Kung makapkapan mo doon, nakita mo man lang?
3: Doon nakita ko man ako makapkapan ko.
1: Di wala mo man gin pasulod?
3: Why man, ah?
1: Naaman. Gin ano mo lang? Gin... ginhikap lang gid yan. Anong salapayan lang guro? Oh. Ah, hindi kayo siling nga gintuyo ang ginhikap.
3: Gid yung salapay ko lang?
1: Kung si Dolpo ni guro.
2: Ano pa?
1: Hindi lang hikap. Hindi lang hikap, maaguman yan.
2: Oo eh.
1: Ano gid dapat?
2: Ha?
1: Hindi lang hikap, ano gid dapat?
2: May umpa. Sino galing nga lang mo liwa?
1: Si Ralph, si Ralph.
2: Si Ralph, naka-experience siya ka man nga ikaw man ang ginhiram?
1: Ara, ara. Daw mayo nga pamangkot na.
3: Daw wala ko man.
2: Hindi ka na pero manugid.
1: Pwes, sa sini nga hugad na, kaya nakilala ka na naman kag may number ka na, mabatsyagan mo gid kung paano ka mahikapan. Ready ka na nga mahikapan? Dugay-dugay lang yung sopsopan. Gauna-una ka gidyaya.
2: Man.
1: Ready ka na nga mahikapan, Ral?
3: Oo, ay ka pa da.
2: O, sige ba, tsaga ha?
3: O, sige ah.
2: O, soglanta.
1: Manyak man nga bulag, no? Ang ari mang agi ng opod ko bisang ginahubak na gaminanyak man na.
2: Amo man na kalipayan. Tago-tago, amo pa na pagamanyak, buya man.
1: Sa edad mo nga 25, Migo Ralph, nakanubya ka gid man.
3: Nakamiga ko pero nakabigo ako.
1: Ah, pero napauo mo. Napauo mo sang nagadiskarte ka.
3: Nakapauo man ko eh.
1: Pero ano na? Through text na siya? Chat or in person gin?
3: Hindi. Sa tawag lang.
1: Sa tawag lang. Ah. Ay, sorry. Nalipat ko.
2: So,
1: hindi,
2: bali.
1: Hindi ka text, no?
2: So, bali. Nagdubihan na lang kamo sa tawag.
3: Oo. Pero wala pang ginagamit in person.
1: Kag paano mo nakuha ang iyang number?
3: Dira mo sa XM.
1: Ha? Naka-intra ka na di gani? Naka-intra ka na di Samon?
3: Naka-intra ako to, gaya naman to.
1: Oo, pero may nakuha ka dyan. May nag-text gaman, gali?
3: Oo, may nakatawag pa gambar ko. Punta ko lang, may nakatawag sa akin.
1: Hmm. Te, ano man? Nagnubyanay ka mo sa sulod sa pila ka bulan?
3: Mga 2 ka bulan.
1: Mga 2 ka bulan. Sa 2 ka bulan pila pero, sa 2 ka bulan pila ang GCash nga napuhunan mo sa uyab?
2: Grabe, maswerte ka.
1: Base si Ninya tuguro ay.
2: Base?
1: Ninya si Ninya. Ano ngalan sa babae?
3: Si Mian.
1: Mian? Mo ako nasawa?
2: Alala ka.
1: Subayon ko bing iya nga GCash ba sina? Be na amo niya number o. Oh. Ah, be. Hala. Pila iya gin padala sa imo?
3: 1,000.
1: Ay, sa akong patuguruhalin ay. Grabe, dako na eh, no? Dako na, no? Dok?
2: Oo, eh, mag 1,000.
1: Dako na na iya. Kapila sa kabeses makapadalasing 1,000?
3: Tatlo.
1: At tingala ko na.
2: 50,000, tanan.
1: Tingala ko na buhinan ang pagasulina ko kay.
2: Halaka.
1: Di paano mo siya na-convince nga padalaan ka sang 3K?
2: Mm-hmm.
1: Or 1,000, 1,000?
3: Yan, bal. Kung bakal ko sang pagkaon, pang bakal uwil ko, ah.
1: Ah, maro-maro agad dyan doon, nagpa-charity-charity kay imo ya. Anong work sa babae, hao?
3: Sa call center.
1: Oh, grabe, call center.
2: Wow.
1: Pero nag-ano ka? Nag-prank ka sa iya nga hindi ka makakita?
3: Oo, oh, prank ako siya.
1: Di okay man siya? Nabato niya man ka?
3: Oo.
1: Di ano natabo nga wala ka mo nagsigi? Nagpadayon?
3: Kay sa duha ka muna nang muna daksan ko sa nga may nabiyo sa nga iban. Napagtawa ko lang na kinakasama cellphone niya.
1: Ah.
3: Ah, bali yung nabiyo niya ko na. Okay. Ah. Ang masakit.
1: Masakitan.
3: Ako ngayon, kinuwayan.
1: Nga masakitan ka pa nga bayad ka naman sang triki.
2: Ang siya eh. Siya dapat ang masakitan
1: siya
2: eh.
1: Dapat masakitan kay nabusot bulsa ya sang triki. Diba? Or basi ginpilit mo lang sa guro nga gaan ka o tag 1K, 1K?
3: Wala, kusang loob na iyan.
1: Ah, kusang loob na. Di ano man, gusto mo man nga makapangasawa, get?
3: Kung sa gusto, pwede.
1: Te?
3: Pwede.
1: Ano dapat ang aton himuon nga matigayon ta nga makapangasawa ka? May ipatigayon ko tanay sa imo. Galing kay hindi man to makalakat man. Pero sagad, hindi sa makalakat. Hindi sa tuod makalakat, pero kung makasika ka, saan naga 360 degrees man mo?
2: Gatadlong man mo.
1: Ito, tuod. Seryoso na iya. Hmm. No?
2: Oo eh.
1: Guwapa pa to, di ba?
2: Sino ka ito nga
1: lang niya?
2: Oo, galing.
1: Oo, chubby nga puti. Oo, galing kay amo lang na.
2: Hindi na siya kalakat.
1: Hindi makalakat, sa undag lang galing. Oo. Hindi sa kalakat nga, kasi kaka sa gani.
2: O, diba? Malakat pa?
1: Oo, makalakat siya, kasi kaka sa gani.
2: Gambal pala sa gani na basta may laki lang kuno nga mag-amo na siya. Ginasang at siya pang tiila sa liyo.
1: Ano na tawag siya gani? Wheelbarrow?
2: Wheelbarrow?
3: Wheelbarrow styling, no?
1: Di, makaya. Di, makaya. Makaya mo na.
3: No, hindi ko na makaya.
1: Hindi ah, makaya mo na iya. I-guide niya man na kung din dapit ang buho.
2: Mira-mira man lang na.
1: Oo. Mambal man lang sa Ralph Ram. Dili dapit Ralph. Oh, okay lang Ram. Okay lang Ralph. Captain ko Ralph Ram. Mas-shot man.
2: Ano baseball ba?
1: Ano baseball? Golf? Kaya niya eh.
2: Oo eh. Out of golf.
1: Golf. Oo. Te. Oh, yun mo man, Ralph, ang gina-captain kay gina-guide pa sulod sa buho.
3: Daw na, may iba nang kambyada yun.
1: Ah, kay Nuno, ya. Amo na, ya. Abi mo, ang yakamot sa tubang na natanang gahulag. Bisa magtalikod sa iya. Ginabutong yung pala. Dinidapit o harada, iduso na pa. Tapos kabalo ka kung anong huni pag sulod. Pabati o sa'yo, mati, ha? Amo na, yun.
2: Di, nakatilaw ka na, sinangahun eh.
1: Liwaton ko, batian mo wala.
3: Oo.
1: Bati, laliwaton ka, ano? Use oil pa ng gamit.
2: Bago na naging prito sa uga.
1: Ano pa, hindi mabangbang. Ano pa, hindi mabangbang, i-almoranas. Kate ka na, lahog lang. Ah, sige na, ano number mo? 09?
3: Mangita lang kung saan ang commit ko na maldita kang hindi lang tama ka maldita. Sobrahan pa.
1: Ate, sige, lawagin mo na number.
2: Okay, ah, lawag number mo?
1: Ito, nautod.
2: Oh, nautod sa?
1: Hey, dial ko lang, kay may load man tadi sa piyak. Dahil lang ha, nautod siya. Ako madayal o kung hulaton ta siya nga siya madayal?
2: Depende sa imo.
1: Ah, kita na lang madayal, kay may pantawag man ta, maluoy man ta sa bulag.
2: Mm-mm.
1: Bulag na gani, bulagon mo pa. Yeah. Ara na nagtawag sa ari. Oh, hello?
3: Kadula ako?
1: Oh, ara na, continue na. Eh, pwede ka naka-plug sa number mo. Go ahead.
3: 0905-195-1268.
2: Sa pa?
3: What?
2: Mm-hmm.
3: 0905-195-1268.
1: Oh, may request na kanta?
3: Remember me.
1: Hindi,
3: from Lake Mirano.
1: Hindi ka sa bulag pipit bingi.
2: Kwanya, for your eyes only.
1: Pwede, for your eyes only.
2: For your eyes only.
1: Na.
3: Sige ah.
2: Okay ah.
1: Sige ah. Lamat, bye-bye. Regards sa mga taga Limudyan ah.
3: Okay.
1: Klaro, taga sa Limudyan, no? Salamat, gid, mga taga Iloilo.
2: Namin na ba lang ang lugar ang Limudyan?
1: No, nakakadun ako dagoon, nalipat lang ko. Mm-hmm. Ang oras, impunto alas 11, mabalik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: Padulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Ako gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
1: Mamili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Duga paluya ka subungaw.
1: Wala?
0: Hindi ah. Ako ah, nakita nga daan.
1: Nga?
0: Dawga, mamatayan mo ang yamal ko ah. Dawga paluy yaka gidya subungaw.
1: Dugay na.
0: Ako na gano'y yamal ko siya. Mamatayan mo ginmayo ako ginahambal. Mm-hmm. Eh, para maklaruhan mo. Ito siyempre maghambal ko nga daan. Dawga paloy ya ka nagid subong. So si sumining mo sabat dugay ka nagid man nga pa
2: paloy.
0: Ay the best sa mga gabi kung hindi pa mo katulog, pinaka the best ni ang amon nga ano ah, Santon Gold Coffee Mix, wala ni sing caffeine ah, para sa aton nga kayong lawas makakape ka na healthy ka pa sa mga gwapo nga pigid ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa Malunggay to America Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag kag makichika-chika sa amon sa mga gabi sa XFM. Call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431.
1: O, panawag na ka mo.
0: Saluwat na. Thursday kita subong bla. August 6 na, Dolph, no?

0: Ay, may tunga na lang gid sang simana nga makasweldo kita.
1: Correct.
0: Tapos si Jose Marichan bala?
1: Ma ano na siya malolaaw na
0: siya. Oh, gamatama to sa kay lili. Mabungol lang sila sang

0: to.
1: May pagkula sa gani nga version, pero...
0: Ano?
1: Whenever I see girls and boy,
0: wrong.
1: I remember the boy.
0: Wrong. Ano? Whenever I see gays with boys.
1: Tama gani. Ang sugpo niya. I remember the boy
0: with a big loilo. Sige niya pulo, sige.
1: Wala, kita ang panagkatuan.
0: Hindi ko magkalipat ha, sa nambal ko na ha. Buwas, may 5,000 ka mamadaugan kung magabutan nyo pangalan. Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo, ang first week draw. Kag sa Santon and Libulibong pa-premio. Santon and XFM Libulibong pa-premio, 3,000 man na inyong madaugan. So, nagapakad to na kita sa Disyembre, no? Daw, sa XFM, kung umati ka mo, bisan hindi pa yan Disyembre, yan kapanagtag na kita.
1: Gani, man.
0: Cash prizes. Kag... may mga cellphone nga brand new. May mga groceries. Pag nabudamo, hindi yung mga katropa. Iya. So, diin pa ka muna mangita.
1: Kag diin pa lang ka mukha kita, iya sa istasyon nga back-to-back ya ang promo.
0: Man, diri na ka mo pamati. Hindi na ka magliso-liso sa diin. Kay kung maliso, ano gani?
1: Tiko!
0: Sa mamalaan mo ganyan, pero may ako yung doon. Ano man, kaya, kabalo ka magbasa sang minds ang isa katawo, Dol? May ara ikaw talent nga muna.
1: I guess so. Subong
0: bibasaha, subong ang akon nga ginapinsar after duty.
1: Nga, pila naman niya ay madagit ko nga laon. Ay, di ba lang, sakto?
0: Hindi ah, lain ah.
1: Ano?
0: Hindi lang yung laon, bala.
1: Nga aman.
0: Nga sa laon, kagidyaw.
1: Mas nami ko nung laon.
0: Ah, dito lang kuya sa matrona ah.
1: Depende si mo ah.
0: Ha? Ito lang kuya.
1: Di ba saan ko pag-head?
0: Oh, sige, isa pa, be.
1: Nga, pagpili mo sa matrona, may labador ang mahaboy karon si Imo.
0: Nga, balaan mo, ha? Kagapon lang sa balang lumaka labador.
1: Na. Sige, ha, kita, ha?
0: Doon na niya. Picturean ko ba na sa'yo? Picturean ko ba na maabot sa balay, bla?
1: Oh, bagotong labador. Malang kayo, hindi na usong batya.
0: Ang araw, aluminum, ang aluminum.
1: Ang aluminum. Ito, batya, ano kayo niya?
0: Hindi mo, may aluminum pagid niya.
1: Amiyara, pagid na yun sa una, di ba?
0: No, aluminum. Ang batya, ano na iya?
1: Nang kuwan iya, ng pakang bala.
0: Ah, okay. Ang ginalampos-lampos, o. Oh, na muna.
1: Uso na iya sa mga...
0: Dopadol, o muna.
1: Uso na iya sa una sa mga uma-uma mo.
0: May ara pa man actually sa mga, ano, sa mga... sa mga suba balaga pang laba.
1: Ano na gani pa
0: ara pa man ara pa man na nag-exist pa man siya. Pero sa subong ya kay ti ikaw ya city gay ka na subong.
1: Correct.
0: So hindi ka na naka-relate kay nga ang imo.
1: Siyempre ka relate
0: hindi
1: eh.
0: Ya, ang imo subong mga lago ya sa sa oven mo na naya ginabutang.
1: Sa cement mixer. So tayo na libot-libot bala na sa di bala.
0: Sa oven ano naging cremate ang lago.
1: Kani man. Sakpa na lang sa cement mixer.
0: Sa oven layo ba no? Ano tawag siya na gani?
1: Sang
0: para sa lago gani? Ano tawag siya na gani?
1: Washing machine?
0: Dryer.
1: Dryer?
0: No. Washing machine na may dryer dala.
1: Correct.
0: Amo na subong ang inyo appliances sa inyo balay?
1: Ha?
0: Amo na subong?
1: May atuma kami to.
0: Ang amo niya wala ya.
1: Nga ano man inyo yaw?
0: Ah, rekta na naya ginapang itya sa sapa ya.
1: Automatic ka pilo. May harap na pino.
0: Harap lang. Harap lang. Nano mo na duwi-duwi. Amo lang ilis. Hindi ka ba katol-tol kung di na laguan? Hari mo ay panghurabog na pala sa sapa. Tekonde, wala na lago. Wala ka pa gastosong halayan.
1: Correct.
0: Pero subong do, wala naging dyan halayan.
1: Mia, manay manadumduman ko na bala mo.
0: Nga?
1: Nang tiang pagpati sa iba niya bala. Sa patay niya galing.
0: Oh, sige.
1: Nga, kung katapusan ng adlaw, kung nalubong na, sa ikatatlo ng adlaw, pagkatapos ang lubong, mangyab-yab ka mo, di ba lang?
0: Oh, yab-yab, oh.
1: Tingin na paanod na ang mga bayo, mga muna,
0: ang tanan-tanan gid pati ang relatives ang pamilya sana matyan o kung family sana matyan
1: pati relative pwede
0: ipapaanod
1: ang mga gamit sang napatay
0: ginaano na iya ginalubong lang na iya
1: sa ano
0: sa iban na mo na iya
1: yab-yab
0: ginayab-yab te
1: wala sila kabalungan sa punta tumay gaulat
0: ila lang pang piliyon ang mga signature ng mga
1: yes,
0: bayo
1: so no? Correct
0: tapos sa tingala ka lang hula lado na buhi man to si tatay kita ko yung bayo kaya gali sila tugali nagbantay sa unhan
1: nasa may manabduman pahit ko lang dapat ko no nang iya maiyaw ka sang itom nga manok
0: ha aman
1: ayaw
0: na
1: gani,
0: hindi na gani ya pwede.
1: Ha?
0: Hindi na ya pwede ya. Nga magluto si manok.
1: Pagkatapos sa nalubong na bala.
0: Oo.
1: Tapos ipaanod lang kuno sa suba.
0: Ha?
1: Sa punta. May kay
0: may sumak-sumak man sa punta gaulat.
1: Eh para kuno hindi madasnal ang patay.
0: Hindi magkadina, ano mo na?
1: Magkadina ang patay. Ano ba ang connection sang manok?
0: Na, di ba? Nya kalanon man na iya.
1: Mm-hmm. Sige ah. Kung ako, ako yung paanod nyo. Ako mismo, yung malangoy na lang. Wala kami to and fly.
0: Salamat kayo sa pag-upod sa amon. It's 11:30 ng oras. Maulo early kami. Kay muna na sumunga muna kasanayan para makatipid-tipid man kami. Kag makatulog mo kamo timprano. Yes. So madamong salamat sa mga nagpamati, kag nag-intra, sa mga tech on duty subong. Happy weekend in advance mga katropa. Kag sa mga station managers ang tanang XFM radio station sa NIR kag panay. Salamat gid. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Emily Tuoy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo gid nga salamat sa liwat. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Goodbye.

0: Philippines ay
1: Department of Agriculture.
2: Ano, kamusta ka?
1: Ayong hapon.
3: 103.9 XFM. XFM 103.9
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda pa.
10: Mga katupa, excited!

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Po Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagka

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Hala! Ka-exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot.

0: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: System Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake mo akong lalisa. System Pain para dire-direcho ang training.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Alam mo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Exciting, bro!

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Kasi Hazel Onarse sa una, gainyong po sang ordinary lang kape, pero sige aslob sa nga konsyon, isaga pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea.

0: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Dari mo, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, natakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Exciting!

0: XFM, kid, how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, so, amin, sa mga DJs nila, kanya,
4: wala sa konkreto nga sabat. Wala sa katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kita, pag...
4: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Supple Plus Gold.
7: Ko si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo.
15: Turbo.
14: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
16: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
16: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
17: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Sister Payne.
18: Si Michelle Legale, isa kasi...

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna Ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: of MX. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas.

0: malakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
1: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
0: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katupa, excited!

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita da yun mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos, ang aming bigit sa mga DJs nila, kagawa,
3: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
6: Mas pinalakas Santon Plus Gold.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa.
9: Bibili sa mga butika.
8: A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
11: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika. Sansone Gold. Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan ng kape. Pero lain bidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang nakatakas.

0: the pain. Ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos mong talk, may harap ko yung mga balita, blabs, nami pagkakit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X. Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tingin mo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuti.

0: supplement from
1: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kadagabi upod

0: Marathon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Marathon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting!

0: FX FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3 kag pampapasog sa aton nga tulaan, pampangkana sang utok kag pampaimprove sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM, 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the

0: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
5: Go! Let's get it!
4: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
5: Uh-huh.
4: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
6: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: System.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buti ka. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Sa mga buti ka.
2: Exciting!

0: Strong Pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo! Sulayin ninyo. Para
5: wagas. Ang lakas!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
1: Good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diritang sa XFM!

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Mainalanon nga aga mga katrapa sa buong adlaw sang Agosto 7. Mga katrapa, Biyernes na kita, Biyernes! August 7 na kita, 2026, mga katrapa, kag, syempre, ulan-ulan na naman aga pa. Naman, batsyaga na ito ang pag-inulan mga katrapa diri sa syudad sang Bacolod. Ini mga katrapa ang dalasang thunderstorm. Matapos nga may advisory diri o advisory number 3 ang DOST Pag-asa mga katrapa kung sa dain ang thunderstorm. Mabatsyagan na subong kung maka-apekto sa Bago City, Bacolod City, kag sa EB Magalona. Samtang in-expectar man o kung expected man yung mabatsyagan sa Morsha, Silay City, City of Talisay, City of Victoria, Manaplakag, Cadiz City. Kag damol-damol mga katropa, no? Nito damol-damol ang ulan subong aga. Pero ang bagyong Maymay, o kung may international name nga Kuhira, o kung Kujira, how do you pronounce this? Nag... Luya na siya mga katropa. Ako naghinay na siya, nag-weekend na siya kumbaga. Nag-week na siya. No, mga katropa, isa na siya liwat ka LPA. Kagti, ginal monitor sa karon. Sulod sa Philippine Area of Responsibility mga katropa, pero pagwa na siya. Mayaman na kay nag ano na siya mga katropa. Nagluya na siya. From bagyo naging LPA na siya sa liwat balik. Pero siyempre, dala mga katropa sa southeast soon. O kung bagat, padayon niya sa Gyapon sa pagdala. Dala sa mga payo, kaya kita ko naman naging ulan. At the same time, padayon ang paglain sa tiyempo. Kagti sa Dirisa Negros Occidental, mga katropa, may aragi dyan sa rainfall advisory. Siyempre, no, kag... make sure ang may bitbit ka mo dira ang mga kapote o kumpayong para hindi ka mo mabasa sang pag-inulan mga katropa. Hindi nga pag-inulan mga katropa ang dalay niya sa southwest monsoon o kung habagat. Kagam ako gani adres sa Negros Occidental at medyo mabulog-bugid ang ulan. Today, ang percent of rain mga katropa mataas-taas. That's why... be ready. Bring your payong. And mga kagamitan nyo dira like kalo and coat mga katropa. 5:07 na mga katropa. Alas 5:07 na. And syempre nagatutok ka mo kung nagpamatidriya sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Siyempre, live the live na kita ko sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita ha, sa ato niyang page, live na. And siyempre, araman kita sa inyong mga tag sa karadyo, mabatian kita sa 103.9 and 96.7. Araman kita dira mga katropa. No, and of course, announcement na kaling mga katropa, ang effective... this August 8 mga katropa, o kon buwas nga adlaw. Buwas nga adlaw mga katropa. No, hindi na paggamito ng ato niya radio frequency nga 96.7. So starting tomorrow, mga katropa, mabatian na kita baskog sa 103.9. Ano, 103.9 na kita. X7 Bacolod, 103.9. Hindi na natin pagamiton mga katropa ang 96.7. I-put it off na ito nina on air as per management advice mga katropa. And
And of course, you know, kahit nakapanghatag kita sa mga radyo na ito before, nga 96.7. Mga katropa, kung may ayara ka mo dira sa nga itong radyo, nakabaton ka mo dira sa radyo na ito, nga may, ano bala, no, may frequency, nga 96.7. Sarang na nyo ina, nga madala dira sa itong istasyon, agod mabailuhan sang kape, mga katropa, no, sang duha ka box nga kape, ang radyo na ito, nga tingin panagtag sa inyo, dahil ano lang din mga katropa sa estasyon na rikita rin sa may barangay Takuling sa Milky Way Drive para mabailuhan naton. Kiti i-off-air naton mga katropa na sambit nga frequency sa 103.9 na kita. And of course, good morning trio sa ato niya nga mga katropa nga nagatutok subong sa ilayan ni Sir Jelwin. Namiya, good morning. Tapos ako no sa share. Balya, ang sanding adlaw ko no, hindi lang manation sa pagsimba. Kung family day man ko no, nagadungan ko no, kaon ng pamilya, kaon sa lamisa, kagkapin pagid ko no, kung manamit ang sudaan, kanami naman lantawon ba lang. Correct. Ang muna ganyan balnila ko no, ang isa ka pamilya nga nag-eat together stays forever, di ba? Pero to, dala, hindi ba lang feeling ko nag-abdanay ka mo sa bilog mo nga family kaon, di ba? Especially sa mga bata. So, sa mga bata kami, everyday kami nagkakaon. Hindi kami magkaon kung wala pa ang isa, mga katropa. That's why dapat dasigon mo puli kay kabalo ka nga makaon or bugtaw ka na dadayon kay ti para kapamahaw tanan, di ba? Amo na before. Pero subong kay lagko na ti hindi na kare ko di. Di ba? Oo, tsaka pag na si Sir Jelwin. Pero you know, mga katrapa lang, yan sa feeling kung nagkakaon ka mo, then nag-stress-turya ka mo dra. Plus namit pang sudaan? Tapos may ginahigop-higop ka pa na nga mainit-init ka sa baw, nga sampat, gin. Ang timpla, linag pa. Sa kay Edmond Parmirola, good morning, man. Kay Amila Monarca Capadocia, good morning. Good morning, kung sa tanan ko no, nga nga taga Tangub, mayong aga, nagalantaw sila ko no. Ay, sa mga taga Barangay Tangub dira, good morning, good morning, good morning. Sa kay Sir Arnay Serida, good morning man. Sa kay Ma'am Maria Sol Holito, and of course sa mga members ng atong Mom's Chapter, diri sa syudad sa Bacolod, good morning. Kahapon na kamit ni sa ilang atong CEO, nga si Ito Cremelito. Uy, sa mga members, sa class, sa atong mga endorsers, sa atong niya nga Sandtone Products. Sa ilang Sir Arnay Serida, good morning. Kag mga katropa, rewa, samtang nga nagahimos ka mo dira sa matulog-tulutog na, nga kaagahon, subong, mga katropa, gati August 7, 2026, Biyernes ka adlaw, samtang nga nagaluto da si Mother Dear Tanay, good morning! Sa ila dira ni Tito, ni Tita, ni Mama, muda, ni Papa, kung ano mo lang tawag, di mo dira, no? Si mo Lolo kag Lola, sa kahinday kag Toto. Amat-amat na bugtaw. And of course, mga katropa, amat-amat na dira tigaang. And so, buong yati mga katropa ha, may klase ganyan kag-obra. Kahit gina-scroll ko dito sa buong aga, oh, ang pinaka-latest sa post ng atong alkalde. Di mga katropa. Nalakip ang syudad natin ano, sa pag-ulan-ulan subong yung adlaw. Pero mga katropa, wala pa sa giyapo no, sang ano ya, sang deklarasyon. Ya wala sanga klase mga katropa. De, imos na. Aray mga musikawa nga magkapa. Bunig bugtaw sa aton niya. Subuga aga. Te magsaot ha. Samtang nagadigamos sa inyo mga kusina.

0: para sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang mag-Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid ka may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang namo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM Exciting!
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Kaya pabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning. Oras na to na lang 5:26 na. Subog yung aga. Makatrapa biyernes nga daw, Agosto 7. Kumusta na kayo dyan? Sa may mga birthday, happy, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Ano mga handa natin dyan? May lumpia ba sa lamesa? Uy, kita da! Mga katrapa, subong yate. Balilagan eh. Uy na, mas kami handa. Wala, importante. Buhi. Importante. Ganoon nga, ate. Nagkakabuhi kita. Oo, kagat the same time, may handa ka man daw kung wala. Importante nga, you know. Sa mga self, nga may nag-love sa iyo. Uy, te. Happy birthday. Kamal sa iba niya, mas kang wala handa, basta may kwarta. Kaya wala na handa, importante, may kwarta. Alas 5:27 na mga katrapak at this point. At wala padulungan ang atong yung trending a video on TikTok na nakita natin mga katrapak ay ga-share sa inyo subong yung aga. Kay mga katrapak, hambal nila gani kung birthday mo, dapat kantahan ka happy birthday song. Or dapat i-greet ka. Or kiss, dapat kaan ka regalo. Or whatsoever that will make you happy or to make you enjoy your day or that day. Kung birthday mo na, kung August 7, subong tito enjoy this day, di ba la? Pero, sa ito na nga mga tao, how about sa mga sapat, may birthday man sila? No, syempre, yung mga pispis, daway na nakabalo sa mga birthday nila. Ano? Nakabalo mga birthday, kalibang bang, kagpispis, kag mga subay na. Pero, kabalo kita isang birthday sa mga karbaw, di ba? Sa ido, kuring naton, manok gani ba lang ito birthday nila? Kaya tayo mag-hatch sila or mag... What do you call? Anong hatch sa ilagay nun? Magbuka sila bala, no? Kabalo kita kung when. Pero sa mga ulod na, oh, dududula, itikbalo na ako sa mga birthday nila. Pero, for example, sa mga pets naton, like, of course, so we know their birthday. And sometimes we celebrate also their birthday. Some people celebrate birthdays ng ilang yung mga pets. Ang iba, wala man. Pero importante, ganyan yung na-celebrate mo, no, wala. Importante, wala mo ginain dyan target. Na kay mga katrapa, so may video na namadaan nga kita on sa social media nga ba may Indian target naman nga ido. Abi nyo name, ha? Oo, think name na kay ginasakit nyo ang sapat. Di mga katrapa mo nila gani. Okay lang, wala mo na gina-celebrate ang mga birthdays ang imong mga pets. Importante, gina-love mo sila or gina-take care mo sila. Pero ari balaw, sa itong yung video, subong mga katrapa, ano ay ang feeling sa isa kaya ido? Kung happy siya, anong yung tsura? Anong iyong ihamba? Charot. Tawa na siya. Tagol siya. Hindi. Ano yan, ano? Kung, for example, kung happy man sila. Kamu, may kilala ka mo gina-celebrar ang birthday sa ilang pets. Ako, may kilala ko. I have a friend, Nathan, Mayra. Soriaso, Mayra, Angeline Soriaso. Ang iyong pet, si Charlie. Well, he's a cat. Gina-celebrate. Pati kami gina-celebrate yung birthday. Gina-greet na naman. Happy birthday, Charlie! Pero ano bala sa feeling ay hanus ang ido kung gina-celebrate man sila? Curious ka ba? Sige lang, taon na sa ating official Facebook page mga katrapa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kaya ari na! Ato niya TikTok ang video. Ari na! TikTok ka na!

0: Yun. Diba? Mga katropa. Do you see that, ano, tail waggling? Grabe ang pag-yugiyo na isang iyang bonchot. Yung mga katropa, makikita mo, do may reaction siya. Do tao siya, no, nagkakadlang. Do bata, balang akong birthday ka bata. Do you, ano, do you observe yung birthday ka bata? Gamo na sila, galingas-ninga sa palibot. And then gangirit-ngirit, diba? You can see the happiness sa ilayang reaction. Kaya kung mag-wiggle-wiggle na naganing ila ng tail, waggling, mga katropa. Meaning, they're happy, they're comfortable with you. So mga katropa, makita sa video, may cake show. Pero, I know naman, hindi man hindi makao na mga tao, ma. And then, dumay, spaghetti siya sa kilid. Kaga! Manok. Ang manok doon niya sa kilid niya. Doon para ganyan sa doggy. Pero ang cake lang, spaghetti. I know, kamo na makaon. May mga birthday kayo doon. Yung invite niyo man ko, ah. May mga handa nga muna. Hindi lang dog food yung handa niyo. Kaya hindi tayo manamatim mo. Charot lang. Pero syempre, iba niya dog food yung handa nila. Kaya syempre, birthday kayo doon. Alam nga, manikaroon nga. Makanoon mo siya. Karoon ka cake lang, na? Yun, mga katropa. Pero managani nila, ambal nila, you know, grabe man ang happiness. Madalas ang pet sa aton at the same time, ang comfort nila nga madalas sa aton. Kumbaga, literally, they are our best friends. Hindi lang dogs, ha. Also, sa iba pa natin ang mga pets. Hindi lang kuto, no? Mga katropa, so, we should... seize the moment with them kasi syempre mas nabuo ilang lifespan compared to us. At the same time, love them. Kaya mga katropa, lain sa feeling kaya kung madula ang mga bagay-bagay sa ato, tinita na sila ma-love back, diba? So sa nara sila, we love them back, diba? So, to your doggies, to your cats, to your pets, birds, or whatever, love them and celebrate with them. Oh, hindi nyo pag-indyan target gani. Mga katropa, oras natin, alas 5:33 na. And of course, wala na kita sa oras. So, pero reading mga katropa natin no, sa ilaya ni Maricel Largo. Good morning. Ginapa-shoutout. Good morning ko na si Jean Inot kag Joel Salmorin. Good morning. Sa ilaya ni Mama Maricel Largo, mayong aga sa inyo dumaam. Kay Sir James Istoshe. Oy, salamat. Nakabalik kay Sir James Istoshe. Patamyaw na siya liwat sa atin. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Ginagreet lang ko ng miga niya. Si Rina Diastro, si Ma'am Jessica Gonzalez, si Ma'am Mespa Morano, si Pastor Winston Villanueva, Sir Win Salinas, si Sir Jelwin, Sir Domingo, si Ma'am Maricel Largo, si Diana, kung si Dina Bocani, si Janelle Lunario. Thank you so much. Mga katropa natin yung members ng ating klasikon, katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Oras natin nalang 5:34 na. And mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Magabalos ang Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kapod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Mga katropa, today's again Friday, and thanks God, it's Friday, TGIF na, no? So thank you so much sa inyong pag-upod sa itong haling Lunes sa Staya Biyernes, and of course, kinakits na naman sa Lunes. Lunes naman, di what? Anyways, alam ako, dala na ng mga payong ninyo, ha? Make sure mga dala ninyo, hindi mabasain kaso nga mag-inulan. And ang imodera ng mga dalal, oh, check mo na. Ah, may klase, may obra. Thank you so much once again, mga katropa. See you on Monday. Happy, happy, happy weekend sa inyong matanan. And of course, happy Friday and good morning.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Sa Plus Gold.
4: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
2: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
10: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
10: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music pagkatapos mugta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sa bat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
4: Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
6: Tingin mo!
5: FM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman mga suki naton sining mga taga palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining nga pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining nga pwede makaon. Ang insakto sining nga edukasyon kag ang pagindukar sa aton kaugalingon kag sa tanan makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining nga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha nakapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ring pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
3: Thank you Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa ring pagpangalagad. Kaupod man sa ito sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito sa ring pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gid ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas abis na nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinilo. Ni gina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaw,
3: kampiyon.
1: May kadiyos.
3: Kanamiton. Mo na kung sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo. Kung pigado, gid ang panudan, mantindan na sila manok.
0: The Secret of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sa iban, Sir Josel nga, ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: Sang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually, ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo, it's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuwaon ng luga, pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw daw lawas ang damang ang iyang tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad Doc Leo.
3: Tuntok ibon nga sining mga bioactive compounds kag ang mga specific health benefit sa ni saton.
0: The secrets of health.
1: Kon maghambal kita nga ubad Doc Leo. Ang puno sang saging ni actually. Talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kon sa uma. Kalabanan sini ano eh dahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kay kon maghambal ka ubad nga naano man ang ubad sila nga inugdamog la ni baboy.
3: Tama.
1: Ubad lutuon nimo pagkatapos butangan sang upa.
3: Mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy pero subong ay sus kamahal galis ang ubad kon magbakal ka na sa tienda Doc Leo.
3: Kay kun di ka man ka balo magpili sa Radio Cell bakal ka sa merkado. Fibros ang makuha mo ni blang may mga uganot na bla. Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay manami actually nga ubad dun amo ini ang puno sa sab-ah. Kay nami na ya hindi mapait.
3: Actually we're referring sa sab-ah Sir Josila
1: sab-ah
3: na saging.
1: Kay ti kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila Manilan on balang breed sa saging. Ang ubad dyan sina Doc Leo is ano eh tawag na ito makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot amo nang inihimo na ito balang lubid nga ginabaligya abaka. So damo ni isang variety. Amo maning tawag na ito niya tundal. So umatawag nila berial pagkakadhat sina. Amo na tingala ka nga bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat ang ginabaklan mo kilala mo para nga mapamangkot mo iya kasaba ini.
0: The secrets of hell.
1: So we are referring to ubad sang sab-a Doc Leo ang saging. Abi naton kung tubig lang makuha naton daray. Kay very very ano inay rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Dali ba tubig man gid Sir Jose lang ubad.
1: Ano ang mga pwede naton sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sab-a Doc Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin naton daray. Though may ara mas Sir Jose sang soluble fiber. Ang iya sining cellulose kag hemicellulose sini nga content nagabulig siya para nga magbakod Sir Josil ang puno sang saging hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon pero very active sa aton sininga tiyan o kung may beneficyo gid siya sa aton sininga tiyan
1: pero ini nyo pag usapon kag tunlon lang ha laba
3: basi blak rin may mga madasang upis ang saging hindi amo nang naminta kung halin sa ubad Sir Josil
1: okay basi blak kung maghulom sila sang abaka ka maghambal
0: The secrets of health.
1: Dietary fiber no makabulig ini kay ang fibrous gali ukon ining may mga bulbul nga pagkaon gini ta matunaw could help gali sa ato sa ninga susulod sa lawas ta Doc Leo sa digestive system ta no
3: yes Sir Josiel nagahatag na sang bulk dira sa ato sa ninga higko para nga hindi sa mag tiga kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita
0: Southern Plus Gold
3: ang iya sa ninga high fiber content na nag-support sa aton sa digestive health. Nag-improve sa aton sa bowel movement regularity. As much as possible, kada adlaw makapupo kita. Nag-abulig reduce sa constipation. Namun yung problema kay Sir Josil, ang ibang tag-isa kasimana antes sa makapupo, nagadako ang problema na aton susunod sa lawas sa ni. Kanag-abulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy, gali Sir Josil ang aton sa gut bacteria o kung ang aton sa gut microbiome, ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria Sir Josil sa aton sa nga tinae even gali sini ang aton sa nga insulin sensitivity mintinado hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar kay may labot ini mo sige natawag pagpanami sa aton sa nga insulin sensitivity nagabulig man ini para ma-reduce ang stress anxiety depression kun balanse ang aton sa nga gut microbiome nga makuha naton na ni Sir Josil kun may nagakaigo kita nga fiber specifically kung halin sini sa ubad sa saging
0: The secrets of health.
1: Now, heart health, Doc Leo. Anong mabulig niya sa ato sa ring korason, Doc Leo?
3: Ang isa Sir Josil, no, nga nagpamagaan sa trabaho sa aton sa ring heart kung hindi mataas sa aton sa ring blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible Sir Josil mag-enlarge mo ng aton sa ring heart. Potassium, may dako sini da ring papel para ma-maintain ng aton sa ring healthy blood pressure. Ang phytosterols sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sini Sir Josil, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The secrets of health.
3: Kung may kidney stone ka Sir Jose, kusil, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ka alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone, Sir Josil, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sining pag-ihi, nga nagadugang pagid sa pagdisturbo, kag hindi ni mo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad asang saging. Kag nagabulig mo si Sir Josil, no? Reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josil para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, magtilipon-tipon naman, liwat, nasugod naman purmas ang bago nga bato. Kung may bato ka nangadaan.
0: The Secrets of Health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
3: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josil. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josil ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say chronic low grade inflammation. Diri sini bala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, so kun hardening of the arteries, diri sini heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo Sir Josil nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kun may angot kag maangot sa low grade dokon chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josil ang ubad asang saging nga kon masulbar naton Sir Josil, no, ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ninyong makondisyon may imo man naton malikawan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sang ubad,
3: makabulig siya sa retention sang fluid, at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
3: Maghambal blakita Sir Josil sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sining lawas. Ang isa sini sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katao kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapanghabok iya sining guya, gahabok idalom siya sining mata, ang iya sining singsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon bayo nagagutok. Say na Sir Josil sang fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi, makabulig sa panami sa pag-function sa aton sa mga kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pag-prepare si ni Dok Layo? Agod to nga makuha na to ni mga ginamuno na to sa mga binipisyo, Dok Layo.
3: Ang himo na to, kuha kita sinisang ubad, and then aton siya nga tuktukon Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa. Nga tinuktok o kung napino, nga tinuktok sininga ubad, and then ang tunga sa tasa ngay na, pwede na to Sir Josil butang sa aton sini nga container, and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubi. Pabayaan lang naton 8 tub-tub 12 oras.
1: Bali huluman.
3: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref, ha? Portakpan naton para nga di man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi, pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang tatlo, tubdo, apat lang kabeses sa isa ka semana, hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
3: Yes.
1: Ang inyong sininga pag-take.
0: The Secrets of Health.
3: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas na ton sa Sir Josil, iya sininga duga. So, ibutang lang naton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede naton sa laon, Sir Josil, and then imnon naton ang iya sininga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
3: Pwede sa ma-inom between meal. Kag ginarecommend Sir Josil Diyos, ilang ang pag-inom sini, hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang, Sir Diyos, ilang liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga, ubuson mang 1.5 cup. Oh,
3: hindi mo ito pag-ubuson. Ang mabilin sa to, sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers, ni Sir Diyos, ilang kati, ginhulom lang na tonto mo. Ang fiber, nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber, dito pa ya sa ubad mo. So, ngayon mo na ton, sa to, sa ginhuluman na ito nga ubad, pwede nga gisagisahon na ton kadali. Pagkatapos steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
3: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na paggisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sila Sir Josil, marami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ila sin nga gamiton.
0: The secret of health.
1: Pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minong. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
3: Pwede good Sir Josil. Parang maiba ang iya sining sabor. Medyo ma-neutralize ang iya sining pagkasaging. Gat mismo kung pagkaubad, Sir Josil eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
0: The secret of health.
1: Now, anong pwede na ito sining ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sining in the absence of ubad, can we take premium nitrate soft gel capsule, santon na plus gold capsule, Dok Leo?
3: Pag about Sir Josil sining sa mga ginatawag specific ng health benefits ni isang ubad, parte sa aton sining digestive health, para sa aton sining regulation sang blood sugar, para sa aton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na ton, even weight management support, makabulig Sir Josil ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
3: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josil
1: no.
3: nga upod, may ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sininga garlic nga may mga benepiso Sir Josil para sa aton sininga tiyan, pagpanami sa aton sininga pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila, makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sininga pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sininga blood pressure, blood circulation and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot Sir Josil ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And then mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na itong dari, Dok Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na ito nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
2: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mukabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39 Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining ng mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mga butika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pag palikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababayanan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya, Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kung dati,

0: available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bila Sir Josil nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyo sining skin health, kagang inyo sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

0: samtang ka kape kita Sir Josel nagabulig pa kita dugang sang glutathione tag collagen sa aton sering lawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sini Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josel sang type 2 diabetes kalabanan sini naga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josel indi naging man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sanson ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sanson and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tons nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining nga blood glucose.
2: The secrets of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kaysa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa aton sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining nga panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining nga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Santon Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nag-chemicalize ang aton sini magina-apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa. The more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik ito Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nag-glow ka lang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Hindi nga nag-glow ka lang o con rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secrets of health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty so makabulig para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secrets of health.
3: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Santon Plus Herbal Soap kinanglano naton ina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Santon Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secrets of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamaol ato sa pamatsyagan. Dayo naton kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamaol labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sang lamo bangod sang threat sang dengue. So kinanglan naton magpangita naman sang mosquito repellent pelant nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kag kaunoran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot. Daytime man or nighttime, gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Santon Plus Herbal Oil.
2: The secrets of health.
3: So, aling pala nagsalawas. That's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas. Taha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sinang lawas. Pero dapat magbalon kita dara kang mag-stack sang cease the pain o sa pain reliever. Kaya basi kung mag-linger, mag-dugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas tamandok.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilik sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabalakon pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Palaskater.
4: Mayroon kisa Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, kita mo dahil yung kapila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh. The Secret of Health. Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung na-protect tahan ng aton sa nga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of gel capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. The Secret
1: of Health. Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na gin sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anang inyo sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men. Para sa

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mamalaki mo mamatian. Express Balita Labas. Kag-eksklusibo ka na sa agad pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong

0: sang kalibutan. Welcome na dinhi sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes. Agosto 7, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinag.
0: Kag si katropang Fran Sandro Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor dira subong sa aton, good morning sa inyo tanan. Mga katropa, babatian ninyo kami sa inyo dira nga mga radyo. Yara kita sa FM band, sa mga radio frequencies. Open sa radio frequency ng 103.9. Meron makita mga katropa sa Northern Luzon. Open sa Northern Negros. Sa XFM Sagay City mga katropa sa radio frequency ng 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros. XFM Cabancalan City sa radio frequency naman ng 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency ng 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantaw sa ato ni official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
0: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangon mas mahapos ng pag-access sa tanang istasyon sa XFM Philippines sa Linsa, Luzon, Visayas to Mindanao. Bangon mga katropa, inyo na ma-download ng libre ng atong official streaming apps ang XFM Philippines. Sa Google Play Store app sa inyong mga Android phones, ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-post, ma-download, kag inyo mapamatian ang campaign 6 Senta ang mga on-air stations ng XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayroon makita sa text line na dali sa istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
0: Alas 6, 23 na kag mga katropa, padulungan na to ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa, dali lang sa Express Balita.
1: Express Balita.
0: Sa mga balita dali sa lokal,
1: Express Balita. Local news.
0: Peking a food seasoning na tukiban sang CIDJ ginabaligya sa mga Changi sa Bacolod. Isa sa mga suspect na natakpan, isa ka Chinese national.
2: Congressman sa Negros Oriental nagareklamo nga at agad Occidental lang ang nakabaton sang ayuda sa RSSI. Samtang Bacolod City nagdeklarar man sang state of calamity bangod kuno sa kahalitan man sang nasambit nga peste.
0: College student nakuhaan maniwana sa sulod sa isa ka eskwelahan diri sa siyudad sang Bacolod. Sa ato nga mga headlines sa balita naman sa national.
1: Express Balita. National News.
0: Negros Oriental nagsuspende sa klase bangod sang nagadamo nga kaso sang sore eyes.
2: DepEd nagapanawagan sa kapulisan nga hugton ang gun control matapos sa isa naman ka 9 anyos na pilasan sang nagdupok ng armas nga ila ginahampangan sang iaabyan dito sa General Santos City.
0: Kag sa atong mga headlines sa balita sa international.
1: Express Balita International News.
0: Ila ka mga produkto sang Amerika ginsanksyon sang China.
2: Samtang Trump class battleship fleet mahimo magasto sang $275 billion sa pagtukod.
0: Kag sa atong balita sa sports, Alexiala wala nakapoy alin sa isa ka liga. Hindaog ang unang hampang sa National Bank Open sa Canada.
2: Samtang sa ito naman nga showbiz news mga katropa, Chad Gama nagpanguto sa comments ang netizens may angot sa picture nila nga duwa sa iyang girlfriend nga si Apple David.
0: Kag mga katropa, sa itong balita espesyal, kaupo natin si katropang James King. Ibalon tani mga katropa kung si Noni ang ginatawag nga Shark Lady. Alas 6:26 na. Kag mga katropa, ang mga pangulong dinalaan, ginadulong ini sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalaan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: At ang padulungan ng mga detalye na sa balita sa lokal.
1: Express Balita. Local news.
0: Nakumpiskar sa Criminal Investigation and Detection Group o kung si IDG Bacolod City ang 98 ka mga kahon kag nagabalor sa 470,000 pesos nga ginaligar ang mga pike nga food seasonings. So nasa Kay Police Major Christopher Dulagan

0: chiefs ng sa ADG Bacolod City. Nakabaton sila sa reklamo gikan sa isa ka dako ka kompanya nga naghimo sa nasabit nga mga produkto sa bulan pasang Hulyo nga may mga nagalapta na nga pike nga mga food seasoning sa syudad sang Bacolod. Dugang panidulagan, ilagin nun sarang investigasyon ang sa reklamo kag natigayon nga mabakla ng mga suspek nga imbulbado isa ka 64 anyos nga lalaki kag isa ka Chinese national kag may upo din isa ka Bacolod noon nga babae kag nagaedad sang 30 anyos. Gipahigman sa ngepe nga natigayon nila liwat mabaklaan ng nasambit ng mga persona pagi sa ilang by-bust operation sa Bacolod City Negros Occidental Economic Highway o Conbanose sa barangay Mansilingan kag natigayon nga maaresto ang duwa. Sa karong ipasaka na ang nagkaigo nga kaso batok sa duwa ka mga sospek kag sandigman sa ilang pagpangusisa sa mga naresto gikan pa sa Luzon ang nasabit ng mga produkto. Nagpalabot man ini sang panumdom sa publiko nga mangin mahinalungon sa pagbakal sang kaangay ng mga produkto bangod madamo nang naglapta nga peke kag posible may malaing epekto sa ikayang lawas ang mga konsumidores.
1: Probinsya magabutang sa minimum price sa live weight ng mga baboy nga ginabaligya sa auction market. Ini sa katikang agod ba proteksyonan ang mga hog raisers nga hindi magsunod sa dikta kun sa dikta sang buyers kun pila ang presyo sang baklanay. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, nakabaton siya sang report nga nagapanubo pagid ang baklanay sang ilihawon nga baboy bangod may mga local government units nga nagapanubo sang presyo. Sa normal nga baklanay yara sa 140 pesos tubtub 150 pesos ang kilo sang live weight. Apang sa karon yara na lang sa 110 tubtub 120 pesos ang kilo kag ginakumpra sang buyers. Ang plano nga pagbutang sang uniform pricing ang ginimo na sa Negros Oriental agod sa hindi matamaan ang backyard hog raisers. Madamo sang kaso nga ginabakal barato ang ilang baboy sa auction market baklon apang wala man nagnubo ang presyohanay sa kada kilo sa merkado. Nagareklamo man sa karon ang mga hog raisers nga bisan hindi siya sa nasakop sa may mga kaso sang ASF apang nadalahig ang ila produkto nga ginapa barato.
0: Giniklara rin sa sagot ng panglusod sa Bacolod City ang bugos ng siyudad sa ilalim sa state of calamity. Matapos ang dakong epekto sa paglaptas ng red stripe soft-scale insects o kunares SSI nga nagdala sang dako ng halit sa sektor sa agrikultura kag ekonomiya. Ang deklarasyon ginaprobahan sang SP sang Agosto 5, kasunod sang letter request ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang ginpadala sang Agosto 4. Mahibaluan niya na sa 2,000 hektarya sang kabugusan nga 3,056 ka hektarya sang talamnan sang tubo sa syudad ang naapektuhan sang RSSI infestation. Nga nagkakahulugan sang 65.45% na ang nahalitan. Sunod sa kay Councilor Tadi Saison, Chair sa Committee on Agriculture, naglabot na sa kapin 200 milyones pesos ang ginabantang akalitan nga nagtugas ang pesta sa industriya sang tubo sa Bacolod. Paagi sa deklarasyon sa State of Calamity, ginpaabot nga mas mapadasig ang pagpagwas ang pondo kag pagpatuman sa mga tikang sa lokal nga panguluhan agud mapunggan ang padayon nga paglaptas ng RSSI kag mabuligan ang mga apektado nga mga mangunguma.
1: Gina-question sa karon ni Congressman Isabel Sagarbarya ang sang second district sang Negros Oriental nga 235 million pesos nga ayuda sang national government sa mga nahalitan sang RSSI sa Negros Occidental lang tanan nagkadto. Suno sa kay Sagarbarya palareho lang man nga may nahalitan sang RSSI ang mga small planters sa Negros Island region bangod sa survey sang Sugar Regulatory Administration may malapad man sila nga kahalitan na tag 10 mil pesos nga ayuda ang padayon nga ginapanagtag sa karon sang DSWD sa mga small farmers depende sa kalaparon sang halit sa ila katubuhan. Suno sa kay Sagarbarya nga wala makita ang data nga halin sa Negros Oriental bangod nagkakabagay man sila nga makatilaw sang nasambit nga bulig.
0: Kinkumpirmar ni Councilor Bobby Ruas nga nag-ilis sa pangalan ng Prime Water kag subong ang ginatawag ng Hiraya Water Corporation. Sino kay Ruas ginapanugyan sang sanggunian panglusod nga mag-submit sa formal nga sulat ng Hiraya Water Corporation agud ipahibalo sa konseho ang pagbago sa ilang pangalan lakip na konsano no ini opisyal nga nag-take effect. Sa karon wala pa sang sabat ang korporasyon konsano ini makakadto sa sanggunian panglusod agud magpresentar sa ilang mga plano para sa serbisyo sang tubig sa Bacolod. Dunga pa ni Ruas, wala pa sang impormasyon ng sanggunian panglusod kung may mga pagbago man sa management sa kompanya kasunod sa ilang pag-ilis sa pangalan. Bangod sini, nag-request man ang konseho na magtambong sa isa ka regular nga sasyon ang bago nga general manager sa Hiraya Water Corporation. Agad may presentar ang bago nga organizational setup kag mga plano sa korporasyon para sa water service sa syudad sa Bacolod.
1: Nagpagwa sa opisyal nga pahayag ang Commission on Elections sa Concomlec Bacolod City nga magapadayon ang barangay kag sanggunian kabataan election kon BSKE sa November 2, 2026. Santo sa natalana ang schedule sa nasambit kay election. Iniang sa tunga sa nagalapta nga sugilanon kag mga proposal angot sa posible nga pag-postpone o kon postponement sa BSKE. Sa diin hugot nga ginapahanumdom sang COMELEC ang publiko nga wala pa sang formal nga anunsyo kon layi nga nag-reschedule sa nasambit nga eleksyon. Suno pa sa COMELEC nga bisan pa may mga bills nga gin-files na sa Kongreso sa karon, nagapangayo pa sa nga isailo ang BSKE sa 2028 apang wala pa ini maaprobahan. Bangod sini, magapabilin sa gihapon ang barangay kag sangguni ang kabataan elections sa original sini nga petsa sa maabot nga November 2, 2026. Ginapanugyan man sang COMELEC sa publiko nga hindi magpati dayon sa mga nagalapta nga information kag mga wala na pamatud-an nga impormasyon kundi magsalig lamang sa official nga mga communication channels kag official social media pages ang COMELEC para sa lehitimong updates may kaangtanan sa barangay and SK election.
0: Nakuha sa isa ka college student ang ginaligar marijuana sa sulod sa eskwelahan sa siyudad sa Bacolod gabisang Agosto 5. Ang estudyante, kinikilala sa kay Alice RJ, 18 anyos, isa ka first year college student. Sunod sa kay Police Executive Master Sergeant Dionmar Banduho, ang Station Executive Senior Officer sa Bacolod City Police Station 4, ginlantaw sa gwardiya ang estudyante. Nakuhaan sa isa ka suludlan sang candy o kondulsi sa iyang adilargo kaginiangin pabukad. Kag dito nga nakita ang ginaligar daon sang marijuana. Dunga pa ni Banduho, gila yung mga gipalabot sa kapulisan na nakuha sa estudyante para maimbestigaran. Apang may dalaman ini nga isa ka tumbler, kag giliwat ini nga ginbuksan, kag nakita ang isa pa kapakete sang ginaligar marijuana. Sa karo, na padala na sa crime lab ang nasambit ng mga nga marijuana para matumot kung ini ang matuod, kung hindi. Kag sa karo ng estudyante, aras sa kustudya sa kapulisan para sa nagakaigong investigasyon kag disposisyon.
1: Patay ang isa ka lalaki matapos nga ginbuno samtang nagtambong sa isa ka birthday celebration sa Sitio Cabagal, Barangay Binavista, Siyudad sang Himamaylan, gabi sang Agosto 5. Ang biktima gin kilala sa kay alias Nene, 50 anyos o kun 51 anyos, isa ka mangunguma samtang ang suspek gin kilala sa kay alias Boyboy, ligal ang edad kag lunsay mga residente sang nasambit ka lugar. Sandag sa investigasyon sang Himamaylan City PNP, upod ang biktima kag ang suspek sa nasambit ka pagtipon-tipon na kaginaligar nga ginsaw isang biktima ang suspek na magsuksok ini sa iyang abayo bangod mayara sa mga bisita nga magakadto. Apang ginaligar na ngaking ang suspek kag gilayon ini nga nagkuha sang patalom kag hinali na lang sini nga ginbuno ang biktima kag naigo ini sa nawala nga dughan. Kag pagkatapos ang insidente ang suspek gilayon man nga nagpalagyo matapos ang krimen. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang ini ang ginbawian sang kabuhi sunod sa doktor samtang ang suspek nagapabilin nga at large kag sa karon padayon nga ginapangita sang kapulisan.
0: Nagagawas investigasyon sa Bacolod City Police Station 4 nga negosyo ang inalantaw motibo sa pagtiro patay sa isa ka international sa Porok Bayanihan para kay Villamonte siya sa Bacolod gabi sa Agosto 4. Ang biktima kilala sa kay Akshdep Singh, 40 anyos, kagtemporaryo nga nagapuyo sa nasabit ng barangay. Sunod sa kay Police Lieutenant Rafael Palacios, ang Deputy Station Commander sa Bacolod City Police Station 4. Ganitipon pa sa karon ang dugang mga retaliyangon sa krimen kag pagtumod sa mga pagkilala sa nasabit ng mga suspek apang wala sila sa mga persons of interest. Dugang pa ni Palacios, gilunsar nila ang backtracking angot sa kaso matapos ng gilunsar naman sa Bacolod City Police Office ang Special Investigation Task Group o kung SITG para sa mas maindiin ng investigasyon sa kaso sa pagpatay sa biktima. Kagimpayag man sila hindi pa nila matumot kung gun for hire ang mga suspek. Kumadumduman, natabong insidente samtang nagabaniyo sa motor ang biktima sa apang iniang hinali na lang aging tiro sa mga suspek na nag-aangkasanay sa motor.
1: Patay ang isa ka menor de edad nga bata nga lalaki matapos matumbahan sang puno sang buri nga ila ko ng ilang nga balay sa Proc Fire Tree Barangay Bulanon, siyudad sang Sangay hapon sa Agosto 5. Ang biktima naga edad sang 8 ka tuig, isa ka grade 2 student kag residente sa lugar. Pa, sa pagpangusisa man sang XFM Bacolod sa kay Grimar Abilada, amay isang biktima gikan sa eskwelahan ng biktima kag ara ini sa sulod sang ilang nga balay kag nagagamit sang cellphone kag upod man sini ang iya apat ka mga utod. Ginpahayag man sang amay nga wala man sa mabaskog nga hangin apang hinali na lang nga natumba ang puno kag nagtupa sa ilang kabalay kabangdanan sang aksidente kag napilpilan ang 8 ka tuig nga mga biktima. Nakaaguman sang seryoso nga pila sa ulo ang biktima kag gintinguan pa nga madala sa ospital apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktor. Ginapatihan man nga nagaedad na sang 50 anyos sang puno sang buri suno man sa mga himata sang biktima.

0: XFM tayo mala sa East Trantay 7 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kagining na dulong man sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Klase sa tanan nga level sa mga pampubliko at pribado ng mga eskwelahan sa Negros Oriental ang ginsuspende siningadlaw Agosto 7. Bangod sa pagdamo sa reported cases sa conjunctivitis o consore eyes sa sadig sa Executive Order number 50 Series of 2026 ni Governor Manuel Sagarbarria angot sa rekomendasyon sa Integrated Provincial Health Office o kon IPHO. Ang preventive measure ang nagtuyo o kon nagatuyo nga mapanubo ang close contact exposure sa mga estudyante. Manunudlok ang mga school personnel kag subong man matagan sang tiona ang mga apektado nga magpaayo. Ang class suspension ang sarangman nga magamit sa mga school administrators sa pag-disinfect sa mga hulot klasiyan, mga opisina, comfort rooms kag iban pang mga campus.
3: Ginakonsiderar nga pasakaan sang kaso si Aray Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras may kaangtanan sa human trafficking bangod sa ginaligar nga honey trap scheme nga nagatarget kay Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa kay Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya, pila pa ka mga opisyal sang gobyerno ang ginatumod man sa nasambit nga scheme. Kalaki pang iya nga utod nga si Ombudsman Jesus Rimulya kag Public Works Secretary Vince Dizon. Nagapati si Rimulya nga posible si Paras ang mastermind sa nasambit nga scheme kag ginaligar amo ang nagaangot sa ginatawag nga bugaw.
0: Nagpanawagan ng Department of Education sa Philippine National Police kag ibang pang mga law enforcement agencies nga hugton ang gun control enforcement matapos nga napilasa ng 9 nga estudyante sa General Santos City sa aksidente nga naglupok ang .38 caliber revolver na ginampangan nila sa iyang abyan. So, kay Education Secretary Sari Angara, makaalarma ang mga bago lang mga insidente nga nag-involve sa mga pamatanon nga nag-uyat sa pusila. Apisara nga ang PNP, amo ang nagapangunang ahensya ang nagabantay sa regulasyon sa mga armas lutang kag sa paghatag sa permit. Gipayag ni Angara nga importante man ang papel sa mga ginikanan kag guardian sa husto nga pagtudlo sa proper gun safety sa ilang nga mga kabataan.
3: Ang Bureau of Internal Revenue kon BIR naglunsar sang Ethical Standards and Anti-Corruption Course for Revenue Officers sa National Office. Ang programa nagatuyo sa pagpabaskog sang integridad sa labton kag professionalismo sa sulod sang ahensya. Nagtambong man si Commissioner Charlito Martin R. Mendoza sa paglunsar kaupod sa mga Deputy Commissioners, Regional Directors kag iban pa ka mga opisyales sang BIR. Ginhatagan man pagtamod ni Deputy Commissioner Larry M. Barcilo nga ang integridad amo ang sadsaran sa malawig nga reforma. Ginpresentar man ni Assistant Commissioner Attorney Daniel T. De Jesus nga ang mga nagapanguna nga bahin sang kurso nga nagasakop sa mga talaksan sa pamantasan, pagbato sa korupsyon kag pagtapna sang sexual nga pagpang-abuso. Sa iyang mensahe, ginpahayag ni Commissioner Mendoza nga ang kadalagaan sang reforma sa BIR nagasandig sa mga empleyado nga nagaulikid kag perme nagapili nga himuon ang husto.
0: Alas 6:41 na mga katropa. Atong padulungan ang update sa lakat sang panahon sining aga mga katropa.
2: Express Balita. Weather update.
0: Naghina ng bagyo Maymay kag subong isa na low pressure area o kon LPA sa ibabaw sa Philippine Sea sunod sa pinakauling weather report sang PAGASA. Uli nga na si Platanang LPA sa kalayoon nga 620 kilometers sa nasidlangan sang Itiague, Isabela. Apang southwest monsoon ang padayon nga magadala sa mabaskog nga pagulan kag mabaskog tuptog gale force nga hangin. Ilibin na sa mga coastal areas kag highlands nga direktang apektado sang hangin. Labi ining mabatyagan sa central kag southern Luzon kag western Visayas o kundri sa ato sa Negros Island region. Bangod da sini lauman ang magalumon tubtob maulanon nga panahon sa rehiyon na sining adlaw Biyernes makasarangan tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Kag mga katropa, ato naman padulungan ng mga detalye sa Balita sa International.
2: Express Balita International News.
0: Nagbalos ang China sa pagpatuman sa sanksyon sa Amerika sa ilang mga produkto. Isa-isa ka pahibalong agin himo sa Chinese Ministry of Commerce pagpatuman sa sanksyon sa pila ka mga produkto sa US lakip ng mga biotech at resource analytics firms. Nagalakip pa ninis ang paglimit sa mga export control sa mga drones kag pila sa mga bayan sini pati sa mga teknolohiya. Ang China nagdugang sa tugtubanom ka mga kumpanya sa Amerika sa ilalistahan sa mga kontra nga tikang bilang pagbalo sa Amerika. Una na nga gindumilian sa Amerika 43 ka Chinese companies ka magsulod sa ila pungsod bangon sa ginaligar pag-abuso sa tawhanon nga kinamatarong batok sa mga iban pa nga mga minority groups. Ang nasambit ng tikanggi patuman sa isa kabulan at isang natalaan ang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa Amerika sa masunod nga bulan kung sino makikita ini kay US President Donald Trump.
3: Ang US Navy's planned fleet sa 15 ka Trump class sa battleship sa mahimo nga magasto sang $275 billion nga dolar o kon nga dollars sa pagtukod. Ang Nonpartisan Congressional Budget Office o CBO ang nagpahayag sa diin nga mangin isa sa pinagkamahal nga barko sa digira sang Amerika. Ang una sa mga barko de gera ang ginapanalagan sang nuklear, magabili naman sang 23.4 bilyon peso sa 2026 nga dolyares. Samtang masunod nga mga barko nga pagabaklon tubtob 2056 ang magapromedyo sing $18 billion siling sang CBO sa isa ka report. Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga ang plano para sa bag-o nga klase sa mga warships nga ganay nga adlan sa ako galingon nga isa ka katungganan nga masami ginatigana para sa mga lideres nga naghalin sa ila opisina sang Disyembre tug 2025. Sila ang mangin mabugat nga armado nga nagadala sang anti-air kag land attack missiles, hypersonic nga mga armas, nuclear cruise missiles kag laser sa kag isa man kag railgun siling sang CBO. Ang mga barko sang ako na mga barko nga Trump class mangin mas dako naman sang sa nagaluntad nga mga destroy kag cruiser sang US.
0: XFM time alas 6:45 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa national kag international. Kag mga katropa, hiningin na dulong sa inyo sa Aga Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: At naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
2: Express Balita, sports.
0: Sulod na sa ikaduhang round sa National Bank Open, si Pinay tennis star nga si Alexia Lava tapos yung naging luto si Alicia Park sang Amerika sa score nga 6-1, 4-6, 6-2. Makita sa unang set nga dominado ni Iyala ang hampang kung sarihin na lansang sini ang puntos ng iyang kasumpong. Pagsulod sa ikaduhang set, nakuha ni Parks ang kadalagan batok sa kaiyala sa score nga 4-6 kapagdanan sang decider set. Pag-umpisa sa ikatatlong set, nakuha sa Pinay ang momentum sa hampang kagilayan na sini nga giluto si Parks. Dasun nga makasumpong ni Iyala ang isa pa ka-American tennis player nga si Cathy McNally. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ato naman patulungan na balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz!
3: Mga katropa, sa ato naman nga balita sa showbiz, mga katropa daw from unbothered to nagapangutos na sa karona. Ini mga katropa ang couple yang at si basketball player Chad Gawa kag Apple David mga katropa. Matapos nga last August 1, ang August 1 abi mga katropa, ginatawag ini siya nga GF Day o kon Girlfriends Day, International Girlfriends Day. Kag mga katropa, usually kung Girlfriends Day mga katropa, ining mga boyfriends o kon mga friends ang nagapost ang ilang mga girlfriends. For example, gin story ko man to nga ako ng mga friends nga girls, ka girlfriends or ang imo mismo nga nubya dira mga katropa, story mo or ginapost mo or wala, bis ka ni greet mo lang siya nga happy GF Day or Happy Girlfriend's Day o kung Happy August 1st. Kaya basta August 1st masaling na ng Girlfriend Day. Di mga katropa, nag-post si Chad Gama sa iyang Facebook page, sa iyang official Facebook page sa a picture nila ni Apple. Picture nila nga duha, kag-picture nga solo ni Apple. Tapos may caption nga, GF Day. Happy GF Day. Tapos may red heart. Mga katropa ba? Uti, syempre, hindi naman mga katropa ang piyestahan sa mga netizen. Matapos nga daan mga katropa, ang ating ma-issue ni sila sa 15 years gap ni sang duwa mga katropa. No? Kumbaga, mas magulang si Apple David i-compare ya sa ining 18 years old nga si Chad mga katropa. Ate, ang mga netizen, wala gidag paawat ang mga comment dito kay nang ginambalan. Ito may nagamal to. Noy, sala ka lang guro, next year pa ang Mother's Day. No, mga amuna ba lang comment, mga katropa? May gahambal man digto nga, do sala, how happy Mother's Day dapat na guro, Noy. May gahambal man digto nga, wow, sweet naman ng mag-ina. Mga amuna ba lang, mga katropa? Kag may ito pagidigto yan, nga, gin-edit yung pagidang picture, gin-compare yung pagid sa isa ka-collage, mga katropa. Kung sa diin, nga ang picture ni Apple David sa 2015, nga ti, dalaga-dalaga na mga katropa, nga ti, ano na yung sikat na gisaya, kumbaga sa TV, mga katropa, bi. Tapos, gin-kuha nila ang picture to, sa profile picture, sa mama ni Chad, sa time nga to, nga family picture nila, nga gamay-gamay pa si Chad, nga ara sa center nila, mga katropa. Tapos ginkulad siya ni kaginbutanga nang ginbutanga niya sang ano dayon no sa baba o sang picture ni Apple that time kag ni Chad that time gamay-gamay pa si Chad kaginbutangan caption nga hindi ko inakala na tayo pala sa isa't isa. Ti mga katropa do nang utos no ining si Chad mga katropa sa nasambit yang nga mga komento sang netizen tungod sa ila yang age gap at the same time yati yato tani do pag pabutyag do sa pagigugma niya yung ating girlfriend day pero ang na comment section na nagwa gindog show sila mga katropa so nag-comment si Chad nga mag-isip-isip naman kayo bago kayo mag-comment o baka may sira lang talaga utak nyo wala namang ginagawang masama si Apple sa inyo ba't ganun kayo kabilis mag-bash at sabihin nyo na naman na si Apple na naman ang nag-comment nito kaya usually mga katropa kung nag-post si Chad sa picture ni Apple nga like nga I love you nga may picture ni Apple tapos mga katropa gamba ng mga netizen na si Apple nag-post nito kinuha niya yung cellphone ni Chad. Mga problema mga katropa. Tiyan mo ni ang comment drain ni Chad mga katropa. Nga ba, huwagin ka dawan pagid siyang mga netizen. Hambal sa netizen sa karon gin-sum up nila ang whole story nga ay, abi ko ang bother nga daw nagpangutos na kuno sa karon mga katropa or nagapatol na sa basher no iniya ang couple. Pero, si Apple David yung mga katropa unbothered sa gihapon. Padayon siya gihapon sa pag-post. Kakti, padayon gihapon na bilang side side court reporter, courtside reporter sa PBA. Pero te, belated happy Girlfriend's Day sa inyo, dayang mga katropa. No? Oras na ton, 6:51 na, kagang ato niya nga balita sa showbiz. Sige, dadalugin sa inyo sa ato nga mga pampaputi nga habon sa Yes to Health. Una diri ang ato nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap, maka-prevent kids sa early signs of skin aging. Plus mga katropa, makapadulagin sa kamoy kagbaho sa inyong lawas tungkol ini ang antibacterial. Mga katropa, para sa bugos ng pamilya, ining Santom Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man para naman sa mga mahilig sa glutathione and gojek. Mga katropa, ginimpunan pa inisang VCO ko ng virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa ato niya nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:51 na mga katropa, niyo nabatihan ang balita sa showbiz. Sa mga katropa naton dira, Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Babakal.
3: Mga katropa, ang ato mga produkto ang Babakal sa ato niyang mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, inima ng Babakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre, ma-order man online. Sa ato niyang mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor sa atong good morning, sa mga nagatuto, Karinis Law, may ngagada.
3: Yes, good morning sa ilayan ni Salome Lazarte. Good morning kuno from Barangay 35.
0: Good morning.
3: Sa kay Joy Rodico, good morning. Kay Edmonda Parmerola, mayong agaman. Yes. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Gloria Cuenca, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, dra, yung kapamati, kasumong kagandagalantaw sa aton sa Maytalisay City Zone 15. Yes. Negros Occidental, good morning. Sa kay Sir Arnais Irida, mayong aga. Sa kay Jelwin, good morning. Kuno happy Friday sa tanan. Kagati ang Sunday, diwa, gina-emphasize niya nga family day ni kuno no, mga katropati. Advance, happy weekend. And of course, kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning man. Sa kay Amila Monarca Capadocia, kuna Capadocia, good morning. Galantaw sila kuno subong sa may barangay, Tangub. Sa kay Ma'am Maria Sol Holito, good morning man. Ginagod pa tamyaya ding mga ma'am. She's ang Mom's Chapter. Yes. Diri sa Bacolod, good morning sa inyo. Sa kay Helen Carbilledo, good morning.
0: Good morning.
3: Kay Ma'am Gloria Cuenca, galantaw sa kanusubong sa barangay, Takuling. Sa kay James Estoshe, good morning man kay Sir James. Wa. Kay Ma'am Kin Antonio Talde, ginapatamyaw man niya ang mga katropang listeners and solid supporters, Ma'am Bato Chapter, Himamaylan. Good morning sa inyo. Kay Mary Jane Balualo,
0: yes.
3: Good morning. Kamonitor man sila sa may handumanan ko ng Mom's Chapter. Ha. Good morning. Sa kaginagreet man rin ni Ma'am Lin, wa. Sila ni Ma'am Rina Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mispa Moreno, kay Pastor Winston Villanueva, kay Sir Win Salinas, Jelwin, kay Sir Domingo, kay Ma'am Marisel Largo, kay Dayna Bucani, kay Janelle Lunario, kag sa mga katropa naton dira, good morning. Kay Ma'am Mispa, good morning.
0: Kag
3: kay Ma'am Marisel Largo, galing. Good morning, mga katropa peeps.
0: Thank you again sa inyo nga pag-upod sa Amonde. Alas 6:54 na mga katropa, standby kay magabulos ang bulsa ikaw po sa katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
3: Ako sa katropang Wendell Balinario.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 The Secrets of Health.
4: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagka problema kita karon kun nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kun mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
2: Plus gold
4: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas, specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun maglala nga maglala pagani diri mahimo pagani ring iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede gali naton malikawan kun may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
2: The Secrets of Health.
5: Yeah!
6: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha.
5: Sample Plus Gold.
6: And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
7: The secrets of health.
4: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa nga kutis.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3. Nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance. Nagataas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes in caffeine? Instead ang ara, dry sa isoflavones. Lecithin ang makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones ang makabulig balance. Sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause. Nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no? Sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas. Katindi magin naton malikawan mag-agi mangid. Especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa nga kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sinis sa soya, isa kasangkap sinis ang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sinis sa pag-irritable, hindi matamaan sinis sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold.
8: The secrets of health.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check.
0: Vision X Plus? Check!
1: Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
0: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: down pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodel sang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: ng all-in-one sa presyong magkaan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag glutathione pa. Samsung Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
12: X

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Likawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheat grass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM kid how?
3: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
2: Nga XFM kid.
4: Inami ang music ah.
2: Nga XFM kid.
4: Ay, kula ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blamson ami bigit mga DJs nila kag.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
2: may how kid dapat.
5: Enjoy lang.
2: Nga XFM kid how?
6: Timo.
5: XFM 103.9
7: XFM Network Philippines
8: Mga katropa X

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic. It's not...
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ako ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala kang nilaki
0: ng tapos. Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

0: Pizza Shetina para sa bulan sa Agosto 2026. Kasi guys, managdaw ta, no, mga katropa, dogahamboy naman kita sa Pizza Kinsil.
1: Wow. Sinabi nyo na lahat eh.
0: Medyo mag-goom-goom ang panahon naton sumong adlaw, mga katropa. Medyo gatulo-tulo naman pa ibot, ha? Parang lang ko na sa mga jackets na ito, ha? Pero ang atong mga payong, mga katropa, make sure nga ara na sa atong nga palibot, atong nga paglakat, no? Sa atong nga opisina, sa atong nga para katuan, destination ta. Hindi lang ta mabasa, mga biyan. Pero okay ka, Budlay. Sa trangkaso, uso, usbongo. Ang ubo uso man, ha? Ang pinakalikawan ta, exacto to, ang balsang isa ka listener natin sa nga, ang dengue, gataas naman kaso, ang leptospirosis, delikado, likawan na tamaning katropa, amuning mga masakit nga masami, nag-iigo sa aton kung panahon sang tig-ululan. Okay, so halong-halong mga katropa, ha? Aton remind lang para sa mga kauturan tang nagsako para sa ano sa ilang mga helikoton adlaw-adlaw. Make sure mga katropa nga nakakaon kita, make sure nga naka ano kita naka may unod santa antes magkadto sa mga opisina ta kag sa mga kanadtuan ta. May appointment kay 7 o'clock kalabanan ng city kapihan yang appointment ko. dito sa Las Capihan kay nami ito istorya. Kita nga mga Pilipino, mga katropa, muna ang blan-hambal nila. Sa iban nga mapungsod, boring ko kayo ya. No, there is Pilipinas ya. Once nga ara ka sa Capihan, nga ara ka sa ano sa imong barangay, may Capihan gina da. Dira man nagkabuo ang mga istorya, ang mga chismis kag daran lang, no? Pero despite of that, mga abyan, sadya dire sa Pinas. Sadya sa Pinas, mga katropa. That's why may mga katurantang bisanano, iyaka, ano, bisanano ka citizen, resident na sa iba niya mga pungsod, nga puli, kaya nga puli, i-Japon dire sa Pilipinas, mga katropa, ho, no? Anyway, tiyan mo na isang pinaka mga bagay-bagay sa aton nga paratun, sa aton nga pagpangabuhi, di sa aton panatuntunan, mga katropa. Kantuan tayong pinaka mga update na ito, mga balita ta. Aray mga katropa, o siyudad sa Bacolod, tanod i-deputize ng BTTMD sa mga barangay para sa pagpatuman sa mga layi sa trapiko. Tanahon ta, may pila ka mga barangay na ka nagtipon, nga nag-upod si ni, iba noon ta kung anong kontinidos ni, base manakop na sila, base may pangdakop, nga posible matabo, kag ang tanod ang iga manakop na. I-deputize lang, puno mo, no? So, ambot kung anong limitations ang gahom sa aton yung mga tanod sa mga kabarangayan sa pagpanakop, mga abyan, kung mga traffic violation ang pag-aistoryahan ta. Isa pa ka mga balita, mga katropa. Ang Prime Water Corporation nag-apply sa panibag-o ng ngalan. Halin sa Prime Water, karon pagkatawag na nga Hiraya Waters, mga katropa. Tagdumalahan, amuning water kung Hiraya Waters Corporation. Ginaparigihan ni Lucio ko, manubduman to, gindeklarar sa Maracanang mga katropa ang panibagong nagpanag-iya sa Prime Water. Amuning ang Lucio ko na Lucio ko Group of Companies. Lakip na ang Hiraya Waters Water Corporation. Amuning operator karon katropa sang Bacolod City Water District panibag-o nga sistema o kun nga kumpanya nga mag-uyat sa Bacolod City Water District kung tubig distribution sa tubig ang pag-istoryahan. Tanahon ta na blakaron sa pagpangalagad ta. Pwede na nga ma-assume lang sila kay ang joint venture agreement sa tunga sang Prime Water kag sang Basiwa sang Basiwa kag Prime Water exclusive contract ito ya mga katropa dito sa Prime Water. Anong epekto sini karon? Ano ang dapat naton lantaon sa karon?

0: Takeover ba na? Sangtanan, ano ang matabo kay mag-unang alan mo? Hindi na Prime Water ang napag-get sa joint venture agreement is Prime Water Corporation. Ano mga technical kag-legal ka mga konfliktos naman? Istoryahan tabla karon dugay dugay mga katropa, no? Why gani ka fulfill to? Ang Prime Water sing ila trabaho to? Why taman to mabalaan nga why man to kambal nga bangkarote to ang Prime Water gin turnover man ni? Ang Prime Water sa Kailosuco, ang pag-operate mga katropa sa Bacolod City Water District sa ilalom sang Hiraya Water Corporation, halin sa Prime Water, no? Ano mga dapat natun lang tawon? Hindi ba na pareho na lang sa pagkatunaw sa ngalan sa mga Board of Directors nga nagduso sang joint venture agreement dira sa Basiwa kag sang Prime Water nga parang naglaho lang walang parang bula na maupod na lang sa limot ang ining mga isyu mga katropa tanawon tara karon bla istoryahan ta pila ka latest update mga balita mga katropa sa pagpangaragad naton diri sa Bullseye. Okay, ari naman mga katropa ho sa mga taga barangay Handumanan bla. Isa ka residente sa Barangay Handumanan ginreklamo ang sekretaryo sang barangay naningget kuno ang siste ang isa ka residente nag patakod sang internet nagtakod sang internet pagkatapos gin balabagan kuno sang sekretaryo sang Barangay Handumanan nagsinggitanay, nagkantos barangay, way sa ginatubang, ghost siya kuno iya kuno. Tanawon ta, itsakto ba rin nga mga atitutura sa nga pira ka mga opisyal nato sa barangay, nga maninggit ka mo iya, nga mapakita kita sa aton nga mga agrot da, kagkaisog sa aton nga mga constituent. Pero tanawon ta, kung anong rason, mga katropa sa mga opisyal sa barangay nga nagtaas gi kuno tingog ya tuod ba nga nagtaas ning tingog ya kag anong kinamatarong ta iya nga punggan ang aton nga mga residente nga magpatakod sang ila internet to hindi ba na exclusive hindi ba na pribado man nga pribado man iya nga mga individual di karon punggan ta iya karon nga mag angkon sang internet magpatakod sang internet do ka si Huawei man hao no. Istorya na karon mga katropa sa aton nga para tuntunan ang suspension bala sang 80 pesos mga katropa nga wage increase dito sa National Capital Region daw wala pa sang tinimok-timok sa Gyapon no ang pinakamang grupo sang mga labor sectors mga katropa gaparawagan ha nga dapat ipadayunon ini mga katropa ang pagpatuman sang 80 pesos pero meron to sa 60 piso pa man lang amo nang sadya kaydo ka wala pa gani matapos to wala pa nag-intry ang regional trial court mga katropa no tigin dagdagan di sang status quo order ang ining makabigta implementasyon sa 80 piso gin stagger basis na gani installment gani tapos gin punggan pa kaya ang panindugan sa aton nga Department of Labor and Employment mga katropa nga wala jurisdiction ang RTC sang Pasig nga magpasuspender sa pag patuman sang 80 pesos wage increase dito sa National Capital Region o mag-give in ang aton dolis na leader nakamakaduda naman ta daw ano man drama naman yun. Balik-balikan ta karo mga katropa ang barangay NSK elections kikinamo sa mga reaksyon sa mga kuturan ta angot sini mga abyan no nga naghambal nga may ara sa mga proponents dire mga katropo I think sa Senado si Senator Ches Escudero si Senator Miguel Subiri ang isa sa mga proponents dito for the postponement sa barangay NSK elections. Tanaw-tara karon ang pila ka mga updates sa mga abyan, no? Plus pila ka mga latest development karon sa aton nga pagparagad mga katropa sa aton nga patrol Mga latest naman, ha? Ari ho, kay may isa naman kay estudyante ko, no? Na dakpanto nga may ara sang marijuana sa iyang bag, mga katropa. O, hibanoon ta karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan. Tutukan ta man, dugay-dugay, ang ining istorya sang pamikibla sa mga produkto sang ano niya, ng panakot o ano tawag sa di? Basta, no? Naging pike ko, no? O, yun pike to. Damo na ginawa ka mga pike nga mo ni, no? O, yun magic sarap la. Nagwa mga katropa, yung pagwa di, sa CIDG na to, nga, ano sila, may piniki ko nung magic sarap. Tabala mo naman taos mong ipigado yung mga kapit din eh. Sabi sir, piki para basta no, tsakto-tsakto mo lang, hindi mo na makilo. No, okay naman. Basta barato. Kung mo na epekto mga katropa ko lang taon ta. In a bigger perspective, ang aton pagpakabuhi mga katropa, what's we feel nga akma sa aton gasto, sa aton nga kita, okay lang. Amo lang na, no? Ibang kapatol ng sa mga piki. Sige, di, namit man Japon. O, bisan piki na sa namit man Japon. Ako, malink ko na yung mga katropa sa ekonomiya ta, speto. Nga, ang tao hindi man mabakal sa piki kung kabalaw sila na may ara sa original mo. Kag kung ang original, hindi man maglayo ang presyo sa piki. Ang ibang di kabalaw man sa piki, bakal sila. Ay importante lang, wala sa epekto nga negatibo sa lawas ta. Kaya hindi ko piki mga katropa, hindi ka maka, hindi ka man kapakot sa nada. Wala man nag-agi na sa regulation sa aton nga City Health, sa aton nga Food and Drugs, nga makambal kita safe for consumption ang ini nga mga produkto. Oras naton 7:34 na sa pagpakaragad naton sa aton para tuntunan mga katropa, dayon-dayon ta. Sa aton para tuntunan, welcome ako naman sa katropang Win Salinas. Upod naton sa technical side katropang Chris Librando. Opdi kita tubtub alas 10 sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon sa aton nga para tuntunan diri sa Bulsay. Okay? Ang isyu sang basiwas turihan ta karon. Okay do ka ano ni palagyo sa mga responsibilidad. May gin mention to once there is programa ta na ka interview ta si Attorney Sonia Verdeflor nga gin question niya to gani ang outgoing general manager no si Madam Moradihan din nga may mga violation ang basiwa ang promoter sa basiwa. Nagdapat sukton pa ginmultahan may mga violations de, pero ang natabo to napresuran to may mga isyo to matiga why mo gin flag ini why mo gin nagdagan sang penalty ini di kabalo kita mga katropa may penalty gidman mo may mga kakulangan inconsistency ang promoter ano istorya ni palagyo na lang lagyo na lang amun lang na. Oras na ito mga katropa 8:35 na sa magpakaragad naton. Kapi-kapi tanay ha. Ang aton kape ang healthy nga kape. Sir Epe, kapi-kapi tanay Santong Gold Coffee Mix mga katropa. On anong gina-enjoy nyo ng mga benepisyo sa aton nga Santong Gold Capsule. Ara na subong sa Santong Gold Coffee Mix. Halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, ara ng malunggay, kag spirulina. Nakalakot na mga katropa, no? Nakamix na na. So, ari na ni sa kape. Ang pinagkakaiba lang, ang kape nato may aras ang glutathione kag collagen. Gindisenyo ini sa mga young professionals naton, sa mga estudyante, para sa mga kauturan ta with pre-existing conditions. May batsige na batsag na. May ara na sa mga masakit mga katropa. Para ni sa ila. Okay? Para ni sa inyo. Nga, despite sa mga limitations, makapangapi ka mo sa gihapon. Okay? Mabakal nyo na sa mga butika. Malapit sa inyong mga lugar. Pamangkot lang ka muna. Dara sa South Star Drug, Mercury Drug Stores, sa TGP, kag Generica Drug Stores Nationwide. Ihaboy ko nga kung pinang mamarita na commercial ako mga katropa. Balik kahit na pagkatapos sa mga pahanundom.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9

0: bibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Stella.

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Morito, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
5: Mas gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala na nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Balancing ang mga komentaryo.
8: Further,
7: then, nilag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
9: Nga medyo isog pasalaya.
7: Ini ang bullseye.

0: Oras na ito mga kutura para 7.42 na sa atong pagparagad ang pinaka mga nagkaklatabo sa nasyonal. Medyo nakakibot ang takong kisa, no? May ara sa Paxilica, may ara sa mga kung kisa lang, may ara lang sa mga nagpamatok sa Paxilica. Ang Manila, hindi namin na. So, pero habal nila ako ng AI ko, no? May harap pagkakit sa mga grupo mo, may harap pagkakit sa mga tao nga hindi namian sang AI, mga katropang mga ano, mga layouts, bla? Oo. Digambals lang, ayaw ko sa Paxilica, pero AI lang, AI lang ginagamit nga layout na. Antay AI ka, pero AI man ang ay nako, oh. Anyway, morning. Remel Mamilya, morning. Puy-puy lang na si Remel, ho. Wagid nag, ulo, hambal-hambal, ho. Morning, sir. Basta ka muna. Ma'am Len Talde, good morning. Nakapangapin na ni si Ma'am Len, yeah. Shout out sa Ma'am Bato Chapter sa Himamaylan. Mira Nilda, Miriam, Marlene, Jomar, Jeneline, Liam Molin, Rico, July, Jason, si Nick, Richie Talde, morning, president sa XFM class si Mamaylan. Thank you. Always kami nakasanton gold coffee mix. Ginagamit gid namon kay wala ginakapoy bisan gaobra. Bow. Oo, abots na yan, Ma'am Len. Ikaw pa ya. Oo, morning. Salamat gid sa pag-upod kay pagpamati. Check on ta mga katropa. Kay kahapon to may na ano naman, may nasa kote ang aton nga mga kapulisan. Piki nga magic sarap. Piki nga panamit sa aton nga ginakauna. Naanad naman tayo sa magic sarap daan. Di kung makita mo na eh, may aras ang complete packaging. Pero kahapon mga katropa, may gin-raid ang aton nga CIDG. And nag-upod ini o kung nakuha dito ang madamo nga makinarton sang magic sarap. Doon mo na bla. Then nakita tugin kumpara ang magic sarap sa namit nga ano tawag siya na di nga akon sa original nga magic sarap. Di makita mo gid siya, dulubog ang kolor, hindi sa muna kasiri la ang pagkayelo. Makita mo ang mga markings sa mga litra sang original kontra sa mga ano, kontra sa ano sini, kontra sa piki. Pero kinarton yun, damo sa mga karton, no? Nga nakwa, oh. May labot na yung pinaka sobra 20. Kamang ato na kuha sa ngaton nga malagas kapulisan sang CIDG, mga katropa. Di daw ka sa dyan eh, kiti ang kape. Okay, kita ko na yung comment. Sige. Anyway, amari, mga katropa, may ara na sa piki ng sigarilyo, may piki pa nga mga ginalakot na ba? Sa pagkaunta. So, raw ka na, daw halos na lang, no? Pero abin nyo, nagkakapit ang iba sila di. Nga, mga restaurant, mga gagmay na ba? Actually, in the first glance, katropa, hindi mo mabalaan nga pike ni siya. No? Ikadwa, ang iyang sabor, na? Siyempre, ala ka naman, doon mo ni. No? Kay kalaw, ay man isang sabor niya, doon mo. Ilakot mo sa pagkaon, no? Para mabalaan mo kung namit o kung hindi, no? Pero daw, okay man daw. No? Do okay man daw. Pero pinagkakaiba mga katropa, ang ining mga produkto, way nag-agi sa insaktong regulasyon sa atong gobyerno. Kaya kung mag-baligya ka sa mga paruyos ni mga katropa, maagi ka sa mga laboratory testing sa Food and Drugs Administration. Okay? At the same time, may ara sa ano pagid? May ara pa sa makabigta may ara sa mapapilis. Permits and all of that, no? Ang kinahanglan mo is require kung may ara ka sa mga produkto, no? Gaagi sa rigid ng mga proseso mo sa Department of Health, mga katropa, sa FDA na to. Ang ining mga pagkaon, ining mga inugsakot sa pagkaon, mga katropa, ang tabos na di, gintiki, no? Damo sa mga nagkanadakpa na katun si IDG. I don't know kung na surveillance na gidman o kung nabalaan na gidman sa aton nga si IDG ang ini nga mga kalakaran sa pamiki wala sang magic sarap, okay? Ang balon ta gidman, okay? Ang natabo sa ni mga katropa is na bukaran to, nakit-an to, ambot kun na tigayo na gidman na survey sang sang CIDG or nabaklan ni siya. Amo ra ka nabalaan nila or may mga complainant sa aton nga mga nagaka-consume sini nga nakabalo, nga piki ni sa mga katropa. Pero kung taon mo, sa video kin padala ni katropang Franco, nang doon yung balaan niya, no? Ulan taon mo pariho, pero kung idiron mo, sa mabalaan mo, may mga markings to. Piki man ang ginakuha ka-workers kaga ginabaligya bisan halin sa pabrika. pero may ara sang mga ginapakita tong aton nga otoridad nga mabalaan mo kung piki o kung hindi. Pero mga katropa, bimo, kung dito na sa mga barkado, sin o manabi man, no? Why na labot niya? Basta ginabaligya, baklon na, no? Kag hindi makita itong hindi ba balaan ng pike mo. So, ako nagtrabaho sa itong CIDG, mga katropa, para makuha nila, para tigayon ang ining aristo sa mga responsable. Sinong madakpan sa na di, no? Base magpulo pa rin naman ito sa grillo, nga sa grillo, mga katropa, na ito kiban ito, nga kapila na million-million kung sa grillo na kwata, nasa kote sa nga itong mga lagas kapulisan nga tub-tub subong nagkalibong pag-ulota kung sinoto ang tag-iya sinoto ang pasabton sa mga nasa kote itong mga sigarilyo kay kabaro kita hindi mo lang isa yung nag-imo sino mo damo niya, no? Ang nag-ara sa likod sa negosyo sa sigarilyo karoon na rin naman piki naman, no? Nga mga magic sarap na dakpan tita na unta. Kung anong sistema, anong sitwasyon sa aton nga paglantaw sini. Okay? Paglantaw sa aton nga mga otoridad sa piki nga mga produkto nga gin kuha na kumpiskar sa mga lagas kapulisan naton, no? Oras naton 7:50 sa pagparagad naton. Morning sa aton nga mga katropa. Ma'am Lentalde, salamat gid ha. Greet ko lang man si Rihanna Diestro, presidente sa Conalom chapter sang sang class. Thank you. Salamat gid, Ma'am Len. Morning. Grabe na gid yang gakatabo, Sir Win. That's why, ma'am. Oo, halong-halong gid. Wait a kabalo, damo-damo sa mga piki-piki ng mga produkto. Kung consume tari, wait a kabalo ba? Sibla may ara sa mga toxin bla? May ara sa mga higko o kung mga hilo bla? O, nagabayad kami insakto. Gali iya, baldog kay piki, gli. O, mapo mo lang. Pala magic sarap guru ni si Ma'am Lynn Subong. Ti epektuhan gid nag reklamo si Ma'am Lino. Tapos gid kamo. Randy Santisas, morning. I'm listening. Jelwin, good morning katropang Win bisan ano man lang na nga ngalan sa distributor sa tubig sa Bacolod. Basta ang importante nagatubod ang tubig sa gripo. Kag hindi lubog ang kagdaw kape ang kolor sa tubig nga gina ano nila ginahatag nila. Oh. Si Paring Vincent, morning. Oh. Thank you, ha. Oh. Ma'am Shirley Arevalo, dira sa Kamatkalan, thank you. Lea Lobrado, good morning. Subong, man, sa mga taga-Kamatkalanon, nakatutok sila. Salamat gina. Raymond Mamilya, King Kong alias Rico Villarta. Mayag aga, Pupoy, good morning. Sa tanan nga mga nagakapi sa overflow. Mayag aga, sa inyo tanan. Sir Raymond Mamilya, Sir P. Helye, bo, nahidlaw man ta kay Sir P. Ho? Oo. Na it's been a long while. Oh, sir, good morning ah. Salamat gid sa pag-upod kag pag-pabalod diri sa amon mga katropa. Katropa nga ara kamo dira sa aton nga Facebook page nag-upod sa aton nga palatuntunan. Well, siya, no, pira ka mga developments sa mga katropa dugay-dugay. If makakuha pa ta karon mga inoras. Oo. Ah. Okay na na. Okay na na. Ha? A messenger. Mm-mm. Ano? Oh. Then we just Viber. Oh. Distinct sa Viber, babe. Kito, okay-okay ang ba, ano? Okay-okay ang signal sang Viber, mga katropa. Okay. Try ito lang, no? Medyo nag-abisyong messenger. Pero ano na, ginakuha na itong mga detalye sa ining nakumpiskar niya mga magic sarap bala sa aton nga CIDG, sa aton nga Maragas Kapulisan. Kay ang pagkabaruko na baklan ni sila mo. Nakabakal sila. Tapos dito na kitan, dito na check nga mga piki gali. May mga markings, no, pamatian nyo ni mga katropa para malantaw nyo kung piki o kung hindi ang ginabakal nyo ka mga magic sarap, no. May mga distributor ba sila di, pero underground di sila ginambal tamo. Illegal ni nga distributor, no? So kung sino ang madabat mga katropa, we expect na may ara sa mga tao nga pwede dakpon nga mga responsable sa pag-distribute sa mga katropa sa piki nga magic sarap. O sa mga restaurant la, kamuda, bulubantay-bantay kamo, check nyo na karon nga pamati kamuda ang inyo magic sarap kung insakto o kung hindi. Okay? May ara sa comparative ng aton nga CIDG sa pagpaybalo mga katropa whether original na sa o kon piki na sa. Okay? Pamatian tara karon ang aton nga mga latest update, latest development. Diri sa pagpangalagad ta. Budlay man mo, no? Okay man ang tali kung barabulo barato nga safe man ba? Ang problema kay sa mga piki mga katropa, why na nag-agi sa mga naglainain yung mga proseso sa anong gobyerno? Wala si regulation. Okay? So might be pwede man lang i-proseso na nila, i-distribute nila pagkatapos mga katropa ibaligya nila dala ang higko kag ang mga hindi nami para sa lawas ta. So in ato naman niya ginaparawagan ta to intensify sang ining mga sang sining mga ginakabig ta ginakabig naton ginakabig ta mga illegal nga mga produkto nga naglakot na nagsulod na sa merkado ta. Halin pa lang to nag-change guro, no, sa ila ka mga mudos abing pila ka mga sindikato dres Negros Occidental. Halin to sa sigarilyo nga ginapuslit sa mga lugar dres Negros Occidental, Negros Island, nagsailos la sa mga piki ng mga produkto naman. Pagkaon naman ila nga nakitaan diyo, no, wait tak mano kung ano kadalom kayo kadamo di ang ilang mga ano ang ilang mga tawag siya na di ang ilang distribution there is Negros Occidental, but one thing for sure, hindi safe para sa tao ng consume ang ining mga produkto mga katropa. Ay, dapat ma-recall to ni, no, makita ta may inspection ng aton DTI sa mga balan mo ang marong bakal ag mabakal man lang niya, why man sila intention kun ano pa mo, no, ang nag-consume why man kabalo mo, hindi man sila hindi man sila keen ba na to check sang sang pila ka makabig ta produkto kung original sa kung hindi. Check out ka sa Katropang France Andro Burgos. XFM Live Reports. Oh, Katropang France.
1: Doon sa Katropang Erwin, no, live kita dito sa may Libertad Public Market. Kaso nagtupagi ng madamol na ulan. Ano naman nagula naman. Kaya gusto tani presentar ka to Erwin sa mga tagkalamakita, ilusyo sa mga naga upod sa aton through Facebook Live de. Pero sa Facebook page ta. Kay Katropa Erwin, may nagagaw ni sa katensyon sa publiko kahapon ang ining balita matapos makumpiskar sang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City ang kinahon-kahon ng mga ginaligar Katropa Erwin, mga pike ng mga food seasonings, no? So, dari mismo ni ginpatigayon ni nila Katropa Erwin ang operation nila sa ano no sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o ng Bano sini Katropa Erwin sa Barangay Mansilingay kagatigayon ni gamaresto ang duha ni ka mga person nga ginaligar nagabaligya Katropa Erwin sang piki ni ka mga food seasonings diri sa aton sa syudad sang Bacolod no. Kay sa information tani Katropa Erwin nga na receive from CIDG Bacolod mismo ang kumpanya nga nagubra sa sining mga food seasonings ang nagpadulong sa ilang opisina pagod nga i-report Katropa Erwin ang ining modus diri sa lakas sa syudad sa Bacolod.
2: Oo.
1: Kaka ining nga reklamo gali ang Katropa Erwin last July pa niya gali nga nabaton sa CIDG.
2: Okay.
1: Last month of July pa.
0: Oh, ligad bulan.
1: Do, ligad bulan, pe. Kung isipon ta, ligad bulan, may 31 dias.
2: Oo.
1: Pe, wait na ni kasigurado, Katropa Erwin, kung July nang nibala nila na tokiban o kung previous pagid ng mga binulan o nagligad pa nga tuwig. Pero, last July lang nigali ko ng Katropa Erwin na report ang ining mudos.
2: Oo. Oo.
1: Kristaton.
2: Oo.
1: Di makakulugmat ini, kay tiba si Ibala, ang ato na din nga napinsar, ulihin na niya na pakigangot o napalapot Katropa Erwin sa kapulisan ang nasambit ni nga concern.
2: Oo.
1: Tiba si damo-damo na yung naglapta.
2: Gani man?
1: Si damo-damo na yung bala nga nagbuha ng mga sahe sa sini nga mga piki ng mga produkto.
2: Oo.
1: Na naglapot sa mga merkado. Upon ato na nakaon Katropa Erwin.
2: Oo.
1: Antes ko bala magpadulong sa istorya, ari ka Katropa Erwin nga agin nang lenta pag video call.
2: Oo.
1: Kay dito tani sa Libertad ka so nagtupang ulan.
2: Oo.
1: May pila kita dito agin padulungan ng mga nagabaligya.
2: Mhm.
1: Sang sining nga mga produkto. Especially diri bala sa may mga tapangko-tapangko na di bala?
2: Oo.
1: Sa higad na di bala sang dalan sa Libertad.
2: Oo.
1: Dito kita nagpadulong Katropa Erwin kay before kita diri magpalapit. Nagpadulong kita anay sa opisina mismo sang CIDG.
2: Oho.
1: Kaya gusto ko na ito makita ang ginaligar pike ng food seasoning ni Katropang Erwin.
0: Ah, okay.
1: Sorry.
0: Ang term ko ni food seasoning, no?
1: Mm-hmm. Katropang Erwin,
0: o. Oh. Ang term to is food seasoning.
1: Oh. Food seasoning.
2: Oho.
1: Mga pasabor sa linuto, tabi?
2: Oo.
1: Para magnamit na.
2: Mm-hmm.
1: Pero ari subong Katropang Erwin kay kinanglan tagigagali maghalong subong.
2: Ay.
1: Kay bangod nga may mga pike na galing na ginabaligya sa merkado.
2: Ay?
1: Oo. Ari subong sa kamot ko. Ginkantuan ko to ang CIDJ. Kaya nangayo ko to sa sampol. Ari oh. Kay Papa Erwin, ginbuksan ko na ni. Amo ni ang pike. Ari pike, oh.
0: Oo. Describe
1: it. Ginbuksan ko na ni sa.
2: Oo.
0: Describe it, Katropa Frans. Ano yung tsura niya?
1: Ari Katropa Erwin, ang pike nga food seasoning. Pero ti may pangalan. Gid man isa nga magic, magic sarap.
2: Oo.
1: No? Katropa Erwin ang kinalain si Nees sa Guaya, sa iyabi nga packaging.
2: Uh-huh.
1: Every time nga magbakal kita, hindi na ito mapaktan ang piki kagang original mo. Kahit the same packaging gidya Katropa Erwin eh. Parehas gidya sa original. Ari yung piki, na yung muna kinakapitan kong piki. Ari naman, ang original. Oh, yung makalta na yung original.
2: Uh-huh. Okay.
1: Oh, Katropa Erwin naman yung original. So, kung tuparong gusto lang nga duwa.
2: Oo.
1: Ari, oh. Tuparong gusto lang nga duwa, may kinalis.
0: Pariho.
1: Parehas, good. Oh, ari, oh. Original ni. Original.
0: Oh. Ang color, pariho.
1: Ari, ang pike.
2: Okay,
1: nabuksan
2: okay.
1: Nabuksan ko muna yung pike.
2: Oo, oo.
1: Makita ta, no?
2: Oo.